at mga kaubang news reporters o news writers alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inubos galagad sa kahanginan, katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos, katropa mo! Exciting!

0: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakarol labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anyos at taga Jensen.
4: Vision Lex, sulay ang kaipektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun,

0: after pila ka oras lang, nakatulog ko. Dalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhol Plus Coffee Mix kamo.
1: Santhol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta moinom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhol Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhol Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: SFM. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santong Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santong Plus Gold, akong mama, ipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santong Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Santong Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santong Plus Coffee Mix.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka, badyod kong pait.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Next, Mr. Butch.
4: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging akong sakit, Doc. Kung sa magiging akong sakit.
3: Oh, doon na ba kay kwarta?
4: Wala ro ba, Doc?
3: Oh, wa kay sakit.
4: Nge.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime Osaka, retired ng sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: hanap. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mag-vitamin si Max Sandon, Vitamin C, ikaw gang.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
3: XFM.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:17 na mga katropa. Kining mong time check, gitod gini ka nato sa Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Pampalikon sa itong immune system, aron di tadaling taptans, baga sakit-sakit mag Santhon Vitamin C.
2: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga bugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
4: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
2: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
5: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
2: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: libertas data popule. Nes essay nun essay. Mamahimong white pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan ni ini, why pagpakabana? Mga katropa nato dinis sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod ginabot nining itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Welcome sa atong pag-ubanuban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga. Huwebes, mga katropa. Pizza 2 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Bullseye. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako rin ay katropa ka John Layman Chavez by King. Bullseye.
1: Libertas expresiones non solum iest lucindi es. Sin itsam ios odinde. Bullseye. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makahistorya, kundili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Bullseye. Mga katropa, mayong buntag ganing tanan yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Bullseye. John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.
0: Good morning! Tara kape! Good morning mga katropa, kumusta, kumusta?
1: Ah, matewa. Sas ang birthday greetings si ako ang
0: ipasa. First, kuan ba?
1: Martes o gagahapon. Grabe na ganyan.
0: Salamat yung ganyan yung tanan na.
1: Gagawan yung gas katawahan.
0: Sa mag-upat naman ko katawag dress. Kita, oh. Kita, mag-upat naman ka katawag dress.
1: Correct, correct, correct.
0: First birthday na ko nga, wag yung kukadyuti.
1: First birthday. So, bot sa bot na.
0: Diba, kinihinong dita maghikay, di ita kadyuti. Yung katang nahikay ko, man. Juti ko last year. Wakakaosin mo hikay. Enjoy ni Juti ko last year. Unya, nag-order sa ko food package. Ano na yung mga kakulian? Nag-lipo ko ito last year. Nag-lipit ako ito.
1: Ay, sige
0: katawa niya. Kondra na isa.
1: Ano pwede mga katawa ang Dr. JJ? Pag-una ko, kano ganit na yung Juti ko?
0: Nag-lipo ko ito niya. May kakulian katropag Dr. JJ. Resibianan. Unya, obligado man tabi. Sag-lipo katropag Philip. Ayos to the board. Bigyan po sa mga nag-duty ko niya. First time yun. Sa mag-upat.
1: So, buot pa sa mot, Ana.
0: Atulo ka, Pin.
1: Di ba? Sa upat katuig, kausa rami tubo imong ilan.
0: Ay, Rag maingon-ingon. Ano sa dagay? Huwag mang kuy cake. Kabantay mo gumawa. Huwag mang kuy cake. Ano na kuy cake? Why suwat?
1: Why suwat?
0: Na kuy cake nito. Pag makaon na kong cake. Murtimsang tamisa.
1: Di ba? Hindi na matatagisang kainin
0: mo. Ay, sas. Di biya ko gusto nga. Jabitison mo.
1: Ay,
0: ano eh, dinata mo pa kanog cake, mga magyapon nga.
1: Diba, Santong plus gold na
0: ito. Ayun yung buhat, imbis magpasalamat, magsigira mong panaway.
1: Adili, ano na lang mo ka mag-asaway?
0: Usa ko na yung kikagod nga, kanang kuwang manis, kandila. Ito ha, nakapahuay ko gamay katropa ka Philip. Two days ko baga katropa nga, wako mo duty, although hapon, gapos, magyapon kong balita. Practice, wako ka programa, kay... Hubog yun ako. Kaya bitaw ang kanang wakay plano bitaw nga. Wakay yun kay... Di wakay plano ka nang magkahikay na. Na, abito na yung nangadtos mo. Pero kay Ino, marami akong kakinginan nga. Wakay yun kay hikay. Sa o to mga...
1: Ay, nag-ingon ay nga inyong pulutan, Angus beef.
0: Kung saan mo na siya?
1: Ay,
0: ila na. So, nag-inom eh na human mga alas 4 na skadlaon. Nalagi no gaya lagi ka tropa ka Philip mao nga wagyo ko na kajuti niya birthday sa nab us kabuan ming inim nanay kasugod mi gunyo na human mi July morning wagyo ko kajuti gapong adlaw o niya sa tulo ka tuig kato pa sa ko nakasuwag inom wala biya gyo ko mo inom inom ka tropa Philip morning hapa yung birthday tay wagyo ko manok pag birthday na ko eh. Huwag mo kunin mo. Sa ko'y baboy. Kaya huwag mo kunin mo. Tigay ikbak.
1: Ay, ito lang tingbol. Ano mong baboy? Ito ang tingbol. Ikasal mo.
0: Ay, ah! Mga tagyo kag baboy. promise ka, manahan ka din.
1: Duha ka, Buk!
0: Ay, sa kaning plano ha, dito ako speaker sa istasyon.
1: Uh-huh.
0: Si Katropang Arnel Panunot, di sa adugdo ka lechon, na may lechon na naman sana. Si Atty. Jorel.
1: Asa matag kong baboy?
0: Kuya Atty. Jorel, sa adug, walo ka sa akong bugas.
1: Walo?
0: Tagrabihan na. No, amin.
1: Duha ka, baboy.
0: Usapan na.
1: Tag 30 kilos.
0: Matag yung gano'n. Mao ba?
1: Buhay ako'y hatag!
0: Ayaw! Babaw! Pamigkis-kis!
1: No.
0: Doha ka, Bok! Doha ka, Bok! Bantay ka, ha! Kapin! Ang TOA na ito, ikuha dyan na siya.
1: Ano, ginito na! Inikasal ni mo!
0: Si Attorney Paul...
1: Di ko mo kuha ni mo, di ko mo hatag-tagal ka na sa... Basta ikasal ni mo!
0: Basta, si Attorney Paul, isaad sa rabato!
1: Oo, ay problema!
0: Matay!
1: Luwas na yung imuhang kasal!
0: Ayaw! Wa di way mo hatag soup drinks dia.
1: Ali nang minaw mo sa terminal siguro.
0: Ayaw na soup drinks dia.
1: Ayaw
0: lang ana na amo sa kay kwartang gamay.
1: Bibita Margarita, Margarita.
0: Kan puso.
1: Di na magamag puso kay na may kay.
0: Na may nagkambugas.
1: Kuya Antonio Jurel.
0: Oh.
1: Ewan lang tako.
0: Nakita mi adong.
1: Pero kato patong na pa si Jasmine.
0: Bisan pagwa.
1: Bisan
0: pagwa. Libre pang tubig. Naman na siya tubig. Good morning, Sir Joey Nunez. Sir, salamat kayo, ha?
1: Nagkumpra. Nagkumpra na siya naghapos ka tropang Joey. Nagkita mo yung mga alas.
0: Yung may magkakita, gapon.
1: Usa ka plastic na pong dako sa Santon Plus Gold. Yung pila niya, premium D3.
0: Pagwapo.
1: Okay,
0: agad. Ang premium D3, sa mutrong kalami. Bakit tropang Philip? Mga aroma, lami. Pero kani kung giinom ron mga katropa ko ano isang Thone Gold Coffee Mix kay kuan man away laing kape na bilin.
1: Wala.
0: Kaya akong last kape kato akong San Thone Plus Coffee Mix ako mag-iatag. Oh niya hinam sa tagamay kape sa niya kape sa kape
1: kape kape kape nagpalit si katropa yung Joey Nunez Rig usa mga gibana ba
0: ako na
1: mga desayas ka karton
0: belated happy birthday ha nga to kag katropa Jerry Boy.
1: Oy!
0: Katropang Jerry Auxilio sir. Ang ako usa kasakong kalamay kana.
1: Kalamay.
0: Kisa pa may mo sponsor dia. Negosyohon ko niya.
1: Negosyohon. Walay negosyo-negosyo, larga.
0: Negosyohon na may uban god nga magpakasal tag usa gatos kap og ninong. Nagay uban magpabunyag, pabunyag.
1: Na pud anoy.
0: Tag sa gatos. Di mahinong kamo to. Sirba mga tong. Namay, namo ko ba? Ako kadaghan magigugo naka-attend og kasal.
1: Naganak ba yung anay ni Katropang Jerry Auxilio? Ay,
0: congratulations! Congratulations!
1: Oh, congratulations!
0: Isa may ninong anak, Sir Jer. Bitaw Katropang Philip, naay ubanay ka nang magpagkasal. Ang ninong, kutob lagi sa kunsihal. Ang sukin kayo kayo, konsehal, kapitan, konsehal lungsod, mayor.
1: Mayor.
0: O katong dato-dato, apel gina mga gobernador. Na! Unya, di raba mga to!
1: Grabe, sila naigipoto sa pagka... Naigipada.
0: O sahay, wag yun ay!
1: Nakasabitay
0: ka ng mga ninong-ninong, ka ng bunyag basa. Dili, ilingos kasal ka ng bunyag bitaw sa...
1: Bunyags
0: bata. Tapos nag-isay, mabaw kong pangita speech. Asa mo ko nalista?
1: Nyawa dito.
0: Patidakana na mo.
1: Dahil ito.
0: Na, nalista ko. Napit tayo yung nana, yung katropag Philip. Mo na akong style, mo akong nakuha.
1: Nagahanan na sa nimo.
0: Sunod, negosyohon ko ni. Negosyohon ko ni.
1: Sikatan niya, gibunyaga na.
0: Gibunyaga, doon kayo na gibunyagan.
1: Eh, pwede tayo pabunyag
0: usap. Gamay naman kayo o ninang si Katanya o ninong gamay na kayo. Huwag mo balik tinungan. Balik, di ba ko pagliwas pista, balik, balik, balik, balik,
1: Oh, yeah. Greetings sa katropang dyan, Lee. Fabiano Pogoy, good morning, Fab. O niya, si Mami Ling Relie Nunez.
0: Good morning, good morning.
1: Silang dua, ang sweet couple. Nagbaon din sila pag-adun lang Malaysia. Nagbaon din sila San Tone Gold Coffee Mix sa tropang dyan. Pag-adun pang katropang Joey, nagdaman sila gana tumbler. Tagsa silang tumbler. Uy, ang suod sa ilang tumbler, kabang usa?
0: O sa man?
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Tang, muna
1: eh. Eh, dugay man mabugnaw.
0: Yes,
1: katropang Philip. Usahay, kanang dugay man sila makakaon, kaya malingaw man sila silang gipangadto. So, ang ilang paniod to, arinas alas dos. Kanya, di, nagkape man sila. Di, okay, gapon, kaya di mapas mo.
0: Muna eh, nagkadag.
1: Okay kayo.
0: Kani maglaag-laag ka, katropang Philip, kasi makalimot ka sa oras.
1: At tinoda, tinoda. Labaw na ka nga, imong na to ang nasod na nas mga 23 kabuok.
0: Kaingon.
1: Ayaw!
0: Wah, pas boss, di pa siya po mag-alarga.
1: 23, si mo, kaya Europe, happy naman mo na urot.
0: O,
1: Wala. Grabing ini taros Europe katropang
0: Italy. Bisa kasang lugar aron grabing kay ini taros katropang Italy.
1: Salamat sa Dres. Naglibog ko kay mausab.
0: Naglibog ko Dres Cebu ba nga ingon si as Pilipinas ingon pagasa nga. Huaw na ko na niya. Wala pa huaw nga.
1: Na-interview na ko gahapon ako mangitawag ang pag-asa si Marte. Si Ma'am Marte matod pa niya nga wala paingon na ang ting-uwan.
0: Paingon ang ting-uwan. Sige naman ting-uwan ka.

0: Ya, asal mo kaya team?
1: Ambot, letter B, mangkupo.
0: Ay, ikaw ang isa'y kukauban. Ikaw ang team captain nito.
1: Adili, na mas
0: robo mo ka na yung team captain na.
1: Ay, mas papan ko. Makamot yung hari sa mga robo. Morning, Debay. Ang hatag o energy drink si Abay Japit Kandol gabi. Ah. Kung sponsor mo, kung ingnan nga, budagan ka, butay yung
0: gano'n. Butar ka.
2: No.
0: Sige, katropa, visit na lang.
1: Dito si Alex Comendador.
0: Dito, na, gabi.
1: Porting rubuhagan. Bibiyaan ako eh. Gila, ako yung gila ay katanaw. Kusok yung maniko.
0: Agoy. Pero hinay na, budagan, kusok yung
1: maniko. Kusok sa budagan, kusok yung budagan. Riyan, naman may ball club nga, kon ka ng amuha, ka ng LBA ba?
0: Lotak basketball.
1: Dito sa katropang Alex Comendador, ha?
0: Papatid siya nagsugod ng pangampanya, sugod na.
1: Haba, himuon lagi na kong kapitan. Ay, sa lahasang kong barangay, Hermie Butan. Kaya himo man dikang kapitan, maghimo sa kong barangay. Hi, good morning. Hey. Lorna Margarita, may buntag, Bonnie Gakayan, Gumapag. Morning, sa taga Upper Soran Association. Yes, may kinasangan. O niya, good morning po. Gato kaga Alv, kuan, kandag, sabi ka ni? Huwag ta.
0: Jewel SM Tinere, good morning. Ayan, Apos Ganopan, Tristan Wyatt Gulay, good morning.
1: Tama kayo. Kamis.
0: Dozia, good morning, Dozi.
1: Kauban, sus kauban ba de kong numing Alex
0: kung dapat. Luya sa mga kontra.
1: Good morning, agaw Mac Martido. Mac, may buntag na ba? Adi ni Budag Basket, katakanta ni iya ha. Pagkabantay ni agaw Mac, karong bago lang ni Dog Basketball. Si Jesus noon, dito Jesus gabi. Jesus mi una. Kuyog mi gabi eh. Ikaw nga batay, di tapoy, di mo tapal. Ano eh, kay ngilad man tapalan ni Jesus ang pangan. Minaw pa doon si, oy, Brother Jesse Tiham.
0: Oy, Brother Jesse, good morning.
1: Basta kung maraning ang mga sinuwatan, Jesse Tiham, gini. Good morning, da, brother.
0: Good morning, Brother Jesse, o Brother Cesar.
1: Oy, good morning.
0: Si Katropang Art. Ayan, si Katropang Duki, o si Katropang Dante, o si Katropang Joy.
1: Kaya asa ko nung paksiw, Matte, wag yung ko'y litsyon.
0: Paksiw?
1: Wag ko'y paksiw, wag mo ko mag-litsyon. Atong pista sa amo, na ko'y dagang paksiw.
2: Dito,
1: natin ko'y pista sa amo. Gahapon, wag lagi ko'y hikay lagi. Ingkag inom hinon.
0: Delivery truck gikan dito wala. Sa Kalangaman.
1: Naamang ko'y mga wahin dito sa balay. Wala sa, dilito amo. Kilid sa mga balay mo, kung natindahan lahat yung Maricel, ya? Anyways, katropa ka Philip, sa mani, napatay mga greetings niya kay Guanare, so good at sa
0: Josephine pag-ay Pakulaba, good morning, Ma'am Fem Steneps, o si Ma'am Lorna Margarita, larga!
1: Maloy, may share sa nang atong
0: Facebook
1: Live. Share sa ninyo, pero mabot ang 300, ay. Josephine, pinta naman eh. Na ko yung message mo katropang Dr. JJ, ha? Anyways, mga katropa, dito maglangay, arita sa tuwang. Nag-una karon sa to kabaga hisgutanan traffic enforcer gabaton pa sakop sa CCTO Cebu City Transportation Office na trending sa social media human matud pa midawat og 200 pesos nga nangutong. Aliyos kong makita sa video katropang Dr. JJ kini kuan pa natog side ang traffic enforcer standby ron taod. Kaya nga itong mga topic ron, traffic enforcer, naisgutan ba ni mo? Wala ko ka
0: hisgot gahapon, kaya mo ay pag-trending, ana.
1: Kani.
0: Ang mga alas 10, alas
1: 8. Gawas ini, hinumdom ka sa traffic enforcer nga giligsans panuway.
0: Ito, barangay capital side.
1: Naisgutan ito ni mo?
0: Wala kay. Mga alas 11 na to ni gawas.
1: Karon.

0: positive o negative ta. Ako believe ko, traffic enforcer. Doha ka traffic enforcer itong topic ron focus ha. Dahil sa kita mo focus atong rally dito sa kauluhan.
1: Ayaw lang sa'yo.
0: Kaya bisag saon, kubol kayo na ang BBM. Hindi mo recite.
1: Milar ka pa.
0: Manay, itong tala sa BBM. Samtang rally ang atong mga kaisonas, iglesia, o bunch of mga supporters ni kanhi presidente Tatay Diggs. Si BBM nagpa-aircon.
1: Ay.
0: Dahapon Milar. Yan last one. Kanada. Narag-gagaday.
1: Itong pala.
0: Kanada. Now, aritas focus sa address ato. Topic number one, traffic enforcer ta. O, di mo kumutuo nga, labanan ning Madam Raquel Arce.
1: Ano na, gitanggal na.
0: Gitang-tang na ning tawana. At least, kakuhaan ning pagtulunan. Hilabinas baga, panahon karon katropang Philip, nga bisan asa na'y cellphone, bisan asa dunay dashcam. Musuway gali mong pangilkil katropang Philip. O, ingon tampong piti, gud.
2: Bullseye.
0: Og ako sa traffic enforcer, kakuhaan ninyong pagtulunan. Una, ang pagdawat katropang Philip o kwarta bugti sa pagtablas violation, kalapasan man na.
1: That is an offense.
0: Magkatangtang na nimo sa imong trabaho. Ang pag-attempt og hatag,
1: that is katropang Philip, that is another case.
0: Makapriso na sa nihatag.
2: Bullseye.
0: Kaya kani, nabi panultion sa in English. English bright mga yoga na. Namay panuhara ko nimo. It takes two to tango. It takes two to tango. Sato pa, kinanglan magkumbuya ang duha, aron makasayaw. Katropang Philip. Marang
1: tinikling. Duha man yung
0: kana tinikling. Kamuha ka ba sa mga tinikling? Ayaw mo na. Sa among panahon ako, di amo ko budots era.
1: Budots na ka.
0: I-greet ko nimo happy birthday.
1: Kanagahan.
0: Sa post mga, kasir mga. Happy ko katsabaw.
1: Kay?
0: Pero, at least, imo kong gibata-bata. Bilay ko 33 sa kong idan, day. 33? Hindi mo ko 33.
1: Kailan day?
0: 32.
1: Ay!
0: Walay. 33 ko. Niyagig ikong 33 sa una.
1: Pero ni Honor, kagihap.
0: 25 ko, rakong kutaw. Now, kini, ay sa mong kumpiyansa, katong mo atin po gata. Kaya usahay, manggod, di maningos paglaban sa traffic enforcer. Usahay, ang driver... Katropang Philip, mo'y mo, convincer sir. Eh, 200 so.
1: Ano
0: lang nagkuhan na eh.
1: Ano lang isi.
0: Nasa'y ubang traffic enforcer, nga muingon nga, pasalupit lang na, di ba? Pagsuat-suat lang ko dili,
1: Depende.
0: Kaya ko, prangka-prangka pagka-istorya, kaduha kay gayon, sa tibok na kong kinabuhi, kaduha kay gayon ko nadakpan, katropang Philip.
1: Sa tibok ni mo kinabuhi?
0: Tibok na kong kinabuhi, wagi ko ma-issue eh.
1: Sa 25 katropang.
0: Dile, kuha man ko, nagkalisensya ko, 2015.
1: So, 11 years na license.
0: Nagkuhan ko, nag-renew ako. 10 years akong renewal.
1: Professional laro mo?
0: Oh, makadab ako o kuhan ka ng ingon tampong heavy equipment.
1: Wow!
0: Uy! Kopyan siya. Ah! Kaya na na.
1: 1, 2, 3, 8 tayo mo lisensya.
0: 1, 2, 3, 4. Wala naman ang mga 1 ron, mga A, B, mga ina na naman. Wala na mga 1. Pero ang akong lisensya ni-upgrade gamay.
1: So, kuan na ka, dito na ka sa mga...
0: Maong ni-absent ko kay ni-skwila ko.
1: Pwede na ka sa 10 wheelers.
0: Pwede ko, naanak ko yung lisensya di adapita.
1: Kasta nga yaya.
0: Unya, ni-exam yun ko. Although na ay mga kailan ako dito, mga gwardiya, good morning day sa mga gwardiya.
1: Uy, mga gwardiya.
0: Mga gwardiya ito dito sa LTO sa Dacuesta Lisay.
1: Ay, mga sus, accommodating ka na sila.
0: Nagkita mga ito siya, sir, naminaw yung isa ka. Inumdum. Pagkita pala nila na ko, ni kanta o happy birthday! Ang katong LTO, sus, ang gwardiya dito, sir, nido, nalimot ko kuha sa iyong pangan, pero salamat yung kayo.
1: Salamat.
0: Sakop na to Diaz LTOs Dacbias Talisay. Di aras ko alisin siya nga tukat robaga sila.
1: Basta dili, daghan
0: ang... Although renewal man yung akuasan. Renewal man dili namang mangkuparihas sa balik yung tas uno. Renewal naman lang ni, nagpa-update lang kung code katropang
1: sila. Correct, correct.
0: Nga
1: mo palit nga
0: mo bakit. Huwag man takibaw sa panahon. Kasi maka-abroad ko. Niya, pwede man ko mag... kuan, griddle operator.
1: Griddle.
0: Kamao mo ko na.
1: Sayon ka ng driver, Loy.
0: Pero...
1: Na-na-na-na-na?
0: Hindi eh. Naasa. Lahit siya katropang Philip. Mura nagduaan. Mura nagduaan. Di man naingon nga, kuan, ganang... Resolve yung kayo.
1: Dili,
0: pero kontrolo no. Kinanglan praktisan.
1: Of course, of course.
0: Kamao mo ko na gamay.
1: Hindi na naman kay bakho sa una sa inyo.
0: Wala. Ang mga silingan, inana, mo ko na may bakho mo mga silingan. akong gipapuno na lang. Magkada ako mga trailer.
1: Ay.
0: Kumpiyansa ka na ko.
1: Ay.
0: Matag kay Baos kinabuhi.
1: So, pwede na ka mo apply dito ni Kuya...
0: Kuya Rinan.
1: Israel Allen.
0: Kuya Rinan.
1: Di, na may private.
0: Sa Allen Cargo.
1: O, Allen Cargo ba?
0: Pwede.
1: Pwede na ka dito. Kay, na may mga prime mover si Kuya Allen. Kuya Rinan, pwede sa ka, delivery.
0: Oh, pwede na ko.
1: Tanto ka na yung truck for pwede delivery.
0: Pwede ko. Pwede na ko, na.
1: No.
0: Basi si mahurot.
1: Mag-driver na ta.
0: Diba, basi mahurot ko lang halin sa isweldo na ko.
1: Sa kalagawat, $250,000.
0: Ayaw, okay, kung paano naman ang trabaho ah.
1: Nusay mo, $500,000 ang isweldo mo.
0: De, sadi, sa kaingon. Pero atong balikan, katropa ka Philip. Atong balikan, palihog ko katropang Dr. JJ, ipakita ning video baga katropa. Ay, ipakita ning video nga na-trending ro social media nga matod pa nang ilkil ko no. Nidawat ko nog 200 pesos kining traffic enforcer. Unya, ang nakasip.
1: Sagatos, kanyang nyo. Unya, so, gibidzuhan pa.
0: Ang nakadaglisod, iya mi pong gidakop god.
1: Wala na dito ano, wala na siguro to gidakop.
0: Ay, gidakop. Mauning ni palag unya wa siya. Wow, lagi mga traffic enforcer ay kay mo kumpiyansa.
1: Ay kumpiyansa.
0: Kada kile doon na nay kamera. Wa man kay mo makuha sa labi nag mga private so sige mo kumpiyansa. Wa man kay mo makuha sa kuan ingon tampo nga nag cellphone ang dashcam makarecord na. May audio pa na.
1: Correct.
0: Madungog na tanan.
1: So, pilih asa nyo na may dashcam.
0: Tanawa, sanyo, sasabi. Nama sa'yo pa nun, dashcam lang, why memory card?
1: Nasa. Disimular. Reinos ka na ba ang GCT, ham? Nakambog ka ka?
0: Ano ba?
1: Katulon mo ka ka, dakpan. Duhar may maging yun.
0: Kaduhar ay, kaduhar.
1: Alo, ikon siya basa ha?
0: Asa may katulo?
1: Tanawa, ikon siya na.
0: Katulo. Si Kate, kadagan si kong gidakop ni Kate.
1: Ay, katalong lang gidakop ni Mas Kate.
0: Pero, sus, katropang Philip, dakpan ko, itong balikan.
1: Dakpan ka.
0: Ako yung gihangyoy. Gihangyo na ko.
1: Anyo ka.
0: Katawanan nga akong paghangyoy. Pirmiro, nadakpan ko katropang Philip before COVID. First time yung ko nadakpan.
1: First time, okay.
0: Ang kuan lang, kanang ang rason, kana laging mo-switch kaglayin by the traffic light ba? Kani laging magdali ta. O niya ako, mangyunang giiha pila kabog traffic light, mas daghan mangyunang, o padung ko dres yung dad, arigyog ko sa right, left lane. Gamay raman na diya katropang Philip. Gamay ra gunung-hunong diya. Ikumparar ni mo right. Di yung kumu right, bin.
1: Anya, okay, sa kas left turn raman gina, di ba pwede mo switch dito sto?
0: Ay! Asa, mao gabi na kung mao diyang nadakpan ko, kay pas man traffic light diya. Sos, patay mingan nga mo po, niya mo green na sto nga. Switch ko. Para da yun. Pero akong hangyoon, wasa ko'y pa-ila-ila na, wala gan. Ang iyo, ako, sir, baka nga, bro, kabutuhon na yung badibag.
1: No. Kaya ito, sa town?
0: Totoo, mas ang traffic. Labi na maglo-iloo. Ikado, ha? Birthday na ko, di ko malimot.
1: Kano sabi to?
0: June, 2 years ago.
1: 2 years ago?
0: 2 years ago.
1: Waka ni Lee, para duty ka.
0: Duty ko na. Hindi lagi ko malimot.
1: Wani mo, waka niya na, sir. Birthday ka na ko.
0: Birthday na ko, katropang Philip. Unya, timing to, si Tanya, gidaan na mo sa ospital.
1: Oo, bitaw.
0: Kato, nadakpan ko. Akong giyang niyo, eh. Sir, birthday ko. Magdapa ko sa bata.
1: So slow, eh.
0: Mga to, aside na, wala. Nagyo ko mo to nga 10 years ago. Yung nabili.
1: Napaka-good equipment. Yaya ni mo, eh.
0: Pero, katropang Philip, ready na ang video diya, katropang Dr. JJ. Kini na, daot lang ginintawhan, ha? Sa gatos, o di ba ka rin 200 pesos?
1: 200 lang, hangyo ko sa gatos.
0: Palihog ko na ko, katropang Dr. JJ. Atong i-play ang video. Kay gitaktak na dekon ni Ron sa CCTO. Patay, wa nilang paruhang Ma'am Raquel. Isok na ba na Ma'am Raquel?
1: Siguro. No. Matod pa Ma'am Raquel, katong panjanli. Pag binuan gani mo, ang nakataya diya, dili inyong pangalan.
0: Pangan sa tibong opisina. Huwag taon ni Ron, ang traffic enforcer, taugunig mga buhaya. Kaysa wa pa ang Congress, ang tawag na to traffic enforcer buhaya, may galigi ilog ni Congress, Ron. Ha?
1: Okay, pasalamat ang Martin. Ten, lama ten.
0: Lama kayo. Diba, sa mga traffic enforcers, mas taghan mang yung tarong. Ang problema lang katropang Philip, ang matanaw na to, ang kining mga sagol. Mabita ni Spanultion nga, kining papila, arame.
1: Sige, okay.
0: Sa may mag-inom kape, yung baso ibilin. Kining papila, puti-puti ah.
1: Puti.
0: Puti. Ah. Og ako ning tuldukan dia.
1: Ade iya bejamento, bejamento. Gamay lang.
0: Ako nang tudaan dia. Ang inyong makita kanirang to.
1: Ang kaputis papila limtan.
0: Ang kahugaw ra. Ang kaputi inyo na nang malimtan. Uning luoy taong kaning traffic enforcer. Kisabi ko yung tao makakita ang traffic enforcer bin magngisi. Matay, sulag maayo.
1: Labi ng parahon ka.
0: Gawas og imong kay og parahon ka.
1: Jacob, enforcer.
0: Sus.
1: Kulba-kulba na.
0: Huwag magigumana doon. Ang kaninong immune na kay Jacob, kanin mga pasayroan.
1: Ah, baga na sa kanyang na.
0: Wala. Wala ng violation na na. Kita katropang Philip. Sus. Naagi usahay ka ng parahon ka. Marlibo ka, asan mo pang itaong imong lisensya? Kasuway mo, ana? Jack, parahon ka matay, maglibo ka, asan mo na kung ibutang akong rehistro? Pero naghanan kita ng istorya, palugo pa kita sa video, men. Tanawa ninyo.
3: Kaya, hindi sumpot na magwaan ng ilang iskanan.
4: Na din na nga mo siya, hindi ka ma... Paano naman?
0: There is my kulon in a bit, oh.
4: Hindi naman yung maribo ko mong sinisahan.
0: Yan ang traffic enforcer.
3: Naman. Ay, sir, ba? Yung ano na kasi, re.
0: Hangyo.
3: Multicap din ako. Pumiguan, eh. Mga suminya.
0: Tao, suminya.
1: Tao, suminya. Kanyang driver.
3: Eh, 200 ka mo rin kwarta, Rizin?
0: 200.
1: Nawagtang ng video katropang Dr. JJ.
0: Wala, naglihok na katropang
1: Dr. JJ. Wato na to, ha? Wato na to.
0: Naku, ano eh? Na-stagnant pa. Butang ang cellphone.
1: Wata ninyo, kaya makita niyo itong taon ang pagdunol.
0: Matan pang Uri Sambay, Likod is Evil.
1: Alikod is Evil?
0: Nawagtang na tanan.
1: Nag-istorya pa sila.
0: Ga-play pang video niya, Doc? Ga-play pa, okay. Sige. Dari, balak na. Balik na, oh.
5: Santong Plus Coffee
0: Mix. Ipakita tong part sa video, Doc. Nga, napay line. Daghan man yung video, ha, katropag Philip. Ha? Daghan nga videos, di ay, o sa gatos gano'y nakuha. Ipakita gabin. Matay, naamag yun, napicturan masagyan. Doc,
1: pero ipakita. Pang hangyo, kaya na di ay nga gibidyohan. Kini ang isan na yung manubago, kung sa may tulubagon, aning may bribe?
0: Poro sila, adunay si Piat. Sinto sa Ricky Quarta na kundi siya. Sige, sagat to sa lahat. Pero regardless, katropag Philip, regardless, bisan
1: pero violation man gina.
0: Violation gina. Kato si Aaron, ang upload siya din matata, makon gito siya. Ma, ingon tampuga, baga katropa, maisiuhan, gito sad. Tanawa na, daw, sagatos.
1: Gatas.
0: Dawat, yun. No. Na iyang gi-upload sa social media. Ako ban ko nung video, katropag Dr. JJ.
1: Mark money pa ni katropang Janley. Wala ni, luta na ning iyang.
0: Luta na ning fingerprint. I-check lang na to, dayon sa katropang Eric Amaro, kay Sega Subay ining balita. Standby ko no. Paliyog ko katropang Dr. JJ, naka-standby na speakers linya. Unahon na to sa katropang Eric Amaro, pa-reportan na sana to.
1: Sige.
0: Gumikan kay kini, kakuhaan ni pagtulunan, kamusang mga drivers, muhatag limog kwarta, siguro agad nga mudawat ng inyong gitigaan. Kaya di galing na mudawat, kanang bribery, preso ka dayon, ana. Di lang kay violation ka tropa ka Philip. Takpon yung kaditso, ana. Masuway kang ingon nga 200. Eh, 200! Timingan ka ba sa traffic enforcer nga isog?
1: Kako enforcer, hindi na kagpusas.
0: Badikam ang taan nino? Wa masay na ko nahon nagbadikam sa mga enforcer?
1: Wala.
0: Kana mo inindot kayo katropang Philip, at least dipinsas enforcer, dipinsa po di sa mga tao. Aram mo, wag tang ning pagduda nga duda'y pagpangilkil. Ha? Ah, magkabaos ang enforcer ba? Kaya wa mo ko, sulagma, aram mga gawas aning tiga LTO o ba, na, ang LTO na agin na'y badikam. Pero badakpan ka o kaning mga deputized nga mga age, ako ang katropang Philip, mga traffic enforcer, for example, kaning CCTO, gideputized man is LTO. Deputize ba?
1: Naa sila
0: ilang
1: deputation. Oh. Pero karon I don't know, murag ang pag-o-din ha sa CCTO. Pero, ang ilahang kwan, madili si Ma'am Raquel Arce, kundili ang ilahang policy body, may suspend ban sa implementasyon. Wala nang igamit ang mga TOP.
0: Pero doon naman tayo mga ordinances na may sugbosan. May naka-standby na katropang Dr. JJ, katropang Eric Amaro.
2: Live report.
0: Katropang Eric, good morning.
5: Oo, doon kita sila. Sige.
0: Katropang Eric.
5: Katropang kita na, Atan Andres Sabatan sa Cebu City Transportation Office, CCTO niya. Ato nang ipabot si Ma'am Raquel Arce, no? Atong CCTO head kay subay aning mga kana gi atubang karon kontrobersiya sa kining atong CCTO katropang Jan Lee kay kwan lang diha.
0: Duha ka tao di aning nireklamo, Rek.
5: Duha gina kay katropang
0: sa atong
5: confirm dire.
0: Yeah, the same person.
5: Dili
0: Lahi, saan kay, talawa na ikaduhang video. Rek, samtang mag-report kay, play ka na ikaduhang video katropang Dr. JJ. Katong ganiya, sa kinan man to.
1: So, ang
0: usa
1: motor.
0: Ang usa motor.
1: Katong motor mo, ito'y sa gatos.
0: The same venue ba ni katropang Eric?
5: Lahi ni, ang usa kay Kinipong San Sanco Street, rin sa may Luis E. Mall, at ubangan sa...
1: Katotong sa kinan.
0: Ngilaraan ni, ay, nga, puro CCTO sa ato pa. Musamot in town, ukahugaw ang panga CCTO, ano eh? Ang katong po, katong enforcer nga nagtinarong
1: mapagan.
0: O sa pangan aning duha katropang Eric, ipahibaw na lang ni be.
5: Kana ang atong gikuha padali.
0: Kay para at least ba, daghan ba ang traffic enforcer sa CCTO, maamong in town ning tarong loy kayo. Kinanglan hinganlan yun eh.
5: Mao ni atong
0: kay total ila man ning binuhatan, wa may gasogo nilang pagpangilkil diha. Ha? Kalisod kayo.
5: Sakto na katropan sa nilikay, kung wak lang ning pagpangilkil ron ang kasing-kasing marawag kinibang suporta no, sa mga Subuan nun, naaunta atong enforcer.
0: Yes, kay duhabi ni kahitabo ro si CTO. Ang usa, kining pagpangilkil. Ikaduha, katong gidasmagan katropang Eric.
5: That's right.
0: Nga, git and run in town, salbahis. May kwarta to, kay nindot magsakinan, SUV. Ha? Abi kay enforcer lang. Sos, nasmagan lang yung taon. May gali, abdik, hinanaw sa lida.
5: Hinanaw
0: ka abdik. Pero, nakuha na ni mong pangan ining duha ka baga traffic enforcers? Nga, una sa ta, traffic enforcer nga nalambigits hinanggaw. O sa'y pangan?
5: Katropang Gajan, sa pagkakaroon, wap agin na to ni nakuha ang pangan sa nai-report niya usara ka tao pero duha gid ay basis tong pag-check trigger man sila kay ang katong una nga incident kay katong Janle kwan ni siya diri dapit sa may pahina sa Nicolas katropang Janle mga kigilaan pod no atong bilabayng adlaw pero pag kwan ko no June July 1 wa naman to pabalika ang mao nga enforcer katropang Janle so kani ato ning siren kay kay do na po yung mga pasiunang report nga one and the same person na ni sila kay wa na to gipabalika yawa man ko no giuli ang kinipong iyang uniform iyang mga citation staff katropang Janle mo to nga kagahapon nakapangwarta na pod matud pa diri sa imol pero sa atong pagcheck pod diri sa CCTO lahi sila nga tao kay katong kwan lagi unang incident ni katropang Janle mga kaigilan diri sa may pahina si Nicolas din nakapaldog usag atos pesos ang kining si Mr. Enforcer katropang Janle wa naman ko no to pabalika so wa na ko no to sa kinipong kadalanan karon katropang Janle katropang Philip mga kaigsuunan
0: so bitang-tang na pila naman to katuig trabaho dia
5: kana kwan man sa job order employee ato paning siren
0: katropang bag-o ning enforcer
5: posible katropang Janli bago pa ni kay GO.
0: First time okay. Pa na ni ipangutana niya ni katropang Eric, karon pa ba dunay ni reklamo nila o karon ra ning dunay video? Kay usahay magud katropang Philip og dunay mo reklamo niya labi na guay klarong probar ang maglisod gyud. Pero karon di ana man ni video. Poros man eh ang usa ada na usa man ni tra usa panganan ni. Gakuan magud ni gud sa tawag na balaklava?
1: Balaklava?
0: Oh. Unsa may pangalan ni tawana? Wa man say
1: wala.
0: Dinay ID ni pero DSS sinina ba?
1: Wala gi ko.
0: Dili bitaw dili bitaw pareha sa LTO nga dunay pangalan ng ilang mga sinina.
5: Oh, nameplate.
0: Sa CCTO wala no.
5: Urag wala katapang sa namin siguro yung suwat pero di kay maklaro lagi kay di mangin siya yung nana ka-highlighted yun katapang Janli ha. Kaniya, murag siguro katapang Jan, mga snoy binaraba, no? Ato lang yung pabuton din si Ma'am Raquel.
0: Pabutalas, Ma'am Raquel, katapang Eric. At least makuha na tong detalye, ne? Pila naman ni Katuig nagtrabaho diya, karon rabado na yung nireklamo.
5: Although sa kung basya na to ha, makita na to sa post po ni Ma'am Raquel sa Facebook

0: bisag awol or bisag wa na sa serbisyo kani awol lagi na ida nga mga uniforms nga current uniforms o kani mga citation maka kon ko no kanang secret team nako po nito niya kwartahon ra katubang Jadli katubang Philip so mo ni atong siren unya no unsa na gihimo pong lakang sa kini pong atong Cebu City Transportation Office CCTO pagpatubag atong maong usang ato sa kuan ba gini maura ba ni sila or duha gini ka enforcer katupang Chadley katupang Philip nga na-involve aning pagpangilkil atong milabang adlaw o kagahapong adlaw.
1: Sige, salamat ka tropang Eric, balikan ka na mo ron taod-taod commercial sa ta kuan ka na mag update po atong gihit and run in taong traffic enforcer.
0: Gikan tag contact ganya katupang sa TEO office kay sige traman ni dire ato ning ato tang hinabion gyud ang driver no kay gidinay man to niya katupang sa ling intentional pero
1: ngano hit and run man siya
0: kana katupang sa gani no from pasiun na nga
1: klaro atong murag tinuyo ni hunong na gud siya
0: that's right katupang
1: sa dito no? Babae driver ato laki
0: lalaki 62 years old katupang Chadley
1: yang ano man to ko no. Hubog to?
0: Kuan, wala na lang kuno sa kabantay. Kaya, matik
1: mo ba niya? Ka kabantay nga. Madahan?
0: Matik mo kuno yung MUX niya pagka...
1: Ay, sos! Bisan pa! Labagoy! Katropang Philip, bisan lang kabangga kag iro. Nga mo, nihunong man sa kadiyot, oh! Nihunong sa kadiyot, niya gihit and running. Nihunong sa kadiyot, niya di kabantay. Ayun ko, gilara.
0: Sakto na, katropang Philip. Pasipi, alibay na lang ito niya.
1: Bisan pag naiga may bula gani das lawm skinan ma feel na nimo og driver ka katropang Philip bisan pag gamay kay demo babag feel kay na nimo
0: so ang giingon din no reply ni kining attorney Middel Jomar Middel katropang Janli ni decline siya no may advice sa lawyer sa man nakalisod sa mga dato katropang Janli mo
1: dato dito daw ha kasi pangan ato
0: atong ngalan MUX wagon driver Bartolome Robles Piol 62 anyos Minio taga kani kanang Das no Don Andres Soriano Lutupan Toledo City atong Jan Limoni nag drive sa MUX wagon color puti nga dunay plaka GBL4473
1: asa na marong iyang lisensya.
0: Confiscated na diri sa TEO katrobang Sandley niya na
1: naka-interview ani niya katrobang Eric
0: ni decline lagi siya sukad kagahapon hantud karon di gyud mo tingog katrobang Sandley o niya matud pa abogado na lang kuno mo tubag katrobang Sandley matubang kay
1: Eric balikan ka na mo ha commercial sa tagamay tiwaso na to sto pagbalik
0: mo temporary out sa ta katrobang Sandley yes. Kay Landris may kini pong El Pardo no sa CCT1TEO office mga katropa basta kabin sa kutan pangapi mo sa itong Plus Complex alang sa likusang Pilipino Plus Pilipinas ang katropa Eric Amaro XFM News
2: XFM Report. This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto mag Premium D3 by Vitamin D3 VCO at Moringa Oil.
3: Cebu, Philippine Standard Time, alas 9:06.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumong piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Inom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, may

0: Nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag premium D3 coffee mix na. Garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Botch, unsa kini toy apelyido nimo?
4: Kada bang pirmi nimo kapitan mga basister ba o nya gamito nimo igdayon nimo ang katog.
3: Sa ato pa ang imong apelyido, ang palaya?
4: Ay dili sister Roy, Rosario ba, Rosario?
3: Aya!
5: Sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Sugar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sistepain.
5: Sistepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistepain. Symptoms persist. Consult your doctor. Release sa mga butika.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman to ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Yes to Health Clinic.
13: Abli matag Lunes hangtod Biyernes,
12: alas 9 hangtod alas 5 sa hapon,
13: ug matag Domingo.
12: Libre na
13: magpakonsulta sa doktor
12: dinhi mismo
13: sa Yes to Health Clinic.
12: Ug mapalit nimo dinhi
13: ang mga produkto sa Yes to Health.
12: Yes to Health Clinic.
13: Dinhi lang sa may Sapatera Bili,
12: gilid sa Barangay Hall.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bitfor smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
15: Mga katupa, exciting!
16: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9.12 na mga katropa. Kining maong time check. Getod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione, doon ay collagen. Sigurado, gidibaga katropa, ang kining maong kape, magkapaputi. And of course, magkapahami sa doga panita. Mag Santon Gold Coffee Mix.
17: Bullseye!
16: Now, balikan na to dayon katropang Dr. JJ. Kaya doon kahitabok man ni katropang Philip. Ang usa ka ganiha, although gawat patas update, kinang langhingan lang na to. Kay, ipakita ning ikaduhang video, Ben, ato sa katong motorsiklo po. Kuha, Mengis, mga maritis kilit-kilit. Ang gamotor, wato sa ka-video. Ang nag-video katropang Philip is kahit somebody nga nas babaw, nasa sa ka-building. Kuha.
2: Ang kamera, parang ito si Imo.
16: Di, og ako. Og ako pa itong kamera, nakuha ito tanan asang muta.
2: No.
16: Pero, maklaro-klaro, good. Ang video, palayag ko katropang Dr. JJ. Katong video nga, gikilkilan ang kineng gamotorsiklo. Kailabi na nga, more than one na good ni katropang Philip ang nasakpan. Within the same period. Ang looy, ani ang kinatibok ang organisasyon nga CCTO. Nga imbis unta, bangono na tong dungogros, baga traffic enforcer, kaya ang focus sa baga tao, ang itawag na turog buaya, mga kongresman na baya.
2: No.
16: Daghang traffic enforcers ro na mga bago lang ni Sud. Ha? Unya, looy kaayo, ang inyong ubang mga kauban nga gatinarong las trabaho. Kay, ubang mo kauyon na sinyong sweldo, butang na togminimo, mga inyong sweldo. Oh, dili na na kaya makasapal sa panginhanglan nun, wala pang itaglayang trabaho. Nung ka nga mangilkil in town ka ng mga motorista. Nga, kaya na may uban, prajikon. Ang istorya bitaw sa karaan, kanyang to katropa ka Philip, I don't know, maugi po ni Ron, ako na nang balik-balik. Na yung mga traffic enforcer, manago. O doon ay violation, manggawas.
11: Naagya po na.
16: Amaw gani, muna yung makadago ba in town sa pangan sa kinatibok ang organisasyon?
2: Dire na pits na pula po. Kabantay ka ng gikan ka o second bridge. Paingon ka dres first bridge.
16: Ah.
2: O niya, muliko ka kay right turn. Supposedly, katropang dyan, lidi ang napita. Mas nindot na din na right turn, always go right.
16: Ah.
2: Nga wala na yung traffic signal on ta. Diya kay layo biya na, separate lane man na. Pero naamang Japon, waman gi-disable katropang dyan, li. Og naay mo lahos dito, amang guho na ito dito ang mga traffic enforcer sa CTMS. Naghanan na dakpan din na. Wa pala yung naka-video.
16: Wa pala yung naka-video.
2: Wasa takibaw.
16: Ang uban, ang hadlok, ang uban nga, kuwan tingali, nalipay lang saan, gagipahangyo. Kaya na may uban nga muhangyo sa gyud.
2: Natinunan na yung panghangyo. Dili.
16: Mas may pag,
2: mahog man itong gitraidor.
16: Mayro man kong muhangyo, okay man muhangyo tingali. Kung di magpahangyo, watamay mo. Pero namas yung mga traffic enforcer nga,
2: Magpahangyo
16: without anything in return. Kaya may patigbabaw biyan yung itong pagkatawahan nun.
2: Pag may puso.
16: Pero naasag yung uban nga, mangayo, gyod. Nga, tigaan mo gamay. Mua na pa nga.
2: Kuwang.
16: Upat ra ba mi kabuok?
2: No.
16: Na may mangingon na, nakasakay man sa kong katropa ka Philip o kanang driver bitas peseroan. Sakay ko kanya, jeep, rebentaon ko sa una. Sus! Kana mga jeepney, suki mo yung ganas dako. Putaka lang hunong, kay usahay sa mga pasahero, anto, masanay bang atang sa no...
2: Ang pasahero... Proper jeepney stop katropa yan.
16: Yes. Unya, ang mga pasahero...
2: Watay terminal.
16: Wala gi-orient sa... O di, dili napita. Di na pwede mo hunong, di ko hunungan rin. Kaya di... Kaya numdum ka, katong dito, tas gawa sa nasod. Di magkahunungan, o asan napita.
2: Wala, di ka mo hunong.
16: Katropag Philip. So, nagi-designated nga bus stop or jeepney stop. At turgi na mo hunong.
2: Supposedly na.
16: Di ka pa sa ka mo para. Dari sa ato, wala man na katropag... Naamay mga yung nana, pero ang mga pasahero sad wala ma-orient. Na may pasahero, tungod sa diskakuwang nato sa pampubliko ng mga sakyanan. Kay especially, Lunes, Birnes, Sabado, oy, kinapyotay, inilugay na sakyanan.
2: Ako masaya kung kinapyotay na ulay, wapo ko yung motor. Mana, ninkamot ko katropang dyan, li. Nga makamotor ko. Kay maluwas man
16: nga,
2: ko sa... Wala ya.
16: Dili na ingon nga tungod kay araw-araw maka-cheeks ka na.
2: Dili eh.
16: Ato lang iklaro sa...
2: Kana na ang maka-cheeks ka na. Sa una. Kung ano na, secondary and tertiary na na. Ang imong video is ang transportation.
16: Yes.
2: And kinahanglan, kay, pangtual ka sa imuhang adduan.
16: Okay, kung ano masagat ro pag Philip, imbis maghuwat ka, di ka nang imong time nga gi... dedicate sa paghuwat og sakyanan or motor, makapangita na kagbagi or magkakwarta ka.
2: Ana, mao na usa sa mga hate na katropang dyan, li. Daga na maghuwat ka, you spend around 20 to 30 minutes just to ride a jeepney. And then you travel around 20 to 30 minutes before you arrive in your destination.
16: Sige pa na kunong hunong.
2: Hunong pa.
16: Hunong nga. O doon ay option, mas maayo yung guwate-kwarte ka palit sa Kenan, magmotor. Ikaw motor na mag-eskenan.
2: Ah, na isa ka na, pero mao lagi.
16: Mas convenient motor. Anad ba sa kakay, hilig magagyug motor sa
2: kanya. Akala, nagmotor ko ka tropang dyan, elementary pa ko.
16: Hilig-hilig ba sa kanya? So sa ato pa wagal sinsya, so na, bukid, okay na.
2: Okay, man. Mag nakopinta sa una, wag magkikarsada, hapit.
16: Mausad lagi. Ayun, ready na katropang Dr. JJ? Ipakita ko ng video sa Doc sa di pa na toy checks. Naka-standby rin sa Samaro. Iunas ang video. Dayon, Amaro dayon. Iunas ang video. Kaya at least matanaw ito ng ikadong video. Tanawa.
2: Na yung stash building?
16: Na stash building. Murug diya, amin unas carbon na bit. Oo, karan tayo.
2: San Nicolas ba?
16: Na carbon na Nicolas. Tanawa. Era isto na storya sa
2: dito. Wala alis UCR.
16: Wala alis carbon lagi.
2: Padong sa Pasil.
16: Tanawa. Up. Tanatanaw mo ni mong violation. Sa kay violation na ni. Tanatanaw siya. Usap para niya. Diyas, ubos kaya ta. Ay! Paldo.
2: Matay pa rihan niya.
16: Paldo. Impas pa niya to.
2: No.
16: Impas pa na kanila. Ano sa
2: din? Bye-bye
16: na. Saan ka video ka, tropa?
2: Saan ka to nagsikyan? Nag-electric?
16: Abate labot. Usapan na din ka, tropa, Philip. Okay na, katropang Dr. JJ ang video. Balikan na to sa katropang Eric Amaro. So asa naman ni anduhag, itak-tak pagyog ka ni? Sa di pa tamo hisgot, mula bang taad dong looys kayong traffic enforcer?
2: Kato dito, katropang Jan Lee, kay murag nindo tong kuan ba? Mudilo. Nga, despite sa kuan ba, kaya presence of mind Japon niya.
16: Tanawa.
2: Eh, huwag niya patay ka na siya itong katropang Jan Lee. Ikaw na siya.
16: Kaya ito, balikan sa katropang Eric Amaro.
18: Live report.
16: Katropang Eric, may buntag pag-usap.
19: Mayuga, buntag pagbalik katropang John Lee, katropang Philip, mga kaigsuna. No? So, update atong na banggaan, naligsad nga kinipong enforcer katropang John Lee, ang ato ding Traffic Enforcement Unit, Cebu City Police Office, o TEUCCPO, ni andam na ni sa kaso. Kay una atong kaso katropang John Lee, kung man to, reckless imprudence resulting to physical injury, pero dihanggi review ang CCTV sa dapit. So, ni come up nga daw sa intentional gift katropang Jan Lee, gani ang ilang kinipoga pasakag kaso katropag Jan, mga kaigalaan kini ng direct assault with attempted homicide katropang Jan Lee. So diin, matun pa ni Police Lieutenant Colonel Jumar Medel mo ni ilang gihikay, gipaabot na lang ang katupong kinibang affidavit sa complainant katong CCTO personnel katropag Jan Lee, mga kaigalaan para mapasaka karong adlawan, no, ang kaso niya kung kano man ang mga enforcer in town na kining si tatay or kining si T traffic enforcer Giovanni Tuntun Birano na pamanis sa CCMC kay nagpaalim in town, no, kay na yang wa man tuod maligsi ang lawas apan iyang walang kamot katropang Jan Lee, katropang Philip, naligsan man sa kining ligid in town, tubangang ligid sa kining Isuzu MU-X wagon, no, nga gimaniho atong Bartolome Robles Piol sa 62 anyos nga taga kinipog Lutopan, Toledo City, probinsya Subo, katropang Jan, katropag kining Philip, mga kaigsuna, no.
16: Kadil siya, katropang Eric, sa di pa ka mo padayon. Human niya mahit-anran, di ba gigukod man siya og motor?
19: Sakto na. Kuan lang, mga work driver sa motorsiklo nga naa po dito duol sa dapit katropang Jan Lee.
16: So nasakpan gini siya, dakpan gyud.
19: Nasakpan, dakpan atol man po nga
16: traffic sa totoong rasa.
19: Sa unahan. Okay, kung wa pay kuan pa,
16: kasibat gyud.
19: Kuan pa kaing daan katropang Jan Lee, posible ni sibat na to ang mausab nga 62 anyos nga driver katropang
16: Jan Lee. Gidetain pa ni Sharon?
19: Na-address sa CCTO lock-up cell, pero ang giingon po sa ato laging headre, Police Lieutenant Colonel Medel, ang ibalibad naman, kaghapon pa katupang Jan Lee, giswayan na dito sa scene, giswayan na po da-addre, ibalibad yun kay paan lang kana bang abogado lang ko ni motubag katrabaga diyan likat pagka Pilipa mga kaigso niya manta kita sa abogado niya asa sumo na nga wapay makuha nga side pero ang initial lang robag istorya sa mga enforcer po nga nakasita kaghapon TU personnels robag wa kuno sa kabantay katubang janli nga which is impossible kay pag
2: okay tanawon ni mong video balik ko sa uno katrobang Dr. JJ layo kay tinuod gyud nga wa sa kabantay
18: ana siya katubangan katubang janli
2: ibalik ko ben ibalik gud balik sa uno ang video otra
18: diskarte na lang
2: ah tanaw gipahunong niya dira
18: hunong
2: na siya so na traffic enforcer gitalikod iyang ginismagan may gali kay ni ligit kay wapa ni mo ligid ni tawana tara ni attempt siya hunong oh pagkuman nila host niya mo too kay wa siya kabantay
18: maingon siya wa siya kabantay pero kita siya sa traffic lights kuan man gani katrapang dyan li kani
2: murag beating the red light niya
18: kuan ni katrapang dyan li
2: na padong na
18: di ane ba green pa na katrapang Eric pero padong na mo puwa pero puno naman katrapang dyan li tanawa gusto mo eh motong gihunong kay og musod na ka dress junction box makahamper man ka sa incoming vehicle si Canitos Fuente.
19: Sakto na. Imbis
2: di ko ba to ni para ko na diha nya ni hunong ka.
18: Kaman na.
2: Imingon ka wa ka kakita. Imo mo gina gidesmag ano. Pag human ni mog dasmag hunong ka let sudden break tara ba. Sudden break oh. Sayo biskinan. Kita siya. Nagunhona ni siya hunong. Katro pa ka Philip. Na nausabi ang una-una ani laos dito sunahan. Orason ka nga wa ka kabantay.
19: Ah, depende kini niya katropaga Janli kay possibly nakahunong
2: pero sa man eh gikwa gilikor test ni.
19: Gi kuan na medical liquor test kagap ato pang
2: yeah, wa mo positibo sa kuan dili ni hubog.
19: Ato pa nang i-confirm no gikan sa ato sa investigator niya katropaga Janli mga kigalaan kung kuan ba kanang wala ba ni kini pong nakainom no ang kini pong
18: buntag sayo pa man ni katropang Eric.
2: Ade na, masimo inom yung buntag.
18: 26 sa buntag. So posible, depende na eh. Pero
2: og nakainom ni siya. Depende, og positibo. Kaya namin mo inom yung buntag sa pero wata ka siguro. So kinanglan, wato na to ang resulta sa liquor test. So ang pangandi ining driver, Bartolome Robles Piol. Taga Hilongos Leyte, originally, taga Das, din eh, Das Toledo. Tagadas ni katrabang Eric. Kasi trabaho ni Eric? Or wala na? Retire na ni?
19: Ato pa nang itse kung human siyang retirement katrabang Janli, labas siya ilain pong panginabuian. Okay, sa punta 62 anyos na ang kininga maong suspect driver katrabang Janli.
2: Okay, ang...
18: Mag-oro ba nang iyahang SUV?
2: Bago? Iya, siya tag-iya. Siya registered owner.
19: So, kani katrabang Janli?
2: Napas ospital ni rong enforcer.
19: Naapa gani gibisita to kagahapon sa hapon nila ni Vice Mayor Tomas Osmeña og ni CCTO head no Raquel Arce katupang Janli baka kaigalan niya si Osmeña matud busab niya suportahan gyud ni niyang kuno tinguha aning enforcer nga mopasaka o kaso di magpasettle batok aning maong SUV driver katupang Janli kay lagi sa mga ni katap karon nga video sa social media daw sa tinuyo na gyud no niya naswertihan lang gyud
2: ako no? Gamay kayo kog puruhan nga motuo ko nga wa tuyo aw ra sa kabantay layo gyud kay tinuod
19: imposible gyud katropang Janli unsa baka kanang naliban siya ni natagak bakang
2: binoang di ko motuo ana wa ambot na kani mga nagtan-aw sa social media og motuo ba sila
19: gani katropang Janli ang tendency na either gusto niya tong mabantig sa ginahinay para to give
2: competence. Adi, ilan na ginahinay, ay. Automatic man ka to?
19: Pusok ka na.
2: Sabi, abantig ginahinay.
19: Depende ato.
2: Iya, gining gitumban. Iya, gining ginasmaga, no? Or ga cellphone so, baka ni siyang ka-drive. Pero, regardless, wa man ko'y question o tinuyo ba niya, di? Pero ang iyang pagdagan, tinuyo, gina. Ang iyang pagdasmag, lalisono na diya katropang Eric. Basin, akong tanaw, ga-cellphone eh. Ga-cellphone eh. Wa may lain katropang Philip. Di ba ba? Buha man na matabon eh. Di sa nangit-ngit. Hayag ka enda ko. Buntag sa'yo. Alas otsos buntag. Mo'y hinungdan nga nung ni Hunong ka. Kaya wapa ka mo, wala pa ni mo para ng traffic enforcer. Way mang Hunong. So, doon na kay nakita, inisel, doon na itaw nagpahunong ni mo. So, di ko mo to nga wa ka kabantay ni hunong man ka. Naghunong man ka.
16: Paghunong ni mo, tanaw tingali lima tay green pa man no, niya gipahunong mangko.
2: Oh. Wasa kasabot.
16: Wasa kasabot. Basig pagkuha lisensya asad katong.
2: Wala.
16: Labi nagnuna ay kwarta.
2: Di express lane.
16: Di na mo lin, di na ni mo agi seminar, di na mo take og exam. Wata kay bao sa mga sirkumstansya. Pero adunay posibilidad. Kaya na adunay purpose ang traffic enforcer. Kay o gini green ana, ana kastunga. Jackson box man. No. O gini green ana ka drobag Philip, ana kastunga. Katong ubang mga sakyanan dito sa likod, matanggong pututungod lang nimo. So mga ito nakita sa puno naman o.
2: Ne, katrapang dyan lito na, pila ready disparity niya. Gipahunong siya kay padung na siya tumugo ang gikas fuente o sa niya nga karsada, nga mga vehicles, o niya nilapas na sa junction box ang multi-cab o gatong o sa kaban.
16: Katrapang Eric, why chance gini nga sitol-sitolon lang?
19: Ang kinipong CCTO, BC Mayor na to katapang Zanli, paan magin sila? Musuporta magin sila aning traffic enforcer, no? Kaya kung ang traffic enforcer... So,
16: maigali na siya, no? Kaya nakaligid ba? Susugwa pa kaligid. Patay, impas yun.
19: Kung pagtanaw lagi niya, katapang Zanli, nga pagkatumba niya, na naman po iligid nga nagpuntingid sa iyang kanang lawas, katapang Zanli. Moto nga niligid siya, pero naabtan gid iyang kamot, katapang Zanli. Kaya kung wapa, posible pangan siya kana pang delikado gid kinabuhi kato pagan siya
2: ano fracture gid siya
19: why siguro posible di lang fracture siguro kay kato mura man may pagkabuylo nga pagkabante niya
2: kabas likid mga ana
19: kung napasok pa siya sa ilaw matakibaw
2: guroy maguroy
19: naguroy sab gay dito posible pangan worse makamsa
16: may ligid ra bagyo dapita oh ang ulo niya
19: pagtanaw ligid ko niya ligid naman sumoto ni ligid siya kato pang sani wa siya maratol sumoto nga nasultihan pag-in-down siya. So mo ito nga, para sa kinipong atong TEO, CCTO, o gingon man atong mga opisyalis, pinagin lang ni Ma'am Raquel Arce o ni BC Mayor Tomas Usmenia, para nila, kinigin niya, ang ipasakang kaso katong pag-Janli, kuha na yun, di lang to reckless imprudence resulting to physical injury. Kini na yung
2: direct assault. Yaan rin ang kasuha, katropang Eric, anang frustrated homicide?
19: Ano yung direct assault o attempted homicide.
2: Giligsan man guna siya. Attempted, yun na.
19: Sakto na. Katapang nga.
16: Naghunong na gano'n. Yagligsan gano'n.
19: So, ato lang, Siron, ang naman tayo
16: rin. Paniya, sa may lakang sa LTO in eh. Revoke na yung iyang lisensya.
19: Wap ay, kwan ha, atong
16: i-check ang LTO. Ganahan, binigmunotis yun din ang atong LTO. Kung ayaw niya kung side paliyaw, katropang Eric, at least mausan na lang ni mo. Revoke ni lisensya, ha?
19: Mas bayad
16: reckless man eh.
19: Kunya kanjan katapang jan mura na po nag pag wa na pagtahod sa atong mga enforcers diha sa kandi maayong example ba no para sa mga motorista. So yano rang i-assault diha ang atong mga enforcers. So kani ato lang ni Sir Rod side sa LTO hopefully ato lang i message po ni Sir Rod sig nanay kuan po diha gi
16: lausan na lang dito si kuan ato ang pangus operations.
19: Si
16: Attorney Santiago.
19: Sige katropang ganyan, Sanlig.
16: Sige lang, ako yung nundaan para malahos na lang ka dito.
19: Para makuha sa natong side yun. So, banpang, kuhan po nato ni.
16: Araw mo tagam yun.
19: Mahimo ning example ba sa uban pang mga either abusado, mga way respectable sa mga enforcer ng mga drivers katropang Sanlig.
16: Sige, salamat katropang Eric.
19: So, katropang Jan, katropang Philip, mo sa niya itong pasiunang update. Gigan, there is my CCTO, TEU office. There is my El Pardo Southern Properties, Dakbayan, Subo. Ito niya update kay wapat mga pangodre sa mong buhatan. O ingon man, hawa na pumutingog ning concern, no? O pumutingog ni mga concern in kinipong katong enforcer nga duha. O nga gina-issue, o ingon man, kinipong SUV driver. Kinsa matod pa ni Suway Giyog Ligis sa Osaka Enforcer kagamagalawag katropang Sanlig katropang Philip mga kahigalaan. Mga ito ligas, mga katropa, medyo init na sa Gusto Nabil basta magduka mo diya mga kahigalaan. Pangapisa mo mga katropa, Santo Plus Complex mo imnakay, the more you drink, the healthier you are mga kahigalaan. Alang sa Gusto ng Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa Eric Amaro, XFM News.
20: XFM Report.
18: Oras XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9.32.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Go!

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni Sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ginasure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mango Justine, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
2: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
6: Ma, aligre mo din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
7: O nga, kinsa bang bayotang nga tumakusukay mo syagit?
6: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!
8: Exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sandown Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sandown Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Sandown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sandown Plus Herbal Soap.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
16: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9.39 na mga katropa. Katropa ka, Philip, kinibong time check, ito diri ka na to sa Sandown Vitamin C, ang alkaline-based ng vitamin C. Pampalikon sa atuang immune system, aron di tadaling top-tans mga sakit-sakit. Importante kayo, katropa ka, Philip, maura ni vitamin C nga non-acidic. Good maghilab inyong tiyan ini. Mag-Sandown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Bullseye!
16: Gikan ni katropang Eric Amaro, katropang Zen Leight, ang report. Gikan ni katropang Benji Talisik,
8: Gumikan ka doon ay disgrasya dito sa dakbayan sa Danau. Sa mga katropa, patay samtang lain ang kritikal. Konektasyon ang dugang detalye. Gikan ni katropang Benji Talisik.
14: Live report.
17: Dagang salamat sa napag kapili katropang dyan ni Osa ang patay samtang Osa critical karon. Nga nalantig niya mismo sa agarin dalang provincial hospital. Kini mga malambigin sa managbangga kagalingan laon. Alauna 15. Agatag na sa gadlaon diha sa kinini agadan o kinig PG Almendra Street. Parang ibublasyon, Danao City, Cebu. We kanyang mo, makita mo, nga naglangkob na sa duha ka mga kanyang motorcycle. Ang kanyang namatay, katapag dyan, katapag pinit ko sa kanyang kakuhan, kanyang driver sa motor, lagi sa niabot kini o death and arrival, pag-uwarasaba sa kanyang maugatabalanan. So, may sa report ito nakuha ka ron sa kanyang Danao Police Station, katapag Philip, katapag dyan, based sa kanyang traffic enforcement unit o section sa kanyang maong Danao PNP, kanyang maong namatay, ilang si Jen Solomon Villacampa Gamay, 23 anyos, o niya nagpuyo ni sa may Beatrice Street Corner di Durano, Danao City. Kasi mo driver sa Osaka motor nga Honda Click nga mo nagbenyo. Samtang kanyang maong critical karoon nga nasa agaring tabla na sa ICU, matulog pa sa itong nagawang informasyon sa Danao PNP, kining maon si Crescente Kumainking Gakang Junior by the City Anyos, o niya na po yun sa Barangay Sabang, Danao City. Driver sa Honda XRM ng motor, mga katropa sa Gihima Bisikasyon sa itong traffic section, o traffic enforcement section sa Danao City Police Station. Kining maon driver nga si Kutunumatay, kung paingon na siya sa may northbound area, samtang kanyang maong driver nga katong critical, payong kanyang sa southbound. Pag-abot na sa kanyang diskotologa diya sa may PG Almendra Street, Barangay Poblasyon, Danao City, Cebu, nagkasungog nito. Kanyang man, nga ang kuan, ang kanyang manobela o kanyang brake sa kanyang usag motor, katong pagpili, katong pangkuan, katong pagkajali, medyo na, nawala control, bagay na medyo na, wala, mauto nga, ang impact ini nagkasungag kanin duha resulta sa pagkusog sa pagkusog impact ang usa patay sa ang usa critical og dali kini gidala sa tanbalanan apan ang usa driver sa motor ang namatay samtang ang kini maong nagaro sa ICU ang di pa ma-stress sa misigador og mapangutan na kung sa magitid ng rason aron sa mga mabuto sa ilaga imbulasyon apan tungod kay di pa kini kasulti kanang pili pero pa diyan ni manang pay tino o kanang dugang detalye ang atong nga kabulusan sa Danao Police Station.
8: Katropang Ventals.
17: Go.
8: Usa man ni kadlawon ni sila na kuan na disgrasya.
17: Yes, alauna 15 kagaya na kadlawon karong adlaw gud kanang katropang Pilip Hunyo 2. Hunyo 2. July 2. Katropang Pilip.
8: Unsa man ni sila wa kani makuan, wa kani makainom.
18: Makatog.
8: Makatog or unsa?
17: Yes, bauna atong actually atong gito ang karon niya atong pugi atong magipukot na si Police Lieutenant Colonel Henrix Mangkolita. Ang hepe karos dalaw pempe bata ingon siya nga base report sa investigator o IOC sa traffic section nga to kaniya bisag usa way maestro gag bisag gag itong nasa ICU di maestro kay gyab si barampa di so wa gisali mag kuang detalye kalabot na sab sa akin mga estudyante so gawas lang sa mga napakutan nila nga mga babasyo dito sa area ang istorya kalabot lang sa kanika kusog sa impact o ang mura nagsungag at tungkol sa konsultagan nga mohinundan sa pagka lagpot sa duha o ganing usap patay o usap hindi kakarapang pilip.
8: Wasan sila'y CCTV katropang Ventals nga makita posible nga mo'y maghatag o katinawan?
17: Yes, na'y CCTV probably pero ang IOC magkot ni katropang Pilip katropang Janli outgoing man niya pag-abot dito so medyo mag-abot
18: sa pero nako pero confirm na nga na'y CCTV or wala pa saan o pasay sure
17: yeah di pataka confirm kato Banjali pero for sure
18: kada di ang lugar sa mana mingaw kayo or daghan tao
17: di kay ko kapasya sa kanyang mga onda sa PGL Mentras pag get down pero for sure kato Banjali kanyang mga Danao City although
8: that is population Danao
17: improving niya improving city sa Cebu pero doon mo po yung doon mo yung prosunod yung mga mingaw na pit kato Banjali kato pag Pilip
8: pero diha ni asan yung napita guys barangay sa Danao kato pang Ventals
17: kato Pilip exact address na hitabuan diyan sa may PG Almendra Street,
19: barangay poblasyon.
8: Ah, busy na diha katropang bentas kay poblasyon man. Pero yes, kadlaw naman po, posible na mingaw-mingaw. Pero na lang CCTV jud, I'm sure.
19: Part of interpretation.
8: Mm.
19: But for sure possibly din si CCTV kay labi na nga as barangay poblasyon karon Philip niya mostly labi na nga tong PNP ang ilang ko nga mostly ang mga establishmento dapat lagi CCTV para makatabo po kung dunay panahon nga mga hitabo karon Philip
8: karon. Unsa man sila katropang Bentals ang mga address ani paingon ni sila sa Ilaha or diha ra ni dapit jud sa Sintros Danaw.
19: Basic one katubag Philip actually ko sa Sintros Danaw no? But ang kaning ko ang kaning namatay going north ni sa ang kaning critical going south portion.
8: Going south so paingon diri sa kuan. Paingon
18: okay. Sa kadako ba diba, sa kadako mangusdan gamay kining puruhan ng mga motor magjump up. Oh.
19: Actually, kailan mo kong gagawin
18: dito? Sama ni, sakto. Basig na yung usaan eh. Waisoga kay labi na, ngit-ngit pa.
8: Possibly.
18: Sakto, sa mga papilis din doon kahabig.
19: Yes, ato pala gikuha kay labi na ang ato, gagawin ka balusas na now. Ang actually, ang ato, gikuha kay gitarget niya ma-interview. Ang traffic investigator, but unfortunately, like, outgoing mo sa katapag, Jerry Kermit Philip, sumanang huwag mag-abot, yun out siya mga alas city man, sumanang awal may mag-abot din mismo sa Dalaw PNP. Ang fully po niya, nga duty investigator, medyo mapasa ang mga informasyon dito sa akin ni Hulip, nga duty investigator sa traffic section niya, si Bangkuleta, na po yung mga galihukan, yung gikuang karon kaya labi na nga doon ay sila sumiti karon sa Cebu Provincial Police Office.
18: Katropang Benji, walay, may, sa ilang kaning sakay tanan ba, wala gay bisag usang nga makahatag pa o pumahayag, no? Kay kuan man ay CEO man eh.
19: Mga angkas din duha.
8: Why angkas?
19: Yes, nya ang kani usa patay. O nya ang
18: kani usa ay CEO. O sa nga klases motor gani ka Torban Benji?
19: Ang kuan ka Torban Benji, ang motor nga gisakyan as kani namatay, kuan ni siya kani ang Honda Click. So while ang katong critical Honda XR, pero Honda XR. Mm.
8: So pulos Honda nagsungag?
19: Oh, Honda nagkuan nag sungag karamang bilib karamang dali.
18: Sa mong tanaw, kung ano yung mga motora, dili na ingon nga kalabira-kalabira, kay gamay kay posibilidad magbangga ng motor. Ikada ko nandaan, labi nagkadlaon katropang Philip nga, wa maya kayo na laing mga sakyanan. So, nga nung wa mas sila magkita, nai ni kung ano ni katropang Benji, nai ni counterflow?
8: May neo-turn siguro or liko?
19: Yes, ato pala ang inyong mga pangutan ko mabilib ko naman dyan. Ato nag-iikon, i-verify ko sa ato gawepek. Yan ko naman naman mabilib ko para sa paghatag o dugag katin awal. Labi na siya sa kausagitin o ngayon doon o ganyan pag-bank sa doon. So ang lit niya, considering, we do live nga, hayag among, labi na nga, ang ganyan doon, improving na. So, di mo kapitan ka naman dyan ko mabilib, mostly, kaya ng pag-usagdagab bahan niya, bisa ba, di kumpesa kayo, nga, sila bubukusog dagan ya, na yung mga instances nga di mahibaw nga brand history nga manubil ang break wag muga na so man nga natitisi nga nataranta na kanyang mga driver nga wag muga na so mato nga nagka collide sa labang motor katropang Philip katropang Jenny.
8: Sige, nagkasalamat katropang Bentals.
19: Ya, mo na to nga pinagkalinas nga informasyon nga to inisya nga nagkalap karon ron kailangan sa mga kanyang pangka maragpangka doon siya doon mismo sa may Danaw City diit o sa patay o sa critical sa duha ka mga motor nga nagasungag kay ganagadlaon karoon lawa pit sa dos ng buwan sa Hulyo. Katropa sa gibot na mag kalimut dyan sa paghapla si kanyang sa Tone Herbal Oil sa katonto na yung mga medyo magdugok yung tiyan kaya medyo panuhot o may mga kasakit yung kutukuto tiyan ihaplas ang pag-abag ang Santon or well kaya makatabag na mga katapag pa-relieve sa inyo ang pingis yung mga sakit niyan. Hinimo sa Yastu Hall Incorporated mapalit sa mga parmasyong butika sa inyo lugar. Yun man sa akara Yastu Hall Pharmacy yung matang si may di Hukosel Street ubus lang sa Sibian sa XMM Cebu Buyon sa Barangay Hall sa Zapatera. Control ka balik ito pag Jan Redoblado alang sa nakiyo siyang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik XFM News.
20: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
21: Bullseye.
18: Salamat katropang Benji Talisik sa imong report.
21: Bullseye.
18: Anyways, gipahabol sa katropang Eric Amaro, katropa ka Philip. Good morning, des baga pharmacist ko noron. Des my 360 pharmacy nga silang Nicole Makabalang og Jessame Gas. Asa ni Gakid or Gasid? Salamat kayo. Good morning ninyong tanan. Anyways, napatay gamay ang oras katropa ka Philip. He's got a gamay lang kayo. Gumikan kay ang World Bank manggod mga katropa. May upgrade sa status sa atong nasod.
1: Wow! Wow!
18: We are now classified matod pa sa World Bank. Og usa ka upper middle income nation.
1: Wow!
18: Salamat BBM.
1: 740 naman ang minimum. Basig mauna.
8: Pero dito sa Manila. Direct sa 540 ra gyapon.
18: Sa gastuan dito.
1: Sa Nakba boy, tagpila man bugas sila dito.
18: Katropang Philip, tanawa ha. Balikta oh, PIA. Upper middle income nation. O sa may pasabot ana. Sa ato pa ang Pilipinas sunang gag upper middle na. Simidato!
1: Simidato ta!
8: Ay, murang pulot dyan ni Viking nagpuyo ano yung Pilipinas?
18: Ay, sa ba? Adi, masag ko, pobre pa. Manatas, middle, rin. Oh,
8: pero
18: upper
8: nga, na, upper na. Yung,
18: wala pa sa ko sa upper.
8: Upper na kaay.
18: Wala pa, wala
1: upper
18: pa.
1: Upper lagi ka, ako'y magbuot.
18: Kami na'y magbuot.
1: Tumaka sport floor niya. Lower na.
18: Kay, gapong adlawa mga katropa, ni-confirm yun ang World Bank, nag-i-upgrade na ta, placing Philippines ngadto sa ang atong income category base kuno GDP na to. Kay niabot na matod pa og 4850 dollars. Ni exceed kuno sa threshold nga 4636.
8: Ah, ba sila
18: rin nagsabot na. Tagana alang sa upper middle income economist. So, salamat kay Kos ang Pilipinas di nata pobre.
1: Oy, di ko mobile pa na katropang dyan.
18: Ang upper middle
1: bahala income. Bahala na kung sinaan niya. Makapausap na ang sa sitwasyon sa mga tao.
18: Ang income na to, okay kayo.
1: Oh, sir. May porte ang Visayas or Cebu.
18: Matod pang Sekretary Arsenio Balisacan sa DepDev, kaning Department of Economy Planning and Development.
1: Kaninida na.
18: Mao kuno ni probar, nagkumpirmar. Nga resilient ang Philippine economy. Taliwa, matod pa niya. Despite global and domestic shocks, we have relentlessly pursued inclusive growth, strengthened fundamentals, and remain on track with our new development agenda.
8: Gigamit
18: usapin mo yan!
8: Tropang Janli, gigamit na para masitag pangutang dito
18: mamaora sa World Bank ng IMF. Kaneng istoryaha, mamaora ni katropang Philip sa ang Pilipinas Peaceful. So grabe ni. Ikaw, Ben. Congrats, Ben.
1: Congrats, Ben. Dato na ka, Ben.
18: Kamo.
1: Middle class ka, Ben.
18: Maning pangutana na ko sa baga tao. Naka-feel ba mo nga ang Pilipinas ron middle class? Dili lang
1: upper
18: basta kay...
1: middle class.
18: Paminawa, di lang yun. Basta kay middle class, ha? Ang ating income.
1: Upper, lima kag upper.
18: Upper middle class. Usa ka ang na lang ta. Alas pagkadato.
1: Amot mo to o baan na si katropang Gilmar.
18: Magsugod na tag hinilas.
1: Hinilas ta.
18: Kaya ko bitan, amo kayo mga kailang ha. Huwag pa madato.
1: Hilas na.
18: Nag-practice pala kadato. Ang giuna ang kapaghahilas. Ako, sabi mo, practice ko. Ibig sabi ko kayo kwarta. Kaya gimintin, mag-in ako. Hilas mo kita. Hilas mo kita. Naod sa pagka nga. Bawa ka, mangutang kita para lang i-post this Facebook. Nawag makautang.
8: Napakaiwag i-post eh.
18: Nawag makautang kong TV, akong i-post. Palit ko, pohon, makautang ko. Wapang magiging ko kasuway i-post. Wa, magiging ko'y, mga, magiging ko'y picture sa among balay in town. Ay, lasad. Pero muna na yung kong kay, tanawa oh, Pilipinos, kinanglan, kitang mga Pinoy, this is a step that we should be proud of.
8: Oh, pak.
18: Murakong ibayaw sa langit tungon inihita mo ah. Kay, wa ko mang to ba nga in my lifetime, ha? Muabot ang punto nga ang Pilipinas, matod pa sa World Bank, naa na ta sa upper middle class economy.
8: Matod pa, Arnes, sa TV, dato po te.
1: Ikaw so, na, Raul Buho. Kumusta mga niya?
18: Maing buntag sa mga taga-upper middle class men. Pero may
1: nang gas. Oy, so good yung ba? Napang-tay. So good morning na to. Good morning na to.
18: Maing buntag, Philo, dato.
1: Simidato.
18: So, di na tayo makaingon nga. Kagawin, kanay mo abin, di na naingon pinubri.
1: Balay.
18: So, di na to na nang imong style. Kaya, di na rin. Sige, tibok Pilipinas, gano? Sus, matay. Grabe yan eh. Dako na kitang income. Ano ka, sige ba tag-ayuda? Di na tayo mag-undang nga na nang.
1: Pinatay ito ang kuhan? GDP? $4,800?
18: Oh! Ang income ko kuno sa Pilipinas, misaka, economic grew by an average of 5.8% from 2021 to 2025 across major industries.
1: Ato na, Janli, gamay raman tag-uras ron.
18: Sunaka,
1: ato nang himay-hima yun.
18: The Philippines was among top 5 tibok Pilipinas.
1: Sa tibok Pilipinas.
18: At may kalibutan.
1: Okay.
18: Nga
1: okay.
18: Nakakuha og middle income status.
1: Ah!
18: Ang atong kakuha, no? Vietnam, kumpitas Vietnam.
1: Kumpita.
18: Ha? Jordan, Micronesia og Sri Lanka.
1: Wow.
18: Ha?
1: Wow.
18: Imagine na katropang Philip.
1: Wow.
18: Salamat.
1: Salamat.
18: Kaya kung mata, kanang give credit when credit is due. Salamat BBM nga. Imuming gihawas sa kalisod. Hala!
1: Ogma, ato na yata ang pagtagan.
18: Tay,
1: gamay nila. Mubo na kay katong oras.
18: Ogma, presidente pa ni Og. Kinanglang i-extend.
1: Napo, katuwing pa! Karon, maabot na ta sa highest level!
18: Upper middle na ba yata?
1: Upper middle sa ito pa. O sa may sunod sa upper middle?
18: Uy, ari na ta sa rich, lower rich.
1: Lower rich?
18: Lower rich. Mid rich. O niya, patong ultra rich.
1: Ultra rich. Okay, kana.
18: So,
1: by, in 12 years time, kung ma-extending ato ang Pangulo ron, wala ta, rich na ta.
18: Ay, nasa sa soya para mutasang ginagawa.
1: Extra na tayo.
18: Mama, ingin mo man ng IMA. Nga para mo taas ang ginabuhi, ay si Chip Soyop.
1: Lagi.
18: Si man nang sa gaingon. Pero katropang Philip, gani, ako yung i-congrats. Mga Pilipino rung nabi na congrats na harata sa upper
1: middle class.
18: Tegravihan.
1: Congrats. Good morning, Gia Taran.
18: Philip Sirohano.
1: Hoy, salamat itaon.
18: Matay, porti
1: ko I could no longer considered myself as below middle class. Middle class? No, I'm no longer that.
18: Pero mo,
1: I am middle upper class.
18: Mo nilagi. Undangan na ng ayuda na ama na ito'y kwarta.
1: Uy! Mo na nagkapa-upper middle class sa itong ayuda.
18: Ano, basig na ni Dato.
1: Ni Dato, kumika sa ayuda.
18: Pero wa man ko kadawat.
1: Ay, ugma na lalagi tayo maglalis. Kaya on, oras
18: na. Ano ba yung oras gamay?
1: Basta wala lang.
18: Iwaso na ito, ugma. Kay Bernice na ba?
1: Ugma. Ato na yung hatagang magtagal.
18: Basig, ugma. Muingo na sa ring World Bank. Murag ni Dato. Mang Pilipinas. Oh!
1: Ay, no.
18: Karon, upper middle na kuta. Usapa na, upper middle. Niya kasi hinatagay kayo da.
1: Sabi mo yan.
18: Ma, di ba kaningon tungod na itong sige, tanaw nila ba, buangas video, pang labay-labay lang kwarta?
1: Labay-labay.
18: Karoon naman na naka-discover nga na.
1: Gumika na sa bilyones. Bilyones.
18: Katropang Philip, nakaingon yung tingin ng World Bank ka dato, tanga naman, nakawatan.
1: Nakawatan yun ta.
18: So sa ato, panatay trilyon.
1: Why nasod sa tibok kalibutan, katropang Janli,
18: nakawatan
1: o 1 trilyon?
18: O niya, grabe pa kinamata.
1: It never happened in any country.
18: Ikawatan nag-trilyon. Oh. Nalabay pag yung kwarta.
1: Labay pag
18: yung... Usapa na!
1: No.
18: Asa magkana, katropang Philip? Tatuan na
1: tayo. Maglami
18: ning itong
1: discussion na
18: diba, kita ang mga pobre. Di mo ginamay tabo nga. At, bito ko lang dyan, Levi King, nakakawat ko 1 million.
1: wala.
18: Di mo ginamay tabo, Ben. Ikaw, Ben. Na mga awats inyo. Bili ko nga, sus, nakawatan ko 1 million. Di ka mo to, ginay mo to, ni mo ka. Nakawatan ko 1 million. Dito ko ilang jubin, nakakawa ko 1 million.
1: Why mo to, Ben?
18: Why mo to, Ben? Eh na nakawa, ba't na kadagog 200?
1: Oh,
18: sige, gitulis na ko, Zubin, matay, nakadagog.
1: 20 regatag?
18: 20 million. 20 million, tulis na nga! Dagdag, 20 million, pulsa!
0: Still lang.
18: Nakawatan tag trilyon natin ang kwarta.
1: Ang kwarta mo ng upper middle class nila.
18: Congrats sa
1: tatanan. Salamat World Bank. Salamat World Bank.
18: Ko salamat ako pa salamat ko presidente BBM. Na World Bank grabe sa kamo dag tanaw ko grabe ha ang kwarta ging labay ro kani mo nato gid. Kabantay baka sa Amerika nga gilabay-labay kwarta.
1: Wala wala wala.
18: Ang Amerika na kawatag trilyon.
1: Wala wala. No.
18: Extra na lang kita kay wala pa sa tawag man nang uban. Atong partner Dress Master Control katropang Dr. JJ Juvenil Benes, survivor ni Hunter.
1: Survivor.
18: Ilang poel ka kamayron Ben? I like the Dress Rooms katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa ko dais katropang John Lehman Chavez by King.
1: Ako sa mga katropa niya certified turbo user katropang Philip Atuel Serrohano.
18: Salamat sa iyong pagpaminaw may buntag sugbo katropa mo. Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's at 10:08 in the morning. Mga katropa, ang oras hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, you can't start your day without having coffee. And I really know that some of you looking for the right coffee ngayon yung i-partner sa matag-adlaw, labi na kay dili tanang kape sa market. Katropa, nindot ang binipisyo nga makuha o kahimsog sa panglawas ang inyong makuha ni ini. Katropa, and always you look for the best one and the right one that always give you the benefits of healthy living and dili makahatid tagog side effects sama sa ubang kape nga it might cause you manghapdos ang inyong kutukuto, inyong nawong o unsa pa na diyang manghapdos din ha because of some potential of high acidity. Again, ang ato ang produktong Santhone Plus Coffee Mix. Adili ka na ang mao ang naadi katropa tungod kay adunay malunggay suya powder ug mangustin nga mooy hatag ni ini nga makapalig-on sa inyong panglawas katropa. Santhone Plus Coffee Mix mo ning giingon nga nga pinakananambal pa. Ang ato produkto sa Santhone Plus Coffee Mix mapalit kini sa ato ang butika nationwide og sa mga tindahan na adinhan ay mga namaligya din ha. Apan apudo na punta dire sa ato ang physical store nga na dire ubos sa atong istasyon sa C Plaza building nga naga-operate from Monday to Sunday katropa except Saturday no kay we'll have a closed ana no closed ana pero nagbubalik ta sa Sunday para sa itong ginapahigayon nga free consultation and general check-up mga katropa. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.

Windsor, win from within, mga katropa. Katong katagihatan sa inyo sa Windsor, kung gusto nyo adunay lingaw, kung medyo gilaay o guwailaing lingaw kamong karong orasa, o kung sa pang oras ba na din yan, katropa, pwede nyo bisitaon ang ilang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor, win from within.

0: Aginom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Vision Lex. Daghan ang natabangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas. Amlakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: XFM.
15: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 10:31 in the morning. Time check is brought to you by Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, pampaligon sa immune system. Makahatag og kaligon kabaskog sa mga katropa natong nga pangita o partner. Dili partner nga partner ha. Partners inyong panglawas katropa. Always make sure you choose the right partner on your daily needs and daily routine with Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Dunay, dili lang oranges, apan sagol niini ang mangustin nga ginatawag natong queen of all fruits, mga katropa. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health ug mapalit sa mga butika nationwide ug sa atong physical store nga open from Monday to Sunday, except Saturday, kinagapahigayon buta og free consultation and general checkup every Sunday, mga katropa. Kauban si Doc Bernie og ato mga babebihon nga mga staff nga naa di ubos sa ato ang klinika, sila mamulay og mamuela og si Surgeon Ray og pwede kayo mamuanha din ha. From 9 open na sila up until 5 in the afternoon. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Super exciting!
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kutokoto.
1: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blas Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Blas Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Blas Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santo Blas Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santo Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santo Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C.
5: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamna this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo woo! Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
10: XFM.
8: XFM.

that was Marcus Sison. My love will see you through. It's 11:26 in the morning. Time check is brought to you by Notify, your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matter most selected mga katropa, protected mga katropa. And yes, if you want to know more about the information about Notify, you can visit their office at SM Cebu Seaside at the third floor. And dito niyo makita ang Notify office. Notify. Yes, Notify katropa mo nang pwede niyo nga mga press na to nga medyo concerned about security. I guess this is the right way to choose a modern way to protect your house and where asa man yung gusto na i-protection ng inyong inyong vicinity. So Notify is the best choice sa inyong mga katropa. And yes, it's 11:27 in the morning ang atong oras. Balik ko na ko hatod sa inyo ng Notify. Magandang umaga. Para man nagkalalaki naman po itingo ganing DJ Chinita. Inga naman sa ka-DJ. Pagundangon na lang dyan ako ni pagka-DJ ani kadubian kaya pangit naman gitigtingo. Anyway, shout out ay kay Kagawad Christian Amodya. Natin siya ipahibalo sa inyong hadi ay sa mga taga-Sagbayan Buhol. Oo, good news. Good news daw. Kung saan say good news niyo di ha? Ano siya nga? Kinsa ni mga hilig mag-pickleball na sila mini tournament sa Sagbayan. July 4 to 5, 2026. Request na lang po ta girl by Immaculate. Kay nagmaoy man ka diha. Wala ko gamaoy. Na dead air magani ko. Bantara gani si kuan ba ka na nasa silong ba? Nangayot lang ganit ag tubig. Kaya may tubig din yun. Ikadalo man lang tubig. Na dead air na noong ko din. Ma-awardan ganit ko tungod ni Muday. Anyways, it's 11:28. Pila na lang ka oras ka tropang pagbunubay na to. Well, make sure to comment down below ang inyong mga song requests and we'll try to play that sa itong programang Wanted Kilig. And yes, since na other song request ni katropang Christian Amodya, kagawad Christian Amodya from Sagbayan, ang ihang gusto nga kanta nga girl. Girl. Na na na na. Di ba ni Mao? Ako rin nag- sige lang kay matunong na rin po hoin. Anyways, here's a song request from one of our listeners all the way from Sagbayan, Bohol. Here's your song, Girl by Immaculate.

0: 11:41 in the morning. It's one of the... Yes, how can I help you? Oh, thank you.
1: Kurat-kuratan sa tani ato mga kauban diri.
0: Yes, that was one of the favorite song from I played most of the time. Pero karon lang ako na share sa inyo. Ed Sheeran, Everything You Are. Sa programang Wanted Kilig, mga katropang oras, hatod sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge from 6K, 12K, or 16K, mga katropa, and run for a chance to win amazing prizes. Ooh! Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle and plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, and four Huawei Watch Fit 4 smart watches. Ooh! Four JBL Go 4 speakers and also another one for Huawei Free Buds and many more exciting prizes, mga katropa. You can register now and you can visit their registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday. Yesterday, anaa sila karun sa Abiliana. Up until Saturday, mga katropa. For online registration, pwede niyong bisitahon ang ilahang Facebook page ng Windsor o ang ilahang website nga windsor.ph, mga katropa. Yes! Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. Windsor, win from within. Alright. Oo, asya, na-distract lagi ka, DJ. O, na-distract ko. Watay may mo, na-distract naman ko. Oh, sorry na gani. Aliara po, aning ganda. Adya ning, nanan ako i-name drop. May nga na po na siya nga pakawaw. May na po siya ipakawaw na po siya. Dili na lagi. Ay, lahi na yung kanta day. Anyway, balik ko na ako, katropang Christian Amodia. O, diba? Kani mga hilig mag-pickleball ba? Nako i-post doon niya tao-tao di ay. Sa mga hilig daw mag-pickleball diha sa Maya Sagbayan, aduna sila yung mini tournament July 4-5. 4-5-2026. Request na lang po ta girl by Immaculate. Kanang maoy manggugay diha. Mali na yung game ganiha. Ako na na-play, oy. Na-play na ako ganiha pa. Balik ko na ako, ha? O nang check niyo din. Yes. Isa may taga sa... Oh, taga yes, taga Sagbayan. Sagbayan. Basta Sagbayan mo. Doola lang yung si Kagawa day. Ay na lang sa kuha. Kaya di mo na kuapila. Ano. Ay na mo sa ako pangunta na kay wagi gapon ko ilabot anang duwa agyapon kay bisag ma-appeal ko ana di man gyapon ko ka iyapon ko kalabang sa tournament. Kay last na mong duwa to na akong duma wagi ka ko katungtong sa another set of game kay kutob ra gyud ko sa first one. Hello, Karandi Santisas, Zita Dicoy Dino. Goodbye, girl. Oh, let's see. Let's play that. Ko I Mark. Feel na ko kay Bread na ang goodbye, girl. Oh, lagi Bread, lagi na siya. Kasi familiar magud sa ako. Sa kadugay na ko si Play og song. Okay, we'll play that song, Miss Zita Dicoy Dino. Oh, lalaki ni babae. Kaya nilang profile pic, duha man. Lalaki babae. Depende na kinsa mo angkon, kinsa si Zita. Here's a song from Bread. Goodbye, girl. Requested song from Zita Dicoy Dino. Sa programang Wanted Key. Ipinan lang kami noto katropa, mabihan at askahanginan. Enjoy the music.

0: was Brad. Goodbye, girl. Yes, I think it's goodbye food po para sa tanan. Oo, okay. Wala naman ko igong oras. I have to say goodbye sa programa Wanted Kiliga up until tomorrow, Friday. Uy, Friday dah yun. Dali, araw ba? Para bag-ura man ta nag-Sabado, Domingo, no? Ano, wata mahi mo na. Punggang pabadayin na. So, oh, pila ra may dagang sa panahon. Uy, di man ni madagoan. Di man ni madagan ng kanta. Mag-ato mga kanta diri kay madarag kanta. But yes, mga katropa, huwag mapuhon magdungan na punta sa naing hugna ni na itong programang Wanted Kilig sa itong mga kaabanan di sa istasyon sa itong partner sa Pikas Lawak. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Kuya, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay paguli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ngayon ko ang mali ko sa kalibro yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Oday?
6: Ngayon ka na mo, no? Si kumpare, huwa mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako. Ayaw!
8: Exciting!
0: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
10: Samsung Plus
0: Herbal Oil.
11: Sis the Pain.
12: Ako si Ricky.
13: And I'm proud Sis the Pain user.
12: Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibili sa mga butika.
15: Ma, nako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidaladala.
16: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
15: Lopig na ka niya, ayama. Kay isog kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
6: Ayaw!

0: Ma, ako man din nagbuhi nga bitin si Papa, no? Nasiyang atubangan niyang gidala-dala.
1: Unaka, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
0: Lopig na ka niya, Aya, Ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
2: Aya!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan na ako kung sa kaning kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
0: Ma, ma, ako man din nagbuhi nga bitin si Papa, no? Nasiyang atubangan niyang gidala-dala.
1: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
0: Lopig na ka niya, Aya, Ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
2: Aya!
3: Exciting!
7: Santone Plus Gold.
8: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Santone Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
7: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santone Plus Coffee Mix.
10: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
11: Mili pa ka magkape.
10: Santone Plus Coffee Mix, bigay katilaw naman ko. Mayong tulog, normal imong ihi.
11: Kumusta ang imong pagbaw?
10: Arang po, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa glasa yun. Ako yung ituyo, agad ito sa istasyon tong una. Tungkol pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko, naminaw karon, inumog Santone Coffee Mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Ito, pagkondisyon imong lawan.
9: Itambalan pa ka, oh, Santone Plus Coffee Mix.
12: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dilidyod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon upon. Ingnan ko sa akong uyag, mamiinom aning Santone Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligun na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
12: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
14: Itong nagbuwan ako mata, nagpanggog Vision X. Itong wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ako pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Kaya ba akong pananaw, nawala itong kahanap, niya magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong mga ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay at

0: balanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric.
4: XFM Mega Manila.
5: Exciting time, alas 12.
4: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas, opisyal ng upper middle income country ayon sa World Bank.
6: Headlines. PBBM nasa Canada na para sa 4-day state visit sa gitna ng nagpapatuloy na INC rally.
4: Headlines.
5: NCRPO walang namomonitor na banta sa seguridad sa ikatlong araw ng INC rally dyan sa Liwasang Bonifacio.
6: DOJ tinanggap ang supplemental referral sa kaso ng umano'y hazing sa Ateneo.
4: Headlines.
5: House of Prosecutors nagsagawa ng misa ngayong araw bago mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
6: Sa balitang regional, traffic enforcer nagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control.
4: Headlines.
5: Balitang international na tayo katropa, si US President Donald Trump ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
4: Headlines.
6: Sa balitang showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
4: Headlines.
5: At sa sports, alas Pilipinas girls nagwagi kontra Iran sa ABC Under 18 Championship.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Live po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo ng napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa detalye ng mga balita katropa, official pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank batay sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas nitong 2025 mas mataas sa itinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansa ang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya, kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, inaasang

0: Secretary Ralph Precto ang pag-angat ng Pilipinas sa Upper Middle Income Country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, igirit ni Recto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at paghikayat ng mas maraming mamumuhuna. XFM News
1: Nationwide. Ang Department of Labor iginiit na tataas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR, bukod pa sa ipinitupad na dagdag sahod. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Hayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang benepisyong nakabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo ay makakatanggap ng mas mataas na buwanang kita simula sa July 19 at madadagdagan pa ito sa January 20, 2027. Kasabay ng wage hike, tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 13-month pay, separation pay, retirement pay at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at iyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide. Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang 4 na araw na official visit kaninang alas 7.46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney, gayon din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimina, information technology, telecommunications, nuclear energy at financial services. Nakatakda rin makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015. XFM News
1: Nationwide. Sa iba pang balita, hindi bababa sa 3 truck naman ng basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Gayun din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally na Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, nilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa nilang 3 araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA. XFM
0: News Nationwide. Inumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang bantas sa seguridad sa 3 araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes. Ayon sa NCRPO, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa lugar kung saan nasa umigit kumulang 400 na kalahok ang dumalo habang 200 na polis naman ang nakadeploy para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Ipinaliwanag din ng NCRPO na hindi na kinakailangan ng INC na kumuha ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio kung saan pinaiintulutan ang mga pampublikong pagtitipon. Samantala, nagpapatupad naman ang

0: road closure sa ilang bahagi ng Roas Boulevard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang rally. SFM News
1: Nationwide. Mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, gayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aaral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho. XFM News
0: Nationwide. Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase o instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment, hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan. XFM News
1: Nationwide. Isinilaysay katropa ng kapatid ng isa sa mga nasugatang estudyante dyan sa Tacloban School shooting na mismong si alias Nash. Isa sa mga minor de edad na suspect ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bituin na ang kanyang kapatid na si Jeric Bituin ay matalik na kaibigan at dating kaklase ni Nash. Ayon kay Janica, habang naglilipat ng pwesto sa loob po ng silid-aralan si Jeric, hindi nito napansin na nasa likuran na niya ang suspect na kalaunan ay nagpaputok ng baril. Sumailalim na sa operasyon si Jeric at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasawi at nasugatan habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima. XFM News
0: Nationwide. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divina Dili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong June o Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Binigyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa korte. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sa iba pang balita, nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Huwebes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinaunahan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainants sa impeachment case laban sa Vice Presidente. sa misa kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sarah Now. Dumalo rin sa misa ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan, katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
0: Senado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference, tiniyak ang seguridad. Narito ang report. Ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, mga kinatawa ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahalaan ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate Complex. Nagsagawa na rin ng walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis habang nakahanda na ang plenary hall kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team. Para naman sa publiko, gagamitin ang Senado ng visitor management system at ipatutupad ang patakarang first come, first served para sa mga nais makapanood ng paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapanood na papahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3 Katropa, XFM Antique sa 93.3, XFM Cabangcalan Negros Occidental sa 106.1.
2: Balitang regional.
1: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live report.
3: Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang isang 64 anyos na retiradong engineero mula sa Toledo City, Cebu. Matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44 anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon. Kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng Traffic Enforcement Unit. Natamo si Verano ng injury sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos si Cebu City Mayor Nisro Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwalat din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag munang magmaniho. Ngunit bumiyahi pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants na nagpaalam sa driver na nabanggaan ito ang traffic enforcer bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit. Itinanggi naman ng driver na tinangkan niyang tumakas habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing nabigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampasaherong van ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calibo.
2: Live
4: namatay ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Aklan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan ng isang 58-anyos na lalaki at 48-anyos na babae, mag-live-in partner at residente ng naturang bayan. Habang driver naman ng van ay isang 53-anyos na lalaki, residente naman ng Barangay Bulwang Numansya. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numansya at papunta sana ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabuking ng mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan at nang mag-overtake ang 53-anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikong motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km per hour ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa Axofam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axofam News.
1: Samantala, Katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Patay ang Pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, pauwi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Moncatar na aasikasuhin ang labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Personal grudge, nakikitang dahilan ng paumaril sa isang lalaki na kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea De La Cruz ng XFM Santiago.
6: Pinagbabaril ng kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umano sa galita sa Latore North, Bayumpong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37-anyos na lalaki habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati ng may-alita ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamaril. Natuntun sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natuntun naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea De La Cruz, XFM News.
1: At mga katropa, poultry farm dyan sa Sulala, Cagayan, tinupok naman ang sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tuguegarao.
7: Binalot ng makapanlausok ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor matapos itong masunog bandang alas 6:30 ngayong madaling araw ng Huwebes sa Hulyo 2, 2026 sa barangay ng Alisan, Solana, Cagayan. Batay sa pahayag ni Batch Borquillo, caretaker ni Maristel Poultry Farm, hindi nila agad napansin ang usok dahil nakasara umano ang buong pasilidad at kasalukuyang nagkakape ang mga empleyado nang magsimula ang sunog. Ang nasabing poultry facility ay naglalaman naman katawan ng mga slots o mga kagamitan na inilaan bilang panglalagyan ng mga sisiw. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Solana, idineklara niya far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-abula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga tauhan ng BFP Tugekiraw, BFP Enrile, ganyan din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhin ng sunog habang sinusuri pa rin ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa buong pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugekiraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugekiraw at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
1: Katropang Brian, lumabas na ng Philippine Area Responsibility ang Tropical Depression na si Henrik nitong Wednesday kagabi ayon sa PAGASA.
0: Katropang Buddy, sa pinakauling tala ng PAGASA ngayong araw, namataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Baknotan, La Union. Naglay nito ang lakas ng hangin 55 km per hour at kumikilos pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
1: Samantala, patuloy po na nakakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, particular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
0: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
1: Sumigat po ang araw 5:31 kanina umaga at lulubog inaasahan bandang 6:29 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ang Balita International ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, lalikas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni US President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas sa stock market. Iginit din ng Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa nilabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na nilunsad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
2: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwan na matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29 kung saan siya ay nakasuot ng yellow top at bottom summer outfit. Matatandaan na mainit pa rin ang issue sa online world sa totoong dahilan kung bakit nasa hiatus si Manon kahit na nalinaw na ng kanyang management na siya ay pansamantala munang liliban sa grupo para makapag-focus sa kanyang health at well-being. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Patagumpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23 at 25-18 dyan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinunahan po ni Zigs Raiko Ang koponan sa nitalang 19 points habang nagambag naman si Elaine Gonsalvo ng 15 puntos dahil sa panalong yan katropa nakuha ng magandang simula o nakakuha tayo ng magandang simula ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pong uusad sa quarterfinals. Makakarap naman ngayong araw ng Gilas ang Japan Group na nagsilbing silver medalist noong 2025.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Webes, ados na tayo sa July 2026.
0: Pa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Zenthon Plus Go.
1: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter, mihiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod nini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zenthon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zenthon Plus Gold. Labi pa, wala doon na kay balatian, Zenthon Plus Gold gamita.

0: gold.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay halad sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga maibisa de kalidad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. So, mga gusto po maka-avail ng ating pong produkto, puntahan ang ating pong pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong lugar at hanapin palagi ang tatak Yes to Health para po makasigurado na ang inyong pong inumin, ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Siyempre, sa ating pong programa, mga kaibigan, makakasama po natin ating pong mga espesyal na mga panauhin. Ayan, ang ilan sa ating pong mga alternative medicine doctor. Magandang tanghali po, Doc Erwin Lapus.
3: Yes, Sir Misael, sa ating pong mga taga-subaybay, magandang araw po sa inyo at welcome sa ating programa The Secrets of Health. At dito naman po tayo upang magtalakay paano natin malunasan yung mga karamdaman po natin gamit ang mga natural na mga pamamaraan. At sa mga kaibigan po natin, tutok lang po kayo sa ating programa The Secrets of Health at yung mga karamdaman dyan, huwag na kayong mahiya, papunta na sa ating mga alternative clinic ng Yes to Health. Ay doon po ay mabigyan kayo ng mga kasagutan sa mga matagal na iniindang nyo ng mga karamdaman. Kasi po sa ating pamamaraan, Sir Misael, atin po silang turuan kung paano maiwasan yung sanhi ng mga karamdaman. Hindi lang po tayo ay nanggagamot, tutulungan pa natin sila na mabago yung lifestyle nila para maiwasan ang paglala ng mga karamdaman. Lalo na sa may mga maintenance, may mga mini-maintain na mga karamdaman, ituturo po natin maya-maya kung paano yan maiwasan para babalik ang malusog na katawan. Ang anay pong mga Yes to Health Wellness Center ay bukas po para magbigay ng libre na konsultasyon para po sa may mga karamdaman. At punta kayo kasi bukas po yan mula umaga alas 9 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon at mula Linggo hanggang Lunes. Kaya sa ating pong mga center, mayroon po tayong naka-assign dyan na mga alternative consultant na siya pong magbibigay sa inyo ng mga giya or pamamaraan paano mabilis na babalik ang malusog po ninyo na mga pangangatawan.
2: Salamat po, Doc Erwin. At syempre, kasama rin po natin ang isa sa atin po mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena. Doc, magandang araw po.
4: Yes, good day sa lahat nating mga tagapakinig, sa lahat nating mga kaibigan, sa lahat ng nagsusubaybay sa atin sa buong bansa, sa buong Pilipinas, from Palawan hanggang sa Kabisayaan, Mindanao, Visayas hanggang dito sa Luzon. Good day po sa inyong lahat. Dito naman tayo magbigay sa inyo ng mga impormasyong pangkalusugan kung paano natin gamitin ang mga natural, mga herbal at saka syempre yung mga pagkain na dyan lang sa tahanan natin. Kung paano natin gamitin sila bilang isang natural na gamot o para po sa ating mga nararamdaman. At saka syempre kung ano rin yung matulungan at ano din yung kabutihan na may bigay sa atin sa paggamit po natin ng mga produkto ni Yes to Health. Ituturo din po natin yan. Katulad ng Santon Plus Gold, Premium D3 at saka sa ating Visionex at mm-hmm. saka sa ating siyempre sa ating mga kape. Ano bang mga benepisyo nito? Ano bang kagandahan na maidudulot nito sa ating katawan? Yan po yung ating pag-aaralan, ating ituturo sa inyo para po makatulong sa inyo po mga nararamdaman.
2: Salamat mga doc, ano? Sa mga kabayan po natin, ha, na gusto makihalubilo dito sa atin pong programa, pwede kayong magpadala ng mga katanungan, mga inquiries po nyo. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po gawin kamasala na yung mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. And we encourage everyone na bisitahan po, puntahan ang, ano, ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center para po sa libreng konsultasyon at libreng check-up, mga kababayan.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na malapit dyan sa inyo pong lugar para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po ano ng holistic approach ang inyo pong mga karamdaman. Maganda kasi mga doc, ano, pagka holistic yung approach sa paggagamot, ano, sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Ibig sabihin, yung kabuuan ng iyong sakit, yun yung binibigyan ng pansin. Ano? Hindi lang yung mga simptomas, hindi lang yung mga komplikasyon, kundi yung pinaka-ugat din ay nabibigyan ng pansin.
3: Kasi dito sa atin, hindi po natin hinahayaan na yung mga pasyente na may iniindang karamdaman ay hinahayaan din yung mga diet nila. Kasi kasi dito sa atin, tinuturuan natin, may binibigay po sa na guide sa bawat isa kung ano ang lifestyle na kanilang baguhin para tuloy-tuloy niyo paggamot. Kasi minsan sa atin, meron tayong mga manggagamot na tinatanggal na yung naramdaman nila. Ika nga, yung mga pinapainom is pain reliever lang. Pero yung pinakasanhi ng karamdaman ay patuloy pa rin ginagawa sa mga pasyente na may malubhang karamdaman. Kaya dito sa atin, may mga tinuturo tayo, iwasan ang mga pagkain kasi napakalaki ang maitulong doon sa tinatawag natin na panggagamot yung mga sanhi ng kanilang mga sakit. Kaya dito sa atin, mayroon tayong tinuturo pag may karamdaman ka na ganito, mayroon ding mga pagkain na dapat mong sundin para mabilis ang paggaling ninyong mga karamdaman.
2: Yan. Kaya yun yung ipinagkakaloob, mga kaibigan, ano, ng atin po mga Yes to Health Wellness Center. Pagpupunta kayo sa atin po mga clinic, tuturuan po natin kayo kung paano mas mababilis yung inyong pong recovery at hindi magiging pabalik-balik or recurring, ano, yung inyong pong mga karamdaman, mga kaibigan. Kaya puntahan po, ha, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Center. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. At araw-araw, nandiyan naman natin po mga alternative consultant, no? Mga trained alternative consultant na gagabay po sa inyo, magpapayo po sa inyo kung ano po yung mga nararapat nyo pong gagawin at yung mga dapat nyo pong iwasan para po mas mabilis yung paggaling, no? Ng inyo pong mga karamdaman. Kaya puntahan po, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po nga tayo, mga kaibigan. Isa pa rin sa mga problema ngayon, Doc, ano, na kinakaharap ng ating pong komunidad, itong pagsugpo, ano, sa iba't ibang klase ng mga bukol na tumutubo sa ating pong pangangatawan. Marami kasing bukol na pwedeng umusbong sa pangangatawan ng isang tao.
3: Nako, Sir Misael, yung pagtubo ng mga bukol-bukol sa ating pong katawan ay parang kabutihan.
2: Yun na nga.
3: Hindi natin mapansin na minsan ay marami na palang tumutubo. Mabuti pa yung kabuti kasi nahanap natin kung saang lugar na ano yung sa oras na tangtubo. Like for example, mga September. Taga labas yan ng mga kabuti, yung wild na kabuti. Eh, mapansin natin na yung lugar na yan, yan tumutubo yung mga kabuti.
2: Kumbaga, meron kang sign.
3: Merong mga lugar, dito lang banda yon tumubo, tapos dyan, nag-ipon-ipon lang sila. Ang problema, yung mga bukol-bukol sa ating katawan, ay parang kabuti na tumubo yan. Hindi yan minsan, or kadalasan, hindi yan napapansin sa atin, lalo na pag sa ilalim ng ating katawan ay tumutubo. Okay lang yung dito sa labas kasi
2: yung makikita lalo mo lang
3: sa mga
2: talaga.
3: Extremities, makakapa mo, ay may tumubong bukol. At minsan napapansin mo na may kirot dito at saka lumalaki. Pero pag sa loob ng katawan na tumutubo, lalo na sa mga babae, Sir Misael, Doc Nelson, yung mga babae kasi sila ang prone na tinutubuan ng maraming bukol sa loob ng kanilang mga matres. Gawa po sa kadahilanan, yung may problem sila yung may problema sa tinatawag na hormonal imbalance kasi ang hormonal imbalance ayan result isa sa mga resulta niyan ang paglabas ng mga bukol-bukol. Walang problema sana kung mga bukol-bukol na lumalabas tumubo Sir Nelson Sir Misael Doc Nelson kung hindi siya malignant. Ang problema doon pag maging malignant na siya kasi kailangan ng instant na operation tapos marami ka pang gagawin surgery niyan may kasama pa yon doon ang tinatawag natin na chemotherapy kung malignant na yung mga bukol-bukol kaya habang hindi pa dumadami hindi pa naging malignant yung mga bukol-bukol sa ating katawan ay dapat maagapan na. Pwede silang mag-inom, Doc Nelson, ng Santon Plus Gold. Pwede silang mag-iwas muna sa mga pagkain, lalo na sa karne at mamantikaing mga pagkain, Sir Misael. Para hindi po dadami, hindi lumalaki yung mga bukol sa kanilang katawan at maiwasan din na magkakaroon ng cancer dahilan po sa pagtubo ng mga bukol na yan.
4: Yes, ang mga Santon antioxidant. Marami yan. Sinasabi na natin last time, yan ay umabot sa higit 68 na Santon antioxidant. At ang mga Santon antioxidant yan, may mga function yan. May ginagawa sila once na pumasok sa ating katawan. Ang iba dyan is anti-inflammatory. Ang iba dyan is anti-diabetic. Ang iba naman is anti-hypertensive. Pero meron ding katulad ng alpha-mangosteen na isa ito sa mga santon antioxidant na nagpe-prevent sa pagtubo ng mga bukol sa ating katawan. At kung meron ka ng mga bukol sa iyong katawan, piniprevent nito na lumaki yung bukol sa ating katawan dahil sinusuppress nito yung mga tumor at saka yung mga cancer cells sa ating katawan. At nag-induce din ito ng apoptosis, yung pagkamatay ng mga cancer cells na yan sa ating katawan. Kaya napakaganda ng paggamit ng Santon Plus Gold at saka hindi lang Santon antioxidant ang nandun sa Santon Plus Gold natin. Dahil ang Santon Plus Gold ay meron din po siyang malunggay. Take note, yung malunggay ay merong 120 nutrients at meron din po siyang anti-cancer properties. Number one dyan is the ka-imperol. Yung ka-imperol, napakaganda pong antioxidant po yan. Dahil yan din po ay nagtutulong upang hindi mag-metastasize yung mga cancer cells. Ibig sabihin, hindi po sila mag-transfer sa ibang parte ng ating katawan. Which is, yan po yung kinakatakutan mostly ng ating mga kaibigan na may bukol. Yung baka dumami, baka lumala at pumunta sa ibang parte ng ating katawan. Maiwasan po yan sa pamagitan po ng paggamit ng Santon Plus Gold, dahil nasabi na natin, meron po siyang alpha mangustin, meron siyang ka-imperol. Ito po ay nakakatulong talaga na mag-prevent na dumami at lumaki yung mga bukol sa inyong katawan. At saka siyempre, habang wala pa silang mga bukol, Erwin, inom na po kayo. Uminom na po kayo ng ating product, Santon Plus Gold. Dahil sabi nga, prevention is better than cure.
2: Yes.
4: Mahirap ang manggamot ng mga karamdaman at ng sakit. Kaya habang wala tayong mga iniindang karamdaman, wala tayong mga naranasang bukol sa ating katawan, uminom na po kayo ng Santon Plus Gold.
3: May mga palatandaan na Sir Misael at saka Doc Nelson na mayroon silang mga bukol-bukol sa kanilang matris. Minsan, yung mga babae, nag-abnormal yung kanilang menstruation. Hindi sa tamang, kasi buwan-buwan naman yun sila nagme-mens. Maliban lang kung buntis, kasi walang menstruation yung buntis. Pero mayroong mga iba dyan na ilang buwan, hindi naman buntis, hindi lumalabas yung kanilang menstruation. Palatandaan pala yan na may mayroong mga bukol-bukol na tumubo sa inyo pong matris. Kaya dapat ay magpa-check na sa inyong mga ubigay ni. And then kung mahirap talaga, mahirap talaga magpunta sa ating center, lalo na sa mga lugar na wala pong center, ay itry nyo na inom ang kombinasyon ng Santon Plus Gold at ating Santon Vitamin C. Kasi po yan na kombinasyon, Sir Misael, Doc Nelson, marami na pong nagpapatunay dyan na nakarana sila ng discomfort doon sa kanilang matres sa mga babae. Sa mga breast, sa mga babae, may nakapa silang bukol. Pero nung uminom sila ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C, unti-unti pong nawala yung mga nakakapa nila na bukol, o kaya naging regular na po ang kanilang menstruation, dulot po ng nagbabalanse ang atin pong hormones, ang hormones ng mga babae, once nga nakainom po kayo ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C.
2: Huwag pong ipagpaliban ang ganito mga karamdaman, especially mga dok, kung meron silang family history sa kanila pong pamilya, For example, nanay mo or lola mo or mga kamag-anak mo is merong mga ganitong uri ng karamdaman.
3: Yes.
2: So most probably malaki yung porsyento mo na tamaan ka rin ng ganitong klase ng pagtubo ng mga bukol. Lalo na dok, kung yung mga lifestyle nila at yung kanila pong diet is pare-parehas lang din.
3: Yes, laging kumakain ng mga pagkain na karne. Isa po yan, ang karne talaga na contributors na magpapadami, magpapalaki ng mga bukol-bukol sa atin pong katawan. At ang problema dyan, Sir Misael, dumating sa punto na na maging malignant ang mga bukol. Yun pa rin ang problema kasi makaramdam na sila ng kirot, sakit. Yung iba, Doc Nelson, ang laki ng pagbagsak ng katawan, mga discomfort na sa kanyang sa kanyang katawan, lalo na sa mga babae. At doon na diagnose kasi minsan yung cancer na problema, Sir Misael, hindi napansin niya ng pasyente na mayroon na pala siyang stage 1, stage 2 na cancer. Doon na siya kukusang magpapacheck, kay masama na ang pakiramdam. Doon na diagnose na malala na yung iba, nag-stage 4 na ng cancer at saka marami nang kailangan gagawin para po maagarang panglunas ng inyong sakit or karamdaman na cancer. Kaya bago pa darating sa point na ganyan, ay dapat uminom na kayo. Huwag nang hintayin pa na nasa huli ang pagsisisi. Meron tayong mga pasyente na na-encounter, nagsasabi na kung noon ko pa nalaman na nakainom ako ng Santon Plus Gold, baka hindi naaabot na ooperahan pa ako. Merong mga kapatira natin, mga kakababayan natin na naoperahan. Pero walang problema, kung naoperahan po kayo, pwede pa rin kayong uminom ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C. Bakit po? Kasi yung time na recovery na ang pasyente, Sir Misael, yung tapos na siya na inoperahan, ay dapat malakas palagi ang kanyang katawan para mabilis maghilom yung mga sugat doon sa daan ng surgeon o surgery. No, yung mga sugat dyan, dapat madaling maghilom yan. Kaya isama nyo na sa inyong gamot ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
2: At hindi po ibig sabihin na na-operahan na kayo or natanggal na yung mga bukol sa inyong pangangatawan, eh hindi na kayo uli tutubuan ng mga bukol, mga kaibigan. Ano? Mataas pa rin yung possibility na magkaroon po kayo ng mga bukol once na hindi nyo babaguhin yung lifestyle nyo at kahit anong mga suplemento, eh wala man lang kayong iniinom, ano? Tapos babalik kayo dun sa dati nyong gawi na mga kinakain, so mataas ang chance na tutubuan uli kayo. Kaya ngayon yung kagandahan, Doc, ano, na kahit nakapagpa-chemo na sila or nakapagpa-opera na, eh mas maganda na makainom sila ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold natin para yung prevention, eh may angat-angat natin, may taas natin, ano, na hindi ka basta-basta ang babalikan na ganito pong mga bukol. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag pong kalimutan Santon Plus Gold, sabayan mo na rin ang Santon Vitamin C natin at ng ating pong Premium D3, ang ating pong Ultimate Trio para po sa pagsugpo ng ganitong uri po ng mga karamdaman. Atin po munang pakinggan ang ilan sa mga kababayan na natulungan sa pag-inom ng atin pong mga produkto at pagbisita sa atin pong Yes to Health Wellness Clinic.
1: Santon Gold Live Testimony.
0: Doon si Kayabyab po, 27. Nag-try po ako noong una, Santon Plus Gold po. Kaya po ako uminom noon kasi po una po, yung sa may leg po, yung parang kulane. Tapos, na-research ko po siya sa YouTube na nakakapawala din pala siya ng PCOS. So, nagka-PCOS ako last 2021. Ayun, nawala siya. Nagpaalaga ako sa OB ko, nawala siya nitong May. Nagpa-follow up ako, sabi, wala daw akong PCOS, sabi ng OB ko. Kaya sa'yo yung nakatulong yun. Pinagpatuloy ko po na ininom yung Santon Plus Gold. Tsaka din po sa may yung sa pa ko, yung parang meron siyang yung bukol, gano'n na maliit. Okay naman na po, wala na. Bumalik na siya sa dati, yung PCOS ko po, wala na. Na-recommend ko po, Santon Plus Gold. Una sa lahat, ang daming niyang ingredient sa mga herbal. Kaya lumipat ako din kay Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health.
2: Ayan, sa mga kababayan po, tara, nakakaranas ng mga PCOS, nakakaranas po kayo ng mga mayoma at iba pang pagtubo ng bukol sa inyo pong pangangatawan, especially sa mga kababayan. Ano? Tulad ng nababanggit natin dito, ano, na bantayan nyo talaga yung pagtubo ng mga kulani. Once na meron kayong suspecha na meron mga cancer cells sa inyong pangangatawan or meron mga bukol sa pangangatawan po ninyo, eh bantayan nyo talaga, ano, yung mga kulani sa kilikili, ano, sa liig, kasi pagka yan po, mga kaibigan, ay namamagana yung mga lymph nodes na yan, ibig sabihin nag-a-attempt na kumalat yung mga cancer cells at iba pa ng mga viruses, ano, sa inyo pong pangangatawan. Kaya dapat as soon as possible mabigyan na kaagad yon sila ng agarang lunas, umasog po na kaagad yun sila para hindi na sila kakalat pa sa ibang parte ng pangangatawan. Tulad ng binanggit ni Doc Nelson kanina, no, yung metastasis, yung pagkalat, Doc, napakahirap nun.
4: Yes. Hirap talaga pagka ganun na, kumalat na, dahil napabayaan po natin.
2: Yun,
4: so, yun sa ating mga kaibigan dyan, lalo sa mga kababayan natin, prone talaga sila sa mga bukol-bukol, lalo na pag may mga hormonal imbalances sa mga babae. So, napakaganda po sa mga kaibigan natin dyan. Kung mayroon po kayong mga naramdaman na hindi maganda sa katawan nyo, lalo na sa mga kaibigan natin, sa mga kababaihan natin, may mga problema sa hormonal imbalance, the best, gumamit po kayo ng kape na ito po yung nagtutulong upang kontrolin yung mga hormones ng mga babae po natin. Ilagay sa tama yung hormones ng mga kababaihan po natin. Inom po kayo ng ating Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang babae kasi, Doc Nelson, may mga Sir Michelle, may mga palatandaan tayo na nasa stage sila ng hormonal imbalance.
2: Mm-hmm.
3: Number one, pag palaging magalitin yung asawang babae.
2: Pag mairitahin.
3: Yung kunting ano lang, kunting problema lang. Anak ko, nagsisigaw na. Minsan, mayroong mga babae na ganyan talaga ugali. Mm-hmm. Laging nagsisigaw, laging nagagalit. Pero mostly, pag mayroon silang hormonal imbalance, biglang magkakaroon sila ng problema na tinatawag natin na irritability.
2: Mm-hmm.
3: Laging naiirita, laging nagagalit. Palatandaan pala yan na mayroon na silang problema sa hormonal imbalance.
2: Mm-hmm.
3: Isa pa, yung laging pagod. Wala namang ginagawa pero laging natutulog. Mayroong tinatawag na yung laging nalulungkot. Palatandaan pala yan na may mga hormonal imbalance. At marami pa. Lalo sa kanilang tinatawag na yung kanilang sistema, kasi po sila ang mayroong tinatawag na monthly cycle. So may mga problema sa ganyan ay magkakaroon na po sila ng hormonal imbalance. Acknowledge po pala natin yung mga tagapakinig po natin dyan sa Escalante, ang ating pong sister station dyan sa XFM Escalante. Yung mga taga-pakinig na mga supporters dyan sa XFM. Magandang araw po sa inyo. Sa mga kababayan po natin, huwag mo nyo nang hintayin pa na yung pagkain nyo ng or pag-inom nyo ng kape, ayun ang nagdudulot sa tinatawag natin, Doc Nelson, na pagka-problema sa kape, pagka-addict sa caffeine. Kasi nga, yung mga commercialized na mga kape, Sir Misael, yan din ang dahilan bakit nagkakaroon tayo ng acidity, nagkakaroon tayo ng problema sa ating nerve, sa nervous, no? Mga babae, nagka-problema niyan. Dahilan sa sobra na caffeinated na kape. Yan ang sinasabi natin na dapat hindi hinto ang pag-inom ng kape. Kasi yung iba, lalo na sa mga kababayan natin na mga mahilig sa kape, makipag-away yan kung pahintuin mo ng inom ng kape. Palitan nyo lang ang iyong kape na mula doon sa acidic coffee, punta dito sa ating tinatawag na healthy coffee. Yung ating Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, himo siya mula po sa soya. Ang soya, yan ang magandang inumin sa mga babae na may mga hormonal imbalance para po mabalansi ang kanilang mga hormones.
4: Yes.
3: Pag nabalansi ang hormones, palagi na yan good ang mood.
2: Mm-hmm.
3: Hindi na yan nagagalit
2: hindi
3: lagi.
2: Hindi na mga away, Dok.
3: Hindi na mga away. Maliban lang sa mga asawang lalaki na pasaway kasi kahit hindi po yan hindi po wala po yang hormonal imbalance, magagalit talaga yan si Mrs. Pero mayroong mga babae na wala namang ginagawa si Mister pero magalitin pa rin, yan palatandaan ng hormonal imbalance. Mainumin niyo ng Santon Plus Coffee Mix.
4: At syempre sa mga kaibigan po natin na mga medyo nagkakaedad na ng mga babae, lalo na sa may mga malapit na magmenopause, the same dryness na ramdaman nila, tapos mga hot flashes, maiwasan po 'yan sa ating mga kaibigan diyan sa mga kababaihan na nag-iedad na ng 50. Diyan kasi nag-ano na sa start na sila na mag-menopause 50 hanggang 52. Yung iba early 50s, ang iba nga 49 pa lang to 52 nagdahan-dahan na. So sa mga kaibigan natin para maiwasan yung palaging mainitin ang ulo, dahil sa yung may premenopausal syndrome kayong nararamdaman, uminom po kayo ng ating Santon Plus Coffee Mix. Nagtutulong po ito. Mayroon po kasi itong phytoestrogen. Siya nagbabalansi ng estrogen sa katawan ng isang babae para hindi po nila maramdaman yung mga sintomas ng premenopausal syndromes.
3: Yes, no, sa mga kapatiran natin diyan, magalitin si Mrs. Painumin niyo ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Mm-hmm.
3: Kung hindi pa makaya, bigyan ng isang bundle, Sir Misael, na yung tatlong tao.
2: Uh-huh.
3: O, pwede.
2: Kulay,
3: tingnan ano, natin
2: kulay green?
3: Oh.
2: O, kulay violet.
3: Kung kuya, kulay violet, baka iba to sa iyo. Yung ano, yung tatlong tao ay ibigay mo isang bundle, ay mawala talaga yan ang hormonal imbalance.
2: Mm-hmm.
3: Sa mga kababayan natin dyan, minsan, lagi tayong nag-i-aim o gusto natin na mamasyal sa ibang sa iba't ibang lugar, yung kahit dito sa Pilipinas, yung gusto natin sa Doc Nelson, Sir Misael, na pumupunta tayo sa mga magagandang lugar.
2: Mm-hmm.
3: Pero ang problema pagdating mo doon, Sir Misael, hindi mo na kayang ano, maglakad mag-isa.
2: Mm-hmm.
3: Kasi napakalabo na ang iyong paningin.
2: Mm-hmm.
3: Minsan punta ka doon, punta ka, like for example, dito sa Tagaytay, maganda ang tanawin ng Tagaytay. Pero paano mo masabing maganda kung hindi mo makikita ang kagandahan, dahilan na yung mata ay mayroong malaking problema, Doc Nelson?
4: Yung sasabihin nilang dyan, Doc Erwin, sabihin nilang dyan ay maganda ba talaga ang Tagaytay? Sabihin ng kasabi niya, oh maganda niya, tama talaga ang sinabi ng kaibigan kung maganda nga talaga.
3: So ibig sabihin ay kahit ano kaganda sa lugar o sa iyong hinaharap, no, meron kang nakikita sana na maganda, pero hindi mo maaninag kung ano yon kaganda, dahilan may problema ang iyong mata. Tsaka yung iba dyan ay hindi na makabasa ng mga litra. Yung iba

0: ng ating mata. Plus, yung atin pang mga pagkain, minsan, Sir Misael, Doc Nelson, may mga pagkain din ang contributor sa pagpahina o kaya panglalabo ng ating mata. Yung karagdagan dyan, mayroon pang suplemento sana na dapat natin makain para sa ating mata, para mapatibay at mapanatiling malusog ang ating mata, ay hindi pa natin nakakain. Kaya kailangan natin sa mga pag-aaral ng mga eksperto, kailangan pala natin na Sir Misael, makakain tayo ng mga wild berries. Kasi nandoon po yung sa wild berries yung mga tinatawag natin na supplement, yung zeaxanthin. Yung maraming lutein nandoon sa sa mga wild berries, mayroon din. Pero minsan, bihira na lang nga tayo makakita ng mga duhat na bibenta. Kaya sa atin, dapat pala magsuplemento na tayo para sa ating mata. Yes. Kasi ang ating mata, yan ang nag-guide sa ating mga ginagawa. Kasi minsan, hindi man tayo makapaglakad kung may sira ang ating mata, na akay-akay ka ng kaibigan o kasama mo, hindi pa rin maganda pa ganun. Dapat maging pulido ang ating mga ginagawa o maganda ang ating paglakad kung may may malinaw na paningin ang ating mga mata.
1: Kaya sa mga kababayan po natin, hassle talaga mga kaibigan, no? Yes. Pagka may problema na yung mata natin. Kaya huwag po kalimutan ha, Visionax Plus mga kaibigan, uminom araw-araw at ito po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Yes. Paano po mga dok? Nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol pa kayo na mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Yes, ating mga kaibigan, ugaliing uminom ng ating mga produkto ng Yes to Health. At saka syempre, tama yon sa mata natin, alagaan po natin yan, mag-Visionix tayo. Dahil ang Visionix ay may unique blend and scientifically validated nutrients para po talaga sa ating mata. Targeted po yan na suplemento para sa mata natin para maiwasan ang panlalabo ng mata. At siyempre, ma-enjoy po natin yung buhay dahil maliwanag po yung ating paningin. At saka siyempre, uminom ng Santon Plus Gold dahil ang Santon Plus Gold ay marami pong phyton nutrients, marami po siyang antioxidant na kung saan lumalaban po siya against sa mga invaders na pumapasok sa ating katawan, sa mga bacteria and viruses na pumapasok sa ating katawan. Huwag kalimutan, uminom din ng Premium D3. Palakasin po natin yung ating mga buto sa pamagitan po ng pag-inom ng Premium D3 na hindi po nasusunog yung ating mga balat. Kasi yung mga kapatid natin dyan, gustong uminom, magpataas ng D3 sa kanilang katawan, kailangan na mag-expose araw, paano yan? Iitim ka, kukulubot yung balat mo. Kaya huwag mo nang hintayin na mag-itim ka, kulot ng balat mo dahil sa painit sa araw para magka-vitamin D3 lang. Uminom ka na ng Premium D3. Meron po yung vitamin D3 na nagtutulong po para lumakas ang ating katawan, lumakas ang ating mga buto. Tsaka siyempre, dahil yung oras natin ubos na. Wala tayong oras, no? Sa sunod naman, ito naman si Dr. Nelson Cadena, isang alternative medicine doctor. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig at sa inyong pag-antabay sa aming programa. Hanggang sa muli.
0: Sa mga kababayan natin dyan, no, na mayroong mga problema sa sa inyong pangangatawan, may mga karamdaman po kayo na inindang, bisitahan na lang ang ating pong clinic sa Yes to Health and Wellness Center para po sa libreng konsultasyon at matulungan kayo para maibalik yung malusog na pangangatawan. Ito naman po ang inyong alternative medicine doctor, Dr. Irwin Lapos. Magandang hapon po sa lahat.
1: Thank you so much po mga dok at maraming salamat sa lahat mga kababayan po natin, mga katrawa po natin dyan na laging nakaantabay at laging sumusubaybay sa atin pong programang The Secret of Health. Ito naman yan ni God Sir Michelle Hinas. Hanggang sa mga susunod na kabanata ng ating pong programang The Secret of Health, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Magandang araw po sa atin pong lahat. Ang Panginoon nawa ang magpagaling sa lahat ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Dinsdag is die boel.
1: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippines Center Time. Alauna just na, sa kahaponon katropa ang oras. Hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa, pampaligon sa inyong lawas. Labi na sa panahon karon yung grabe kainit ang panahon. Mukalitsan og ulan. Sa hinungdan nga ka ng pagdiligan, i-protected ang inyong lawas. Dali ka bumataptan sa mga sakit nga mga hinungdan nga kita mga katropa. Mas paligonon pa unta dapat ang inyong panglawas. Wanna always remind yourself to please find the best partner on your health matters. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide mga katropa. Katropa, lingkuri na kay X-rated na.

0: inspirasyon.
1: Babae ka! Basig ma-rape ka!
2: Basta naman!
3: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma.
4: Ako, gimingon kay Kunin.
1: Promise?
4: Promise.
1: Ako po, gimingon na nimo.
3: You like crazy.
0: Kasakit.
5: Pero diba, give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
5: Ayaw! Ayaw na.
0: Sabon. X-Rated.
1: Boris!
7: Unya ka nun. Pahilag-hilag ka.
0: X-Rated sa

0: 1:39 in the afternoon, and that was Michael Learns to Rock Paint My Love, one of the artists who recently visited here in Cebu and has his own concert. I don't know, I forgot. Ano ba yun? Anong month ba yun? I don't think, I think 5 months ago na siguro, I had a chance to meet him in person. Yes, ang artist ni napaminaw sa kumamag Papa way back then. Na-experience na gid na ko nga ma-meet siya in person. Wala lang ko kita niya ni-perform, but it's fine. As long as nakita na ko siya in person. Oo, lahir gi siya sa una, oy. Na-feel ako nga nagkatiguang na po day ko. Hello po sa inyo. Magandang chinita. I mean, hapon. Araw ng Webes. Ganun kabilis, parang kailan lang ang mga awitin ay paspasa ba, uy? Ano ba kapaspas ka ron? Hello po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ilabi na ang mga nakasikbit nga stasyon nga maabda ni pagsibya na to karong hapon na. Hello po sa inyo. Lahi kina kong energy pag hapon o buntag. Mas energetic ko pag hapon. Ano na? Siguro tungod kay kuan ana-ana ni. Tiyos lang. Mabash na masadaan ni Oy. Nana po yung maingon nga, wow. Wow. Shout out to Renel Medalia. Losay mo, Abby. Sana masarap ang tulog mo kagabi at salamat sa pagbisita sa amin. Shout out to Riniel and Medalia family. Diha sa may Orhilio. Oh, the best yung kaina si Riniel Gird. Siya ang mo ang pinaka the best. Kaya kung gani ko, sana mabuhay ka pa. Huwag ka munang mamatay. Dahil sobrang dami mong pinapasayang tao sa paligid mo. Ganun. Try lang eh. Wala kita yung mga inana ng mga tao sa itong kinabuhi. Kaya mga happy peel in our life. Ikaw, sino ba ang nagpapaligaya sa'yo? Mao lang. Ako no, ako kumangutan naman sa kuunsa. Malama ako i-answer no, kwarta regyon. Hindi na lang yung kuninyog na ang kwarta, but the only thing that makes me really happy, money. Diba? Si Mamuel lang, sad kwarta po ang makapalipay niya. Ako kwarta lang. Ako honest ko din eh. Lilidyo ko manghunog kamot, pero si Wella may actually magpatik-atik yun na siya. Pero pag behind those closed door, ang kong gina siya ng kwarta mo. Oo. Mukha na ramang gina po. Basta ako personally. Mura mo ganyan makapahatag na kong peace of mind kay kung makakwarta ko, mahatag na ko ang tanang kinahanglan nun sa akong family. Diba? So wala na kong problema ho. Pwede ba mag-uloy? Ay, yung kakuan. Dili mag-uol. Kay kung mag-uol, mag-ulan. Diba? Lisod ka ayun. Sabot na baya pod. Makasabot na pod baya ta. Oo, kana kini mangutan na kag para kanino ka bumabangon. Oo. Manay mga inaanak mo gud mga pangutan na lisod pod baya na gamay. Oo, medyo kuan. Iya na ko basahon ng mensahe kay din ako ni basaw ni nga mensahe kay basig mo ni hinong dan nga mga wadan tag trabaho. Pagtarong sad mo oy. Oo, sige daw kay kamo dia para kanino ka bumabangon? Ano ang sagot? Oo. Basahon ako na ha. Anyone who will answer. Dapat honest mo sa inyong tubag. Para kanino ka? Na siya. Ang tanong ngayong hapon na ito, para kanino ka bumabangon? Hello, DJ! Nibangon ko kay walay muluto o... Nibangon ko kay wala may muluto diri sa balay. Kung dili ko mulihok, wa may kanon. Correct! Oo, diba? Para kanino ka bumabangon, DJ? Ako, para para sa'yo ang laban na to.
1: XFM.
0: Hilom dahil yun. Para mag-pindot mo nga. Para kanino ka, ako, DJ, bumabangon ako kay naapay gisugo akong boss nga report. Bumabangon, okay. Para kanino ako bumabangon, DJ, bumabangon ako kay wa pa ni reflect ang mid-year sa akong bangko.
2: Ayan!
0: X7. Diba? Wala pa doon na-reflect ang mid-year siyang bangko, so bumabangon daw siya tungod ato. Makamotivate ba yapod ba sa ting mid-year niya? Okay na no. I can see the potential. Ayan. At dahil dyan, ang masasabi ko, para sa akin, ang rason na bumabangon ako dahil para sa pera. Sabihin nyo naman mukha akong pera, hindi ako masasaktan. Kahit ilang beses nyo pang ipamukha sa akin na ganun ako, hindi po ako masasaktan. Ramdam ko yung isang compliment po pag sinabihan ako na mukhang pera ako. Nalanggit ng kinabuhi. Lahi-lahi magkitaroon ka ng mga motivation. Muna mo kukoy kwarta, makapadala ko. Pag makapadala ko, malipayo na akong family. Pag malipayo na akong family, wala sila'y problema. Buot pa sabot, wala ko'y problema ako. Diba? So, it's more than that. I know, I'm aware. Pero for now, murag yun na makapalipay na ako. Alam mo yung love, the family, the presence given. Oo, naagin na mong ganyan makapalipay po nato ang ilang presensya. Pero sa tinod-anay lang, nilipod ta magkita-kita kung ako'y kwarta pa masahin. Diba? Malipay ba din mo magkita-kita ta niya? What I can on? Diba mas happy kung na'y kwarta para ipalit pang food? O nang, tell me honestly. What makes me happy is money. For now. For now, kinahalan dyan ako kwarta. Ayan. Oh, isuusapang X-rated drama, DJ. Usa ni Chika karon. Ang Chika karon. Muna atangan ninyo taod-taod. Kaya basahon nyo na ako taod-taod. Oo. Ano man, hindi naman yung ma-open na ilahang kuan din. Ma-open na ilahang documents. Pag sure din ha. Puros na yung mga alanganin. Ang mga Chika karon ay mga diperensya. Oo, ano yung mga problema? Baka na ganing... Lagi mga problema, mga kanang parang baka yung anong problema ako may namunig appeal. Pero nakalimot eh, kung nga muna yung tumong anong programaha. Problemahon ang problema sa uban. Sulbaron ang problema sa uban, pero akong problema din ako masulba. Tama ba na? Well, repot sa mga kaingon nga wala ko nasulban. Nasulban ako, pero nauna lang inyo. Diba? Sige na, huwag kapindutan ni XFM. Ako rin ibton, no? Nga naman, gid ka, tropa, nga okay naman unta, pero naagi apan per me. Naagi mga problema per me. Kana ganing miingon nga, ay, nindot na unta, apan. Ay, guwapo unta, pero kuan. Ay, guwapa unta, pero kay inani. We always find the lapses sa kinabuhi sa tao. Ang ilang mga presensya, ang ilang mga kapasidad. Oh, ano di ba? Anak ko, sa puta o. Basta mga inani, naging marag, eto na naman tayo. Marasok, eto na. Eto na. Ah. Ayaw! Oh, di ba? Lagot kayo ng mga inani, ay kanaginig na. Okay na, unta niya. Napag-i problema. Muna nga to ang letter sender karon. Oo, at tangin ninyo nga to ang X-rated drama taod-taod, ha? Listen up. Basig ikaw, naapo kay inana ba? Palas na ako. Mayroon na po ko, ay, guwapa na unta ko. Apain. Ay na, wala lang ko'y kwarta. lahi gitu og problema.
1: Ay,
0: pero adili ko ka-relate na sample na na siya. Basta ana, ay, para sa ako aron ako problema. Kwartahan na unta ko, apan.
1: Ay.
0: Or it's either, ay, kagwapa na ako, pero walang ko'y kwarta. Depende lagi na. Muna pangutana ron, atangin ninyo dinig, unsa bagyod ang problema sa atong letter sender o nga nung gipadama niya din sa itong problema. Gipadama niya ng programa, ha? So, di lang ako ang maproblema kay tungod tibuo Kabisayan o Mindanao ang makadungog sa iyang problema. Muna sa mga Tagamati, Samar, Tagum, Davao de Oro. Hala. Pagbantay-bantay mo diya kay Solbaro na to ang problema sa itong letter sender. Alam na si Kwenta na sa kahaponon sa pagbalik na to ng sugda ng atong X-rated drama. Sa karong paminawa sa pipila ka mga pahinomdom katropa.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraneng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait.

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime o sa retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o kusil. Karon kay gulang na, purog-purog

0: ama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
1: XFM.
5: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:54 in the afternoon. Ang ato ang oras, hatod sa inyo ng Santhon Plus Coffee Mix. Katropa, pangita na og mas ninot nga partner sa inyong coffee game. Coffee game nga makahatag og kahimsog kabaskog sa inyong panglawas. And yes, you heard it right. The right coffee will give you the benefits that you are looking for when it comes to health matters. Santhon Plus Coffee Mix, adun ay malunggay, soya powder og mangustine, makahatag og kabaskog kahimsog katropa. Ayaw kalimot ha? Pilia ang produkto sa Yes to Health mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat tagoy ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: laki ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Pagos sa maing pamatasan, may labot ang mga way batasan, may hapon ka ninyong tanan. Ilabi na sa ato mga suking tigpaminawa ni ining programa ang X-Rated. Inumanaan sa mga nakalaing-laing dapit, imaabtang pagsibya, Luzon, Visayas, Mindanao. Kining suwat tampong agipada din ni atong programa o tagaog pagtagad karon. Kining usa ka babay nga taga Cagayan de Oro City. Atong itago nga pangalan nga Mimi, 19 anyos. So gilanon ni nga ipaambit niya mahitungod sa iyahang kinabuhi. Ang iyang sitwasyon kung diin nakahatag og kalisod og mga hagit sa kinabuhi. Unsa may buhaton nimo kung ikaw matawag ng perpekto apan, adunay apan. Pero aron gyud ninyo masabtan ang ako ang sulat sugilan, mao kini ang ako ang storya sa kinabuhi. Ang akong giuluhan, guwapa unta, yungit lang. O ganiya, mao kini ang nahitabo.
1: Guwapa na ko, day. Guwapa man gyud kami, me. Pero nalang kay apan. Oh. Ang imong apan kanang maayo kay kamo istorya, pero naay panahon nga maglisod ka og lahos sa imong istorya. Oh. Dili tinuod. Kanang mukalit lang nimo ba kana ganing ambot kong tuyoon ba na nimo or dili? Di magyud na ko na tuyoon, day. Uy. Nah, muray gidangat. Mapagani atong paghisgot, tukar na sa demo sakit diha.
2: Oy, naunsa man ka, oy, Mimi. Di man kaingon ana sa una. Ambot nga nung naingon man ka, ana.
1: Ma.
2: Ang akong di kahibod nga. Nga dili man sa tanang panahon, nga dugay ka makalitog o klahos. So raman, sab.
3: Wa, masad kay parinti nga ingon, ana. Maundi ko makaingon nga nasunod na nimo sa imong parinti. Pero wa man.
1: Papa.
3: Ay, nahibuo masad bitaw mismama nimo, anang nahitabo nimo ron.

0: Wala, uy.
1: Uy, naunsa ka din, babayhana ka.
0: Doon ako'y naiila-ila dahil sa mall. Ganahan ko.
1: Meme.
0: O, type na ko siya.
1: Type ni mo. Pero ang problema, kung type basab ka niya.
0: Muna.
1: Siya ang nakigila-ila yun ni mo.
0: Ako unang miduol niya. Kay nangutana ko og oras. Mauto. Nakigila-ila siya na ko.
1: Maoba.
0: Basta ako. Ganahan kay ko niya. Mao na to. Nag-exchange mi sa among mga number. Og ganahan ko niya dai. Crush na ko siya.
1: Maoba?
0: Ganahan gud ko niya.
1: Tuwa na sa. Tukar na sa. Hoy, tarungan na imong sinultihan. Kaya ma-discourage yun na imong crush ni mo. Asa ka?
0: My date ko. Mag-date mi ni Dion. Katong akong naila-ila sa mall ba?
1: Asa?
0: Sige na. Bye ug good luck to me.
2: Salamat sa imong pagkuyog dako, ha?
0: Ayaw na una-una, ate yun.
2: Sure ka nga, way masuko kung magsigit ang kuyog?
0: Oh, lagi. Basig ikaw. Doon ay masuko.
2: O, ano?
0: Aho, parehas ta.
2: Mananatag sini? I love you.
0: Oh, Dion.
2: Huwag ginawad ka dili ka niyong pantos. Abi ni mo. Una palang pagkakita na ko ni mo. Ganahanag ko ni mo.
0: Dion.
2: Mimi.
0: Dion. Hatagyo na ko. Higayon nga makahuna-una sa imong gisulti, ha? Nakalitan mong bugkuin, eh.
2: Oh.

0: kan lagi ka.
1: Muna.
0: Kinahan man ka kaniya. Unya, nga nung wamanin mo siya sugta.
1: Pamasab ka da. Aw, palugit ko do gamay.
0: Mimi.
1: Kinahan ka iko niya muna. Pero, unya na nako siya sugton.
0: Mimi.

0: Oo. Gidawat ko ng imong gugma.
1: Tinuod ka, Mimi?
0: Oo, diyon.
1: Salamat. Salamat kayo. Imo kong gidawat.
0: Pero usa lang kabutang ang akong ihangyo ni mo.
1: Oo, sige na.
0: Nga tinudan na yung imong gugma na ako. O, wak ko ni mo binuangi.
1: Wak ko magbinuang. Tinuod ang akong gugma ni mo.
0: Salamat, Dion.

0: I love you.
1: I love you too, Dion.
0: Nalipay ko sa tong lasyon. Malipayin kay ko. Huwag di kita magbuwa ka.
1: Dili ka na mahitapo. Tungod kay... Mahal na to ang usag-usa.
0: Oh, Mimi? Iyon na anak, hindi mo sinultihan?
1: Oh.
0: Nakabantay ko nimo. Mukha natin lang kag... Kuhan ba? Kanang maglisod ka o lahos og sulti?
1: Oh, Dion. Ingon-inig yung

0: Dion, ayaw.
1: Ayaw ko pong iya. Love ko ni mo pa. Mawag ko pong iya.

0: Unsa? Gihatag na nimo imong pagkababay ni Dion?
1: Omo na.
0: Na, agoy.
1: Gusto niyang pamatudan ako nga love kay siya na ako mong nahatag na ako ngayon gipangayo.
0: Na, ambot lang yun imong babayhan na ka.

0: Oh, asa naman imong Prince Charming? Murag duha naman kasi mana nga wa ko kakita niya.
1: Nasakit man ko na siya.
0: Mao ba?
1: Mao man ayang kitext na ko. Ganahan unta ko mo ato pero mauwaw man ko sa ila.
0: Mao ba?
1: Mao paabuto na lang na ko ang iyang pagbalik muna.

0: Oh, unsa naman? Napakita na. Na. Og sure ko, na-discourage to nimo.
1: Muna.
0: Na-discourage to anay mo sinultihan nga kalit lang ang kalami.
1: Ganong giingon ako niya ni ini muna.
0: Huwag man tayo mahimo dahil. Mao namang yun ni. Angay na lang yun na nimong dawaton.
1: Sakit kayo ni halang nako. Sakit muna.

0: pag-ilis.
1: Asa man ta, ma?
0: Ipatanaw ti kagmana ng bal. Ngalang ingon anang imong sinultian. Mga pag-ilis na.

0: Nekasa siya o dilingo nato.
1: Unsa?
2: Sa?
0: Mong pag-anda mo o tulog ka dosin ng itlog. Og ato ning ihad sa iyang nasadaan nga dapit. Og hangyoon ang dilingo nato. Nga pasayloon ka sa imo siya. Og ibalik sa normal ang imong sinultihan.
2: Unsa?

gihimo ang ritual, DJ RC. Pero unsa ba nga binako og dili na mobalik ang akong pagkayungit. Pero doon nagihapoy panahon nga maglisod yung ko og litok sa gusto na akong isulti. O nga ako mga pangutana, maokini eh. Unsa magkahani? Sakit ba matawag kini DJ RC? O tinungod ba nga doon ay diingon nato nga mo'y hinungdan nga na inaani ko. May kaayuhan pa ba kining ako ang akong pagkayungit, DJ RC? Maulagi, kaya ako kagulaan. Nanauntay magkagusto apan, pero minalang makitaan ang ako ang akong apan. Tabangi in taon ko o tambagi ko ninyo. Unsa may angay na kong buhaton. Hinaot ko nga inyo kung inyo kong matabangan. Kay makawala na gid siya og confident. Tugod aning butanga. Labi na, kagibiyaan ko sa unang lalaki nga nakakuha na ako. Paki-play de ko sa kong favorite song DJ ni Ogie Alcacid, Ikaw Sana. Ako si Mimi, ug mao kini ang akong X-rated story.

alas 2:19 na. Ikaw sana. Ayan. Ayun na nga. Oo. Nagitay, na yung maganda perfecto, oy. Para sa itong letter sender, dili mag-uol. Nagitay mga apan sa kinabuhi. Apan. Apan. Dili gyud na to na pwede matudluay na nga to ang kasing-kasing or dili na to matudluan na kasing-kasing sa usa ka tawo nga dawaton kung unsa man atong kakulangan. Apan ang una tong tudluan na nga tong kaugalingon. Dili man ako maingon kay tungod dili man ako ang nasa imong sitwasyon. Apan aduna tay mga caller karon sa Pigas Linya nga anda mo share sa ilahang nga pwedeng matambag sa imuha and sure kung naapod mo experience ani. Kana ba ganing feeling ninyo nga okay na unta apan? Diba? Ganahan na unta ka apan. Makita mo na to permi ang mga pangit nga side sa tao. Tungod kay naa tay ginatawag nga preference. And there's nothing wrong having preference. That is okay. That is all good.

0: Libog sad. Ba? Libog-libog. Pwede. Oh, betaw. Dati color. Ay, sige na, paagway ka. Maglisog kong tambag kung naway maguna. Hello, maayong hapon. Kinsa ka?
1: Hello, DJ Reina.
0: Hello. Yes. Ay, ay.
1: May hapon, Doc JG.
0: Dili si Doc JG to. Okay,
1: na, Dana. Banto, bro. Hawak ko'y soda yun.
0: Baka gisoda yun. Giluwa. Ay, giluwa. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ang problema
1: ay,
0: niya kay Kuan.
1: Iyan man, di pa open da yung pitaka.
0: No, ano bitaw? Ano man atake? Hmm. Ani ay, ani ay.
1: Dili man kay na nga siya diferensya dagan ng kanang mga babae bitaw nga walay diferensya. Pero kung ang malalaki sa God, hindi ka magtilaw, sa kay ilang lasa, sa ilang paminaw, di lami. Ang ibuhian, ay.
0: Kanang. Inani mo siya, oh. Inani siya, ay.
1: Leksyon kita na yung babae. O taon mo, pagpaukab sa pitaka kung may laisin. Mag-laisin sa ta.
0: Laisin siya sa, okay. Paminaw mo ha, paminaw.
1: Mantay mo na, kana yung mingog, di buyagad, di lino na pa, di kong tuwa na.
0: Ako pwede, di pog ko.
1: Iyakin na.
0: Pero matuo ko nga na yung inana, pero di ko matuo nga na buyagan siya.
1: Adili, ay kwan, ane na lang, maabot raman ang tao nga tinuod nga nagmahal ni mo, paabota lang na.
0: No, wala pa karon. Feeling na ko to, apa dito ay. Asa pa karon? Paminaw ni mo?
1: Mga genius na gini mga problema ay gahapon sa tulanon. Karon, isa man ni ay.
0: Nayungit. Ako po no, paminaw ko na murag madipress. Pero mag-uol ko ay.
1: Hindi man ta ni problema. Baka nang, ang problema mangod sa babae, kung mukhang giganahan ka, sana magpadalos-dalos sana.
0: Pero sige ko ana guro ko. Kanang wala lang siya kasabot ba sa unsa na yang gibati karon og muna. Miabot siya sa inaana nga punto sa kinabuhi nga.
1: Ay. Kinanglan kasal muna. Ay. Before mag-inaana.
0: Ah, magunsa?
1: Before mag-inaana.
0: Diba? Kulbaan.
1: Wa may ning ko anak ko kay imagine na ko yata bahala tumawala ko di ay.
0: Ko naman di ay magdugayanay ta di. Bahala na basta dili na ko ihatag ana jud na.
1: Ihatag ko lang ni sa tao nang buda na ko sa
0: kana. Gusto jud ka diha. Muna kong idolan ani ni Miss M gud oi. Kabalo gid si Miss M ay. Kabalo gid siya unsay dapat ug dili dapat.
1: Hindi ko mosunod sa adi sa to. Dili man ako manaway. Pero kaning wow na to nga magsunod sa policy.
0: May namo kay Miss M ha?
1: Mo request niya ako.
0: Go.
1: Hindi ako isang laruan.
0: Hindi para ako.

0: Salamat. Thank you so much.
1: Lang ako si Mrs. Emily Flores.
0: Yes po.
1: O si Randa Flores.
0: Ayan.
1: O sa akong di kami ngawal nga tao nga si Gino Gabriel.
0: Ayan.
1: Ay, Gino Gabriel.
0: Gino Gabriel, may pagpaminaw diha ron sa may gihol nga. Ayan. And yes, hindi ako laruan. Wapatay color, no? Ako na ipatugtog kung wapatay color.
1: Wapatay na namilit.
0: Oo, Miss M. Di pa gano. Okay, wapatay na yung matawagan pikas to. Miss M, katropa mo.
2: Exciting!
0: Ayan, oo. Ano na giday? Murag ang ending ani day no, dawat-dawat lang daw ta day. Oo, dili man gud nato siya ma-please dayon ang palibot no. Especially sa mga inani nga mga buta. Dili man gud nato maingon. Dili ingon nato. Sira man ngisi akong technician eh. Malipayon. Kanahan ko na malipayon yung magmugtok. Hello? Hello? Hello?
3: Yes?
0: Kinsa ka?
3: Yes? Hello?
0: Kinsa ka?
3: Masasabi ko kasi
0: ano man ay mong tingog ay ngora baka kananga ano ka ano man yung putol-putol Marvin ayaw sa Marvin ayaw ayaw Marvin ayaw
3: kana
0: kana
3: okay na
0: usba Marvin
3: kana okay na kana okay na
0: salamat salamat o sige go kana go na
3: oh. Ang ayaw na sa sundan ko na ang kit nga, hindi man mabasa na. Ating usap, okay na mga na. Hindi man na magbasa sa kung istorya ko, kung pinunta na ito siya, ha? Ang katong sabihan na yun, may ang kumuha. Kaya katong ikuha niya kumuha, hindi, wala mo ito nagtayo ni.
0: So, wala na ang sa?
3: Wala man ito nagtayo ni. Ang katoyang ko yung ay sa mga kato. Bukit nga ingat mo. Bukit nga ingat ang mga pandinig yung isang magmata yung pijaksi ko. Sinuod yun siya na higugma.
0: Saka ito yung tilaw ragit to. Tilaw-tilaw ragit to, no?
3: Nako yung suon nga ingat na pijaksi. Ano kayo yung jamit ang ihagpan pijaksi?
0: Nya, nya.
3: Nya. Oo, siguro tilaw-tilaw ragit to.
0: Oh, tila-tila ra gito. Wala na atik-atik. Actually ka to day mahugre gito din ni tilaw ra gito siya day. Ani no? Kabalo mo ko na ubang mga lalaki miingon nga.
3: Nakadot man ang signal oi.
0: Gani bitaw. Namo mga lalaki nga miingon nga kana. Ari man din oi pero sa tinuod lang gyud prangka prangka. Dili gini ako, ikaw gini. Oo. Unsa man? Isulti.
3: Signal wala na gyud.
0: Isulti na lang imong gusto isulti ka madugog man ta ka.
3: Hasta po yung signal DJRC, di pa nungnaw ba kayo? Walang isang mga hangin rin, bugnaw kayo.
0: Ah, inyuha dega ulan-ulan doon din ha? Ah, sige, maumang galing.
3: DJRC?
0: Oh!
3: Ayaw! Ah, sige
0: dito. Ano, giingon nga, ambot na lang ani ron.
3: Shout out na lang ko DJRC.
0: Go, kasi go.
3: Shout out na lang ko kay Murag. Panugnog yung apil ang signal.
0: Go.
3: Wala yung signal.
0: Ayan, go.
3: Shout out na lang kay ni Kim. Mm-hmm. Kim Burnley.
0: Anak lang. Anak bitaw.

0: Alright. Wala namang kinakabalik itong caller. Hindi na natin dugayin ito. Yun na talaga yung mga ano, yung mga ganapin. Oh, sige, pwede pa mo manawag. Pwede na po manambag ani atong letter sender. Ako kakatambago naman ko, pero tagaan sa tamog tayo. Oo, oh, kung musapa-usapa manggug ko, mawa na. O, nang unahon sa tamo. I'll let you whip me nene. Hindi ako laruan ang iyong iiwan. Hello, may hapon.
1: Yes, the guys is Marlene.
0: Ni balik ka. Ambot lang ani ron. Sige, istorya sa diha. Tanaw na to. Pila na may pagpalong ni mo kundi bayo.
1: Ano sa kapag ang bujay si Juan? Nagay kay Juan ay nga di Jersey.
0: Sige, go.
1: Okay lang mo ko nang nagkayong ito. Basta at least tao.
0: Kailan bitawod? Oo. Sabi, ate, mahimo ko magkayongit mo na manggid na. Ay ba?
1: Hindi naman kayo masabtan kami dapat na istorya. Ganun lang. Kaya nga na lang yung ting ang isang istorya baka gamay lang. Gamay na kayo ng problema.
0: Hindi
1: ba ang labas ko tayo? Gamay na kayo ng problema. Ang problema lang na ang nagpapagpapagpapagpapag ang laki lang. Lahe mo ba ito yung pulo ko? Hindi po ko ito DGRs na kabinyagan sa kumunan. Oo, sa kanti ko sa hindi pa rin doon mas lagi kong dilipo ko sa mga kanan doon. Porque tinganak, dili ko sa kanan doon. Ito tayong pili ako apa ka. Pero sa kanan,
0: tinangatay na siya nga matawag ba doon yung sakit kini?
1: Ah, dili na. Hindi nga sakit iyang pag-apag jersey. Iyang nga nabit na. Kung baga, habit na nalingan
0: na. Habit? Oo, okay, habit. Paginawa ko an, habit. Basi dog, habit na daw na gidni mo. No?
1: Iyan ang habit.
0: Saan sa?
1: Habit na nalingan. Iyan. Pumawala ka nabit na. Dilit lang niya.
0: Dilit mo na magdugay daw. Ay, kagol, di na magdugay.
1: Di ko na magdugay.
0: Ayan, salamat ka ayo Marvin. Nakasugang okay, ko. Nakasugang ko gid puyag po dang yang signal po sa tinuod.
1: Okay, okay lang ang signal.
0: Oo, ana. So naka-shout out, oo.
1: Ah, kita din po. Right, as you can see. Si Mickey Day. Si Pedro po sa doon ko sa Indonesia. 7-4.
0: Ayan. Ayan, thank you so much. Dagang salamat sa pagpaminaw. Katropang Marvin, all the way from Davao. Ayan, si Katropang Marvin. Katropa? Katropa mo? Exciting! Katropa? Katropa? Exciting! Ay, kasi nabot rami eh. Ayan. Bisag wala kay ko kasabot ko, kaya medyo kuan yun ang signal. Pero okay naman, basta si Marvin makasabot, radyo ko na ako, imurag ka ng we have a direct contact ba? Bisag pag wala'y signal, magka-direct contact, good me, duhag yun. In anak, may ka-powerful. Shout out day sa taga Davao, XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, Mati Samal. Hello sa inyo, hindi ha, maabot sa pagsibya nato, may pagpaminaw ninyo. Oh, tambagi na yun niya si kuan, kaya ako na po kakatambago naman gugugod. Para ako na sad ba? Maghuwat pa ko ninyo dugay taod-taod pa ni. May manang kuan. May manang ako na pod. Puli-puli ragod tagod. Ayan. Hello, sige. Ato sa ning i-play ni ka pa mananawag. Atong requested ni kuan, Miss M. Kay bagay daw to sa iya. Di ato kuan, ano lang i-play. Email the poppin. Hindi ako laruan. Para ni sa imuha, Day Mimi. Kaya dula-dulaan, si Mimi muragwa man. Aw, bawa tagkabaw. Depende na ni, o sa'y pagsabot ninyo. Pero here's for you daw, requested ni Miss M all the way from Dalaguete.

0: Moto Miss M, ang atong oras, alas 2:37 na sa kahapunon. Ang oras, hatod sa inyo ng Windsor Colorun 2026. Get ready Cebu, the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Colorun 2026 on July 18, starting 3 a.m. onwards at City de Maria. Choose your challenge from 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Nail laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, and four Huawei Watch Fit 4 smart watches, four JBL Go 4 speakers, and four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Wa ni tingog man. Dapat tayo ano oh. Register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or windsor.ph on their website. Don't miss the fun, the colors, and a chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa. Yan! Balik naman tayo sa ating sender. Kung saan gusto niyang ipaalam ang kanyang mga hinaing, ang kanyang mga pagdaramdam, sapagkat siya'y nasaktan. Normal lang yan. Masasaktan at masasaktan ka talaga. Pero bitaw day, ako anong time to kuan dito advice. Ano siya? Busy, wala na mag-ibasa ang mga greetings. Ay, basa ko na to din na busy, magkugli-li aning isa ka page. Uy, ano sa... Duha mag-good niya akong tanawanan, good. Taghanag tanawanan ni Chinita, uy. Ano, asa ka super, B? Aka ni? Ayun! Dahil dyan, correct advice. Corrected by hello DJ pa shoutout gikan kay Jason James Harmin, imagination by Sean Mendez. Mura na najud nay tawo nga na mo istorya. 2 seconds pause ay mulahos ang istorya. May pakamimi kanaray mo problema, ang uban gani na wong gyud ang problema. Importante gwapa ka. Usba ang number hinaya lang. Ang number 0995-994-6868. 0995-994-6868. Ako na lang kang replyan diri. Oy, kakapoy ba? Mukha na'y tawagi, lover boy. Tawag dahil yun kay aron na dili na ko siradaan ang linya. Padawat kong isa ka color. Nanay na lang mo din ha. Oy, kinsa rin makalusot. Kung dili kalusot, bye. Hello po sa inyo, may hapon. Wala lagi inyo hotline. Wala among hotline. Ano ko gyuro yung chika? Kadi na makontakt na amo ang hotline nga, 0995. Hello, Randy Bacomo, may pagpaminaw. Shoutout daw diya sa may Palawan. Bacomo family, nanonood ng live ng XFM. Request sa po ako ng Miss Kita. Crush on Sarah Gude, makalipay sa ako, ah, ikaw. Nilniga, oy. Pa-shoutout DJ, request na lang sad ko og imagination. Hello kay Romel Alcano. Oo, ana si Tawel Onyes, tilaw laing potahi ba? O, potahi sa gabi, siguro. Namatay na nga programa, basiginahan mo. Kauban si katropang Cinderella. Po tayo sa gabi, gikan og alas 9 man ata na yung programa. Hangtod alas 11:30. Sabi niya, Leon, dito kung gusto mo maghisgot og putahe. Pero sa baning imong giingon nga putahe, magtilog laing putahe. Ang kasabot, matay, matay kabit-kabit din eh. Patay mahin mo kay, patay mahin mo kay, napo siya iyahang tirada. Ayan. Tawag na yun, lover boy, aron makaapas ka. Tapos isa ka linya, 0928-75. nga ba akong gipang-ingon? Dili ko kay ka-memorize sa isang kalinyamang word. Kay murag permi na kong ginagamit ang angkat nung isa na to ka-color na. Ito li-li-on din eh. Sinara mo guna din higod. Oo. Kalimot lang jud ko sa 0928-5508-727 0928-5508-727 oh, kana tawagin. Pero kung di nakaapas kay 43 na, it's time for DJ RC's advice. Happy pa ko na wadag hangin. Anyway, sa imuha, Mimi, actually, makonsider good nga na ay problem. Oo. I know some of you na yung mga tigpaminawa na to, nga muingon nga delay lang na siya, or muingon nga normal lang na siya. Actually, that's not normal. Anything nga dili usual, it has something nga may problema within. Muna kinahanglan ni mong ipasuta dito. Kay basig na ay delay sa motor nerve ni mo sa imong utok, padong sa imong baba, o nga nung adunay delay ang imong pag-istorya, ha? Dili na siya makonsider nga normal lang. Munang tungod kay na-experience sa uban, normal lang. Dili siya inana. So, kay tungod na itabo ni on your adult na nga stage, dili in your younger days, kaya na may uban din nga sa bata pa lang, yungit na sila daan. Apan sa imuha man good, na-develop siya. Wala kang kabalo, basig na ay trauma sa nerve ni mo nga nahitabo. Kaya lang subayon na siya. Tapos, and pwede ra siyang maagi o ka ng therapy. Oo. Pwede kung pwede matambalan nga nung dili, God. Anong atumang yung i-push nga mo, ingo na tanga, pasagdira na kay normal na. No. Makatabang man good po ang, kung matambalan siya, dako pong improvement sa iya, ha. Dili lang sa pakakita o ka ng karelasyon, kundi sa iyang tibuok po nga yung, being. O, diba? Kung feeling ni mo you are competent, you are capable, I know wala mo kung ingon nga pag nainana, dili competent, dili capable. What I'm trying to say, if you are confident enough, walay mga babag sa imuha karon, you are capable to do everything. Pero naara magod na sa imuha ang courage, God, naa sa imuha kung imo ba siyang buhaton. Or naa ba na sa imuha kung imo bang tagaan og panahon og oras nga ma-fix ka na imuhang gibati nga paminaw ni mo, hinungdan nga mas nag-lessen ang imuhang confidence. So para nako, kung gusto ka mangutan nagsakit ba na siya, we have no rights to conclude about your diagnosis. Apan, aduna ko'y suggestion. Mas maayo nga moduol ka og doktor o eksperto nga masuta ang unsay problema nimo. Kainana mangod, there is something going on sa imong motor nerve from your brain to your tongue, to your mouth, or whatever nga nag-connect ana sa imuha. Nganong dili, ma-process dayon sa imong dila ang kinahanglan nimong litukon. So sa utok kinali, dili sa dog maguna ta sa kasing-kasing. Dili pud maayo. No, ana siya ha, Mimi ha. Kaniya kuha scientific ang pagbase ani, dili ni siya hungihong. Ang isa tabi nga moingon ra ko dinhi ong kuan. Nga pasagdira na kay basig normal na, no. You're getting older, dili na siya ingon nga kinahanglan huwaton nimo nga as you get older, the more nga mas maglahi ang process sa imong lawas. Mo na as early as now nga kaya pa nimo manotice. Mawala siya. Oo, ako, I respect nga nindool mo sa ginatawag na itong kaningin nga magpatambal, no? Kaya man tayo inyuhaman ng pagtuo. But at the end of the day, our body needs a scientific response nga makabarog yun sa pagpasabot sa inyo unsa man yung problema. Okay? Bahin po sa lalaki nga ni hibuhat ato ni mo, ato lang iampo ang gaba. Sorry. Di ba maayo ha ka na magampo sa gaba sa uban, dili daw na maayo. Pero kung ako'y pangutan ni mo, Day, ayaw na lang yung tuhuna-huna asa karon. Ang una-huna ni mo karon, kung unsay paminaw ni mo makaayo sa imo. Diba? Kung ang imo problema karon, naka-apekto na siya sa imuhang whole being ni mo, then find a ways to solve it. Ayaw sa pag-conclude, kay basig matambalan ra, kung disidido ka, na niingon nga ba si nakasala ka sa kanyang diliingon na to, ayaw sa pag-conclude po. I respect kung naay inana, irespeto. Pero you have the choice nga dili ka magpabilin ana nga na conclusion. Ug masulbad ni mo na sa unsa pa mga pamaagi nga mas haom sa imo. Ha? O, Oo, ayaw. Dili po kumuyo nga dili maayo, di po kumuingon nga maayo. One thing I know, kung adunay tubag sa tanang mga pangutana nimo. Isa kong maingon, dool sa eksperto. Alright, wala naman kong igong oras, alas 2:47 na sa kahapunon. Mga katropa, mubiya na kong skagi na mapuabot na umupuli na ang programang Asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait. Ugma po, Biyernes, katapusang adlaw sa simana nga atong iubanan karon. Maguban-uban na po ugma sa programang X-Rated. At angin na po ninyo kung saan na po problema nga atong atubangon, nga atong salusaluhan sa sinugdanan, wa mangitay kalabutan. Diba? Pero okay lang na katropa, mo ka nang makapalipay na to o makahatag na to o kanang ginatawag na tong purpose sa kinabuhi, ang paghatag o tambag. Labi na parehas na kung otro pong tambaganan. Alang sa Radyo Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan ng kape.
6: na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Sanctum Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sanctum Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sanctum Plus Coffee Mix.
7: Sanctum Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sanctum Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
8: Ang Sanctum Gold Herbal Capsule, ang Sanctum Vitamin C, ang Sanctum Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
9: The secret of health.
8: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: exciting.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time on minuto sa di pang alas tres. At on time check, magigala hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Cafe Mix. Ang kape maghihigala nga maghatag na itong kaligon sa panglawas, dugang resistensya. At the same time, magkatropa, magkabusog usap niya. Why palpitation sa dugan, why paghilam sa tiyan, Sunthorn Plus Cafe Mix, dunay soya powder, mangustin o kamunggay. Ang itong kape maghihigala, mapalitin nyo niya sa Yes to Health Wellness Center. Dennis G Plaza Building, no? Sa Maydan, Diha, Kusalem. Sa Dakbayan, sa Sugbo, inyo sabding ma-order sa TikTok, Shopee, Lazada. Ang Sunthorn Plus Cafe Mix, galami kayo para ni Lulog ni Lula. Mapalit usab ni Across Majesty Pharmacy, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Pharmacy, Mercury Drug, Rose Pharmacy. O guman pa magabutika nationwide, Sunthorn Plus Cafe Mix. Kapi na, gamot pa! Alas 3:01 na!
1: Seras Malait, Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
2: Libertas nonis tayos adin kwa di volamos! Sed Fatsera, Warriors Tomes,
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
2: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung unsay husto.
3: Asintado! Eric Manait!
2: Luzon, Visayas, Mindanao, malipay yung hapon usab ka natong tanan magasugit ng Paminaw adlaw karon nga Huwebes. Pitsa dos ding buwan, Hulyo tuig 2026. Og sa gihapon, ako ka tropang Eric Seras Manait. Makiguban ka ninyo hangtod ta sa lasing ko mahinaot kung naamos mayong panglawas. Mayong gihapong dagan sa inyong pangunauna. Kapiskay, kadasi o kamaya. Grasya og kalinaw sa kahitasaan manaa ka natong tanan.
3: Asintado!
0: Exciting!
2: Ipahibaw ang pag-asa mga katropa nga di atay laing paaboton nga bagyo sunod simana. Matay, porbida, murabag baka panglibaw at isbalhibo kay ang kining pahibaw sa pag-asa ila kunong gimonitor kining maong potensyal nga super typhoon. Ha? Nga posibleng makapa-enhance pa og maayo sa habagat sunod simana, mga amigo. Bago pag ganing migawa sa par ang bagyong Henry, di na po'y laing musod. Ha? Ang pag-asa maghihigala, nagmonitor karon nining Osaka Tropical Cyclone, layo pa hinoon ni maghihigala sa nasod, pero tungod maghihigala ning presensya niya, makapa-enhance kini sa ignota southwest monsoon. Da mapakusog niini ang habagat sunod semana. Ang pag-asa ni tug-an karon lang hapon nga ilang gimonitor karon ang tropical storm gawas pa sa ilang monitoring domain mga higala. Og matod pas pag-asa nakikita nating itong tropical storm na ito ay mas malakas pa sa or mas lalakas pa sa susunod na mga araw. At posibleng pumasok ng ating area of responsibility sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Matod pang Lian Lorito sa pag-asa dito sa Manila, mga amigo. Nga kiniko ng tropical storm nga doon ay international name nga Buffy, na himutang kini sa pagkakaroon 3,700 kilometros sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Asa ka ni napita mo soon maghihigala simba ko? Ari ba ka ni manukad mga exhaust Bisayas atos Mindanao? Ha? Dili na yung pagpanghulga ha? Importante maghihigala ang maawir mundaan. Kay, karong ko mga panahon na maghihigala nga di anata sa tungatungas tuig. Ang pag-asa ni Ingon Manggod maghihigsoon nga doon na mga bagyong atong masinati maghihigala ni ini mga buwan ha? Gani karon lang buwan Sulyo ang pag-asa ni Ingon. Banabana nila duha ngantos upat ka mga bagyo ang musod sa Philippine Area of Responsibility karong buwan na.
3: Asintado!
2: No, so, unang nisod ang bagyong Henry, although nigawas to sabsiya, karon sunod simana, di anapon magigalay giingong musod nga bagyo. Ang problema ni kay ila man ni dito karong gihulagweng super typhoon. Sa o naman lang ni, unya wa para may intawon maplasta ni nga itong mga flood control. Ang pag-asa ni Ingon nga kining maong bagyo nga Bavi posible kunong musod sa Philippine Area of Responsibility isip super typhoon sa adlaw nga Wednesday. Sunod simana, it will be assigned the local name Inday. No? So, ato ni tanawon magigala kay kung makasod na kunong isapar, tawagun kunong bagyong Inday. Although, ang ilang current projection indicates nga di kuno ni maglandfall o why landfall scenario.

0: at least na ibawa na mong daan, ha? Oh, sige. Wailain maghiga lang monitoro na to. Gikan karon hangto na sursima na kining maong giingong super typhoon nga bagyong Inday, mga igsoon. Ampo lang ta nga, di unta ni maghiga la, ingpit ka bakasod sa par. Alas 3:07 na maghiga la, sapon. Sa atong pagpadayo ning atong tulumanon karon sa di pa kumuirog sunahan, patay di aman maghiga la dito sa gawas ni. Di aman magigalay o sa kamayor mga tigpaminaw dito sa Mexico nga nagpakasal o sa kabuaya. Although, usahay, makaingon ta nga, nangayabag na bang ubang mga tao sa kalibutan? Pero, akong ibasang balita, magigala, kini nahitabo karon nga kasal dito sa may Oaxaca, Mexico. Nga, kining, di ay o sa kamayor dito, nga iyag yung gipakaslan ang usa ka buaya tungod kay matod pa kabahin kurunis ilang ritual mga higala.
1: Asintado!
0: At ano ko ipakita, Double G, ang video tanawa na kung mag-iigso o kung saan yung hitabo sus wapang po dinoon yung hitabo dari sa Pilipinas na nagpakasal ta. Naana ba yung nagpakasal mga higala dari mga hayop? No? Andito sa Mexico, grabe yun kay buaya mga higala yung gipakaslan. Datay video magigala gi. Andam mga kaigsoon ang tanawa na kuning video ha magigala por bida. Kita diri mga honor matag buaya di man ta magpakasal. Oh, dara, dara, dara. Di sayo-sayong buaya. Oops. Ha. Oh.
2: Perde.
0: Oh. Tanawa. Kabahin kuno na silang ritual, ha? Huh? Ala sayaw. Oh, sus porang bata ang buaya. Oh. Napay banda. Oha. Yati ha. Oh, sige. Oh, ang buaya magigala behavior po kayo. Sige, bunal. Oh. Hastilan.
3: Oh, ella viene a desearle bienestar a la comunidad, para que llueva, para que tenga productos, para todo, a los encantos. Por eso viene. A las 2 de la tarde se va a casar con el presidente municipal de este pueblo.
0: Tora, tora, tora. Botanes la misa en buaya. Ok. Botanán pa' yo dito caro gaun. Isos, Mario Josep. Hindi ako nag ibotang ang gaun ang buaya. Aha. Ok. Sige. Sana may tao idagas otong kaning ko bang tao eh.
4: Nasa lista lang niya.
0: Uh-huh. Oh, darang buaya. Sus. Kapilip. Aha.
5: Afortunadamente, gracias a Dios, aquí en nuestra comunidad siempre ha prevalecido eso porque siempre somos uno de los pioneros de conservar lo que es la naturaleza, respetar lo que es la naturaleza, mantener siempre en equilibrio esa situación entre humano y naturaleza. Siempre comenta la gente que cómo es que conservamos nuestras tierras, nuestros cerros y todo eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquí nosotros siempre esa es la prioridad.
0: Sí, sa- mantener. Salamat kayo. So, di a maghihigalas, nagdihit, dara, dara, gipasa na maghihigalas, groom. Op, iyang gikogos ang buaya. Op, gisabligan o gabuak. O niya, okay, mayor niya dito sa Mexico. Okay? Jesus. O niya, gisayo-sayo ng buaya. Murag yung bata. Mm-hmm. Gihag ka ng buaya. Ay, sa buaya. Op, o, oh, o, oh, o. Oh. Hey, kaya naman ay kiss na ba? Yung minaw kiss na bride, gikisa nga buaya. Ha? Ha? Sana may tao na yung atong ubang mga tao. In a way, nagnihit na siguro yung babae dito kay mao nang buhay ang lagi pakaslan. Nga ano ba yung tao ni Mag-iigal? Murag di ba ni insultos mga babae dito sa Mexico? Ano ba yung tao sa kadaghang pang babae siguro tingali dito po doy? Anong buhay ang manintay yung ipakaslas mayor? Ha? Dara, tanawa oh. Oh. Doon na maghihigala dito eh, ingnon ta, bridal gown ang buaya. Ha? Bridal gown ang buaya, unya. Kining, ops, daras mayor, gikisa ni mayor ang buaya kayang gipakaslan.

0: Carlos Mariusip. Ha? O niya, o sa may tabo na magigalas, honeymoon. Kita diris Pilipinas, nagama po tagtotoo, pero wapang po ko kadungo, magigalang doon ay mga tao diris Pilipinas na nakigminyo dito kabaw, nakigminyo baka, nakigminyo kabayo. Sana may tao. But lang, no? Makasabot pa ba kayong taong ginoon ni magigala na to? Eh si Adan, huwag man ito makigminyo, magigalag buhaya. Huwag ito makiguban, magigala ditong hayop. Si Iba, magigalag. Mabita ito nga, naghimo, magigala ditong babae ang ginoo. Eh, nakitaan man dito si Adan, magigala nga, pirtig yung luyaha. O niya, murag, walang kabuhay-buhay ba nga. Siya rin ito nag-inosara mo, tuntuag yung babae, kay iparis yun ang laki nga itong babae. Huwag man magigala mo ingon ang ginoo nga ang laki, iparis ditong buhaya. Kaun sa na ba yung tao ni? Dito na maghihigala sa kining Oaxaca, Mexico. I don't know saan ni pagbasa ng ilang lugar dito. Oaxaca, no? Oaxaca, Mexico, no? Magkakaigsunan. Kay dito ko no maghihigala sa ilang ritual manggod. Ang ilang pagtuo dito sa mga lokal magkakaigsunan nga kinikonong Oaxaca buaya. No? Nagrepresentar ko nun yung mga kaigsonan sa inang kalikasan. Okay, sige. Dili din na peligro ng buhaya dito sa Mexico. Andres Pilipinas, mga igalasos, probidad, di kwilyo. Ang dito sa Mexico, buhaya nila dito, kanapang naa mga igson sa suba. Naa magigalas mga sapa. Ang buhaya diri sa ato, to adaghar magigalas Manila.
1: Exciting!
0: Sus! Ambot lang. Salamat, Tumulji. Alas 3.14 na magigalas kamahapunon. Anyway, dirito magigalas ato mga hisgutanan kato magigala kung alam to kininga pawagtan lang to sa doka kay alas 3 manggod magigala ting doka. I'm sure nga ang uban di magigala ng aloya na so pawagtan lang to sa doka kay listen po kay maminaw mo di magigsoon di pang doka mo uban isa kung ninyo hanto dala 5. Anyway, dirita sa ato magigala magisgutanan unsa naman po ning nahitabo diri sa Cebu Eastern College gadia naman po magigsus bago pag ganit ko nagisgot kaganyan ang buntag dito solid impact. Naamagos Kuya Carl Umiga na minaw man dito si Kuya Aying Aguilar sa lupan. Nang hinaot pa gani ko maghihigala nga hinaot diri sa Cebu, wagi ingon ini nga mga insidente so sama aning mga pagpanunggab, pagpamusil, og uban pa diha maghihigalang bullying within the school premises. Kay so far maghihigala, sa balita mga kaigsunan nga itong mabasas pamantalaan karong adlaw wa magidpod. Kining nahitabo karon nga shooting threat sa Cebu Eastern College, mga higala nga nadawat kaganang buntag alas 10. Ugma pa ni Mapatix pamatalaan. Kaganiha magun mga higalang buntag, nagisgot ko nga, dito mga higala sa Zamboanga City, tuwa dito mga higala grade 11. No? Estudyante mga higala ni nga grade 11, gidonggap niya ang duha ka mga classmate, mga kaigsunan nga bully kay saan tama po magigala nga kining grade 11 pugson man po kuro siya pagpasuyo pag mariwana. Kanya altar boy siya manghigala mo na nga suko kasi siya mga classmate diya nagbit-bit ang kutsilyo donga magigala kaghapos buntag adlaw Merkules
2: asintado
0: dito na sa Zamboanga no lahi po ito na itabo magigala dito sa Bacolod to apod magigala ilang insidente dito mga estudyante gyapon karon. Ato ipakita double J kining maong mga ingon ini nga threat oh tanawar oh. Bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen. Thanks me letter kung masuspended inyong klase sa mga ga-eskwela diri. Unsa man ning ingon ini maghihigala nga mga comment or ingon ta mga caption mga post sa mga o sa mga batan-on maghihigala ang nalambigit ani di ay kinigi tanawar ko no di caption ano yung hingan lang sanso wara ba maghihigala dito ay profile picture Kuya Aying Kuya Carlo Umiga Kuya Carl Omiga, Sir Gadi, gibutangag kapsyon dere, pasalamat ko, unya, kung masuspended inyong klase sa mga ga-eskwela dere. Unya, di abaghigala, bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen. Kisa man yung mga freshmen, kining mga first year high school. Ikaw maghihigalang ginikanan, makadungog kag ingon ini, maratol yun ka. Labi nagtuwa kay estudyante gipatunga diya sa Cebu Eastern College, mga higala.
2: Asintado!
0: Ha? Bago pa ganita, nagisgot ka ganiha nga may tagway ingon ining mahitabo diri sa Sogbo, di agad hinoon. Na? Gibutangan pa diri maghihigalag, bantay-bantay mo kay mamusil ko. Now, kay baba mo maghihigalag, unsay reactions mga ginikanan karon? Manginaot sila. Kay first time man po di sukad nga nahitabo to nito sa kluban. Karon pa nahitabo, mag-iigala diri sa Cebu nga dunay ingon ini. Nga mga threat. Unsa nang threat? Hulga, sabi ni Saya pa. Dunay mga pagpanghulga sa eskwelahan. For the first time after the shooting sa Tacloban, karon di ah. Sa Cebu, Eastern College, Cebu. Unsay gustos mga ginikanan? Gusto nila, bahala mag-iigalag ang uban dito karon nga mga siyudad sa ubang mga lugar, wa pa masulbad ang mga kaso dito, hangyoon nato maghihigalang kapulisan. Nga kini maghihigalang ng hulga o binuang manggani ni or tinuod manggani ni, kinahanglan yun ni maghihigalang masakpan o niya taralon yun baga kaigsunan. Aron dili sundogon sa uban.
2: Asintado!
0: Kinahanglan mo demand yun tas kapulisan. Ha? O sa ato mga opisyalis sa gobyerno. Kay, tanaw ako, diri na po sa Cebu, mga higala, doon na po ingon ini. Bantay-bantay mo kay mamusil ko ugma sa mga freshmen. Gisayunan lang. Oh, nanggawas good mga higala mga bata, kay gipagawas po. Niabot ang mga pulis, mga kaigsunan to verify kay unang nadawat mga higala matod pa, bomb threat ko no. O niya, karon mga higalas, pag-imbestigar, nasuta maghihigala nga shooting threat na yung mga amigo. Oh. So, karon ang ato maghihigalang ipanghinaot nga dili ni palabyon sa ato mga opisyalis, manawagan tang Mayor Nestor Archibal, Vice Mayor Tomas Osminia, tanang mga konsyalis sa Sugbo, atong presyuron ang kapulisan kinahanglan, ilag yung masakpan. Paita bitaw po, kinibitaw maghihigalang social media. Kinahanglan ni Gud siguro tingali ni maghihigala nga istriktuhon Gud ba? Kay, perti ra magong dalia mga kaigsunan makahimo dito mga fake account? O usag yun ni dito mga problema nga akong nabantayan? Ha? Kining pagmugna o mga fake accounts mga kaigsunan, mangdaot nga dito uban, o di gani mangdaot, manghulga nga dito mga igalas uban, no? O di gani mangdaot o manghulga gamiton mga kaigsonans pagpangilad, politika o unsa pa na. Nga nung di man kapitol ang atong gobyerno, ana.
2: Asintado!
0: Nga nung di man yun mga higala makapalaom sa investigasyon o niya makapaundang sa ingon ini nga mga trolls o mga fake accounts bakay probida mga higala o di lagi ni masulbad ding nahitabo o rondi sa Cebu Eastern College. Nga doon na dito karoy kuno shooting threat. Mugara ni unya manakod na po ni sobang mga eskwilahan. Naing na kong bakakon mga higala. O kini mga higsong nagmugna-mugna aning hulga nga mamusil ko no diya sa Cebu Eastern College, di ganin ni masakpan, lain na pong eskwilahan aning bulabugon kay eksunan. Bantay-bantay kay mamusil ko og mas mga freshmen. Tanawa na gano. Binuhatan ba ni gingon ini mga higalang tarong ataw? Ha? Binuhatan ba ni? O tarong nga estudyante. Di ba? Waman padak-an ng mga bata maghihigala aron nga mamusil. O guwapo yung ginikanan, siguro yun diha maghihigala nga nagpadako og mga bata. O niya nagsigi maghihigala ingo ni Dong, inikadako ni mo Dong, pamusil ha? O. Di ba? Tanan yun maghihigala ang ginikanan, nagsigi yung ampo nga kining ilang mga bata, once mudako maghihigala mahimong tarong. Pero, tanawag kung sa initabo, na magimuli ko yung mga kaigsunan, pareha aniron o. Kinsa may pasangilan aniron. O niya, ang ako ditong gikabalakan kay basin maghihigala o niya o kini mukalit na o niyang kahilom, ilabi pa maghihigalag mamingaw na usab o niya mukalit na po dito maghihigalag tumaw ang laing pagpanghulga. So, ang mahitabuan ni Mugara yun ding mga kanahang dagko. Ha? Dili ba ni mga igala binuwa, di giniingon mga kaigsunan nga binuangan or baka mag-iigala magyaga-yaga ta bahig siguridad. Kay daghan ang nga trauma nining mga panghitabo sa eskwelahan karong mga panahuna. O niya, karon doon na hinong, kaganihan ni buntag. Doon na hinong mo tumaw ng ingon ini, bantay-bantay kay mamusil ko og mas mga freshmen. Wata kay ba og seryosohon ba ni or baka binuang tinuntura ni? Pero bisan pa man mangiigala og ingon ini. Kinahanglan gyud nga masakpan ang tao nga nagmugna ani. Ang nagpost ani, diha tan-awa ra gud magiigala ang kuan? Why profile picture? So meaning mga kaigsunan fake account. Ganong dali ra man kaayo mga higala makahimo og mga fake account ang mga tao karon. No? Taliwa mga kaigsunan sa gipanghambog sa gobyerno nga kanang ang ato magigalang SIM card i-register na. Karon, kamo diha magigala nakabantay ba mo? Nga kanang inyong cellphone mukalit nagtingog mga kaigsunan nga dunay mga number nga wa ka kaila. No? Mukalit og text diha nimo. Oh. Ngano gud ning taon nga nakakuha mo sa number nato? Di ba? Mahibong lang ka unyang uban diha mga kaigsunan scammer na. Ngano nga maka sold man sila sa ato mga number nga private man eh. Diba? So diyan, dapita palang daan, pakyas ng gobyerno. Sa ilang gisaad, manghihigala nga kanang SIM card registration, mao kuno na'y pinaka-safety, aron kunong tanan nga mga users manghihigala. Dili mabinuangan sa uban nga mga waylingaw. Karong tanawa, kinilang akong cellphone. Mabitong kanunay ni naka-airplane mode, labi na gabi eh kay samo kay ni si panawag, bagigalag. What a kibaw, saan man yung mga tawana nga? Naman sila yung mga number, ano niya, mag-text o kung sa panadiha, etc. Daw nga, why mga pulos? Gawas lang mo, text ang kineng taga-SIM card, taga-Globe ba, taga-Smart ba? Or baka bagigala, taga-PLDT ba kay nag-connect kag wifi o sa panadiha? Why problema na? Kay imo maghihatag ang number mo diha. Pero kining uban manghihigala wa ka kaybaw. Usa man ning mga pangana. Ngano ba itaon nga nasaag ba ni sila? No? Hangtod nga mabot sa punto nga nay uban diha ipang-click ng mga link nga gipang-forward. Wala, biktima na kag scam. Dire las ako daghan kay maghihigala nga mga ingnonta kananaa karong mga link nga ipada diri. Di gani, ari manghigala sa spam message sa messenger, naapo na. No? Ngano, makasood mag yun na sila, makapenetrate mag yun na address ato mga account. Kinimaywa na ko masabti, ngano, di gani manghigala mapalauman sa investigation sa atong kapulisan. No? Diri manghigala sa cybercrime, manghigala, kinsa pa ni diha karon nga mga law enforcement agency nga mo dito ko registahasan bahin sa cyber security, wa gyud in town. Gawas nun kayong mga troll, gawas nun kayong mga fake account, pagpanghulga, pagpanghadlok, mga kaigsunan sa katawhan. Parehaan ni karon. Kining nagamit, magigala fake account man eh. Kunya, nalipay na gyud. I'm sure kadtong nagmugna-mugna ana, nalipay na tong karahong dako, nga di ah, nabulabog ang mga estudyante di ah, sa Cebu Eastern College kaganiha mga pariente.
2: Asintado!
0: O niya, ganahan ta nga di ah, ratakutob. Nga Igor ang maghihigala mo responding atong kapulisan o niya, way madakpan. Nagkatawa lang tong kanahang dako. Mahingon to maghihigala, success. Ah? Mission accomplished. Ako dito karong natugaw. Akong nabulabog ang mga estudyante dito sa eskwelahan. Ah, tungod sa akong post. O niya, kung saan man ipagukod. Muna nga ako manghihigalang hangyoon, sila mga kaeksyonas Mayor Nestor Archibal, diha manghihigalas Vice Mayor Tami Osminia, kinahanglan yun mga kaeksyonan siguro tingali nga ato na nimpalaw magmaayo. ang ingon ini nga mga klase nga mga hulga-hulga. Di lang kay kanang bomb threat, no? Kundi kining ingon ini nga uso na kayo karon. Ha? Kay wa maguta mahibaw magigala nga tinud-on eh. Although dunay uban mga kaigsoonan miingon nga ah, basta dito karag magpahibaw ri kay di man na tinuod. Na may uban mga igala kamo mga nagtanaw sa YouTube. No? May hapon sa mga nagtanaw sa YouTube. Muingon mo po na sila nga, ah, basta ganing magpaibaho na katropang Eric, di na, di na tinudon. Pagpanghulga na na. Ang tinuod mga igala nga daotang tao o muhimo kuno krimen, di kuno magpahibaw.
2: Asintado!
0: So bisan pa man o gingunana. No? Nga kini mga igala pagpanglawgaw lang. Pero di gyud maayo magakaigsoonan, kinahanglan yung silutan. Ako'y mayor magigala, for example, sa saka lugar, o niya doon ay magingon ini. Niya masakpa na to, magigala, ang siya naghimo. Ako gigibitas, Black Paul. Ibita yun ako sa Black Paul, di hinon pat yun. Pero atong ibita ay magigala sa Black Paul, ato magigala ang pakaawawan. O niya, pagkahuman, painitan. Pagkahuman, ibalhog dito, Bartolina, kaigsunan.
2: Asintado!
0: Aron dili, mga kaigsunan, sundogon sa uban. Ha? Eh? O, pananglit ba? Mamayor, taso sa kalugar, ako nang buhaton yun, kaya aron mag-iigala ang way mo sunod. No? Pareha bitaw mag-iigala sa uban, mga nasod nga. Tuagan eh dito yung mga badlongon sa ilang lugar. Ay, ila ditong bunal-bunalan, oy, atobangas mga tao. Ah, ila dito magigalang bunal-bunalan at tubangans daghang mga tao. There is Pilipinas kay mapinanggaon magitag mga badlungon. Once masakpan, eh balhogs bilangguan, o niya pagkahuman, pakanon. Ah, pertigong nakuha gastong BGMP magigala aning mga piniriso diha karong silda. Ah, obito na magigala nga tungod aning nagkadaghang badlungon karon unya wa na sila kukahadlok paghimo dito mga krimen. Daghan na ninawagang ibalik ang silot kamatayon. Aron po kuno muluag-luag kining ato mga bilangguan, di na po muna ko gastos atong gobyerno kaigsunan.
2: Asintado!
0: Alas 3:29 binas kahaponon, may hapon sa mga nagpanaw sa YouTube karon. Kumusta mo diha? O diri sa Facebook Live? Sir Gadi, Ma'am Aubrey, das Asia United Bank, may hapon. Pag-ulan ni mga igala, nag-order sa tong kape. Ang mga taga Keep Wealth Building sa AUB. Di abag-iigala ay palit ni Sir Gade nga ubay-ubay nga Santon Gold Coffee Mix. Di apod mag-iigala ay Premium D3 Coffee. Nagpasabay pa po mag-iigala nga itong mga gwardya niya sa Keep Wealth Building sila si SG Banson o mga kaubanan. Salamat kay Sir Gade, Ma'am Aubrey o sa mga tiller sa Asia United Bank. Good afternoon. Samtang may pagpaminaw sa gatong Aaron Abakita, Sir Rick, naibag yun, apoy ayuda. Imot ikons ka ng bagyo ha, katropag Eric, mauna ang kasuko ni Inday Sarah. I-wipe ang mga buaya. Okay, Lorna Margarita Sambagnos, may pagpaminaw. Niya Norma Roperos Rabor. Brown off diri sa ato, di may kapaminaw sa radio. Agoy. Oh, badi ay. Niya Christian Amodia, mura maghubog na sila. Nagpataka na mag-istorya. Daghan naman nag-drugs ang Mexico boss. Daghan man nag-drugs ang Mexico boss. Wa ka na, madaot. Nayabag ng ilang mga hunahuna yun. Niya si Nads Jadman, likoy utok ang mayor dito. Niya, why nakigminyo boss pero naay ng rape o kanding sa una. Manuel Rivera Gualberto, sir, may hapon, shout out from City si Taxi 563. Sige, katawa ko pasayros buaya. Okay, may pagpaminaw ni mo katropang Manuel Rivera Gualberto. Asa may biyahe ni mo ron, sir? May pagpaminaw sa mga taga City si Taxi, RF Taxi, MRG Taxi, Molavi Taxi, Holiday Taxi, Ken Taxi, o guban pa nga mga taxi units karon. Oy, giundang narabadi ay magigala ako ning gibalita kaganyang buntag dito sa Solid Impact program na to nga ang DSWD ilan ang gipaibawha nga undang na ang pagpangatag og 5,000 magigalang ayuda nationwide. So kantong wa kadawat magigalas ayuda. No? O niya, na-appeal mo sa lista? Pasinsa ay ta. O magkasulti pang buaya, muingon dyan ng kanahan, inyo pa kong giapil-apil sa inyong kabuang. Iga, Sir Gadi, sabroso Jisrael, animal abuse na siya, ana, Sir Rick. Okay. Dere sa toa, sir, kay mga buaya nas Congress. Feljon Padilla, katropang Eric, gipasabot, ana, ang mga buayang politiko pwede ragyod pamanhon o mga artistang babae sama ni Nona. Okay. Danilo Baring, ang buaya dere sa ato, sir, mga nagbarong man. Okay. Makram James is watching, Sir Rick, nindot pakas, ha? Nindot pakaslan, katong buaya nga nagdag malita, nindot pakaslan, Sir Rick. Okay. Kato ko ng buhaya, nagdag, malita, bagay exos, kadaghan dito, bagay igala sa House of Representatives. O niya, si Hay Nuran Ferrer at si Nitsa, asa exactly the pitch, Manila boss. Christian Amodia, o niya, Sir Rick, puro lang dyan kabuang taga Pinas. Lorena, dito Pinas, Mexico to. Lorena Gabato, may pagpabinaw niya sa Basak San Nicolas, Sherwin, Vulcanizing. Si Chang Sifo, may udto. May hapon, sir. Solid, naminaw din sa No One Else, The Fifth Element, The Low Bender, Mr. Irwin Ahong, Dili Rabani, sila pwede sayon. Sayon kay Masuko, mga suko. Direra na sa Macchan Island City of Caltas Ayuda. Chang Sifo, Jerry Silawan. May hapon, sir. Ang buhayas, Pilipinas, di Corbata. Sa Leyte, Sir Rick, na ay nagpakasal sa Rugbuaya. Ang pangalan sa babae kay G. Kay C. Ida ko no. Huwag sa manig mo. Ha? Huwag mo nga makram siya. No, mamaya pilido. Emoticons. Sakay. Sa panahon rana, katropang iray, pero maayo, masota, dyan po. Kaning kanong hitabo sa CEC. Leo, Lian, Timpungko, Flor Delica, Boy Tagship. Mayong hapon, why pulos ang mga SIM registration kay makasurgi hapon ang mga scammers. O gani. Bongbaya, isulod sudlan, isulod o niya, sudlag hulmiga at niya, sudsako, pasuhan. Okay. Jesus Nieves, para nako, mas mayo nga ibalik ang death penalty aron mahadlok ang mga kriminal. Nico Barber Constante, maulanon nga kapon nun, Boss Eric, naguan di ay. Wala mo ito maguan pag sudak o rin. Greg kong Ashley nga kugihan kayong barbiro para palit kulapo niya. Arvin Habas, sir, nagkadaghan na diyong mga batanong badlungon from Subandako, Mandawi. Renato Abad, niya Jordan Lipasana, Sir Eric, matrace up boss kay register ang SIM. Karon, pwede di ron. Ambot ang gobyerno, puro hanggaw ang sige nog impeachment ni Sara. Il win tura Avirilia. Kung ang kriminal nagpatay, human rights, dayon. Kung ang biktima, wala ra, paita. Kantong wa kadawas ayuda, huwat lang ta sunod da. Sunod ko ng gubat, masi maggubat pa magigilasin ba ko? Ay, o sa may rason nga nung natagan mo ayuda, tungod sa gubat dito sa Iran. Now, og why gubat magigil, ha? Away ayuda, pero maggubat na magbalik dito magiging susbidulist, lain na pong ayuda. Si John Sokwahe Diaz Mabulo, Toyota, while nag-tent, Jim Rill, Eric Katubig, nagpaminaw na turon. Magpapaminaw, katropang John Sokwahe, Willie Gitoro, sa Suarez Brothers, Diaz May Dan Osminia Boulevard, Maribel Villegas, may pagpaminaw, Diaz Husati Inayawan, 207, shoutout idol from Niluan Yate, o niya Lorna Margarita, Flor Delica, Sir Rick, gubot mas lokot ang paggobyerno karon. Supremong alamat, Emerito Lacunia, nagpaminaw sab nato ang pasero, Padongkong Airport, gikan ni Ginhawa Dilpin sa Kintaxi. Ha? Nagpaminaw, Emerito Lacunia sa Kintaxi. Joseph Anthony Cabasi, may pagpaminaw sab. Kumusta man diha, idol? May pagbiyahe na mo diha, murag... Tiba-tiba naman siguro na yung akong amigo, magigalas, Toyota, Mabulo, kay... Ha? Ay, sibat naman mga kaigsuran. Okay na siguro, nakakota na magigalas, Hel. Alfredo Soriano, Nisa Tampipi, may pagpaminaw, di akaros White Hills, Manawa. Edson Limpangog, naminaw, Midris, Converging Areas, Lapu-Lapu City, Silang. Alvin, Roger, Diaz, Ramos. untong nila. Salamat. Sin kami pagpaminaw. Shout out kang amay Tiro Paldo na punto. O sige. O niya, Chanri Ridoblado, Boss J, may hapon, naminaw, may uniris, may gunfruit. Samta naghigo, pag Santon Plus Gold, Jabrin. Dere sa may Kaugis, Ante Kira Buhol. Salamat sa mga nagtanaw ron sa atong Facebook Live, huwag dere sa YouTube channel, kumusta? Solon TM1KR, may hapon, nagpaminaw, ramini mo, shout out kung papagilir mo. J. Lumungsod, shout out, Chic Avenue sa Tabunok. Salamat kayo, J. Lumungsod. John John Paspi Idol na kapinapunta Santon Gold Coffee Mix kay Bognaong Hapon. Helong Tonyakaw, adyumi ka daw itong bugas. Ngayon da ni Umintado, taga Cortes Buhol. Ang hatay na sa Umintado bugas. Sige, Alana Noling. Ang hapon, Boss Eric, tanawin mo sa YouTube kami ni Diboy sa Mactan. Rampi Cabanero, Sir Rick, may hapon, shoutout lang ko ni Carla. Sa iyo nag-andam panihapos, nakuha mabani. Kasayo ba po rin taos panihapos, alas 3 pa? Ilan ba rin mo kabatalyon pa kanon diya in taos, nakuha mabani, alas 3 pasado pa man. Nag-andam na mo para panihapon. Noy Binoy, may papaminaw ang kongres sa akong anak na si Paul Vincent Baranga. Nga mo graduate karon sa UC Mambaling, BSMT, sir. Sus, praise the Lord, salamat kay Ginoo. Di anong tayo mga graduate na ito, magkasakay unta nagbarko, Noy Binoy. Ha? Ang imo dito karong estudyante gikan di as UCMETC, Bachelor of Science in Marine Transportation, hinaot pa unta nga magkasakay nagbarko pohon-pohon. Ako bitang ipangutana nga kung bugoy, kanos aman ang graduation sa mga school meet ni mo di as UCMETC, siya nga, karong sunod si Mana pa, no? Katong dito may buhol last week. So, karong nagsugo na gina yung mag-iigalang kuwan. Congratulations ni mo, Sir Noy Binoy, ha? Emeline Dulosa, Sir Paxio, ming hapon. Edmond Tabirara, Onya Elina Natolia, Janet Sotes, ming hapon usab. Pag-regret sa compassion, sir, si Sir Rodolfo. Nagtanaw ni mo sa Santo Niño Village mientras nag-duty. Thank you kayo ninyo. No? Atong oras, mag-iigala, is alas 3.39 na. Inigbalik na ko, mag-isgota mag-iigala ni ining pagpanghambog ron sa gobyerno sa Pilipinas, ang World Bank man kuno mag-iigala ay nag pahibawaan eh, kay mao man gikota mag-iigala. Or in, I mean, mao ni gikota mga kaigsunan nga giklasify na ta sa World Bank as an upper middle income economy or upper middle income country. No? Abot og badawat makanis mga Pilipino. Ha? Kini nindot ni mag-iigalang gisgota sa itong pagbalik kay ato mag-iigalang i-relate ni sa atong tinod-anay kahimtang. Tinood ba yun? Nga, ang Pilipinas di anas upper middle income country mga kaigsunan. Ha? Or baka mag-iigalang gitoy lang po ni sa gobyerno karon pinagis pagpakikonsabo ng ito sa World Bank aron nga makakuha patagdugang investor o kumpiyansa gikan sa mga investor magigala nga bubo-ubo pagdogang pundo din sa Pilipinas. Labi pa nga itong presidente ng Tuas Canada karon. What do you think? Sa inyong tanaw, ang kini magigala ang atong gobyerno di anagyods upper middle income country na? Meaning, natarong yun dito pagduma ni Presidente Bongbong Marcos kining nasura? Inigbalik ato ning isgotan mga katropa. Oras, alas 3.40, itong time check, hatod ka na kanato sa itong Santhon Vitamin C, ang nanasinik o alkaline base ng Santhon Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
1: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santone at vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
1: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Kadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainong po kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, nako man din nagbuhi nga bitin si Papa no, nasa yung atubangan niyang gidala-dala.
5: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig na ka niya ay ama, kay isog kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
5: Ay, ama!
6: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
10: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasi Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktik.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor.
11: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
14: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
15: Ug matag Domingo.
14: Libre na
15: magpakonsulta sa doktor
14: dinhi mismo
15: sa Yes to Health Clinic.
14: Ug mapalit nimo dinhi
15: ang mga produkto sa Yes to Health.
14: Yes to Health Clinic.
15: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
14: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: X FM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 3:45 na, mga katropa. Ang atong time check, hatod ka na ka na to sa atong Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, magigala, magkatabang ni pagpaubos sa blood pressure sa atong lawas. Ato mga keksyon ng produkto, doon na kinibagigala dito'y ahos, napag ipalia, napag dito'y espirulina, doon napag ipagigala dito karoy ignonta, mangustin o kamunggay. Ang atong produkto magigala, 14.50 lang ang buktini. Inyong mapalit, di akaroon sa inyong mga suking butika. Importante kayo nga kita mag-inom kanunay niini. Huwag mo kita mahibaw, magigala nga doon na natay high blood. Labi pa kay tagsara kita magpa-check-ups, doktor. Numero uno, magigala, gumikan ka, maglikay, putas, meron nun, magigala, as doktor. Whether mo admit mo niya na or dili, tinood gina magkaigsunan nga, kamo diha, daw, magigala ang uban, di po siguro tanan, mahadlok yun, magigala, magpa-check up kay numero uno, Bayer's doktor, ikaduha, ang girisita, pos doktor paliton. O niya, naapoy uban magigalang, di ganan magpa-check up, gumikan kay numero uno, basi nun niya magigalang, bawalan na sila sa pag-ubang pagkaon. Wala nga palihog sa ato mga katropa niya magigalang, Santon Plus Gold. Kaya di matagda na to ang pag-igo sa stroke, ang pag-igo magigalang sa heart attack. Why oras gagipili? Kaya mo ang matang sa sakit, Santon Plus Gold, magigalang, makatabang ni. Pagpaubos sa blood pressure o niya makapanindot ni blood circulation sa lawas tungod sa sangkap nining ahos. Santon Plus Gold, it supports your health.
6: Seras Malait, Asin Tano.
0: Alas 3.47 na resulta magigala sa King Dragon. Alas 3 gabula, Trifle 5. Derita bagigala sa atong gisgutan kaganiha before ta nga ni commercial. Kini ni ang ato ipa-play ragod palihog double G kanang video di end gipanghambog ni presidente Bongbong Marcos. Nga ang atong nasod karon is di ana bagigala sa upper middle income country.
6: Asintado.
0: Ah, biya baga kaigsonan ato ni bagigala ang ipakita da ninyo. Kay gikan sa pagka lower middle income karon di anatas upper middle income economy. Hasta ning dota paminaon magigala ning balitaang ingon ini pero mao lagi pud na. No? Ang dakong pangutana tinuod baka na. Ato i-play ang mensahe.
7: Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Mm-hmm. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. Mm-hmm. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan.
0: Kuha lang ng audio. So, kadungog mo. Anong mensahe gikas atong Pangulo? Worth celebrating kuno, baga kaigsunan. Ang ayan lagi kunong sa ulugon. Kining ingunini maghihigalang kalambuan nga nakabots Pilipinas karon. Kano sa mo magtumbag baka niya? Kining ato maghihigalang gobyerno. Di ana mga kaigsoonan sa ignon ta upper middle income. Kining ang akong pagsabot ba? No? Ilag yun dito karong gibarugan ang ila ditong slogan nga bagong Pilipinas, bagong mukha. Since 1997, karon pa mga higala, diyan ni Irugta, ugusa kaang-ang. Kaoba na to dito ang ubang mga nasod, susama mga higala sa Jordan. No? We are among the six countries mga higala nga ni layat ugusa kaang-ang from lower middle income country, ngadto nas upper middle income country, together with us is ang Jordan, Micronesia, ang Sri Lanka, ang Vietnam. Ah. Ato di maghihigalang tanaon mga kaigsoonan o kamong mga nagpamina o sabron, makaingon ba po mo nga sakto ng gisulting Presidente Bongbong? Numero uno maghihigala, no? Kini mga kaigsoonan, tanaon ako pang-agni ni o mga investors mga kaigsoonan. Ah. Pampang-agninig mga investors. O niya, pampawa po ni maghihigala dito karon sa kininiang ingnunta. Kanabitang bati nga huna-huna. sa mga tao nga grabe ang korupsyon nining panggobyernoha karon. Kay kung doon ay korupsyon, di magin mangigala in taon mo irog ang nasun. Ha? Di gin mo irog ang nasun kung grabe ang korupsyon. So kining gipakita aron maghihigalang balita o ang gipanghambog sa presidente nato. Iya dito maghihigalang gi, ha? Pamatudan, matud pa. Sa iyang gipanulti, maghihigala ka gina. Kita magbasi lang tayo sa gipanulti, ha? Ya, di ang nakafocus ko ng panggobyerno niya. Para sa kaayuhan sa pamuyo, di lang sa katawan, kundili maghihigala ang kaayuhan aning atong panggobyerno nga mulambo, o niya kung mulambo, doon ay daghang mga job opportunities. Kikini maghihigala ang atong nasodron, ambot, o kumusta magigalang job opportunities? Kay mga apply kang trabaho, numero uno, purbidang musango, gitas mga requirements. Pertig yung paita. Ako bitong kika-istorya nga ako magigalang kababata nga tuwa dito sa Italy. No? Baga kaiksunan, kuhaan lang ng double G, palihog. Ako ang kika-istorya. Ang ako magigalang amigo nga tuwa dito sa Italy. Iko nga, bay, musta mo mo diha? Tinood ba yun nga ang mga nurse diha pertin nagkuag swildo? Sa tinood yun, bay? No? Nagkuag yung swildo mga nurse dito. O niya, ang uban, bay, for example, ikaw, siya nga, okay man po na ang swildo. Layo rin yun kayo din sa Pilipinas. No? Ikaduha, mag-iigala, iko nga, asa may, asa ka lisod ang pagpag-apply trabaho diha, bay? Siya nga, huwag na alam kay amigo diri, bay, di ka maglisod. Ikaduha, bahig mga requirements, di man kay daghan, di kay kuti, itandi din sa Pilipinas. Kay dito mag-iigalas gawas, wa man sila daghang ID dito.
13: Exciting!
0: Wa sila daghang ID. Ang kita din sa Pilipinas, sus, purpida. Perting daghanag yung ID pa ngayon. Mangayo dito driver's license, mangayo mag-iigalag SSS ID, o di gani, national ID, o sa panang mga ID, di mag-iigalag perting daghana. Now, karon di a maghihigala ang Pilipinas kini ato gining sawan kay di a matas Pilipinas. Og naay mga naminaw maghihigala dito sa gawas, gabaga Pilipino pod, hala katawa lang mo diha og ha, mga tawa gani mo pero amo lang ning i-discuss gumikan kay di a gibalita kini karon. Og ang World Bank mo ini classify gyud maghihigala aning mga nasura apil pang Pilipinas nga kita gikan res lower middle gikan res sa gitawag magigalag lower middle income gi bitad ta magigala pinagi dire karon sa atong ingnon ta baga kaigsunan per capita na to nga GNI per capita nga mas taas kuno ni magigala itandi kaniadto ang naitabo ang World Bank no mi-classify na nato ron mga kaigsunan nga di ata sa upper middle income from the lower middle income because doon na sila gipangga ingnon ta magigala pangbasihan sama pananlit aning pagpasabot sa World Bank nga ang maong classification no dili pasabot nga kadaghanas mga Pilipino karon nahimong middle class usab kun dili nagpakita lamang kini sa kinitibuk ang pagtubo sa ekonomiya sa nasod nga Pilipinas mga higala.
6: Asintado!
0: So, og mag-focus ko ng ekonomiya, kay usaman dito sa ilang gikuag base the economy of the Philippines nakita sa World Bank mga kaigsunan nga ni arang-arang gayod karon itandi sa mga nanglabayng administrasyon. Wow! Sana all!
13: Exciting! Ha?
0: Makaingon tag sana all mga kaigsunan. Now, kinini ang sa mga nagpaminaw ron daghan magyud magigalang di mo too and I'm sure magigalag bagisgot gani ka dito karog survey mo ingon ka magigalag satisfactory ratings presidente negative ang gani. Onya onsa pagkaunsa magigalang di ah di kalit dito karog arang-arang ang atong dagans ekonomiya taliwa dito karon sa survey ratings nga nakuha sa to presidente nga perteng yung pagka negatiba. Manang makaingon ta magigala nito. Wow, it's a miracle. Ha?
6: Asintado.
0: Kuya, wag mo magigala ani. Onsa may epekto ka magakaeksyonan ni Mr. Juan de la Cruz ani? No? Onsa ka epekto magigala after nga kita gikas lower middle income ang nasod ha? Nisaka na ta dito magigala sa gitawag og upper middle income. Gikas lower, di anatas upper. Onsa magigalay ma tagamtaman sa mga tao ani? Ningon ang World Bank ni paklaro gyud nga kining ang inyong ekonomiya ni kuan ha ni lambo na ang inyong kita diha mga keksyonan okay na per capita income ninyo arang-arang na pero wa ni magpasabot nga kamong naa po des ubos no based on classification like for example kining mga Diaz class D o class E kay kanang Diaz class D kadto ni mga poor ang class E kadto poorest of the poor gayon. Wa po na magpasabot nga kamo apil po mo dito karo magigalas mahawa sa kalisod. Although, hinahina na magigalang matagamtaman, ilabi na desper 4 nga to ay libreng kaon, walang gutom kitchen ka eksoonan.
16: Ay!
0: Ayaw ko magigalang basula kay kini ako lang gibalita para diha ninyo kay mga Pilipino man ta. O niya, ako man mga kaigsyon na ditong trabaho ang pagbalitag unsa dito ko rin makalap na itong mga balita. Ilabi na yun kining balita gikas World Bank maghihigala. Matay mo rin piligro kining World Bank, di na po nituhuan maghihigala sa mga tao.
16: Ay!
0: Very technical ni, kung imong basahon maghihigala ang kinitibok ang balita. Pero mauna, baliko na ko mga kaigsyonan, kining onsay level ani, o niya, at the same time, magigala onsay effect ani, diri magating paminaw sa atong nasod. No? At the end of the day, kita magigala mga Pilipino, gusto magyuntag kalambuan. No? Ingos, Presidente Bongbong Marcos, this is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. Matay. Ambot lang mga kaigsunan o kanang giingon magigalang worth celebrating taliwa nining wag tuo nga korupsyon nga ang uban magigala wa pagyo dito karon ma siluti mga igsoon murag I doubt nga di maayo pang iselebrar taliwa ning gipanghambog karon sa administrasyon ha worth celebrating nga pag celebrate mo diya pero majority of the Filipinos magigala murag di gyud mo pabor ni ana ha kini lagi dunay mga nagtuo ba nga ang kining ingon-ining klaseng balita, murag, mahog na ni mga kaigsunan nga pahumot sa presidente, ilibay pagtuas siya dito sa Canada, aron nga makabitad pa maghihigala o daghang mga investors o ipakita ni ngantos mga investors nga tanawa o. Oh, balita, gikas World Bank, ang Pilipinas maghihigala ni Saka na from lower middle income country ngadto na sa upper middle income country. So, wa na'y duha-duha. Kamu diha karong akong ipang-imbitar ng mga Canadian investors, go to the country. No? Adto mo sa Pilipinas, invest mo negosyo dito. O niya, huwag pananglit mag-iigalag, baka kita sila ng Rales Iglesia ang perting sa baa. Muingon mga kaigsunan ang mga Canadian investors na, oh, upper middle income country naman ka mo. O niya, nganong tuwa dito sa insa nagsaba-saba man to ditong korupsyon?
17: Exciting!
6: Sintado!
0: Naunsa man yung pagkaunsa? Ha? Now, I don't know. Mangutan na ko sa mga naminaw karon mo, o yun ba ka mo ani? Ha? O naka-feel ba po mo? Ha? Sa mga nagtanaw karon maghihigala, kalabot aning balita, would you believe nga? Kini niya karon maghihigala ang atong gobyerno o ang atong nasod, diyan as upper middle income country. O niya ang mga tao maghihigala sa tinud-anay, nag-antos lang dito sa gagmang sweldo. Ha? Manghambog ang presidente nga diya, okay na ang ato magigalang panggobyerno, ang atong nasod, angay nang ikapanghambog. Kiniarang-arang na ta, under this administration. Niarang-arang ng imahe o niya ang ato magigalang mga konstituyente. Ha? Ang giservisyo.

0: Gitiming gid pod bagihigal lang nag-fluctuate. Ganiya nag-isgot ta bagihigal lang shooting threat, wag i-fluctuate.
1: Exciting!
0: Nag-isgot ta mag-iigal, lag-malakan yan. Nikalit nag-fluctuating data mag-iigal. Lagi maduda ko, gimonitor ta sa kuwanan ni Da. Sa may gustos, malakan yung mudaig ta. Yeah? Di mo ni magsilbi mag-iigal. Lag- di, kanang pagkamatinod, anon lang ba? No? Di lang kay ipamulitika mag-iigala or unsa panadiha. Kamong naas Manila, o mga rimo diri sa Cebu, kaya wa may laing next to Manila, Cebu man, deres Visayas, o makagbuag to mong Mindanao, tanawa ragun, tinudanay, kahintang sa mga tao. Ha? Di lang ito mag-iigala, mag... minaot ba? Is it really worth celebrating? No, mga kaigsunan nga, di ay sus. Ambot lang. O kangayan, bagyod mag-iigala nga kita magsaba-saba o niya atong ipanghambog mag-iigala nga di ana. Kita diri mag-iigala sa Pilipinas pertinindota because di a mag-iigala ang Pilipinas ni ang ni lakang na og usa ka ang gikan ubos di ana mag-iigala sa arang-arang. Ang Saudi Arabia mag-iigala matod pa, kuya ayeng, dito magkag-Saudi, no? Ang Saudi is upper middle income country mapukuro ni. No? Pero mag-isgot ka mag-iigalag infrastructure. Mag-isgot ka mag-iigala dito karo mga kaigsunan o teknolohiya. And at the same time, ekonomiya pag yun. Ngayon, rata mag-iigsoon Saudi Arabia. No? Kini mag-iigala ang gisulti mga kaigsunan sa World Bank. No, in naranay magigalas papel nga pwede dito karon bit ni Bongbong ipakita lang dito karon sa mga investors nga mao ni ang status sa Pilipinas karon. No, it's up to the people magigalag motuo sila dili ba. But og ato ni magigalang tinambanon ba? No, kay duha naman ang katuig ang nabili ni Bongbong. No? Now, kini World Bank magyo nagsulti. And tungod ani kay di amay himoong basiyanan. Now, tanaw na to starting this year hangtod 2020, daghan bagyong mga investments magigalang mada. Kay kung daghang investments, daghang bagyong negosyo, daghang negosyo, daghang makasurd trabaho magigala. O doon yung mga job opportunities unya mga Pilipino. Tanaw na to na. Ha? Dang dapita. Da? Kay... ang may tabo, doon na naman unya dito koroy kumpiyansa unya ang uban ng mga nasod, mga kaigsunan to invest in our country because of this, ah, mga kaigsunan. No? Unlike before nga, di atas lower middle income, ang uban mga negosyante mo ingon nga, mabobo taga negosyos Pilipinas, ayan, ilan ta dito eh, kay lower middle income pa man ang nasura. No, di man sila ka-afford ani nga itong mga produkto.
1: Exciting!
0: Mahingon o niya, mag-iigala ang uban ba nga, labi nagtaga Europe, for example. Or, baka gikag Amerika. Nga, okay, kining ator ba mga produkto, mahalon ra ba ni? No? Maka-purchase ka ni mga Pilipino, nga di ara ba sila lower middle income? May tagmuarang-arang na sila. Anto nas upper middle income kay murag, tanaw na to, makwartahan na siguro na sila diha kay daga na sila ditong kita, na sila mga negosyo, gwapo na siguro ang dagas ekonomiya. Maguhat lang ta, nakaroon kay diha naman. And World Bank pagyod ang nagsulti mga kaigsunan. So, karon kay nabalita man niya, tanaw na to, mag-iigala o kung sa dito'y ato mga mabantayan. Ang importante lang ginunta nini, if diha na

magpasulabi gihapon kawat. No? Di gid magsilbi gihapon nga makakita tag nindot og timpos nga kalambuan ni ana. Kay mahug magway pulos. No? Inig invest mga higalas, mga investors considering nga atong ipanghambog nga di ana tas upper middle income country, inig transact pa lang nila daan mga higala dito sa nagkanang opisinas gobyerno pang bunalan o niya silang under the table transaction. Manguli na sila. Just like what happened, mga higala, itong gibalik-balik ng sulti na kundiri. Di aging administrasyon. Ang amigo sa akong amigo, mga higala, gikagliti. Gusto nga magdegosyo diri sa Pilipinas, pinagi mga kaigsunan, niya na mga higala ang kwariing. O sa nahitabo, ni atras, ang iyang mga truck di karga, ang mga 10-wheeler truck, gibalik sa liti, gumikan, mag-iigala dito, karos pa si unang, gipangayo nga minilyon. Asintado! Ha? Ni atras, oy! Kato, ganahan o tato, mag-iigalang mo, sod o kining, kwariing ba? Ah, may daghang truck, di karga 10-wheeler, mga ingunana. Sus. Sawa pa magigala, makasugod o gupirit. Giing na naman rito, magkakigso na. Okay, sige. Kining, imuhan ang area diha. Pero, sabota nga, tagaasa tanin mo dito, minilyon, ngingon ini, ingunana. Ngingon, magigala, negosyante nga from dito. Paita, wapag ito, kasugod dito, karos kwari, unya pagkaw, pangiyo, ato, ingunana, kanako, mamuli na kong liti, mubalik ko. Ang resulta, wagin mo dayon, diresibo. Da? Og doon na lang ang tatay good governance mga kaigsunan and kita gidumala og mga matinudanon nga mga leaders ang Pilipinas baka gukod mas uban nga mga Asian countries ba? No? Kay dama ko ang problema karon nakabasa day ko ang government outstanding debt nato ang atong utang rises to 18.55 trillion sa buwan sa Mayo. Ha? Ang utang niya nga standing debt. Umuingon tag standing debt magigala ang kasamtangan nga utang sa Pilipinas labi pa pas pagumas buwas Mayo. No? 18.55 trillion mga kaigsuunan. Sus, grabe ang kadako ba yung taon na eh. Ha? Unya mo Bias Marcos magigala by 2028 kining 18.55 timan ini ninyo ha? Ato ning gisgutan July 2 of 2022. Ato sorry, 2026 and 2028 magigala pila na kani. Ah, kaya niadto baga kaigso ng buwan sa Abril ang katong utang nato magigala 18.47 trillion. Pag abot magigala sa Mayo, one month after niabot nag 18.55 trillion. Na nahuman naman ang June. Pila na po kaning 18.55. Basig niabot na po nag 18.60 or 65. Nagsigig saka. Sigi tag pangutang. Sigi pag sus, lisoda, magigalaw niya. Napabakay, nabiling ba? Napabakay, nabiling gold reserves na to. Basig wana. Asintado! So, I don't know og the Filipinos can feel no? Mga kaigsunan nga di anata ni arang-arang sa pagkakaroon. No? Kasi kining ikasulti ninyo ani. We are living now in an upper middle income country nga aduna dito koro is wildong tag 540 per day. Huh? We are living in a country. Nagpudyo kita. Nagpudyo, buhol man na. Nagpuyo kita. O kusakan nasod. Nga diin ang mga tao. Di ah, nagdawatan gihapon 540 ang adlaw. Sa usakan nasod nga di ah, upper middle income country na. Ha? Onya dito sa Manila, nang reklamo sila dito kay giumintuhag 85 pesos. Onya gitigitigi pa paghatag. Maga kaigsuunan, 60 karong July. July 19 ba ito magigala ipatuman? The next 25 is January pa of 2027. Ispoko muna. We are living in a upper middle income country.

0: country now. But still, ah, ang nagidawat na itong sweldo, mga kaigsunan, labi na dito sa bolt, nagkotresuntis kapin pa. No? Mga kaigsunan. Ang uban, ingon magigala dito kuno sa Amerika, ang term kuno nga, kinibang sagad gigamit dito sa Amerika, ang kining termino nga upper middle class. Ko miingon kag upper middle class, referring to the constituents na. Kini, we are talking about country. And dito kuno magigalas gawas, no? For example, sa Amerika, kanang ingunana kuno nga mga upper middle class, nag-refers kuno na nga to sa mga tao nga nag-donay earning between $100,000 and $250,000 annually. No? Oh. At 61.21 pesos per $1 Pilipinos, mga kaigsunan, are indeed millionaires. Kining ingon diri ang uban, budol man eh. No? I don't know. Kamu, usahon na nyo pag-imagine, mag-iigala. O selective rabat gini, mag-iigala ang paglambo. O kantora mga nakadawat sa balita, maupoy maka-feel, mag-iigala nga murag arang-arang na yun ang ato ekonomiya. No? Mga kaigsunan? O kato po nakadawat sa ayuda, masimpo, makaingon sila dito, tinuog yun na rek. Ah, kay, kinilan dito ang ipanghatag ayuda, pwerte man nagkuha, 5 milgon. So, basin magigala og maoni usas mga rason nga tungod kay di anata magigala ni irog og ni saka from lower to upper middle income country dinaghanay na ditong hatag ayuda unlike before sa una nga naigotag bagyong udit pilar gyud kabo kay tagang ayuda ato karon nga naigotag crisis gumikas gubat dito sa Iran perti naman daghana magigala dito nakadawat ang ayuda da ang wa makadawat ayuda ni nagwardya dang naminaw ay nay barbero din na minaway. Huwag na kadawat ang gwardya. Nay mga bikir ni mga bikir. Sana ka ng bikir. Huwag na kadawat ayuda. Pero mangon ka ga, taga move it. Ha? Habal-habal. Harapal. Dumpaldo kayo.
1: Exciting!
0: Diga ko bra si mong 5,000 double G. Itong ka, si Side. As in, 5 katag 1,000. Sasakaw lang ka. Asakaw lang ka. Nakaingaw mo lang ko kung magsunog gubat, Iran. Makabantay ganyan ko maggubat mo dito mag-iigalas Middle East. Magpukusod yun kung mubit. Hindi mo na uaw. Uaw ka naman masayero ta mag-iigalas. Mababitaw po. Masayero po sa mabab. Double J. Grabe po rin Double J. After Joe Tape. Diretso mag-iigalas deliver mga pagkaon. No? Legal mag-iigala nga paginabuyan at the same time, lingaw po ka. Di ka masayro, Double J? Si Losan po rin lang ako.
1: Excited! Ito ang kumidya lang.
0: Kaya, ang kumita ko, sahay, kanibita ko, lingaw sa balay, bay ko nga, inaanay rin po niyo, dali rin kayo maka, dali kayo makitaan sa gobyerno ang kining mga riders nga ni kompetensyas mga taxi drivers nga di a magigala na masada o nga when it comes to crisis magigala mahatagas lang ayuda ang kita di ata magigala na sig sabas-sabas radyo wag yun ayuda magigala ni abot
2: asintado
0: isos pa ita aritas mga mensahe ko nobe kanang ayuda sir Rick di naminaw dres YouTube Rods Duterte kanang ayuda sir maayura na kung duol kas luwag bisag di ka apil maapil kas mahatagan. Okay. Susanat, uy, Susan Tanyer. Musta naman ka niya? Okay. Sir Eric, masig daghan yun ang nakadawas malita kay nalitsman sa World Bank or nalistama sa World Bank nga ni Asinso ang Pilipinas. Daghan ang dato. Actually, gipaklaro po din nga wani ni magpasabot ha nga kung pananglit magigalag ni Saka na ang kining status sa Pilipinas from lower middle income country to upper middle income country. Wa po na magpasabot nga hasta mga tao magigala na apil dito kahawas. Gikas ka lisod. Lisod ya po mga tao. But, ang giingon di ring Bongbong Marcos, balik ko na ko, Ningon diri magigal ang Presidente Bumbo Marcos. Kini ko no magigal ang klaseng milestone. Aha. Nga ito magigal ang nakabot. Kini makahatag din itong confidence sa uban ng mga investors, no? Nga mag-invest atong nasod. O niya kung dugang, doon na pag-ani, dugang investors nga muari. Daghang investments magigal ang makuha ang Pilipinas. Ang mahitabo, naagin ito yung mga quality jobs ko nung ma-offer mga kadugo. So di na mo Mr. Muanto Pasgawas, may istorya. Niya. Dili na ako. Niya. Ako mag-ikot, bumbong. Ingaw mo sa dere, mga igala. Oh. Marcos said, our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms. Kuya, ano? Long-term, hay, manilipit ang long-term reforms yung gingon. Have strengthened. O sa may binisayag, have strengthened, nakapalig-on sa atong ekonomiya, even, bisan pa, amid global uncertainties. No? It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. Spoko mo na. Asa ka mangita, mag-iigala, o kininiang statement nga ingon-ana mga kaigsonan. Grabe ang kalig-on ko no magigala sa mga Filipino people, magigala. O niya, di ko no matarog, bisag unsa pa mga krisis nga mo igo sa tubangan nila. So, gikan ni sa presidente na to. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life matod pang Bongbong Marcos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Dota magigala paminaw ng yunining better life. Ay, kada bitong makakita ta sa tong isig kaingon nga di na maglisod magpatambal o magpatambal gani magigala di na pud mahadlok kay tuan na dito karoy mga gipangresita nga libre nga di na kaingnos doktor nga palitan ni ditos at mga butika ingon ana ba kay sa pagkakaroon mao mo gani tinuod ha da so santadyar na minaw ditos Garcia Hernandez Bohol. Daghan kay maghihigalan dito sa Bohol nga mahadlok magpa-check-up. Number one, ngano? Mahal ang bayad sa doktor. Ikaduha, inigumag pa-check-up, doktor. Hatagan kas papil, maghihigala. Muingon dito, ato ako sekretary. O niya, mauna siya, bayad din ka. Pagkuman, maghihigala, muingon sekretary, ma'am. Okay, bayad rin eh. Mauna ni professional fees, doktor. O niya, dani, grisitang doktor, palitan eh. Ato ang butika. Laing gasto. Usa ka Antonimos Clinic, duha kabuk gasto nimo. Bayad sa doktor, palit sa resita. Di ba? Mo ka magigala government hospital. Why bayad pa check up doctor sa doktor? Pero ang giresitas doktor na ibayad mo ingon ni Chong Antos at Bang Butika. Kaya ito dito karon ang mga tambal palitan ni dito. Nya asa man magigala ang better life ana. Sa Pilipinas karon. Ha? Dito Las Cordoba. Tanawa ra gusto magigala na pa ba to dito double jig ato mga classroom in towns mga tinunan 380 ka buok. Ako to na forward kagahapon, boss onya, walang to na tumaplay. Kato sa Sunstar. Atong i-credit, mag-iigala dito sa Sunstar, mag-iigala tong maoga, sus, ginuo ko. Asa may bitter life? Ano yun? Nga, gikan palang ganis pagtuos mga bata, di na mga bitter, mag-iigala ang ilang pagtungha. Mabitaw na nga nguban, mag-iigala nga mga girkanan, muingon yun nga, anak, ayaw gyud pag tinapulan sa pag-eskwela aron di ka mahisusama namo. Kay perteng lisora namo. Ang mga ginikanan, muingon gyud nga, akong paningkamutan nga ikaw mapahuman sa pagpatungha aron nga di ka katilaw sa among naagian nga perteng lisura. Nga sometimes, mangaon lang yung tao midiri maghihigalag kanon o kasin. Okay ne, tarawa. Sa San Miguel Primary School ni dito sa Cordoba. Kadeo? Na dito karoy eskwelahan, under construction pa. Pero ang mga bata, di astudatula. Tanaw, tanaw, tanaw, tanaw, tanaw, tanaw, tanaw, tanaw ninyo. Oh? Oh. Inig-uwan maghihigala, mag-leak kining mga tulda. O niya, inig-leak sa tulda, mahadlok ang mga maestra kay mga basa dito mga kaigsunan ang mga wire niya ng ilang TV kung sa pa peligro makurintihan ko ng mga bata. Ah, better life ka na. Sahabig sa mga tinunan. Asa may better? Tanawar ko na ilang eskwelahan, no? Sa San Miguel, Cordoba? Sao man ni mo? O, tanawa, o. 13 luoyas, mga estudyante. Kanang Cordoba, sakop na sa 6th District, girepresentahan ka ng Daphne Lagun. Mga milyonaryo nga mga pamilya, apil pang bana nga si Sunny Lagun, poros public official, pero ang ilang mga konstituente, labi pa mga estudyante, ingunan ang kahimtang. Hayan man bitter life, anak.
1: Asintado!
0: Ah, ang sabi na taba, mag-iigala sa itong mga opisyalis niya. Tanawa na gano'n, eskwilahan, ha? Eskwilahan ka na, mga kaigsunan. Perting loyas, mga tinunan. Inig kusog suwan sus undang magigalang klase. Managu ang mga bata. Hain man dito'y gobyerno nagpangga. Beh. Hain man gobyerno nagpangga. If gusto ta maghigala nga isilsil sa alimpatakan sa mga tao nga naa kuno'y gobyerno nagpangga, hain man. Ha? Nay ilang eskwilahan magigala padayon nga under construction. O niya, wa man ay budget ron sa 2027 kuno na mangigala humanon kay ila kuno i-appeal dito sa budget deliberation sa Oktubre mga eksorso Ginoo ko kataas pas pag-anto sa mga bata di San Miguel Cordoba. Ha? Samtang ang mga anak sa mga politiko tuwa dito sa mga pribado di air condition nga may eskwelahan mga amigo. Pero ang anak sa mga pobre di nag-anto sa aning tulda-tulda di Cordoba. Patas ba na maghihigala ang puyo ah? Sus pa ita maghihigala.
1: Asintado!
0: Wala nga og na ay mga politiko nga magsige dito og palamig istorya di ninyo. Luwain o eh. Inatuhe. Nagigko ganahan maminaw maghihigala mga speech o mga politiko labi na panahon sa pagpangampanya or bisan unsa pa na diha. Kay kutobras pasalig di mga hinampak dagko. Kilatan paunta mo mga hinampaka mo.
1: Asintado!
0: Oras, maghihigala sa XFM Cebu alas 4.25. Time check. Hatod ka na kanato sa itong Vision X Plus.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.

0: XFM.
1: Zanton Plus Gold.
2: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
1: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Zanton Plus Coffee Mix, with katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa blasan yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog Zanton Coffee Mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, na to pagkondisin yung lawan.
3: Tambalan pa ka, oh, Zanton Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Zanton Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Zanton Vitamin C.
1: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zanton Vitamin C.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Kung nagpana akong mata, nagpanggog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, na nagipagbati sa kalawasan. Mga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga, magka-alibyo sa itong lawas, magka-kuan sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay

0: ako si Dracula.
1: Kunya ako si Dracula ka?
0: Uwa magkabahan lo. Kasupsopo na ko imong dugo.
1: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha.
2: Aya!
3: Exciting!
4: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wali nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
5: Premium D3
4: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
5: Premium D3
4: mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Magready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting.
7: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Santan Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
8: akin itong
0: isang
9: mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Yan
8: namin, Gin. Santon Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
12: Abli na.
0: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
15: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
11: Mga katupa, exciting!
16: Oras sa XFM Cebu, alas 4.31 na mga katropa, itong time check. Atod ka na kanato mga kaigsonan sa atong Santon Gold Coffee Mix. Itong kaping doon ay glutathione, doon ang pag-i-collagen. Nakatabang pagpainahan sa itong mental focus, mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix may paborito sa mga tiller sa Asia United Bank.
11: Exciting!
16: I-check ang mga reports gikan sa ito mga katropa. Alas 4.32 na di Eric Amaro. Sayang headlines, mag-iigala. CCPO ipahinomdom sa publiko nga kalapasan sa balaod ang pagpost o hulga sa social media. Patay, bawa na magkita nga di ginamao na magpost-post, mag-iigalag pampanghulga. Nakalimot ang mga tao, ano eh? Hindi pa hinomdo magbalik ang CCPO nga tos mga tao. I-reports Eric Amaro.
2: XFM Police Report. Police Report.
5: Kailan ni pahinumdum karon no ang Cebu City Police Office o CCPO nga tulos sa publiko nga kining pagpost og mga hulga sa social media gituyo man o komedya lang katulang Erika o sa gining kaseryoso nga kalapasan sa Lagdas Blau dumay mong resulta sa pagpasaka og kasong kriminal katupang nga Eric mga kailan na din ang maong pamayag sa Cebu City Police Office CCPO subay ni sa kinipong ni tumaw kaguni kaginapon nga kinipong kalisang sa mutagid sa mga estudyante ng usa ka pribadong kolehiyo diri sa Mayon Kilat Suite Cebu City human nakadawat og taho na kini pong katag ni katubang Eric sa social media kining matod pa pagpanghulga no shooting threat matod pa dunay nagpost sa usa ka social media kini pong sa social media nga matod pa doon ay may tabong ang pagpamusil no? Sa mga nga ito na sa mga freshman o kining may pag kining first year katapag Eric mga kahigalaan po dadiin dali po ning respondihan sa itong Cebu City Police Office CCPO pinagi sa mga personay sa Carbon Police Station o Station 5 mga sakop sa Explosive Ordnance Disposal EOD unit mga sakop sa Special Weapons and Tactics Conswa TMRU o taga Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO. Apil pa gani, aga ini po mga BPS o kini barangay Public Safety Officer sa barangay Pahina Central. Araw yung masiguro ang komprehensibong inspeksyon o pagsusi sa seguridad sa tibuok kining lugar sa mga pribado nga tunghaan na. And then ang CCPO katawang Eric mga kaigalaan ni Auhag no nga dursob sa publiko nga di mo pakatapa o wa pa mapamatud-i o di verified nga mga impormasyon nga mahimo sa mga hinungdan sa wa kinahanglan nga kadlok o kalisang inon di Auhag ang tanan nga magpabiling kalmado o gi-report dayon ang bisan unsang kadulang mga kalihukan o individual hulga sa online sa labing dool sa mga istasyon sa kapulisan pinagi sa official nga channel communication sa Philippine National Police kon PNP. Ang Cebu City Police Office nagapabil nga lig-on sa ilang pagsalig sa pagpasiguro sa kaluwasan o seguridad sa tanang estudyante, magtutudlo kawani sa eskulahan o komunidad ang opisina nagpalayon sa pagtinabangay matun pa pag-ayos sa mga institusyon sa edukasyon o mga kaubang ahensya para mapadayon ang luwas sa sigurado o kining malinaw nga palibot sa pagkaton alang sa tanan. Sa kasantangan, katumang Eric, basis po sa itong pagingilayon sa EPES Police Station 5, Police Captain Benston Buntilaw, padayon panging ila hangtod ning mga orasa kinsay nagpakatap sa maong shooting threat o hulga.
16: Ngay, unsa man ilang paagis pag-ila? Naa na sila bag-o mga teknik ba aron nga mailhan na gyud nga kanang dili palaomon ang mga tao ba?
5: Kana katupang Eric, nindot na nga pangutana nimo kay kaniadto pa usa gini sa mga concern no pag ila sa mga aning mga yes. Mag bomb threat mag
16: respond dem gyud kay na ay mga bomb threat ikaw mo gyud mo respond og una ana karon ang pangutana sa mga tao ron ba do na nabay nadakpan do na bay napasaka ang kaso ana nasakpan ng inana bitaw dili
5: doon ay pipila katupang Eric pero kasagaran malimtan lang ang balita no wa di gyud mailhan po ning mga mugamit og dami ang kaos lang po pipila gani ma serban og kanang warrant kay during sa pagpalawom sa investigasyon pinalagi po sa kining ato usab nga cybercrime unit sa kapulisan matrace gyud lang pero nagiuban nga di
16: matrace gyud sila gani makatrace gyud sila the cybercrime makatrace gyud
5: na ay samot na ning mga public lang, account lang ka tropang Eric mga kilala niya base sa investigasyon dali ra ma ilan lagi uban nga marukoy sa gyud kayo nga mo post ka tropang Eric di mo gamit sa lang personal account maghimo og mga dami accounts
16: kana mga dami mga dami akong pasabot kana mga fake account matrace ba gyud sa taga region. Ana,
5: maunay kuan ka to pang Eric ha? Kana ba ang problema nila?
16: Nabos lang capability pag trace gyud ana no, sa ba? Kay kadaghang hacker, kadaghang mga unsa pa ni di na natumatap sila aron nga mo tabas gobyerno pag ila ni mga fake accounts sa pa na mga mabinuang.
5: Mauna ka sa pangyari kay siguro pwede mo sila pritan Facebook kuan baka dia kanang account pwede mo siguro na makuan din lah kan makigalayon sila sa kining Meta para mailhan kisan to ana ka sa pangyari mga kaigalan po da og kining mga padaghul ka so mao ni karon no atoning sayo sa pangyari kay dili sa habig sa kining aton lang nagkaw sa Cebu Eastern College hangtod karon basta pag coordinate sa HEPE karong hapon mapagid mailhi kinsa ning tawhana paday pa lang gitrace kinsa ning nag pakatap og shooting threat no hulga kay lagi dali pong gikalisang ni sa mga estudyante mga nakabasa kat pangyari mga ginikanan mga magtutudlo kay labas pa sa kanang panumduman nato kini laging makalisan po makita po dito sa San Jose National High School sa Tacloban diin kung yun ta no tulo nga susupat ka kinabuhi ang nakalas daghang naangol dihang namusil ning duha ka mga batan-on katropang Eric
16: salamat guy
5: so mga ini ngay no ataling update pagkaroon niya ang investigation po sa itong CCPO ug Station 5 no Carbon Prestation may kalabutan sa kining shooting threat kaginang mitumaw so sa mga pribadong tungaan din sa Mylon Kilat Suite Dakbayan sa Subo. Mga katropa, ito ni Uwan na Slippery Wind Wet. Kung nga po na, basig kamo dyan mag-kuan mo, mag-luya, di ba ka kini pag-kuan mga kikilans, yung pagmaniho da, kuan mo da, mag-sikwati na hinon mo. So pangapi mo para alerto mga kikilans yung pagmaniho. At the same time, aminitan pa yung tiyan, mawa inyong duka mga kikilans. Basta healthy coffee, yan naman si Yes World Incorporated sa Santo Blas Coffee Mix. Alang sa Ligusan Pilipino, para sa Pilipinas, mga katropa, Eric Amaro, XFM.
2: XFM Report.
16: Sa Pigas Gabahin, di ay traffic enforcer nga nahulikam. Nga nangilkil, gitaktak na kini sa CCTO. Ni reports John Limin Chavez, Mikey.
2: Live Report. Live Report.
12: May pagawas na agopisyal nga pamahayag ang Cebu City Transportation Office kung CCTO may labot sa sakop ni ini nga makadaghang higayon na hulikam human giingong midawat og salapi gikan sa usa ka PUV driver og laing video na usab sa susamang personahe nga makitang nangilkil usab sa usa ka motorista matod sa pangu sa maong buhatan nga si Raquel Arce nga kun ugaling kagahapong adlawan na hitabo ang nahisgutang krimen makonsiderar kining usurpation of authority sanglit di naman siya konektado sa ilang buhatan og di dili na usab siya awtorisado nga magsuloob og uniform sa CCTO, IDs o bisan unsang mga butang gikan sa ilang opisina sanglit ang pagpangimpleyo niini kutob lang man niadtong nakalabay nga buwan.
17: So, mao na muhimo sad gani ko og statement kaw pay una nako nga he is no longer connected sa office effective July 1. Kun pananglitan adunay the same nga yun ani nga nahitabo kagahapon, palihog lang i-report sa opisina aron ato na siyang mapadakop kay kanang usurpation na naman dili naman na siya connected. He is no longer kind of authorized to wear the ID, to issue citation, mag-uniform pa yun siya.
12: Ang tipik sa pamahayag ni Raquel Arce. Mga katropa, aron mas muligon ang immune system pag tumar og Senthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Baiking, XFM News.
2: XFM Report.
16: Doha ka mga white trabaho na kuhaan kinig Shabu dito sa Dakbayan sa Toledo. May reports Benji Talisig.
2: XFM. Police Report. Police Report.
18: Daghang salamat sa tumabay ng hipos dito sa Dakbayan sa Toledo. Duha ka mga white trabaho dito sa Dakbayan sa Toledo ang nangaposasan ito sa gihimong anti-illegal drug operation sa mga sikap sa drug enforcement unit sa Toledo City Police Station alas 6:55. Ang takna sa buntag agay ng buntag Hulyo 2016 dito sa barangay poblasyon Toledo City Cebu. Ang nagdagpan mao sila si Jerry Fajardo Gamboa, 28 anyos, nga taga barangay poblasyon sa maong lugar samtang naparusab ang kining iyang gulugway nga konsabo nga si Mark David Lagada Kangke, 25 anyos, nga silingan rasab ni Gamboa. Nasayran niya ang grupo ni Police ng Colonel Attorney Verninho Rosalale, Hepe sa Toledo City Police Station, himo sa usa ka drug bust nga may resulta sa pagkasingkop sa duha. Mabul sa dulan 30,000 pesos ang kandidat o nasagmit nga gito ang subo sa duha ka mga dinakpan sa kasamtangan balong na karoon kaninuha diya sa selda sa Toledo City Police Station samtang pasakang kinig kaso nga kalapasan sa Act Republica 9165 o kalapasan sa pabaligya o paghupot o illegal nga drugas kinisubay sa kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002. Reports sa Toledo PNP. Katropa, sa gihapon ay magkalimo sa Magaplas Kanunay sa San Tone Herbal Oil magatabang kinilabi ng katutunay mga ang kagigay, mga kagigigid ha, kato mga kagiron, no? Ihapla, inunod-nod ang Santo Balwell sa kato mga nukano kagigigid sa inyong lawas. Kaya magkatabang kinihingang makalibyo. Hinimo sa Yes to Health Incorporated papalit sa Pamasag Butika sa inyong lugar. Alam sa Regyos ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik X.
2: XFM Report.
16: Suspek sa pagpamusil nga Mika Lasong sa kakinibuhi dito sa lungsod sa Argao na Dakpana. Ni-reports June 4.
2: XFM Police Report. Police Report.
19: Yes, nadakpan na sa kapulisan sa lungsod sa Argao kini gitumbog nga suspek o sanis mga suspek sa pagkapamusil nga nahitabo nito sa Purok Tambis Barangay Kapiuan lungsod sa Argao ni Antong Milabing Adlaw. Dino sa katao ang namatay ug tuloon ni ini ang magandang angulo kini nadakpan giilang si Esteban Zamora Solis Jr. 35 anyos minyo residente ni sa Barangay Kapiuan lungsod sa Argao. Base usab sa report sa kapulisan sa lungsod sa Argao nga kining suspek gidako patuloy sa hat force operation kag ipahigayon alas 11 sa gabi ni atong Hulyo 1, 2026 kini pagdakop na hitabo man sa padayon ng imbestigasyon ug sa kooperasyon sa usa ka testigo nakaila o positibo og mitudlo nining Solis isip usa sa mga nalambigit sa maong krimen na gining maong insidente sa pagpamusil hitabo ni atong alas 9:25 sa gabi ni atong Hunyo 30 nga miresulta sa pagkamatay ni Rocky Bernabe Calada samtang naangulo sab kini sila si Edsel og Anselmo samtang gining usa nga na kadagan kining usa ka biktima kasi Andy agwa ni maangol sa usa ka insidente na recover gikan sa posisyon ining dinakpan kining 45 nga armas nga duna ni usa ka magazine nga dunay 5 ka mga buhi nga bala pero yun pangaroon ng investigasyon sa kapulisan aron mailhan usab ug badakpan ang kauban kag unsabon ining suspect nga posibleng lambigit sa maog pagpamanhig. Mga katropa, ayo kalimot pagtumarog Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June 14
2: XFM report.
16: Sa lain balita, Mayor Nestor Archival giwarningan ang kontraktor sa mga garbage trucks nga maglabag basura sa Lugensan tungos nadawat ka reklamo nga kusog magpadagan. May reports Crystal Joy Filerka.
2: Live report.
20: Usa ka residente sa Barangay Valencia, Carcara City ang nanawagan pinaagi sa social media ngadto sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Sugbo, lungsod sa Lugensan ug Carcara City nga unta mahatagan og solusyon ang kabaho sa basura nga moagi sa ilang barangay nga gikan sa Cebu City paingon sa lungsod sa Lugensan. Sa post ni Argente Perez, sigon pa niya nga nagreklamo na ang mga residente sa ilang barangay sa kabaho sa mga basura ug usa silang kahadlok mao ang epekto niini sa ilang panglawas. Dugang pa ni ana, usog usab kaayo ang padagan sa mga garbage trucks ug risgo alang sa mga motorista ug mga pedestrian. Mato di Cebu City Mayor Nestor Archival nga aduna na siya gihatag nga mando ngadto sa kontraktor aron nga masolusyonan ang maong reklamo.
21: We were able to contact the contractor already ato na siya misulihan and before nila ipadagan ang truck pinanggan ilang natangan o pagsibitan sanitize nila in a way na sanitize katong bawal man sa bangon. So the other thing is kanang overspeeding. So ato na lang gitagaan ang warning sila.
20: Sigon pa ni Archival nga kung adunay mga reklamo, mamahimo kini ipadangat sa hotline number sa Cebu City Government o diretso ngadto kaniya. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
16: Sa lain balita, National Disaster Resilience Month gibuksan ni Governor Pambariquatro. Ni reports Greggy Magdadaro.
2: Live report.
22: Yes, gipangalohan ni Governor Pamela Pambariquatro ang pag-usurbar sa National Disaster Resilience Month 2026. Nga gipahigayon diha mismo sa may Cebu Provincial Disaster Reduction and Management Office kon PDRMO Command Center sa may Sitio Grotto Barangay Apas ning Dakbayan Sugbo kag hapong adlawa. Ang kalihukan adunay tema nga naghanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang kick-off ng pakita sa importansya sa proactive na disaster preparedness, climate resilience ug ligong pagtambayayong alang sa mas luwas ug ligon nga komunidad. Giwaran si Pariquatro sa mga department head sa Kapitolyo aron formal nga ilusad ang usa ka buang obserbasyon sa maong kalihukan. Sa mensahe si Pariquatro ibutyag nga ambisyon sa probinsya nga ato ang Sugbo pagsiguro nga ang tanang Sugboano na nimuyo mga luwas, sustainable ug atubangon ang umaabot nga adunay igong kadasig. Dugang panini nga ang paghimog disaster o climate resilience sa Sugbo di lamang usa ka tinguha kundi usa gid ni ka commitment pagproteher sa kinabuhi, panginabuyan, kalikupan ug ang pagpreparar sa umabot henerasyon sa umaabot nga mga risgo. Ang pangulo sa PDRMO nga si Retired Colonel Dennis Pastor may panag-usab nga ang resilience gipanday na sa wa pa maigo ang mga katalagman. Iyang giyawhag ang mga insya sa gobyerno o komunidad sa pagsibog o labaw pa sa pagpahibaw, pinaagi sa pagpaligon sa ilang kapasidad ng mapugnan, makalahutay o makarecover sa mga kalamidad. isay pangulo sa PDRMO, gimugata ni Pastor ang upat kahaligi sa disaster reduction and management nga mo ang prevention and mitigation, preparedness, response og rehabilitation and recovery. Dugang paniyang ang gamhanan sa probinsya Sugbo pinagi sa PDRMO padayon karon nga nagpalig-on sa ilang science-based planning, climate change adaptation, community preparedness og inclusive disaster risk governance. Ang PDRMO ni hanay usab sa ilang mga aktibidades sa kitibok ang buwan pag-promote sa disaster preparedness, risk reduction og climate change adaptation lokop probinsya sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o nagkanap ang pananaw, inom karunay og Vision X Plus Softgel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapuktar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM Noon.
1: XFM Report.
16: Tayo ng oras sa itong pagpanaguban. Ako man is Master Controls, Jovan Jimenez sa Newsroom sa Almi Mata. Manager John Limin Chavez, by game, magdoog tagbalik og mapuhon. At noong Biyernes, ay pagpaminaw ni Boss Jofring Diaz May Plaza Housing. Ma'am Lorna og Titing Rimorosa Dias Barangay Matinaw Carmen Buhon. Nang Basyon Aligrado, nang Nisi Lamoste, Noy Arsenio Lamoste, may pagpaminaw. Sa kumamagpapa Dias Agbayan Buhol, good afternoon. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa Koskatropang Eric Siras Manait, manamilit og magpasalamat sa inyong magkanunayon nga pagpaminaw, pagsuporta katropa mo. Exciting!
1: Asintado!
3: Ano

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120 over 80. Kung moabot kini og 139 over 89, gikonsiderar na kini nga anaana sa borderline. O kung moabot og 140 over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kulbaan kay hindi man isama sa ubang kape, daghan man niyong mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa dito ko.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 5.3 na skapunan magkatrabat ng time check na samtang itog na 1-1. Atun ka dito ni sa Sunthone Plus Coffee Mix magkatrabat. Timpla na! Ayan, sa mga katropa na doon ang mahiligon o kape. O yan, doon na yung mga problema sa lawas. Tungkol kayo kining kape, ha? Di lang basta-basta nga kape lang. Tambal nga kape, mga katropa. At doon na yung mangustin. Nga natin makuha ng sunthones, nga mo'y mubalansi sa tuang hormones. Kaya di tataptanog mga bukol-bukol sa lawas. Tataptanog mga hubag-hubag, bugon-bugon, mga katropa. Doon ay suya, nga makabusog, rich in protein, o ganoon na po ni malunggay. Pwede na sa mga bata, ha? Itong Sunthone Plus Coffee Mix, tungod kay huwag mo ni caffeine, diliisog nga kape. Makatulog, rapod ka sa mga dalir kay diyang insumihon, ha? Huwag ni caffeine, natural na gining mangustin, suya o moringa, agnaan ini mga katropa. Ayun eh, sa mga katropa na ito dihag maglisod pagpagawa silang mga hugaw. Yan, timpla na kay tugdaw kayo. Uwan-uwan. Sunthone Plus Coffee Mix, maoy kotawa mga katropa. Kay tambal sa tuwang galawas. Kapina, gamot pa! Sad-sad na!

0: Mga katrufa, exciting!
1: Yes, come on party people, headbang, headbang! Sa mga headbangers, ito niya ka mga katropa. Come on, tonight! Come on, sabay-sabay! Come on, 1, 2, 3! Mientras uwan-uwan mga katropa, no? Labi na sa mga mahiligo din na og kape. Tanawa niya akong gigunitan. Kung ano siya, sad-sad sa katropa nga mag, no? Alinot niya, kutawa ninyo mga kape din ha, mga katropa. Kay uwan-uwan, ha? O na inyo ang buhaton lang sa mga ganahan, makadaog, o sad-sad sa katropa, mag. Tag-ana lang mga katropa. Ibutangan ko ni Coins, no? Ibutangan ko ni Sincio sa tulod. Kung ano lang, tag-ana, i-comment mga katropa, pila inyong answer. Pila man ni tag-ana lang, pila ni siya tanan, ha? Gibutangan ko ni mga tungas kumkum nga sinsiyo. Comment na para makadaog mo ani ato ang mga katropa. Oh. Okay, yung ba yung pinitong stocks rin ganaa sa tiilan ni katropang DJ Turbo. Comment na!

ang sa mga nagsayo sa'yo. Dina, samtang nagluto o pagkaon. Paras pa ni hapon. Hello ninyo, tanan dina. At ito sa mga 1990s, gikan sa mga rock ang mga music. Arthur Max, we're now we got DJ Auric. Back to back with DJ. DJ Boo. It's a beautiful life. Tagaan din katropang Mark Ninyo Orlo Durian or Yo Durian kay Jess Pesos. Kuwang, kuwang, kuwang, kuwang, ha? Patas iba, patas iba, patas ibang Jess Pesos.

0: Plus XFM Cebu Philippines Standard Time. Minas na 5:29 in the afternoon, mga katropa. Kini katong time check no hatid kinato ni sa Sunfone Gold Coffee Mix. Nga dunay glutathione o collagen. Ang kape, mga katropa, nga magapawag tang sa tuwag duka at the same time, matambal ka kape. Tungkol kaya dunay gihapon ni Mangustin. Ani kanin dot ani adunay glutathione, mga katropa. Kamoy mulim dito sa tuwang atay. Yung mga paputi sa atong papani. Ayan! Sa mga coffee lovers, ito din ha, ha? Suwayin niya ito ang kape, Sunfone Gold Coffee Mix, mga tropa. O sa kabuuan, di ba makita ni mong epekto? Ha? Ayan, mga kape, mga tropa, tambal. Ano na yung spirulina, ano na yung ampalaya, mangustin, kape. Ayan, ano niya, gibutangan bang yun o gluta o collagen, mga tropa. Ayan ha, timpla na, Sunfone Gold Coffee Mix. Yes, DJ Auric on the mix right now. Back to back with DJ Butch. DJ Butch. Karatatakot mga katropang maabot po ito si DJ Polly. Wa baga ito mapamauan ni, no? May tagway uwan. Ayan. Hello, may hapon mga katropang. Happy Thursday. Ha? Adlaw nga Huwebes mga katropang. Dali aras pa naon. Biyernes sa bundok ba? July 2, 2026. Hello! Welcome aboard! Welcome sa programang Sagsag sa Katropa. Diri lang sa inyong kinaham. O nga istasyon sa Sugbo, mga higala, ang XFM Cebu 88.3.
1: Exciting!
0: O bantang! Gikan sa 5 sa hapon until 7 o'clock in the evening. Yan, kami ni bahala mo pa sayaw ninyo. Kami ni bahala mo pa... Unsa man mo pa... Pagpakurog ninyang inyong tiil. Samtang mo din nag-drive, nagluto, unsa mo din na naghipo sa hinayhay, baka kiay-kiay mo ginagmay.
1: Exciting!
0: Si DJ Auric, na bahala ninyo mga katropa. Aritas ng greetings, no? Okay, ubay na ni. Ato nga naman naman. Hello, nili katropang Tami Fruta. Yuhin nyo boy, tagsip, no? Nagadadi na sabay, sitio kaman si Kinasangan Cebu City. Mike Nino, shoutout ko sa mga barangay Paho. Lapu-lapu sa tey. Ayan, salamat kayo. Katropang Lorina Gabato. Kanadi na sa busy kaig pamulkita ng digit. Sa may Sherwin Vulcanizing, no? Sa may basag sa Nicolas Canuna, ikinig maminaw si para magiging ilang radio din ha. Sa mga nag-flatan din ha. Ito nag-shoutout din ha. Yes, katropang Lito Dacoro, Dante Bilandres, no? May hapon yung duha din ha. Shoutout ko sa Carbon Public Market, gabaga vendors o gaprutas. La la la la la la la la la. Ayan, sa mga vendors at sa Carbon Public Market, hello ninyo tanan. Kumusta ba itong halin ha? Kumusta, okay ra? Kadag yun, no? Gracia na nas Ginoo, mga katropa. Kadag yun, kumpati yun niya. Ay mo pagkuhan, ay mo pasinguan ha? Amping sa mga tendero o tendera to diha sa Carbon Public Market. Yan niya ni katropang Leo Lian Timpongo, Archie Corsiga. Shoutout dol, gikan din sa Buhol. Salamat kayo, Mike Nino. Morning, ganiha yan, tagan 10 pesos. Katropang Lorna Margarita, may hapon. Na diha is may koan. Asambagdo, Cebu City. Salamat kayo. Richard Ariha, murang 35 pesos na da. Dili. Dili pa, wapay nagatagaan. Yan niya si Tristan Wyatt Gulay. May hapon yung duha din ha. Joel Mihasco. Well, Byron Lianto. Dika na mas nag-comment. Talagang hinahinayan ha. Shoutout ko nun siya sa mga KHB boys. Silang Wewe Badong and Beep. Dina sa may Corona Del Mar. Barangay Puog Talisay. Yan. Yuhin nyo po yung tag-zip na 25 pesos. Dili pa. Hapit na. Katropang Nila Carbon Tanupan, Inas Cortez Bohol. Kaya si Miyako Akari. Pwede pa play buksan mo, papasukin ako. Ay!
1: Exciting!
0: Karoon na tataod ha, hindi ka mga alas size na. Nananindi ha ang mga kuhan, buksan. Pag inablihay na taana. O niya, arasang ablihay kayo, kuhan pa ka na ang hayag pa. Maribel Villegas, sayaw jud ka midiri. Diyan ako pati. Jansky Yunson, shout out doll. Naplatan yun ko. Ayay. Oo, gana, ana. Naplatan yun. Idoot, doot, doot, doot. Kapawas yung motor. Ari tani ko andi si Aurek mo sa ganap niya. Igsunod balik lang yung uban po, no?
2: Ayan. Yes, may hapon mga katropa na. Ako rin siya tawad akong kung ano. Akong family diha sa Banika Talambayan na Cebu City. Ako si sa akong mga chikiting, ano, si Kuan, si Eureka May, si Kashi May, si Francine May, of course, sa ilang mama, di Jibot, sa akong i-great pod.
0: Nauli na?
2: Si, oh, nauli na si Lotlot, may hapon niya diyan, no?
0: Dali ara, no?
2: Oh, si Kuan pod, si Renold Cabahano, Estawason, Mandawi City, Cebu, may hapon niya.
0: May hapon, de boss.
2: Si Renold, o ni Ma'am Lizelle Cabahar, ni Banjing og ni Madi may hapon og si Boss Ido po dai nagbiyahe sila ron no na sila skarkar boss nagkuha sila ga baktin amping mos biyahe boss
0: happy boss
2: okay bird dang udang og andan no asay asay asay do kadoka ron no asay do kadoka niya si kuan po dai tong mga katropa no dai sa kuan ang team lami ona dai sa Rigla Mabolo si Bro City la si Ma'am Yako si Ma'am Novish si Ma'am Genie si Ma'am Sinin si Ma'am Niam, si Ma'am Mariter, o si Ma'am Marisa. May hapon nyo na itong kanunay pagsuporta ng mga katrupa diya sa kuhan, ang team Lamio na ito diyan no, sa Rigla Mabolo, si Bruce City. Dagan salamat, DJ Butch.
0: Ayan, inigbalik lang yung uban ha, mga katropa. Pero diri sa kong page, ubay-ubay po. No? Si katropang RN Turan Mendez, pa-shoutout ko diri sa May Labangon, 3 de Abril, asumay ni Boss Jimmy. Ayan, hello sa mga tiga kuhan din na ha, 3 de Abril. Si Ray M. Cabahar. Naghapon yung duha niya boss. Shoutout din sa May IPI. Si Mark, Renz, Richard, ug ni Apital Corin. O sa gwapo na mga visitor, advisor na si Sir Chox. Salamat kayo. Jinx Lagado. Why uwan din na pre? Si Miyako Akari. Shoutout. Shoutout ko siya ni Georgie Sabiron na Palier. Digikan sa Rigla Mabolo. Yan. Jesse Arnosa. Hello. Good afternoon. Mayong hapon po din yung tanan din ha. Commercial sa mga katropa mo, balik pa ito ang programa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. It is now 5:36 in the afternoon. Galing atong time check. Galing ka na ito sa Premium D3 Soft Gel, mga higala. Mainis sa mga aduna bito karon din ay kininiag, unsaman, kanang kanunay bito kayong mabikugan. Kanunay makraman. Paliguna ang atong kabukugan, mga katropa mo. Ano yung paligun sa itong mga bukog? Premium D3, appetite control po ni, mapabalik ni sa gana sa itong gaon. Kanya, aduna tay instant ka energy ka makuha ni mga katropa. Kanunay kang kusgan, kanunay kang active, pag Premium D3 na, gama sa Yes to Health.
3: Hoy, ganun ka lang, ilangoy ka malang ni Karsada.
4: Ay, kibaw mo buang ko. Di ko malumusan niya kay Karsada. Niwa ni tubig.
3: Barok niya. Nag-trapping ni Karsada, oh. Noon sa maga, hindi akong batuta. Gamiton ko ni Himon, kunig buksay. Maapsan di ka ni Kakaron. Lumpsan di ka.
4: Nge!
5: Ayaw!
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Drew. Kusog kayo kong maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay daugaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulaya.

0: Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: DJ Turbo, nindot ang gini mong buhok bay. Oy, wig na bay.
8: Sa ko'y wig. Original yun akong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
7: Nge! Ayaw!

0: FM.
1: Ora sa XFM sa Buffalo Bean Standard Time, alas 5.40 na mga katropa. Itong time check, hatod ka na to sa Windsor. Andam na ba mo mga katropa? Tungod kay Anian, ang pinakadakog, pinaka-colorful ng running event karong tuiga. Apil na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18, nga magsugod alas 3 sa gadlaon din na sa City de Mali. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Upat ka mga swerteng mananaog mga katropa nga mapauli nga magdaog brand new nga Honda Click 125 version 4 nga motorsiklo. Madugang pa ni Ana adunay upat ka iPhone 17. Wow, grabe.
2: Exciting.
1: Upat ka MacBook Neo, upat ka iPad A16, upat ka Sony wireless headsets, upat ka Huawei Watch Fit 4. O patusap ka JBL Go 4 speakers mga tropa o daghan pang uban.
2: Exciting!
1: Sabihin niyo buhaton pagparehistro na, no? Bisitaha ang buong registration booth nga nasa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod sa adlaw nga Sabado.
2: Exciting!
1: Or di magha mga tropa para sa online registration, iminsahe lang ang Windsor sa Facebook o kahabisitaha ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026 Run. Celebrate and win.

sa XFM sa Buffalo Pin Standard Time. Alas 6-6 na mga drop bus sa kagabi yun. At ang time check, atin kinato sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape, mga ikalang nagipatamis lang sa stevia. Kung wala'y asukar, mo ni save alang niya itong mga, kung ano, doon na rin diabetes. Or mahadlok lang gin mo makatropa ang magkasakit og diabetes. Delikado na, no? O nang control-control yun sa mga pagkaon ng tamis. Miligon ng kape din ha, kani ay Premium D3 Coffee Mix, the good guy. Tambal ng kape at the same time, gipatamis lang sa stevia. Walay asukar, mga katropa. Nalikaya na to ang diabetes. Listen kayo, mga katropa, wala ipiling edad. Pwede mabata or mahamtong na ng magka-diabetes, mga katropa. Tungod po sa mga kuan, nagipang intake ng mga pagkaon. Kini na, hindi magka, sabi ng lalaki ito, delikado kay DJ Aure, kung ka-diabetes, mapiktuhan si Tabadidoy. Delikado dyan kayo siya. Alita, Premium D3 Coffee Mix, ito na yung vitamin D3, sunthone, gabakuha, kinaam, kaya po ni Mangustin, ha? Kape nga magkapapukaw, gins ito ang mga duka, mga katropa, Premium D3 Coffee Mix, may kape ka na, may sunthone at vitamin D3 ka pa. Tay, uli na tay!

0: Garing Joseph Dinopol. May gabi diha. Katropang Lorna, salamat sa pagbasa way sa payan. Uya, Domingo Bogansiso, 45 pesos hala. Kuwangan lang yung kamay kayo, katropang Domingo. Alex Comendador, may gabi din ha. Dinalis by Guana, kung isilingan ka, gwapo niya. Dato, asan? Katropang Alex Comendador. Ina sa may inamuan. Naga. Joel Mihasco. Hello, Joel. Shoutout ko na siya ni Jandre Lisondra, turbo user. Naga. Katropang Lars Jason. Ramina, dinas may purok auri mahayahay. Hubay. Salamat kayo sa pagpaminaw. Sikro, Suelo, idol request ko budod sa ganihan eh. O niya si Rakso. Rakso Pilar, iyang atagad by June 34, 75 stabos. Happy to you, no? Gamay lang dyan ang kuwang, ha? Ginsa pa rin natin eh. Jovet Arisgado. Sa kuwadi ay sa mga nagmaneho din na sa Kemfritz Taxi, naminaw din na si katropag Tommy Fruta. Amping mo din na boss ha, hinihingi nila sa magbanagan boss. Ano ito DJ Aurek boss, kompate boss.
1: Alright sir, may gabi na ito din yung shoutout ng mga katropa ito din sa Fitball Marketing.
0: Kana!
1: Alright, si Cyrela, si Boss Dulce, at ito din na biyahe sila rin, si Boss Rodel Tapia. Nagbiyahe sila, amping mo si biyahe niya. Si Kuan, si Bernard Bugert Lagan. Alright, sa mga gabi nyo din si Kuan, si Brian, si Bintong, si RJ, si Racine, o si Adrian, may hapo niya, no? O katong mga katropa sa crew sa SGL Professional Audio, si Boss Rich Jomongski, o niya, si Kuan, si CD, si Kuan, si Kier, right, si Ing Ing, o si Kisa Pasabu, sa tanan-tanan lang crew sa SGL. O ba, mga katropa, ringita mo sound system, no, para sa inyong mga event niyo. Indoor and outdoor event, mga katropa, mag-cater, nataan mga katropa, no, maghihala mag lead wall o nanataan ang mga nanasatay lead wall mga katropa.
0: Wow,
1: so kung taka lang SGL Professional Audio no sa kuan sa page sa SGL Professional Audio or else tawag lang ni sa kuan number ni Bus Ido o Tida no ang 0917-136-8634. Right, once again mga katropa, 0917-136-8634. Right, sa tao sa record DJ Bus ng katropa din, no? Si Ma'am Rosaline Bacos diya sa kuan.
0: Hello!
1: Naminaw ko na siya diya sa Mandawi City mga katropa. Para kayo salamat. At mga katropa diya sa kuan, once again, sa Banika Talamban, nga galanog-landog ito diya si kuan. Si Sounds Room Ricky Maluya, kuan. Galanog-landog ito diya, Pyramid DJ Bus.
0: Kana, wa iluya-luya diya.
1: Wa gina iluya-luya.
0: Bunal yun. Ig hadlok, ina si Remo Ayo.
1: Remo Ayo. Alright, si kuan, si Yunis, ano, nga Pyramid DJ kuan na bisag usahay nga pagnon yang sa pero ayag na iunog balik basta kuan sad na mga alright so daga salamat DJ Butch.
0: Iya salamat kay DJ Aurek commercial ta makatropa idigbalik na to Arita DJ Polly. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 11 na itong kining atong time check hatid ka na to ni sa Sun Plus Herbal Oil ang pamahid na all in one.

0: Time. XFM.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya.

0: May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kay nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
3: O nga, kinsa bang bayotan nga itong akusugay mo syagit?
2: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Aya!
4: Exciting!
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: XFM. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
15: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:16 na mga katropa. Giting atong time check, gihatod ganito ni sa Vision X, mga katropa.
16: This time check is brought to you by Vision X Plus, soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
17: Ali

0: ora, 6FM së bu Philippine Standard Time. Alas 6:37 në mga tropës ka kabiyo na tong time check. Atun ka na tong isa sis the pain. Sa mga doon na karoon din ay bughat pas mo. Ilanat, pingot ang ilong, doon ay runny nose. Mga katropa, yan labad ang ulo. Kini, sis the pain mga katropa. No? Nakikita na to sa tuwang live. Kaya, di ay tao din ka, nagpingits ka sakit, tungkol ka sakit siyang hawak, sakit iyang tangkogo. No? Ina na mga katropa kay pain reliever ni plus paracetamol. Kaya ka to ang sis the pain. Kaya ituyo alang sa mga dili na ka-focus sa trabaho tungkol ka labad sa ulo. Tumat na yun sa mga nanay na to din ha katunay. Bughat, pas mo. Kaya di rin assist the pain. Tanggalang pain fast and safe. Ano itong DJ Polly? Ito ni Pagriton, mga katropa. Kaya, tataon sabi ko ang nagkita ni Andre Boss DJ Polly!
1: Shout out ko sa kung mga kauban dito sa Nissan Auto Central niya, si Juan. Silang Ayan, silang Zikar, og silang Boss Ken, og si Boss Dave, og ni Ma'am Chari, og ni Boss Angel, og sa kong mama nga naminaw, Mama Josephine, og sa kong papa, Papa Ido. Huwag nila Elora Beldaque nga nasa San Fernando. Huwag sa ating si Ate Sarami, huwag si Kansel Ayan Paul Dacay. Huwag shout out ko nga minaw karon sa live si Karen.
0: Mali kong ihot ka ni, kong ihot din ka ni Katie.
2: Exciting!
0: Ayan, hello! Kasi takot na limot ko. Si Ma'am, kasi to?
3: Karen.
0: Si,
3: Karen.
0: Karen. Karen. Ayan. Ayan, arin ito sa mix of R&B ni DJ Polly. Wala yung nalimtan? Okay na to. Ayan, sige.

0: exciting.
1: Ayan na natin winner pag katropa di anay ako nakitaan nga nagadaog nakatagan sa gini niya tong patagan pila ang sinsiyo akong ibutang diri sa tuang sa katropa maga. Congratulations sa tanan ni announce si katropa ang Rinaldo Sinoy. 50 pesos nga sinsilyo ni Jibuch, okay? Congrats sa katropang Rinaldo Sinoy. Ikadikadaog sa tuang asad-sad sa katropang mag, gani, oh. Ayan, adres, 50 pesos ni nga mga sinsilyo akong ibutang na ni. Congrats once again, Rinaldo Sinoy!

0: Ora 6FM sa Buffalo Pins Standard Time. Bala 6.49 na mga katropa. Kini ka tong time check. Atit ka nato ni sa Sun Phone Plus Gold, ha? Sa pagkakag-maintain na ni, ay mo kalibot, ha? Kana atin mag mintinar mga katropa ka Sun Phone Plus Gold. Alang sa inyong mga tagkasupresyon sa dugo. Ito diabetes, problemas kasing-kasing. Ito na mga bukol-bukol sa lawas, sama sa picos. Ito na bugon-bugon sa suso. Ay ngun man, ito na mga guiter, mga higala. Maligunang resistensya. At kayo delikado kayo magkasakit karong panahon na. Sun Phone Plus Gold. Tamar mo ani, usa ka oras, humanin niyo og kaon. Pulawanon ng proteksyon na hindi mo o gama sa Yes to Health. Narit as tong final greeting sa mga katropa, no? Sa di pa tama namilit. Di katropang Roldan Simbrano, may gabi diha, DJ Bush, may gabi Ipold. Congrats the winner, si R. Sinoy. Okay. Once again, ang mga nanaog mga katropa sa to ang What's Inside the Mug. Katropang Rinaldo Sinoy, no? Pwede nyo mag-claim mga katropa. Katropang Rinaldo, imuang mug. There is a station, no? Yan, 50 pesos ang iyang tubag, dadari. Diyara, 50 pesos. Arita ni Kwan, DJ Polly. Sibog final greetings.
1: Kayo na. Sige. Shoutout din ako, no? Si Kwan, itong... So, itong amigo si katropa, Chris Bacalanios, no? Yes, Balo Dalagit Cebu, DJ Cyber, mga katropa, yes, Balo Dalagit Cebu. Pag-reco na siya siyang asawa nga si Evangeline Galandres. Right, so, salamat DJ Chris Bacalanios, no? Diyas sa kuan, Balo Dalagit Cebu. Huwag ni Mama Aurelia Kabahar po, no? Diyas sa Banika Talamban, may gabiin niyo, diyama. DJ Poli.
2: Chat ada na ako balik nga si Karen nga namin ako.
0: Hello Karen.
2: Happy dra.
3: Sweet. Sweet kayo.
0: Kinsa pa, kinsa pa.
1: Kinsa pa
0: ka. Mora to. Para amigo, kung panahon mga katropa, salamat kayo DJ Auric and DJ Polly. Huwag ba na po sa magdagdag istasyon. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
4: DJ Pooch.
2: DJ Polly.
1: DJ Auric.
0: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Exciting.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM. Santo Blasco.
2: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santo Plus Gold. Akong iba natan na ginom. 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-80 na lang. Grabe kapiktibo sa Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santo Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias, o sa mga anchor, matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mga pi, o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas rulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: Galing sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 25 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o giligon pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: But, ngano wa nam ka mamisita diri nako?
4: Day, si Kuya mo gud nimo, murag dili ganahan ako.
3: Dili oy, ganahan mo gud ni si Kuya nimo.
4: Mao ba? Ganahan di si Kuya nimo nako? Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya nimo.
3: Aya.
5: Exciting.
6: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Pinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon nga, pag. Pero pag tumahan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali ragyan siya makawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh, kay ang refill lang dahan sa tricycle, mga po ni ilang ginainom. Dali ragyan sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Distingin ninyo kamulang katilaw para makita gini nyo ang utap-ektibo.

0: and Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-premium D3. Mag-premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan ang galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: XFM.
8: Yes to Health.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: The Secret of Health.
0: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
11: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
10: Ako si Nikki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
11: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 7:08 las kagabi, ladies and gentlemen. Atong time check at tropa Greggy, gihatod ka nato sa atong Santone Plus Gold. Alarms na mga katropa, kinahanglan yun nga atong paligunon sa makanunayon gayon. Ang atong lawas, walay substitute ni ini.
2: Ayan, walay puli ha? Walay puli ni. Ang kinahanglan mo ang gitawag o King of All Food Supplement. Like

0: Katropa.
1: Santon Plus Gold, it supports your health.
2: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Maski pakusog o maski palakdan, ang paghatod sa mga nagbagang balita, kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Siya nga nagkapabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilom. Headshot. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Mga kaigsuonan, kahigalaan, kaparintihan, mga kasangkayan, kabugtuan, mga kapwa Pilipino, isig kadugo. Asa ka man karon sa tibuok suok sa kalibutan. Welcome na usab sa atong pagbanuban, pinaagi ning labing kahinamang tulumanos kagabion. Headshot. Usa ka matahom nga kabion. Ato magkauba nga nabantog nga dos sa dimpolis. Ning adlaw karon nga Thursday, Webes. July 2, 2026. Sa gihapon mga katropa, kami inyong mga birador. Ako na'y si katropang Attorney Paul Gino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpanayag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: Alright.
0: Good evening.
1: Kumusta mo diya mga katropa?
0: Good evening everyone.
1: Good evening sa ato mga katropa diya. Ato ang magitawag og mga katropang listener. Solid supporter mga katropa.
0: Kana.
1: Permanente gani sila. Nga naminaw na to na yung mga tungura. Nga pagkahuman. Kanuna kita naginungan.
0: Yes. Katropa Greggy, ako proud ko sa mga kaigsuonan nato aning unong gini atong tuluman nun. Imikan kay this is something manggood nga naglangkob manggood ta. Nagisigot manggood ta katropa Greggy o mga butang. Nga siyempre, importante alang sa inibitaw gitawag mga katropa o essence of democracy.
1: Kana. Muna'y labing importante.
0: Yes. Ang diwa sa kana. Demokrasya. Kaya kita katropa Greg lipat-lipaton tayo niya naaraban nato gyud ang tinuod nga tsapa. Kana authority ba? Sovereignty resides in the people.
1: Kana. Muna na gibutang man sa kwan. Inig lingkod na to mga nas katungdan na. Ilam na makita diya sila mga building. Ambot og inig asrod das building, mahinumdum pa ba sila? Wala pa mutana. Mahinumdum pa sa exhaust building. Basta igawas mo, gina.
0: Lipat-lipaton man ugaling ta, pero kita katropa Greggy di ta magpalipat. Ato ginanghuptan kay kita ng mga Pilipino, kita ng mga individual nga citizens, katropang BJ King. Ug mga kaubanan karon nakiguban kanato katong nagdrive og taxi nasa tagsa-tagsa ka pa.

0: Malay.
1: Kanina mga taxi driver na to, grabe ro po ni, ha? Sulit na to na yung mga listener.
0: Yes.
1: Kaya na ikaw sa nga, wala tayo rin, kanya paghahuman. Ay, chat ako nga, naminaw siya sa taxi driver. Yung taxi driver ko nga, lain mo nang nadala. Di ba itong duha ka mga
0: may... mga ambungan.
1: Ambungan, ha? So, naga yun. So, may pagpaminaw.
0: Pero natong duha ka, pag Reggie, putlong, taking the pita, delikado yun ang mabuwasot di, animo.
1: Ay, ano na?
0: Naman kay bangag. Naman kay bangag, naka mo.
1: Asa? Naka mo.
0: Ang diwa sa dimpolis na, magini mo.
1: Bangag, ilong, naka mo.
0: Bita mga katropa.
1: Tulo, apel lang ko, anang baba. So, tulo na kapagang ka, napay mata.
0: This is one of the highly anticipated shows, mga katropa, sa headshot sa XFM. Bimikan kay Gi, baniog maguning katropa, Greggy, kining atong panag-sibya karon. Kay natay mga importante milestone sa ato ang nasod. Atong isgutan, but ayaw lang sa...
1: Murag mahog nga, usapan, kanang malipayon tani nga mo, masigar mo.
0: Katropa, Greggy, nakamatikod, manggugong, medyo pessimist.
1: Ha?
0: Negatibo ato mga tao ang reception. Pero ayo lang sa huwata lang sa ninyo ang ato ang
1: pamahayag.
0: Ang ato ang objective katropa Greggy nga pagkutintay.
1: Ang pamahayag.
0: Ang pamahayag sa atong pango.
1: Kana kay kisoy malipayon sa nilarga.
0: Oh, katropa Greggy din eh basta-basta nga milestone.
1: Malipayon nilarga tinon.
0: Kay ang World Bank mismo ang nag-ingon katropa ng John Tabs.
1: Mag-ingon po sila nga ang World Bank na taga-agmalita ko.
0: Hoy!
1: Ang World Bank na taga-agmalita kay Ginayeng ang Pilipinas. Mo ingon nila. Pagka na yung mga tao, yung may lingaw. Ingon, World Bank na taga-agmalita.
0: Si Alba po.
1: Kay Ginayeng na mag-afil si Nason.
0: Dili. Na ay disclaimer ang World Bank.
1: Na ay disclaimer.
0: Kaya mo'y atong atangan mga katropa sa pamahayag sa atong pango. Kung iya ba pong gi-capture na nga disclaimer. So, ang giingon sa World Bank.
1: So, sa may pasabot, makuhaan yun eh. Kanang pasabot, nga nilambo na gitang mayo.
0: Na ay kriteriya. Ang giingon, diniingon nga katropa Greggy nga ang tibuok yun nga aspeto. Kana bitong component of progress. Na reflect ani nga mao nga kining assessment kining nga grado kining nga rating ang giingon sa World Bank this is a macro economic ni siya nga marker
1: okay
0: it does not necessarily reflect
1: nga ang inyong kwan
0: inequity poverty
1: so di wala na pakita
0: wages issues pero basin og kung makahibaw ang World Bank nga giumintuhan 85 ang nga dito sa NCR mobile bisalag mayo ani
1: nya kay nga dagke kwam ni kita gari 85 basig na puy maingon nga basig 85 mo nakaingon
0: oy
1: jabon ba kalika kamo sabot nga murag hayahay na kayo ang pahimtang sa tuang pagpanarbaho ani dot og sweldo giingkrisan 85 pesos mo nang nakapasar og gisaka sa upper middle class country ang ato ang kwan atuang nasod
0: upper middle class
1: so nalabor tas mga middle class day
0: nanata katropa Greggy sa level sa Vietnam uban pa mga kanasuran nga
1: so og sa atua pa og sa atua pa imutan tong duha ikaw na makaskuan kining sobra pa kas upper middle class ako na ako sa middle class so murag day improve bar ko nga murag muhapit na ko mo gukod ni mo inana pa sa mo
0: na inana na man imong istorya nga ikaw ako na unsa mo
1: Di mo mo ni, tinuod. Mora ni, atong kwan ba? Atong pag kineng ibutang ta pag kumpara. Atong pag kumpara.
0: Nice na. Wa mo imuto ang imong ilustrasyon ng tao.
1: Atong wa imuto. Nga naman, kay dili mo mo ni. Wa imuto, kay imposible mo kung maabot ko sa upper class kumpara ni mo.
0: Dili, oy. Hindi mo na pwede katropang minuna, oy. Mami, nga nag-celebrate siya ng adlaw na tauhan kagahapon.
1: Nga, nastunong po siyang birthday.
0: Katropa Greggy kinis mi Luna. Kung kita ay mag-birthday, tagaan ta niya gift.
1: Anya.
0: Kisa kung siya po'y mag-birthday, siya po'y manghatag o gift.
1: Wala na kanindot. Wala na kanindot. Wala na kanindot na
0: nag-birthday.
1: Wala na kanindot na nag-birthday. Wala na ka galante.
0: Kini mo na'y upperist.
1: Upper pa gin.
0: Upperist
1: class. O napay upper. Kani upper na gini.
0: Yes.
1: Pinaka-top na gini. Wala na'y laing makapulian eh.
0: Summit class. Nagisto mo is bukid.
1: Muna isakto nga kwan. Muna isakto nga kining pagpasabot. May gabi na ma'am. Belated happy birthday.
0: Kana. Nya katropa Greggy, greetings ta sa atong makigzonan.
1: Oh, bitaw, be, atong tinawag na ba yung mga nangomed, Dre? Kaya ako looting, magkina ako ang kuhan, Dre. Ako ang, sa mga ako ang mga comment, Dre. Ako na basahan, Dre, katropa ang Lorna Margarita.
0: Ami Lorns.
1: Good evening, Dos Dimpoles, Attorney Paul, and
0: Sir Greggy. How are you, ma'am?
1: With sex appealing to matay
0: muna yung nakakuha na ni
1: makadasi and God bless watching sa may barangay Sambagdos ni Dakpensu po di apod si Marlon Pereira may katropa may gabi Attorney Paul and
0: Lon may gabi kumusta si naman ka Lon
1: pa shout out rin may Kimba Talisay di apod si katropang Jordan Lipasana
0: kana
1: may gabi diya mga guapitos Doc JJ Cons Greggy o Attorney Paul always listener sa radyo XFM rin may Andros Village may barangay Pakayan
0: thank you
1: ning Dak Bayan Sugbo. Kanya pagka magkisapailain rin. Adi, katropang listat.
0: Oh, kana.
1: Listat P. Adinog.
0: Kana.
1: Hudyat na para magkaisa para sa kalayaan. Ha?
0: Kora.
1: Higit kailanman. Huwag hayaan. Ha? Nasambayanan ay pahirapan. Karuwagan, huwag manaig. Maging matapang para sa bayan.
0: Pastilan. Ha?
1: Dos Dimpoles. Ang mga yan, ang angkin ay tanging kugapuhan.
0: Pastilan!
1: Exciting! Hindi ka rin pang listat. O niya, pagkahuman, happy birthday ni Mami Luna.
0: Happy birthday, Mami Luna.
1: Agapon. O niya, pagkahuman, si Joanne Luwokso Kadungog. May gabi ninyo diya tanan, Cons Greggy o Attorney Paul.
0: Joanne, may gabi.
1: Nakinaw while nanihapon. There's my barangay Pina Central, City of Tumoy, Gikan Inting. Jumi Ding o Odi.
0: Odi.
1: Salamat and exciting.
0: O salamat sad sa pagpangagda.
1: Kutong rome. Ay sa kayong pangagdag palabi. Kaya masig... magkano na meron nga mga oras ato.
0: Pero katropa pag Greggy, igo mapugan atong gutom kung ilang ipaambit kini atong tuluman.
1: Kana. Muna yung labing importante, ha? Katropa ang Francilito Aragon nga nagtanaw po niya sa may lunar motor parts sa may barangay Tabunok. Dakbayan sa Talisay, mga katropa. At the same time, katropa ang Roy Ibalyes.
0: Roy Ibalyes!
1: Roy Kukungwe. Kaya mismo sa may barangay poblasyon lung sa Sinatilan, may pagtanaw. Shout out ko, no? So may pagpaminaw niya rin, ha? O niya pagkauman, diya si Makram James.
0: Makram James.
1: May gabi, Dos Dimpoles, from Buntores, Pasak sa Nicolas. May pagpaminaw po din mga tungura. Good evening.
0: Good evening. Daghan kay tag mga panghitabo kasi tong nasud katropa Greggy no pero mga katropa please bear with us. Ayaw mi ninyo og ikondina ni katropa Greggy nga atong isgutan ang World Bank kay national man puning siya nga isgutanan. In the same manner ato pong isgutan ang dili sa atong national asa kang atong INC katropa Greggy. Nakabaton sila og lisensya, permit to do a rally.
1: Oh rally. Oh kana.
0: Unya gi-withdraw man, gi-recall.
1: Gibalik?
0: Gi-recall.
1: Nga naman? Ano may rason?
0: Gibawi.
1: Kay, kanang...
0: Makadagan kayong naulang. Dagan kayong naulang. Nga mga general public at tropa Greggy. Pero kaning inani ba, ato lang ipapasabot, kay nag-isgot na ba ta ganin, nag-diwa sa demokrasya, kuan yun eh, kining ato mag-uning katungod. Kay right to expression man ta, right to speak naman ta.
1: Na may katungod sa pagpadayag ng
0: tao. Namalas Bill of Rights.
1: Naami tao. Hindi mo naingon nga, kuan, di mo ta pareha rin North Korea nga, di mo pwede ha? Bisag magpa-sounds, di pwede. Ang buhok, dapat pareha ni Kim Jong-un ang buhok. Kaya kilay, bitayon.
0: Tinuna.
1: Magbuot, way magbuot o sa itong tupi. Way mo po.
0: Color sa buhok, way magbuot.
1: Way magbuot. Bitaw og magpa-flatap mo sama to sa kluban, bahala na magsawayon po. Ay lang kasi ko pamusil.
0: Sa makauna lang og saway.
1: Sa ka nagsaway.
0: So wala na to Andre, right to expression. In any manner katropa Greggy, lain-lain naman ang pagpaagi sa pag-express. Kay ang uban mag-express pinaagi sa pag-drawing, drawing-drawingan ilang naong diha. Patato sa ilang naong.
1: Kana, pwede saan.
0: Bahala ka niya. Di ka prisuhon.
1: Imo na pagbuot. Why magbuot ni mo?
0: Tanaw ni mo nga. Daghan kayong bilib ni mo. Gumikan kay imong giskuris-kurisan imong naong. Imo asan na.
1: Why magbuot ni mo?
0: Right to expression.
1: Padayon.
0: O palitag magbarug-barug ka ng init niya. Dayon, magwilga ka niya. Ayaw lang po pagbuhat o violente ng mga buhat. Kay ang kagawasan, dito ra pod siya kutob katropa Greggy, hangtod ra pod siya nga dili makatunob og kagawasan og katungod pod sa uban.
1: Mana?
0: Your freedom and your right ends where the freedom and the right of the others begins.
1: Headshot. Grabe ha itong palution.
0: Oh!
1: Grabe itong palution.
0: ang akong kagawasan sa pagdaig nimo, wa ako illustrate.
1: Anya.
0: Dito ra pud sa kutob nga di ta kasab-as imong asawa.
1: Ana, sakto. Anya pagawan, ang kini ka tawo nga ko, asa na lang naabta ni oy.
2: Ibalik ko na sa World Bank mayon sa ipasabot ato nga ang ato ang Pilipinas murag gibayaw sa kalangitan ng karong panahon.
0: Atong paminahon, katrong pagjuben.
2: Paminawa ko niya, atong mahayag sa ato ang halangdong presidente. Kisa may di malipay yan eh, kaya murag naapil na ta sa upper middle class
0: upper countries. Hapit na taning abos kisa mi.
2: Ato pa. Hayop din ang maingon dahil nga kining atong gobyerno bangag. Kay ngano?
0: Hoy!
2: Ha? Hindi magdi ako nagsulti. Ang nagsulti si
0: Senador
2: Aimee Marcos may nagsulti na ito. Rally sa Iglesia. Hindi ko ba? Ang gobyerno nito, bangag!
0: Otro ba? Hinanggaw mo na, binangag mo po na nga pagkasulti.
2: So, may ko siyang bangag, usapan mo na ron. Nga nang hambog, ni Uminto Kuchita-5 ang suhulan dito sa National Capital Region. Karon na appeal sa upper class, o upper middle class na itong nasod. So, pasabot na eh, nagtrabaho din sa niya. Hindi na itinuon. Ay, muna ay pasabutan eh.
0: Sura sa nang maingon kay gobyerno bangag nga ikaw apil po ka sa gobyerno. Hindi na ikaw apil sa gobyerno.
2: Mo may pamahayag ni Senator Aimee Marcos.
0: Pero iya po nang kagawasan sa pagpadayag.
2: Oh, iya na. Oh. Pagkaw magkaroon ng hambog man si Kwan. Maghambog man si kaning atong paglunes, atong isgutan, naghambog nga ni Uminto ko 75. Karoon, naghambog na po sila. Nga na upper middle class na ta. Oh. Ang atong nasod. So, dako kayong garbo. Pasabutan na nga ni Ugmad o ni Lambo ang itong ekonomiya ko, no? Ubo silang pagdumala.
0: Tuara.
2: Mamre, pakambog. Ang ang mansad. Usay kwan, ha? At least kuno on paper, makita o maklaro. Na.
0: Ay, kung nagdarag hangyo ning World Bank. Mahatag ani nga grado.
2: Na, iniingon lagi. Ang World Bank, nakadawa ito magpalitan. Pati ang World Bank, nakadawa ito magpalitan kay Gingnan. Kwan, kining nisaka ka itong nasan. Bisag wa ako, no? Hindi lang ma-fail o hindi mabati.
1: Ito ba ito, Ripple?
0: Si atong paminawan ni atong presidente.
2: May paminawan sa ito, paminawan na ito.
0: The one who holds the diplomatic functions.
3: Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective.
0: Yes.
3: Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. Magandang araw sa aking mga mga.
2: Gipakasigarbo, di ba? Gihighlight yun eh, limang kag. Since 1987. Since so, pasabot panahon pagkuri Aquino. So pasabot, iyahang amahan, gipulihang kuri, katumbatong ni Paul. Pag humana to, wana mo lambo, misay kisa na ni Sodia.
0: Lower middle class ta.
2: Lower middle class.
0: Sa ito pa, hamabaw ta ito katropag Greggy.
2: Hamabaw. Perting ko ana. So karon, maka-expect, may ngomong ng mga tao ron. Sabi pa sa buta na, abe. Kami rin si Bo, o kami rin si Talbisayas. Wow! Upper middle class country, economy, kaning upper middle class income country, magkatang. Ano kami rin? Nagpabili ng mga rin kuan. Pila itong minimum, garon? 500 kapin?
0: 500, mga 40 na.
2: So, may ano, abe. So, ugma, maka-expect may nga, musaka na may 600? Okay, upper middle ko ano mo eh. Ayun na ba? Ang may pagsabot sa mga yanong tao, wakin na ma...
0: Wala nila nabati.
2: Oo, wala nila nabati. Muna eh, kasagara reklamog yun. Kunya, ang mga tao, muna eh, kinahalan yung pagpasabot. Unsay gibasihan, neneng maong pamahayag. Kaya, ang ba, Richard, may yung katulad na, nabayra na pag appeal ng World Bank, kaya usag ginahin ka. Kinala ba?
0: Grabe ka, tropa, Greggy, kay ako, natinga ako, ning ulbusan akong kaspa sa diyang akong gitanaw, ang datos. Kay base man dai ni katropa Greggy sa 2025 nga national gross national income per capita estimates.
1: Okay.
0: 2025 ba? Mm. Nya kay nang duman ka tropa Gregging atong 2025, 2024, 2025. Mm. Grabe kay tuga lantaran nga kinawatay sa Pilipinas.
1: Ay, oh, ano? Ah, so tantara na dai, na tampo ang kinawatay?
0: Ha?
1: Nay na ta.
0: Di ni kamo to?
1: Ano niyo? So ang ilang pagpangawat, nakabunga.
0: Katropang Gregging lantaran.
1: Oh, magani.
0: Oh. Lantaran.
1: Oh,
0: nya. Oga to pag atong i-kuan pag yun, kanabang bagagnaong
1: ba? Oh, bagagnaong. Kanang, oh. Ay butang ta...
0: Glaring.
1: Kanang atubangay gan.
0: Oh, atubangay. Oh.
1: Kung nai pabaga, kanang mo yung grabing pabaga.
0: Yes, katropang Gregging. Unya, naatay mga, akon, sayon man ta na, naatay mga projects, naatay mga policies, nga nagdepende ta sa approved nga loan gikan sa World Bank.
1: Ah.
0: Yes. Tay mga World Bank nga mga loans.
1: Oh, tinod. Tay pa, di ba ningon nang tungod pa, di na taka kuan, di na taka kini ibutang ta ka utang.
0: Mao lagi na ako gikatingad.
1: Karon na nga gikuan lagi ta.
0: Kay ang implication ani ka tropa Gregging, na mangguni si implication nga adunay confidence na pud ang World Bank nga mutunol na pud og assistance through loan nato.
1: So kisa may nag-convince nila basi mo lagi na mo
0: lagi kita gagmulita
1: mao lagi na kita gagmulita ning World Bank ha mo na may matay ang World Bank kita gagan magbalita kay nagbalita man og kaayuhan nga wapay
0: usabi. Oh usabi imong analysis ani kung ato yung tinuoron ba kay taliwala sa grabe kayo garapalan kayo nga kinawatay.
1: Unya karon nisakan na noon.
0: Nga ning abot kining atong nasod sa tibuok kalibutan.
1: Kana.
0: In terms of kining dako kayo nga katropa Gregging anomalya. Nga gipanguluhan sa katong nagkupot o posisyon sa gobyerno.
1: So mas bay pa rin sa una nangawatay sa una para sige tang improve bar sa tuang standing.
0: Mura ba?
1: 1997 good. So, by 1791, may mga kinawatay kang dinago.
0: Wa kahit pa ning dako atong grado.
1: Wa kahit atong grado. Karoon nga grabe yung kinawatay, hindi na akong grado. So, muna, baka yung umagto ang malita. Gapin, sumun pa kong hulo.
0: Di bito, katropang Gregging.
1: Wa bito, mahibulog po ta.
0: Mahibulog ta.
1: Bisang ako, nahibulog sa ko. Munang dagan pong naingon nga, basin pong, mo po ni ang ibutang ta gitabdan ni ning mong administrasyong Marcos. Ang kining magpalutaw niya og mga estratehiya katropa Atty. Paul, nga
0: di man siguro sa daan na magyuni datos ang katropa Gregging gibutang man diri ang criteria. Gross national income per capita. In fact na ay mga naso diri nga ka level nato in this rating. Appeal na diha katropa Gregging ang Jordan. Ang Micronesia. Philippines. Kita na Sri Lanka. Vietnam. Ning saka ta nga tos upper middle income status. Pero ang tugo ning naog ni ngadto sa ubos lower middle income class. So kini nani siya'y kining nani siya'y mga implications. Pwede ta nga maka contract na puntang utang sa World Bank.
1: Mo na labing importante. So in short, nani sila ipagsalig na to nga maka yes. Kwarta-kwarta, gumika kay sila pagtuo.
0: Makabayad ta.
1: Doon tayo kapasidad nga makabayad.
0: Oo. Unya, ang gibasihan ka tropa Gregging, kining sa ako nang gikaingon, ang giingon diri, kining atong GNI lagi, Gross National Income Per Capita estimates. Ning lapas man dita ka tropa Gregging sa kining $4,636 nga threshold sa upper middle income economies, na naman ta sa $4,4850. So, ning lapas ta mo na nga nalataan ni nga kategory karon. Ang ako lang yung katingadaan, after sa grabe kayo nga hitak nga kinawatay.
1: Oh, nakalito tang kasaka.
0: Noabot tas point yan, nahimo tang katawanan.
1: Oh. Napuro sirkus na itong mga panggobyerno.
0: Diba si, puro sirkus. Diba si President Bongbong Marcos ingon siya, the world has taken notice. Nakamatikod.
1: Nga pwerte daghana. Nga billion, dili ingon nga million ha? Billion.
0: Billions.
1: Billions ang gikawat. Ya,
0: so,
1: karon,
0: before katropa Gregging kini nga notice.
1: So karon, manghambog yun ang atong gobyerno. Nga maingog mo ni among redemption nga ikapakita nyo diha nga sayop ang yung notion. Ha? Sayop yung notion nga ato ang nasod padong ubos.
2: Ah, gumikan ini mga anomalya nga naglihok sa ato ang gobyerno.
0: Mm.
2: Ah, in fact, bisa sa mga anomalya naglihok sa gobyerno, ni saka ta kay ni saka ta dito sa kwan upper middle class.
0: Sa ato pa katropa Gregin ani na.
2: Mm.
0: Kung objective ta atong tan-aon in strict sense.
2: Mm.
0: Tan-aon to katropa Gregin ang hitabo karon.
2: Mm-hmm.
0: Grabe dai ka dato ning Pilipinas kung di lang abusaran.
2: Kung dili kawaton.
0: Kung dili kawaton.
2: Kay... Diba ka? Basihan ni mong bilyon. Kada bilyon na daan nga pundo, unya pagkaman ang populasyon sa Pilipinas, 177 million ra. Ha? Ligaan pa natatag 1 million na na. 1 half million! Ang bilyon, ihapon-apon ang 177 million. Napas na isubra yung taon, oy. Ang ila hakpon sa tanan ko din taon. Di man mamahin?
0: Kuya, saan ang imuhang analisis?
2: Oli! Gano'y, diba? Bilyon ang ilang gikawat.
0: Mm.
2: Ita sa ato ang populasyon 177 million.
0: Mm.
2: Bisag tagaan-tagtagon million, napagyan po sa ilang ginansyam nung ta, napagyan po sa ilang nakurakot, na daw-daw. Tingis na gala, gumika ka ilang isulo ang kwartas Pilipinas. O, oh, ano ba?
0: Taliwala lang yan ang katropa Greg yung kinawatay, still na-recognize gaya punta sa ato pa,
2: oh,
0: samot na guway kinawatay
2: nito. Oh, samot, dino. Ha? Di ato ma. Pero nahibog sa kung anong wala man yung ma-recognize magmiagi, wala may inaanak ka grabe o lantaran nga kinawatay at umiagi mga administrasyon. Panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
0: Mm.
2: Panahon ni Noynoy Aquino.
0: Mm.
2: Panahon ni kining Gloria Macapagal Arroyo. Panahon ni Erap Estrada. Panahon ni Cory Aquino. Amo mo ni o Benil Ramos. Uno mo ni ka presidente ang ni Labay. Human nga kay matun pa upat ka dekada gud nga wagid mo lihok ang ato ang kwan
0: status.
2: Status. So panahon ning mong unom ka presidente mas grabe din kinawatay atong panahon na kay uya wala matribukar.
0: Di, mas grabing kinawatay ron.
2: Ha?
0: Mas grabing kinawatay ron. Pero ambot lang. Nabalita siguro. Natribukar. Natribukar.
2: Ambot mo, sabot mo. Ingon nga. Grabe kinawatay ito sa una. Wala matribukar. Tama.
0: Ay, yeah.
2: Kay karon ang natribukar nyo. Gambay na kini.
0: Mausad no.
2: Pudyo trinay ito sa una. Kay. Bisa grabe ang kinawatay ron nga mo'y gibalita sa mga media.
0: Mm-hmm.
2: Mo'y nahibawas mga tao.
0: Mm-hmm.
2: Ni improve mo ta. Katong sa una mga administrasyon na grabe kinawatay nga masayod ang mga tawa to kay wa gutan improve. Oh, ina na ba?
0: Pwede sad, pwede sad.
2: Ano ba kay notion? Mo mga pangutana sa uban.
0: Oo.
2: Oh.
0: Kay layo man kay nas tinuod nga atong gi-corrupt ning World Bank. Nga katong nang gitagagmalita dito. Nas tinuod mahimo.
2: Di ka tanaw ni Rodrigo Rodrigo pwede.
0: Nga matagas tinuod.
2: Ha? Mayong tagarin tayong malita yung pautang kami kusam.
0: Kining kultura katropa Gregi kining hinatagay wa mo kayo ni sa ubang nasod.
2: Wala din rin sa to.
0: Oh.
2: Ah, din rin
0: ibo baka nga
2: kay ginagmay nga mga transaksyon rin kinalam yung ka mahatag
0: kanabang hatag og tip ba? Dito wa kay tip dito eh.
2: Ginag
0: dawat
2: ginagmay yung transaksyon mahatag ka.
0: Oh.
2: Magpatupi ka mahatag ka. Ano ba?
0: Magpakolor ka sa buhok mahatag ka.
2: O magpatrabaho kasi mo ang sakinan o rin mong motor mohatag ka, maraunahon ka.
0: On top of.
2: So in short, kitar kayo na ay nanang ang mindset.
0: Yes. Kultura na siya. Pero yung makita ka tropa Greggy, grabe good. Bisan pa man sa atong existing loan, na natay utang good.
2: Mm.
0: Appeal man na siya sa consideration of this rating nga ilahang gihatag nato. Still upper middle class ta. Hapit na tamo abot mga katropas kisami.
2: Hapit, hapit na tamo abot sa summit, ha? Ang naa dito, kasi kung ano naman, katropa Atty. Paul, Mamiluna, wala na summit dito.
0: Ay, hindi man taon honorable, good in town. The World Bank also cautioned that no single measure can fully capture the complexity of a country's development.
2: Mm-hmm.
0: So, okay. Di ini siya mo'y sukod sa development of the country in all of its component, in all of its aspect, katropa Greggy.
2: So ilang giklaro?
0: Giklaro nila.
2: Nga muna ay butang, nga wak pong giklaro. Tadrig, panghambog.
0: Wa man kayo nigiklaro ni Mr. President.
2: Dito sa mag-ingon nga, at least malipay ta. Nga muna ay nakapot na to ni.
0: Na imuabot nga, pagkaos itong lamisa.
2: Pero pagkadikada, ina na.
0: Naani siya impact, of course, in terms of investment ng mga bot dere kada lagi po ugdi lagi nato di punta mo diman kining ato ang mga gobernador o dako kayong kuan lagay
2: mo na tinod
0: mo man ini tabogod I hope nga tinod tong yang giingon nga daghang opportunities trabaho kay daghan ng mga investments nya mo dako ng income. Yung problema po lagi, di gyapon na ma-regulate ato kinaiya. Daga na pong kawatonon.
2: Magawan. Sila-sila na po yung magbahid-bahin. Di mga Islam mawaslik din sa mga pobre.
0: Endless cycle, mga katropa ng corruption.
2: Di gina'y tinuod nga pobre dyan ang Pilipinas.
0: Di. Kaya kung yung matutuusin, oh.
2: Kaya na yun. Tinuod na magigamay pag-uban. Bisan pa ba sa padayong pagpangurakot nining uban.
0: The move to upper middle income status serves as a macroeconomic marker but does not indicate that poverty, inequality, low wages or high living cost have been addressed.
4: Headshot.
0: So muna yung disclaimer mga katropa sa World Bank. So di na ingon nga
2: muna i-klaro nila. Maghambog din ta nga hoy, kaning hunungin na ninyo pagkuhan ha ka idea, klaro og tataw, gideklara na sa World Bank. Nga ang nasod ato ni saka gyud. Bisan sa mga anomalya, kontrobersiya, mga pagsaway niyo diha nga nay nalabigit sa kuan, kining ibutang ta nay nalabigit diri sa flood control sa pagpangawat. Mo man ilagong gikuan na yon, gipalutaw ba? Nga ate sa mga tao, murag mo hook line and sinker lang, pero kung imong tan-aon nay mga kuan gid ani, nay mga parameters.
0: Nay parameters. Dili siya katropag Greggy defining nga moingon ka nga develop good in all its respects. Ang atong nasod. Mo na nga palayon gid ta nga manikay-sikay kinabuhi mga katropa kay who knows kita ra pud mismo maoy mo asinso in our own little means maka kuana makapahimos atong kagalingon atong pamilya makapahimos atong nasod kun natay ginagmayng patigayon mo dako atong mga negosyo unya kita ra pud gatasan pohon
2: tinaw na o sa pa man ay buhaton eh
0: so ana magyuna katropa Greggy. Sige lang kay
2: pero at least sa himo tanaw makapalipay ba ning kuan balita sa to mga Pilipino makapadasig ba makapaikag ba nila sa mga ato makiigsuonan nga napuno og naputos karon sa kalagot og ingon man kining kahingawa nga unta mugawas ang kamatuoran ining pagpangawkaw sa pundos gobyerno. Makapalipay
0: ba ni? Wa ba ni gawas no? Pa ni gawas ang kamatuoran?
2: Sa kamatuoran sa kuan?
0: Sa pagpangawkaw. Accountability ba?
2: Dili makagawas kay ang katong ilang ipasangin lang. Nagnamay igisyong statement lagi nga wa si Apil.
0: Wa si Labot. Dili siya mastermind.
2: Niingon man. Sa auto ba na?
0: Niya. Katong pag Greggy, katong lagi ang giingon. Katong last na itong meeting. Nga, og di ni mugawas ang pag submitter na sa complaint gikan sa or recommendation nga sa ombudsman acting as prosecution ngadto sa Sandigan Bayan aning Joel Villanueva
2: wala gyud mahulog nga madipit ang purpose
0: aning gyud ta kining silbi selective gyud atong justice katropa Greggy.
2: Kuno galing dili di ko dili murag ambot lang wa may kisaw gyud si Joel wala gyud so far human sa ni tabo wala gyud. Karon ngay ang ibutang ta ang sibaw kayo si Jinggoy to na masuspresuhan. Karon sa Barkolita na pod mo man namito nagsigrali ng mga sakop sa INC diha. Gumikan kay ilang gihulagway nga selective justice ang atong paggobyerno. Kay nangita mo isla asa mas bilin wi ba? Wala naman human.
0: Pero, nga wa pud sila ingon nga inosente si Barkolita, wa pud sila ingon.
2: Ang ilaha na nga patas ang pagtratar.
0: Patas ang pagtratar.
2: Kung galing italo sukmana ni si Juan, itaran po si Pedro. Kung galing doon na po si Sala, ina na ba?
0: Kinahanglan yun mga katropa, no? Mabitaw ni nga, kining atong gibuhat karon, importante yun sa ato ang nasod. Kung galing magpabilin tag demokrasya kay ang kining public opinion katropa Greggy, kining pressure bitaw nga gikan sa mga tao, express through social media, nato nga nata sa media, nako kayong butang kay bawo ka. Kung wa to na tribukar for instance katong hitabo sa Ateneo?
2: Oo, kana.
0: Dili musud ang CIDG into further investigation, oy.
2: Dino.
0: Unya karon katropa Greggy, there is now a recommendation of foul play, nakit-an nga foul play, homicide na. Ang gi-recommend nga kaso
2: which
0: against Baldwin.
2: Sakto ra sad ang homicide kay katong sa una ilang findings murag ang tahising, layo ra kay tinuod to, oy. Layo ra kay tinuod para sa akwa ba? Layo ra kay tinuod tong ilang unang recommendation nga anti-hising
0: na itabo.
2: O anti-hising ang nalapas nilang Baldwin, anti-hising. O layo ra kay tinuod. Karon nigawas nga homicide na or kaning dili homicide. Reckless imprudence resulting to homicide. Murag at least, murag dos tinood. Murag dos tinood.
0: Captured katro pag Greggy, kung tanawin na to ang elements, niya dahil ma-absorb na po itong anti-hazing. No, kung ano tanawin. Pero it's because of the clamor of the public. Naitapo magutuin ato kung nagpakahilom na itong inahan, niya dahil yung dawat lang ginagmay nga assistance. Wag yun, di ninyo siya ma-further investigated. So, wala nga, tinood yun na nga, siya nga nagpabilin sa pagpakahilom. Ato yun ang ipatingog ang atong tingog.
2: O na, dili ma kining ibutanta kamatuorang di malubang.
0: Katropa Greggy, by the way, unya sa pagbalik, standby mo mga katropa kay na ay decision ang Court Suprema nga maghatag og katinawan aning kining dugay na bitaw katropa Greggy nga question about kinibang rape cases.
2: Nga naman.
0: Pwede bang ma-charge ang usa ka babae?
2: Ha? So
0: committing
2: so,
0: rape.
2: So ang babae pwede ba ma-charge ang babae?
0: Pwede ba ma-charge ang babae of committing rape?
2: Aw og mao na, perti daghanang mareklamo sa katropa mo chupi dinhi sala.
0: Mao la
2: gyud. Perti daghanang moreninot nang isgutanan.
0: Ni ato ning isgutan karon sa tawtaw sa tung pagbalik. Dili ko medya tinuod ni kay na bag-o nga giluwatan ang Court Suprema nga desisyon ani.
2: So sa may desisyon, unya na.
0: Ah, karon sa tung pagbalik, mahimo ba nga ang babae usa ka babae maka commit og rape ngadto ni katropag Juben Jimenez?
2: Asa ko sa tawo ubay. Ha? Pwede ba ko nugali mga hitabo mga 10 years ago like si katropag Juben lahi na maya kinabuhiron. Pero sa una ba maka hinungtang katong 10 years ago na adyay babae nga nagpahimulos nako. Pwede ba magkukod?
0: Wala. Murag ikaw makarelate siguro ka ni dagan sir nagpahimulos nimo, ha?
2: Ah, kakara, ninot na nga, ninot na nga. At tangiro tao-tao, Becky, murag ninot na. Na-surprise ko, anak nga, kuan, nga topic karon.
0: Oh, yeah, yeah, ninot.
2: Muna imo nga gipit-pit karon nga, kuan, nga sikrito sa imong pag-anhid, rin, ha?
0: Ay, grabe sa sikrito. Ato, maling, magkuan, magkita, magmonitor, matakatro, pag-region sa mga bagong jurisprudence. Kaya, ang atong naibawaan sa una, ang, kuan man na, kanang penetration. Dili necessary katro, pag-regi nga, kuan kanang kuan yon any object will do in terms of penetration
2: nya
0: kining laceration of labia sa una mangita man gyud ang kuan na ang prosecution laceration kun di na kinahanglan ay laceration
2: kana. So kuan na lang
0: kung igo lang bisag mo kuan lang mo ngatos ngabil ra ko tub
2: mahimo kuan lang mo sakit lang gamay
0: mahimo na siya nga consummated pero karon katropa Greggy lahi na ni siya nga development. Because hasta ang babae pwede na dahil nga makahimo o grape against ni katropag Juben Jimenez.
2: Kana. Kamu mga babae, pagtanaw-tanaw mo ni, ha?
0: Oo.
2: Katropag Chichi Parche, ha? Delikado. Pwede na ipasakaan ang babae nga mga rape o lalaki.
0: Kana mo itong...
2: Daga po ng utana, basin mo, sunod po kuno. Mapasakaan ba o bawsay po ang kuan ang kining
0: kuan? Ay. Ha? Stand by. Kaya ato na isigutan karon sa itong pagbalik.
2: Sige. Oras na XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:47 na mga katropa. Ito ang time check, hatod ka na to. Sa mo ang labing bagong kape na mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Tana.
2: Kape nga healthy, adunay glutathione o collagen mga katropa. Makapanindot si mong panit, makapaputi. At the same time, makalimpyo ni si mong atay mga katropa. Kining glutathione o collagen, katropa Attorney Paul, di lang niingon nga makapaputi, makapahamis.
0: Yes.
2: Ang main purpose din eh, maka limpyo sa kapatay.
0: Yes.
2: Sa ipek lang na mugwapo, mugwapa ta.
0: Yes.
2: Pero at least, kung mo inom ka, nina mong kapidre, mo nagingon nga nangapin na ka,
0: sub!
2: Mo samot pa kagwapo, kagwapa, katropa.

0: FM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nano man?
4: Na, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
7: Nga nang duhar man, matulom kayo tabang ni mo.
6: Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko so, kay mo tutoy! Ayaw!
8: Exciting!
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Aisel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Samsung Plus
11: Herbal Oil.
14: Sis the Pain.
15: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time ang sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
14: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
18: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na!
21: Abli na!
19: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
21: Hilid sa Barangay Hall.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.
0: XFM.
22: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 7.51 na sa kagabion. At oga time check at tropag Jubin Jimenez, katropag Greggy, gatod ka nato sa...
23: Kana, panahon naman sa gabi eh.
22: Mm.
23: Ah, amo adren gitawag mga katropag inyong kaabag, karong taod-taod. Ah, kay, taod-taod, gabi ka kay sa Yuha, pag usunta ka na city, no? Ah, aray, nas alas 9, as JS ko sa gara, as 11, ha? Para inigtanda nyo magkatropas nyo Paris, kondisyon mo kanunay.
22: Mm.
23: Ha? Katropang Edward Tumilan, nga naminaw niya sa may barangay Babag ng Dakbay sa Lapu-Lapu.
22: Mm.
23: Ha? Kanidong, taga at example na gumikan kay Muni labing epektibo o labing kining kinaham yun sa mga kanunay.
22: Mm.
23: Gumikan kay pinaagi ni ini ang imuha ni ang amo. Musaludog yun kanunay.
22: Mo saludo.
23: Ah, nya pagawman ang kining mao nga, ang kining mao sangkap mo gani, natural. Ah, katropang Edward Tubilan ha, nga naminaw na ni mga tungura.
22: Minaw katropang Edward,
23: dili kinahanglan ka nga mapugos. Ah, magpalpitit imo dughan, gumika ka imong lawas, gipugos jud og pa pabuhat o palihok. Yan na ba? Murag ka nagtong kabayo, ang gilating ko ba?
22: Ayaw.
23: Kamas ni ayaw, wala ni. Natural niya po ni. O mobirig ka na, ah, pero wala, okay ra. Ani ka matagpog-pogong nito nga. Ganun ni, murag, di naman ni mapuggan ni. Ni kalit, walang kakuan, kabarog. Yan na ba? Wala ni. Nanihan mo ang produktong Turbo mga katropa. Dietary food supplement for men.
22: Turbo Dietary Food Supplement for Men, it supports your health. Makapahimong ligon o responsive katropag Gregi Kadato sa hagit mga katropas kinabuhi. Turbo! Alright, back to the ball game.
23: Okay, si katropag kinilarakosa, excited siya maminaw. Matod pa, makabawas na yung tani, kaya yung mga babae, pirmir magsakto
22: yun. Mga mapahimuslanon!
23: Oh, kana! Umpay yun. Kato mga ni Pahimos ni Juan, kato pang Bojubin Jimenez sa iyahang kaambungan kanya to. Pwede din eh. Karoon din na pwede.
22: Oo.
23: Na pwede.
22: Kato pang Greggy, ang kuan mang yun, ang basic yun niya definition sa rape, kanang kuan yun siya, kining non-consensual.
23: Ah, pasabot. Dili, kuan. Dili, kanang di sinabutan.
22: Sexual intercourse. Walay consent. The consent is not freely given. Pinaagi sa force, intimidation, undue influence. Kung ano siya, muna'y muhinog nga to sa rape. Muna ang katropa Greggy, ang basic yun. Unya, in the old revised penal code, babae nga to sa lalaki, lalaki mo yung mag-commit o
23: nga offense. Kaya sila may dunay kusog nga mamugos.
22: Yes.
23: O baka kanyang imutang ta gamito ng pwersa.
22: Yes.
23: Para makapahimulos sa babae.
22: Yes.
23: O makasagaran yun.
22: Unya, katropa Greggy, ang nga maong nga definition, gumikas at siguro kaya nag-upgrade po ning mga kalaki ba nato?
23: Ganang improvar magyan. Gumikas ka mo din ros panahon.
22: Upgrade sa nung upgrade sa nung krimen.
23: Ito oray kang mga bata ray nagkamarunong. Mababay po kuno uban marunong na po.
22: Kasal ba? Ayaw sa tumbuh ka na mababay. Kita ganda mong naminaw kung babay ron.
23: Wala kong maingon tanan. Nawa kong maingon tanan.
22: Hindi tanan.
23: Ayaw uban. Ako no galing na may panunti ang katupatron ni Paul. Sa una, ang babay, narasos, balay. Ang lalaki ray mong trabaho. Karon ang mga babae, maingon magod nga, o kaya sa lalaki, kaya na sa babae karon.
22: Oh yes, yes. Agree man sa kuha na.
23: Sa ubang butang, naapoy uban. Nga maingon, o kaya na yung mabinuang po me.
22: Kaya! So, na-upgrade yun.
23: Ano ba?
22: So, from katropa Greg, gikan sa organ sa lalaki, nga to sa babae, ni-evolve po niyang balaon of an object. Dili necessary nga organ.
23: Okay.
22: Dili dapit
23: na bag-o.
22: Dili pa.
23: Okay.
22: Napailain ka tropa Greggy. Kini nga mutakdo na sa atong isgutanan karong kagabion based sa atong gihype before sa ato ang patalastas. Ka tropa Greggy, ang carnal knowledge is dili na siya necessarily attributed ngadto sa usa ka lalaki. Kaya po ka, kining RA 116-48 has changed the crime of rape through carnal knowledge into a gender-neutral offense. Ang nahitambo ka, tropa Greggy, before sa amendment, ang definition sa balaod, a man who had carnal knowledge of a woman. Mama na. Katropa Greggy, paglusot na ning among balaod, 116-48, giusab ang man or woman to person.
23: Maudi, ay.
22: A person having carnal knowledge to a different person. Namintin ra gyapon katropag jubin ang elements of without consent. Through undue influence, intimidation, force. Mamana, gyapon, mga katropa. Ang nitabo mga kudani, di ay usa ka babae katropa Greggy nga iyahang gi inganyo kining usa ka batang lalaki. Unsi anyos.
23: Diha siya nakuan. Kay lalaki, unsi anyos pag yung bata. Igyo sa mga niya?
22: Naman po yung mga crimes nga kuan. Kining pwede nga mapatawan siya. Pero kung mag-isgut ka grape, babae gato sa lalaki, muna gi.
23: Pero ang lalaki, unsi anyos mga
22: 11 anyos. Ang lalaki.
23: Ah, sama na ikatupang Jubin ay katong sa unang panahon 11 anyos pa siya.
22: Pero in this case, katropa Gregory, regardless kung unsay edad karon, the Supreme Court had the occasion to discuss nga ang rape day pwede nga mag-commit sa babae nga to sa kalaki.
23: Regardless sa edad.
22: Regardless sa edad.
23: Unsay anyos man
22: ang wala gingon. The Supreme Court had the occasion. Ang nitabo katropa Gregory, 2018 na hitabo ang maong crime. Unya, pwede unta siya nga mapatawan og penalty based on what constitutes rape.
23: Oh, okay.
22: Ang hitabo lang, silbi nag-downgrade katropa Gregory gumikan kay sa panahon di ay ngayang nahimo ang maong salaod ngadto sa lalaki.
23: Sa 11 anyos lagi?
22: Sa 11 anyos.
23: Sa 11 anyos? Minor de edad?
22: O lagi, pero the Supreme Court lagi had the occasion to discuss. Lagi. Nga, dili necessary nga lalaki sige mo ay offender. Mahimo sang biktima ang lalaki sama ni mo.
23: Sama ka naman mo, Jumel. Nila pinakatong panahon nga lingon pa yung pangidaron. Pwerte naghanang ni pahimulos. Pwede gini itong taong reklamo sa unang panahon. Anya.
22: So, nataklo ang tanan nga elements. Only that, sa panahon nga iyang nakumit ang mga crime, 2018, wa paning lusot kining RA nga atong gisgutan, 11648.
23: Ang violence against women?
22: Oo. Dili kining, kining new definition of rape.
23: Rape, oo.
22: So, ang iyang crime was, katropa Gregory, na downgrade to acts of lasciviousness.
23: Okay.
22: Pero, nagpasundayag na in this case, katropa Gregory, og explanation ang Korte Suprema. Nga, gipasabot sa tanan. Na, unya, kay bawo mo makatropa ka nagitawag og constructive notice.
23: Kana.
22: Kana bitong giagi sa sakto nga pamantalaan, nya it is already considered as a notice to everyone regardless kung kay bawo ka gwa.
23: Okay.
22: Kay bawo ka ni pareha itong balaod ba? Di man defense nga wag kay bawo.
23: Oh, kanang kan gitawag og ignorance of the law excuses no one.
22: Ha,
23: dili ka pwede makarason dito sa korte.
22: Ngamay ka. Wa ka kay bawo.
23: Mugo ka bawo. Oh, bitaw daghan maigwa na katong bator ni
22: Paul. Yes.
23: Kono gali magisgot ang cellphone nga kanang kinawat. Ah, di magkakarason na nga may yung wako kabaw eh nga.
22: Oy!
23: Yes. Wako kabaw nga gikawat nila sa unahan niya, gibaligya po na ako, gihatag 500, di ako gipalit. Di na pwede. Ah, mo na kitong ignorance of the law, excuses no one.
22: Kay kung imo nang pondayunan ka na nga reasoning, way, mapriso, kay mo yung alam ako, yung mga kabaw nga sa madinig pagpangawat.
23: Tinoda nga, Kwan.
22: Wako kabaw nga sa laod mo din ang mangligis taglo enforcer.
23: Karon din po ka rason nga wako kabaw nga. Pwede din kong pasakaan o kaso nga nahila, na, nagpahimus kong lalaki.
22: Si katropa Gregory, nahimong instrumento karon.
23: Ha? Ganun?
22: Karon nga, maklaro, mabaniog, mulanog sa tibuok kalibutan.
23: Nga
22: ang babae pwede din makahimog na batok kaniya.
23: Ang babae, paminaw mo rin, ha? Mayo, Jess? Ha? Paminaw mo yung Jess? Paminaw kita ang mayo, Jess. Diya sa dakmayas na ganin ng mga tumura, ha? Among topic rin, ang babae, mahimog yun ay mapasaka ang kasong rape. Ngadto susa ka lalaki? Ha? Di pero edad 11 anyos magud.
22: Di lagi.
23: Paitan ako.
22: Ayaw balik sa facts kay katropa Gregory. In this case, while yan ang facts, gi elaborate, gi explain sa Supreme Court that rape is not really about gender.
23: Okay.
22: It is about power and the absence of consent.
23: Headshot. Sa to pa, o ako, regardless sa edad, pata ako.
22: Oh, regardless sa edad.
23: Dili ako. Si Katro Magpusubin, hindi sa to isampol.
22: Oh, kana.
23: Pata, si Katro Magpusubin, na ay babae nga muduon niya. Mayingon nga, kanang, Doc JJ, idol kita ka.
22: Yeah, kana.
23: Pwede ba nga, kuwan na magka-dim-dim ko ni mo? Okay, lala ba? Ay, katawa ka talaga mo si Ben. Okay, lala ba? Sa so, tapas, ikatawa mo si Ben, maingon nga, Day, ako, ganahan ako, pero hindi ma, di nila dyan ko, mo, risko sa ko ang kinabuhi niya mo. Okay, lala ba? Okay, basig, madaot ko sa kong trabaho.
22: Di ko mo, risko sa kong kinabuhi, kay nahadlo ko sa kong sawa.
23: Okay, kasi Di, hindi ba, madaot ko sa trabaho na. So, ugpait ang pugsun gini siya, bahulog na yung rape nila.
22: Mahimutang nga rin katropa Gregory kung na ay use of force. Unya, why
23: Use of force. Di man siya gamitan ang force sa babae.
0: Di man katropa.
23: Gamitan man siya ang force, pero lain nga force nga si Boss Jumin mutando. So, wow, na pag...
0: Namay daghan nga... di man kay force ra.
23: Ah, kana.
0: And Joe influence. O palitan o without consent. Kung pakatulgon, palitan si katropag Juben.
23: O niya.
0: Maunay tuod, no? Question, no?
23: O, gani. Ang
0: kana nga force, imuna-huna ba?
23: O, kanang force.
0: Mo constitute ba nag-force?
23: O, kana.
0: Nga imbis nga kanang brasuhon ka.
23: O, kanang
0: gamba. Hapyuron ka.
23: Gamitan ka kusog ba? Gamitan ka kusog. Nga. Ituod ba karon dito kay para makahigda ba karon niya? Lain man nga pamagis kusog para mag kusog nga pinahuyang aron ka mahuyang apel.
0: Ayay. Makabusan ka kusog.
23: Oh, kana sa so, tama na ba? Usa na lalison na skorte.
0: Kana moy atong ipangutana sa Korte Suprema kung nga.
23: Pero kana depende mo nang reklamo pos ka trabaho. Oh. Bisa kauyon pos imong reklamo pero kauyon mo os biday.
0: Ay, nakukulit.
23: Ah, so, more mga pagtulunan ka Romayo Jess, ha? Naminaw na yung mga tumura. O kaya ito pa upang mga tanaw na yung mga tumura. Si Andro. Pwede ko di ay?
0: Pwede.
23: Oh. So, ay mo kumpiyansa.
0: Huwag tanga na lang kinaraan ninyo nga pagtuo. Oh, may tawad na, aning rape.
23: Ang babae ra ay pwede musumbong o pagpanglugo sa babae.
0: Dili.
23: Na may order ng Korte Suprema. So, ay na mo kumpiyansa niya, mga kabayanan. Ay mo kumpiyansa. Gumikan kayo kung galing, mapahimuslanon mo, inyo brong pogso, samot. Nagpogso niyo o sa kabugado sa mat.
0: Katropang Greggy, na ba kay ma-recall nga silbi
23: aman sa akong personal?
0: Oo, oh, sa imong personal nga silbi nga, naka
23: gipugos kog bay?
0: Oo nga, pwede kang ning kuan, ning takdo ani nga element.
23: Wala itaw element, ha? Dili man taon ko mag-inana kay mapungo ba kasi nati ana kay
0: wala.
23: Kana pararanas mga kanang habulin ng babae. Ha? Sama katropang ko Jubel. Wala matang inana. Dili kita kawaktilaw na.
0: Ay, nagkakatropag, Greggy. Good evening, GX Lopez.
23: May gabi.
0: Sans, may gabi.
23: Kriya Don Mendoza Bacalso. May patanaw na yung mga tungura. On Bindela Bulico, Makmak Kalumpang, Engineer Wendell Peraren. Yan mismo may Department of Public Works and Highways, DPWH, may pagpaminaw. O saan is mga tarong itong amigo ng DPWH.
0: Thank you, sir.
23: On Bindel Bulico, may gabi, Joe Andro, Kenny Larcosa, Sani Ken. Vargas. Mayo Jess, may pagpaminaw. O niya pagkawag sa pilain rin nga ito nakita na ito pa ito report. O sa akin nga ito ang mga comment. O sa mga dito ang tagkuhan?
0: Joey Nunez.
23: Sir, Joey Nunez. That's my lungsod sa Cordoba. O ba niya ang lovely wife nga si Ma'am Ling Rillian Nunez, mga katropa.
0: Dapat katropa, Gregio, si Ma'am Jonah Chris Calatrava. Gigreet in taon ko rin. Salamat, Ma'am Jonah.
23: Kanya si Kuan Pod, Carl Omega. That's my barangay Sambag 2, 5 Brigade. May pagpaminaw. Nalipay yun si katropang Kinerakusa. Kaya nakabawas na yun ko si katropang Bojubin Jimenez. Or makabawas na yun na yung mga tungura. O niya, di apod si... mawala mo na yung mga comment ako. Pero tinikanas, mo detect dre, 27 ka, 28, 29 ka comment, di ako mabasaan rin. Huwag ka muna po.
0: Namagoy yung mga restriction ka tropa, Greggy, gumikan
23: si
0: kay...
23: Si Marite Saluman Arancina de
0: Torres. Oy, ako na yung gagaw. May gabi, Ati Tess.
23: Attorney Paul James Lopez, Sir Greggy. Ramos Felipe, may gabi, attorney. Legal ba nga mo gamit ta oglay ngalan social media? Legal na siguro.
0: Wala may crime pa. Wala may crime.
23: Wa pamantay, di man kayo ligon ang itong kuang party social media, no? Ha? Legal ba kuno ang kuan? Ang kining paggamit og dili pangala social media, dagang mga kuan ya, dagang mga fake account og dami, no?
0: Dami account.
23: Ah, mo bitaw kana bitaw manaway na report sa mga dami.
0: Wala pa'y prohibition na, wala pa'y balaod nga nagdumi ana.
23: Mura magyapon kay kana bitong SIM card registration, unya paggawman na ako'y di lang ko magsaba ni ha, pero pero tinakan ang SIM nga baligya, register na daan?
0: Mo ba?
23: Oo. Oh, tama na. So, wag ya po ng SIM card registration. Hindi nga pag tinakan ang SIM nga register na kung daan? Register na daan. So, ako itong paliton, pwede ito ako yung magamit.
0: Pero asa mo ito nakarestro nga pangan? Personalize mo na ang registration?
23: Mga pinky, nga pangapangalan.
0: Ah, pagkabang.
23: So, ako, palit ko ito. Kanya pagkabang, hulga ko din eh. Adil, kung mailan, kay lain mo pangalan. Matawag ka itong pangalan ng kabutang.
0: Pastila, no? Malutsan gihapon di ay?
23: Malutsan. So, kanina nani, malutsan na gihapon eh. Kung nagalim kayong nani po.
0: Muna mga katropa. Ato ning nutnan kay Watakaybaog na po'y development katropang Greggy katong Bausi.
22: Violence against women and children. Kaya daghan ba yung mga kabayanan, mga kalalakinan, katropa Greggy nga abused. Usab sa ilang mga asawa, oh, lang sa dagan.
23: Pagkaman, walay, di sila makabaus.
22: Oh, there's no red dress. Oh,
23: kaya lahat sa itong kan, bauser mo
22: yun. Oh, oh, ah,
23: so, violence against women.
22: Kaya ba, ugnay, development anak kay si Katropag Eric, nagwatuwa sa siya na ugnay na upgrade.
23: Eric Amaro?
22: Eric Amaro, oh. Atong i-check si Katropag Eric Amaro.
23: Ah, kana. Gawin ka kayo kung ano,
22: balita. Oh, 59 anyos nga Lady Guard na hit and run sa puwang pick-up sa may North Reclamation Area. Pastilan, yung daghan mo ng hit and run in taon karon atong i-check. Agdogang detalye unsay ni tabo aning babae.
23: Mm-hmm.
22: Kinsa po'y nakahimo kisay culprit ani. Katropa nga Eric Amaro.
5: XFM Police Report. Police Report.
8: Ay, gagabi, katropag Attorney Paul, katropag Greggy, mga katropa, nagpakitabang tao, no, sa Traffic Enforcement Unit, Cebu City Police Office, o TEOCCPO, kiniusal ka 59 anyos ng Lady Guard, humaning na sideswip, may ganyang pagbalitok sa left lane skarsada, humad maigok lagi, ng usak ka, kining puwang pick-up, ginaning pahingungod to, there is may North Reclamation Area, dakbayan sa Cebu. Din ang biktima na ila sa XFM Cebu News TV, si Marilu Alivio, niya, nag-drive ko na siya sa bisikleta na police karsada kay ato tanis iyang opisina kinipag o ilang kinipog kining pagkaisip sa kagwardya maghaton ta siya kining time card na tulaw sabsa kining ilang opisina dihag nakasabay niya ang usaka color puwang kining pick up pagliko nila sa kinipog iskinita baton pa na side

0: padagan ang mao nga kining driver sa pickup moto nga humadsod nga kining mga concerned citizen ay nakita nga police gi-assist ang kining biktima gida sa TU office panawagan las biktima sa kinipog ngadto sa driver sa pickup nga mapatimaw na lang ni sa TUCCBO aron sa mapanubag ag makatubag ko ni siya nahimo nga kalapasan o sa pwede explanation ani kung anong iatog nahimo nakabantay ba siya sa maong Tingtin Biannuals nga Lady Guard. No? So, ang kinipong mong Lady Guard, nagpatabang ni kay kining po nga pick-up na nagtanang sa planka nga G82862 kinibag hangtod karon ron, natin pa wapaman ni Patimaw sa kining TEOCCPO office. So far, katapag kinipong Atty. Paul, katapag agregi mga kailan, matikasikasin ka sa TEOCCPO, mga katropa, para pinay natin si kondisyon, mga kikilaan ang panglawas so pangapi mo mga kikilaan kay kini ato nga kape nga Santo Plus Cup makes the best ni ha kay the more you drink the healthier you are di pare so bag kape nga magsika ginom diha pagpalpitit imong kasing-kasing di ha ang kape nga good for the heart Santo Plus Cup makes my imna Alex sa Digusong Pilipino para sa Pilipinas ang katropa Eric Amaro XFM News
1: XFM Report.
2: Kayo salamat katropa nga Eric Amaro sa imong report.
3: Samtang sa Pikas Bahin, may katropa ay safety precautionary measure sa mga tuhaan sa Danau. I-appel na sa ilang subject. Kapulisan hatagan ng ngayon nga mo pasabot.
2: Hindi
3: nito eh. Kaya ganyan, aram ba ito eh, nihulga na po rin mo pahigayon ko ng shooting rin may si Western College. Ha?
2: Grabe no?
3: Be, ato ning siren, pinagay sa report ni katropang Benji Talisik.
1: XFM Report.
3: Yes, katropang Benji.
4: Yes, daga sila magkalapag gagagay ito pag atroni Paul Tipik o gabahin sa subsub nga pabaling kamot sa itong kabulisan sa pagkisaligip na sa Danau City ang ilang ibo nga pagkalayon sa mga teachers o mga academic division office sa DepEd dito sa Dagbay sa Danau ang ilang ihimo karon nakasabot ang PNP o human ang LGU o lagi plus up ang ganyan ang DepEd o mga local school board sa mga DepEd nga ang kining pagpahatag o kanang information dissemination o kanang information drive in relation sa kining safety precautionary measures ang ipapili sa subject sa lit nga doon yung mga subject na rabato ni Paul nga doon yung mga subject in terms of kanyang outline ining maoga safety matod ni Police Captain Karisma Rom Gonzalez ang Deputy Chief of Police sa Danau City Police Station nga kung mo invite ang tuhaan sa pag tuog police para sa paghatag o ganing info drive kalabot sa kaning safety precautionary measures labi na sa sitwasyon kung na ang kaning dunay gun shooter o kung dunay gun man nga musuhon sa tuhaan o sa
3: moving shooter
4: araw sa mga dilimahadlok lakip na ang katumaga school staff o katumaga nagtrabaho sa tuhaan ang mga parents sa mga bata para mahatagan sila o ganang ganang lecture para sa mga di na ma kung dili sila magkulban so sa mga nahitabo dito sa Tacloba City nga gikamatay sa totoo ka mga estudyante katapag telepon katapag pinip humangkini nga akinig milusop ang duha dito ka mga akinig estudyante sa San Jose National School sa Tacloba City. Ato paminahon ang pamahayag ni Police Captain Charisma o Charisma Rom Gonzalez ang Deputy City of Police o Deputy Chief of Police sa Danau City Police Station.
5: The supervisor and mga teachers nga since naaman sila yung mga subjects nga matakol ang kanang personal safety and security so might as well incorporate siya and then invite lang nila ang police nga may mukandak sa lecture nga at the same time dili mahamper ang discussion sa uban nga klase. So, mapart lang gid siya sa ilahang classroom discussions, mga 30 to 45 minutes siguro nga instruction.
3: Mm-hmm.
5: And then, since naaman may mga police officers nga naang naka-standby,
4: ang pamahayag
3: katropang Benji.
4: Police Captain
3: katropang Benji.
4: Rom Gonzalez, katropang Philip.
3: Katropang Benji.
4: Yeah, go ahead.
3: Na-appeal sa loop ani ang Department of Education. Silbi, by virtue of circular ni, kining silbi nani imprimatur sa DepEd or initiative ragyo ni sa police diha sa Danau?
4: Sa gingon ni Gonzalez, katropato ni Paul, nagkasabot sila posibleng nga verbal or kaning wata kahibok kung doon ba kaya kasabutan o kaya nangyong siya magigon nga memorandum circular. Kay sa ato na saptang katropato ni Paul, ang kaning DepEd sa regional office, doon na nani kabanduan dahil sa mga principal nga ay ipa

0: kwagit ang kining ipahut ang seguridad sa mga estudyante nga mosud sa mga matagtunghaan, labi na ang pagpalit og kani mga metal detector sa pag-detect sa kanang mga bag nga way makasud nga mga kanang hindigiban kay Dr. Paul Mona nga advice na sa regional nga buhatan sa DepEd. So sa local board, local school board labi na sa Davao City, we believe kay Dr. Paul nga ang kanang kaning mao mga kasabot nila murag kubaga kanang hapin o kanang palaman ni sa mga nag-una ng mga memorandum nga ang paggawa sa DepEd o gihuman ang kining mga kasabutan, isip kasabutan nagkasabot ang mataghabig ang PNP o ang DepEd. So mapasabot niya na nga kanang nauyon usap o kining mga ilang kasabutan ay we do believe nga gireport po na dito sa higher ups sa regional office sa DepEd o sa police regional office sa Bengkot na Batalipon.
1: Maayon ni i-replicate katropang Benji sa uban po nga mga tunghaan.
0: Kung ito ang tanong katropang Batalipon, doon ay managlahay ang ito ang mga PNP ng mga pamaagi. Sabi na ito ang sa liluan PNP katropang Batalipon. Ang ilang gimawa dito ni Police Lieutenant Colonel Dean Duwalito Olaras, pinasahay po ang ilang kita ito ganang card of hope. Ang doon ay symposium drive ang ilang himo mata classroom ilang bisitaon. Tapos paghuman og kaning kuha katubato report, paghuman og kaning pag symposium drive, mga pila kami dito, 30 minutes to 1 hour, mga hala sila ganang card. Ipasuha dito ang pangas bata, kini for confidential ya, within the PNP and the kaning kanang principal o kaning teacher. Pangas bata, edad, address, human, ang cellphone number o Google Facebook. Paso ta problema then ilang hasasan kung kisa tong mas taga concern nga ni mga problema motoy ipa magig alayo sila sa principal istoryahon on this year og monitor ang bata aron makuha og ma hibaw sa PNP kung sa problema that's the time masulbat ang problema og wa ra mahitabo nga krimen kay tumatud ba kada Philip aggregate.
1: Alright, daghang salamat katropang Benji.
0: Mo ka nang pinaka-update at nga to ang mga dugang pang mga kasayuran katikaran nga mga gipaghimo sa matag lokal nga mga PNP level sa mga munisipyo nga to suruyon sa XFM Patrol. Kato pa, ang mga kalimot diha po sa mga plus kagunay sa Santone Herbal Oil sa katundan ng mga sakit ng ipon o video na yung mga doubt ng ipon mga katropan niya masakit ng ipon pwede nyo ibutang sa kapas sa Santone Herbal Oil ibutang sa katumbang agad sa ipon ang pila kami nga segundo minuto mawa ang sakit sa ipon dili imong ipon mawa mawa ang sakit sa ipon mga katropa with the Santone Herbal Oil kini mo sa Yes to Health Incorporated mapalit sa parmasyag butika sa inyong lugar. Alam sa nagyayos sa Pilipino para sa Pilipinas ng katropa, Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat katropa, Benji Talisik, sa iyong report. May pupaminaw di ay ni Lola Veta Cañete, may nga gabi di Lola Veta.
3: May gabi eh.
1: May pupaminaw.
3: Ah, ni, kasi pa niya?
1: Si Ken Elarcosa, Albert Domingo Casimiro.
3: Ian Navarro, may pagpaminaw. Efren Lonson o Deria Racuma Ardemer, may katropa. May pagpaminaw, pagtanaw ninyo mga tura.
1: Thank you niya. Naapod katropa Greggy, si katropang Reverend Oliver Nacion. Reverend, o si katropang Manuel Maning Ambos, kauban ni Ate Raquel Campos, nakikuban ka nato karon. Sa Pikas Bahin, atong i-check si katropag June 14 kay daya wanted katropag Greggy.
3: Sure, ganyan. Lalaki, ganyan.
1: Kaya nagisigot na bata ni kanina.
3: Lalaki, ganyan noon.
1: Kini mo itong siren.
3: Ay, imposible po kayo.
1: Hindi po, no. Kaya bago po man talag
3: hype. Bago pa man, bago pa.
1: Bago pang information dissemination. Wanted sa pito kaihap sa kasong statutory rape. Sikop dito pinamungahan. Atong i-check ang dugang detalye katropang June 14.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: Yes, nadakpan sa hiniusang Manhattan operation sa kapulisan kinigus sa kalalaki nga gilang ang top 2 most wanted persons sa Police Regional Office 10, BRO 10, top 1 most wanted persons sa Laluigan sa Bukidnon o top 1 most wanted persons sa Valencia City, Bukidnon ang pagdakop na hitabo ni alas 7.45 sa gabi ni Antong Hulyo 1 e dito ni Sbesityo Targitan, Barangay Pandakan, Lungsod sa Pinamungahan. Gipanguluhan sa Pinamungahan Municipal Police Station ang operasyon uban sa tabang sa Provincial Intelligence Unit sa Kapulisan sa probinsya sa Sugbo, PIT South RID 7, Regional Forensic Unit 7, ug Cebu Provincial Forensic Unit, Sikan Provincial Mobile Force Company, ug sa mga intelligence operatives gikan sa Valencia City Police Station sa Bukidnon ni kining suspect, ginakop ni pinagi sa 7 ka warrant of arrest alang sa 7 usab ka kaso sa statutory rape ubos sa Article 266 in relation to Article 266B5 sa revised sa Penal Code kining warrant. Gisho apelasyon sa Regional Trial Court Branch 46 dito sa Malaybalay, City Bukidnon, nga wala ni piyansa nga girekomendar karon na naanas kustudiya sa pinamugaan PNP ang giniang dinagpan o gihuwata lang ang ihang turnover nga doon sa nag-issue nga korte. Sumapa ni CPPO Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Manjilan Jr. ang ginigmong kalampusan nagpakita ni Sligon nga koordinasyon sa mga units kapulisan sa pagdakop sa mga wanted person nga naglikay sa justisya. Mga katropa, ayo kalimot pagdumarog sa Anton, vitamin C ang alkaline ng vitamin C. Alang sa kay usang Pilipino, para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
1: Taga salamat katropa, June 14.
3: Samtang sa Bigas Bahin, Barangay Babags, Dakbes, Lapu-Lapu, nagmugna na og Task Force Bantay Pabuto. July naman ito ron. Tunga-tunga, aras tuwing, matay, dali aras panahon.
1: Dali ala.
3: Ha? Ato ni Saron, pinagay sa report ni katropang Cristil Joy Filerca.
2: XFM Report.
3: Yes, katropang Cristil.
5: Nagmugna na ang Barangay Babag sa Lapu-Lapu City og Task Force Bantay Pabuto ato sa gipahigayong Pyrotechnic Coordination Meeting karong adlawa. Mato ni Kapitan Yolohio Cesar Manayon na subay kini sa pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month. Kiniaron usab nga masugda na ang pag-monitor sa mga magbuhate og pabuto para karong burst season. Sigun pa ni Manayon nga gusto nilang masiguro nga ana sila nagbuhat sa designated area ug nasunod ang mga safety measures.
6: Ato din gisayo kay isip pagsaulog sa disaster resilient man unya aron masugda na gyud nato do na gyud tay particular schedule sa ilang mga activities nga kanang pagpamuhat ba kung sakto ba ang lugar nga ilang ipamuhat unya sakto ba ang mga lugar nga ilang store unya subsubog atong pagkuhan pag monitor gyud sa ilang mga kalihokan kabahin gyud ning pagbuhat o pabuto.
5: Tutukan sa task force ang pagmonitor sa lima ka mga purok sa Babag 2 kung asan himutang ang magbuhate og pabuto nga mo ang purok 5 star, Super Sunlight, Shooting Star, Rambo ug Judas Belt. Ang task force Bantay Pabuto gilangkuban sa Barangay Council sa Babag, Lapu-Lapu City Police Office, Bureau of Fire Protection, mga purok president ug officer sa mga kooperatiba. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Dago salamat katropa Crystal Joy Filerca sa imong report. Mote naglangkob ka tropa Greggy sa Bonnie Force sa itong mga kaubanan. Dagang salamat mga katropa sa inyohang pagpakiguban ka namo. Mapadayunon, makanunayon o malahot tayon nga pagpakiguban. Nga matahom nga kagabion ka natong tanan. Ato nga baonon ang kadasig o kalinaw uban sa ato ang pagpakigsandurot sa labaw ng makagagahong. Ato nga partner sa Master Control, katropa Greggy, kaya nakabusan na ta sa oras. Katropa ka Juben Jimenez, station manager, nga bago lang nag-celebrate sa birthday. Katropa nga Consihal Johnny Baking. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong mga ubos nga lagas kanginan. Ako na si katropa Attorney Paul Gino Lopez. Manamilit gyapon sa pag-ingon, kalimti gayod ayaw, ayaw gayod kalimti. Nga ang kaluwasan, anaa lamang kang Ginoong Hesus Kristo. Kaya wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katawhan alang sa atong kaluwasan.
2: Headshot.
3: Og paing gabi ipod nila ni katropang Saldi Ruiz, Brael Kadungog, Jeff Mendoza, Tatix Garage, Fekodera, Pusa Chua, Lande Olmogis, Julo Ramirez Interpas, Saldi Carcuiba Kadungog, Hanan eh, Leonila Katulong, Anabel Labares, Excelsa Arbinyas, May Crown, Macbells, og si Madel Yumi.
1: Napon si Dondon Kulyamat, katropa Greggy, og si Cohes Garcia.
3: Og si Joel Andalis pod, may pagpaminaw.
1: Thank you!
3: Ako si katropang Greggy Magnataro. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, manamilis sa pag-ingon, pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalaygo ng Dios, mga katropa.
1: Good evening, kanatong tanan. God bless us all. Katropa mo! Exciting!

0: to Black Gold.
1: Ako si Jaime, Osaka Traffic Enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake, tungod sa akong high blood. Yerekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, ubago dyan na pamatodaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Teresita, basay. Mag-18 na karong July 7.
4: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
4: So, sa una, hingapin dyan ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee.
3: Kas gamay pa ko, sir. Kape na gyud na.
4: Kape lang, di ka mo inom kape sa Sagadlaw.
3: Nga, katulo, na ikaduha.
4: Sugat pag inom ni Manny sa Santon Plus Coffee Mix. Nasa may ginabati na
3: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose mo.
3: Oo, naulian.
4: So, kinig, palit gani mo.
3: Ipalit na
4: ko. Ubay-ubay, o, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box nga premium D3, mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
3: Ni arang-arang, lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan, oy. Bahala di ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus, Santon Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko, kayon mong ko.
2: Tambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si George, sakit o kapoy, sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulok adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Butch, kung sa kanito'y apelido ni mo?
8: Kada bang pirmi ni mong kapitan ng mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, higdayin mong katog.
7: Sa ato pa ang iyong apelido, ang palaya?
8: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
7: Aya!
9: Exciting!
10: Vision Next, daghan na ang natabangan.
11: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na ugmadugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anios at taga Jensen.
10: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
12: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Lulia ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo. Pakusog.
14: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
14: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
15: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: malapit na butika.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic, ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM. Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Mga katropa! Exciting dito!

ang kaigsunan. Ayos ang konsyel ng uta naman o Mr. Clean ka ba? Ayan ay kaya gipag-uta na mga katropa, huwag mo ingon o bakit? O, tawag tubago, huwag mo uta na o bakit? Kay tubago ng uta to may ikasi, wala kang buhay ko. Mr. Clean ka ba? Nanagatrumpag jubit. Si Mr. Clean. Kani ay mga kaigsunan. Samtang sa laing balita mga kaigsunan. National Bureau of Investigation mga katropa mupasaka ang kaso. Ay tugod sa flood control scandal mga kaigsunan. Patog nga to mga katropa sa mga official sa Department of Public Works and Highways mga higala. Ang National Bureau of Investigation or NBI pasaka o kasos mga official pinapitas balamban mga kaigsunan kada gumikan kay dunay duha ka mga gingong ghost project. Ang kantidad ng 160 milyones ka pisos mga igsoon. Duha ka mga proyekto. Dili ni mo makit-an kay mga kalagday kini mga kaigsoon. Pero Congressman Pablo Jan Garcia mga katropa. Kani kongresistas ikaupat yan ay katulogan distrito sa Laroigan sa Sugbo Miklaro. Wala daw kuno'y ghost project sa iyang distrito, mga kaigsunan.

dito sa kaulohan, mga kaigsunan. Impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa. Ipakita gato sa publiko, mga igala. Alang nga dili ipakita, mga kaigsunan. So, impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, mga igsuan. Inaalan daw ko no, mga igalang abling ato sa publiko. Nadugang pa mga balita, mga katropa. Iglesia ni Cristo, mga igala, na protista. Ika dito sa IDSA. Namalhin sa Liwasang Bonifacio, mga igala. E dito sa IDSA, wala sila tagay pirmi. Silas Liwasang Bonifacio, gubikan kay wala kinala ng permit kay Freedom Park, kini mga kaigsunan. What is Freedom Park? Freedom Park is where you are free to dump and park. Human na mga igala sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Ilang tulo kaadlaw mga igala ga protista. Aron ipanawagan ang transparency ug accountability mga igala. Presidente Bongbong Marcos, mga katropo, mga katropa, ingon siya. Nalagi bagutan ang imong administration, Mr. President, doon ay selective justice. Matun pa sa presidente, may igala. Oh, ilan ang opinion, but they are wrong. Suhag mong kay wrong. Di pa maba ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, mga kaigsunan. Nangimakak mga katropa sa kalambigitan. Sa kanhi House Speaker, mga katropa sa flood control. Sa mga proyekto o sa pagpagawa sa budget, mga igalagi pang insert. Patut pa sa tigpamaba, mga kaigsunan. Kani House Speaker Martin Romualdez, mga katropa, wala ni siya mag-inusara

maghisgot man o budget process mga higala. Samtang sa dugang pabagabalita dito sa kauluhan. Opisina sa Vice Presidente Sara Duterte mga katropa. Nakadawat kini mga higala. Unmodified DACUA report mga igsuan. So sa may buti pasabot ning unmodified DACUA report. Buti pasabot niini mga higala. Yaga kining mga transaction mga igsuan sa opisina sa Vice Presidente all accounted for mga katropa. O nahasubay kini sa auditing process mga kaigsunan. Wow! 21 minuto sa nagkalabay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman na! Wow!

0: おはようございます。サロマトギ
1: ジェリー、ジェリーよ、シーよ、
2: サイビー、
0: はい、salamat pagi di ngeto sa California sa Amerika. Ato di Sir Mike Sigi Canada maing unto de dito. Sir Mike maing unto de ya. Nakatingog na. Yeah, my good morning po. Ato di Rolly Blue Rivera. Sa tanong na to mga suking ting paminawan mga kaigsunan. Ato sa i-check ato merkado ng orasa sa kabuntagon. Hayag na yun mga iksuon. Parang nag-anam na o kami peace ang lingin nga buwan ato na kitan kagaling ang kadlaw. Ito linya si Katro Pagirik Panono Tamaro.
1: Live report.
3: Good morning, Katropaga Jerry. Good morning, Katropaga Sukiri sa XFM Cebu 80.3. Thanks God, it's Friday. Og di manalis kat panjer no biyernes lagi ada nyaning adlong biyernes kat panjer ni ato gagi badasa ni kereta sa tong satellite market no nga tabada mambalik akan pag kini pog Jerry mga kaigsuonan no so ari ta diri kat panjer nya mag samok-samok ta diri kat panjer nya kun siguro ta kini pong kwanta mga utanon katapag Jerry mga kailangan po no? Lamas katapag Jerry utanon mag tabok-sabok ta diri ni kinipog ma'am sabok-sabok ko yung makalali ma'am Stella niya ma'am sa kwanta kanibang utanon pila mang kwanton parang agbati cinta ang kining sensari cinta sa kini para ang sabi pakbit, ila? 100 lang siya. Kaling, what? Okay, ila? Si Quinta, barato na ito, kira? Ora kinepresyo niya. Kamunggay?
4: Barato na lang.
3: Ha? Barato na lang, kamunggay. Hindi mahal eh, kamunggay. What?
0: Niabot ang 150 kilo.
3: 180, kid. Kato pang jere, karon, pila na lang? Si 70. So dako ko ka, di ka suman itikad mo sir, karoon si Tinta na nga. Murag, nanay mga nanay nung kamunggay, balik ka naman sir. Ang kwanom, tangkok. 100. Mara na yung presyo good. Kwan, kining pizza eh. 120, mahal-mahal gapon. Ka, kwan, kining 100. Kalbasa. 50 gapon, kalbasa ka naman sir. Talong. 100. Waram sa ka, Laura. Yeah. Paano ang paliya? Waram sa ka? 120. Kining batong?
4: 140.
3: Ni mahal? 140. Ni mahal-mahal ka itong mga kikilaan po dyan. So, sa'yo ti ma'am, Maura?
4: Hindi na kasi magigan sa 40.
3: Oh, so, ang piece?
4: 40.
3: Oh. So, ni mahal kining sa'yo ti katapang sa'yo, gigan sa 40 ang matagpog. At least karo pechinko na lang katapang siya rin mga kikilan po. Paano ma'am, carrots? Ni minus-minus na. O subinta ang carrots katapang siya rin mo. Pila? 160. Oh, look. Mahal lagi nito. 40 itong carrots katapang siya rin. 160 na lang po. Paano? Pagiging kalbasa? 70. Sige. Salamat kay Mama. Ma'am Stella, there is my Tabada Mambaling Public Market katupang Jerry. So, mausa siguro to kay Mga Vital na Single Media katupang Jerry, ha? Yung one itong latest one, precious, nagunang palito dito sa Kinipog Satellite Market katupang there is my Tabada Public Market. Yes, mga katupang na ito ni Hanga Kinipog makapamahaw, no? So, pwedeng mo kuhan mo mga kahigalan. Madali-dali na tumatag-tag sa'yo, kinigin tao katupang Jerry. Kung di ko kayo namang tao, mga kahigalan, pangapi mo og Santo Plus Cup Mix kay kining taho na may soya no nga diin good for the heart food. So ang atong kape nga Santo Plus Cup Mix na pala soya powder mga higilan makabusok na at the same time makuha pala wain yung mga kuha heart palpitation mga kaigsunan kape nga healthy doon ay soya powder kinipog kamunggay mangustin Santo Plus Cup Mix alang sa Ligusag Pilipino para sa Pilipinas inyong katropas merkado katropang Eric Amaro XFM
1: XFM Report.
2: Exciting.
1: Good morning.
0: Salamat ka, Drupang Eric Panuno Tomaro, sa mga report. Nagato sa tugtag na 27 minutos na mga katrupang nagkalabay sa lasinto. Hey, good morning, ito ni Sir Robintino Boy Nadela, dahil sa may Gavi Cordova. Litis and Duplasa, may good morning yun man nga ito ni Inting Bukikusa. Diya sa may Barangay Tisa, mga kaigsunan. Inting Bukikusa, Liharso, mga igan. Standby sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Malang ipipilag importante ng mga mensahe. Standby!

0: XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Ako si Dracula.
6: Unya ako si Dracula ka?
5: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
6: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
5: Ayaw!

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: System Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman to ang Santhol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhol Plus Gold Coffee Mix.
7: Santhol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hello mga mamshies and daddies. Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: XFM.
4: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.35. Datong oras sa Dorogenio sa Premium Death Rico Femex Magagkatropa. Premium Death Rico Femex ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant, kaping magagkatropa magka-reduce mong inflammation o magka-increase mong mental clarity, o magka-regulate mo blood sugar. Premium Death Rico Coffee Mix and kapi nga magkapaligon sa gamot ni mong bukong o 3-in-1. Kaysa Premium Death Rico Coffee Mix, magkakatropa, nagkasantun ka na, nakakapi ka na, naka-premium Death Rico ka pa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
5: Exciting!
6: Morning!
4: Right, 36 minutos, magkakatropa, nagkalabay sa alas 5.
1: Exciting Pilipinas Balita!
4: Exciting Pilipinas Balita! Mga balita na hipo sa itong mga kaubad, gikan sa itong mga silingan nga dagpayan. Dagpayan sa Mandawi, dagpayan sa Lapu-Lapu, dagpayan sa Talise, o sa Tugtugkaran, dagpayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong Provincial Capital o City Hall. Ingon man sa mga regional gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran o component cities sa lalawigan sa Sugbo o mga silingan nato nga mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Kining tanan inyong masayran, inyong madunggan, inyong makitaan dinhi lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
4: Ahora to pagpamati ka tropa Juven. Mga balita. 37 minutos na magkakatropa o 19 minutos ang nagkalabay

0: This is Shabaka Igala, sa issue with driver. Nabiligis. O traffic enforcer, mga katropag isuspinso o siyam kaadlaw. Irekomendar nga i-revoke kini mga kaigsunan. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropag Eric Paanoro Tamaro.
1: Live report. Live report.
2: Katropaga Jerry, kwalang dahin, no? Kanibang nubintak adlaw gini, katropaga Jerry, aga kinipong...
0: Umaubita mo, din natingala ko nga nung siyam raka adlaw.
2: Nawa ang zero, katropang Jerry, ha? Sa nubintak adlaw gini, ang kinipong suspensyon, no? Sa driver's license at usab nga kinipong SUV driver kinsa matod pa, katropaga Jerry, maragang nakita usab sa ato usab nga kining mga law enforcers kay intentional, no, ang pagbangga pagligis sa usa ka traffic enforcer kinsa nagamas sa dagat sa traffic dere sa Iscariot Street, barangay Capital Site, sudad sa Subo nato ga kini pong Hulyo 1, 2026 diin ang kini pong driver's license kinig iya man to ka pag kiniga Jerry, no, ni Bartolome Pion lakin sa moy driver sa Isuzu MU-X wagon, katropaga Jerry, mga kahigalaan nga kolor puti kinsa makita usab sa viral nga mga videos nga kani ni unong tuod pag unang para sa kining traffic enforcer apan ni hinehinay og iro gantun nga nabanggaan og naligsan pa ang kining traffic enforcer og uman sa maligsan ni si Batpak katulong Jerry may lang dili magconcern citizen nga ni kwan po ni hold ni ini katropaga Jerry hantun nga madagi kini sa Traffic Enforcement Unit TEU CCPO nga kini poga buhatan aside sa 90 day suspension ko tumang Jerry posible nga kuan pa kana bang di nagini ka drive sa hingpit aga mausab ga kining 62 anyos nga kuan ba din retired civil engineer kato pag Jerry mga kigilan tungod kay dun na po pending ani no nga kini poga permanent revocation of license kato pag Jerry kay sa na kini pong brangkas na sukip sa mausab na show cause order katupag Jerry nga ipa-explain nga tunos of driver nga nung kuhan siya kanang dili permanenteng is kuhan revoke na yun, no? Ang iya usap nga lisensya katupag Jerry o di na siya kakinipog dagan. Samtag aga kring kaso katupag Jerry mga kailan update kuhan na kanabang wapan pasaka sa hingpit kagapon ang kaso katupag Jerry kay ang ato usap nga taga TEU CCPO gisi Goro nga airtight, no? So agi hanging makalusot katupag Jerry sa kasong ipasaka usab nila katupag Jerry mga kahigalaan kay una ato dali ra ta to pagkaugma ato katupag Jerry pasakaan din itong kaso reckless imprudence resulting to kini pong physical injury pero sa pag-reviews itong taga TEU ug ingon man na ini tabang katupag Jerry lawyers from office of Mayor Tommy Usmania ilagyan gi review katupag Jerry ang kini pong kining mga matod pa prepared affidavits katupag Jerry so mga abogado o ingon man mga investigador sa TEU CCPO o sa matod pa lawyers of Mayor Tommy Usmania para gibay mong airtight no ang kaso katupag Jerry nga kinipog kani siya kana bag ang kaso katupag Jerry nga ipasaka to kay kana dili na reckless imprudence resulting to physical injury kundi attempted homicide na direct assault o attempted homicide katupag ka chair mga kaigalan. So karong adlaw wag itingo ha kay adlong business singpit nga mapasaka ang kaso sa batok sa mga 62 anyos kay SUV driver kay kundi posibleng magawa makagawas to katupang Jerry kay Sabado, Domingo, Lunes no posible pa mapasaka ang kaso. So mo ni tingo karon kay gagapon magagi siguro gito gi-review gito katupang Jerry ready for inquest na yun to aga kinipong suspitsado kinsa na medical na pod kaghapong adlawa. So ang kinipong driver katupag Jerry mga kagalaan katupag biktima nga kinipong traffic enforcer wapam to kagawas kaghapong adlawa posibleng yun no karong adlawa yung pita ni makagawas pod sa kinipong usa ka pribadong tambalanan sa dakbayan subuhuman na kay agong mga bunog sa kalawasan o gaman na iyang ring finger no na ligs kinabuksan gyud sa ligid sa maong Isuzu MU-X nga gimaneho sa kinipong driver suspect na si Cindy Dos Anjos. So far katuloy yung German itong update sa katupong kuana na viral katupang sa mga kigilan nga pagligis sa usak.
1: XFM Report.
3: Exciting.
1: Good morning.
0: Salamat katrupang Eric Penuno Tamaro sa mga report. Nagatong sa tugtag na 43 minutos o 7 segundos na mga katrupa ang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Yun na mga higala, mitabok sa dalan sa talisay mga kaigsunan na dasmagan. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropag June 14.
1: Live report. Live report.
0: Yes, John?
4: Yes, Katropang Jerry, no, nakabsan yun siyang kinabuhi, kiniusak ka si Tintin Webby Anius nga lula, o man kinima, dasmagan ni susaka motorsiklo, samtang mitabok kini sa pedestrian lane sa Invercalso Avenue, sa barangay Bulacaw, Dakmayan, Talisay, alas 6:45 ni si Kabiin, yan toga, Hulyo 1, ay kinigbiktima, giilang si Lydia La, si Tintin Webby Anius, biuda, residente ni sa Zone 1, barangay San Isidro, Dakmayan, sa Talisay, samtang kini nagmaniho sa motorsiklo, nga Honda Click, nga doon ay plaka, nga G6971Y nga mausi Jose Arnd 27 anyos ulitaw residente ni sa Tapukanal poblasyon na Pardo Cebu City 15 gitanggong na karon sa Talisay Custodial Facility human kini magpatambal usab siya mga samad sa ospital base sa investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay na siren nga mitabok kining lula gikan sa northbound paingon sa southbound lane pinagi sa pedestrian lane sa dihag na dasmagan in town in nabangkaan siya nining motorsiklo nga nagpadong gikan sa Tabunok paingon ngadto sa Bulacaw. Tungod sa kakusog sa maugya impact na nga tumba kining duha o nagkaangkulog mga samad sa lawas o dali kining gitabangan sa mga sakop sa Bulacaw Rescue o EMS sa Talisay City o gidangat to si Lula sa Cebu South Medical Center alang sa pag-atiman apan waswerte tungod kining kabusagin kini sa iyag kinabuhi samtang kining driver sa motorsiklo gidaw sa kining ato sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Sugbo apan nining awahay lang pagkuto ning balita gitanggong na ni karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay o gagikaya ni kini og mga tugma nga kaso. Mga katropa, ayaw kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, FM.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropa, June 14, Mongar Report. Ito sa tugtak na 45 minutos o 28 segundos na mga katropa nagkalabay sa alas 5. Lisensya sa driver. Nakaligis sa traffic enforcer mga katropa i-suspenso ng 20 kaadlaw mga higala atong pagbintaw atong pamation laing angulo ng mga balita mga kaigsunan lagi ni katropag Almi Mata
1: live report. Live report.
5: Yes, sa gisuspenso sulod sa 90 kaadlaw sa Land Transportation Office Central Visayas kun LTO 7 ang driver's license sa 64 anyos nga residente sa Toledo City nga nakaligis ug nakapaangol sa usa ka traffic enforcer sa Cebu City. Gipaigayon usab sa LTO 7 ang preventive suspension pinagi sa show cause order nga gipagawas niya tong Hulyo 2 ug gipatubang ang driver sa hearing karong Hulyo 6 aron motubag nganong dili siya silutan og administratibo. Matud ni LTO 7 Regional Director Wendell Ding Lasana, posibleng makasuan ang driver isip dili angay mopadagan og sakyanan og sa kasong reckless driving ubos sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Gimaduan usab ang driver nga itugyan ang iyang lisensya atong sa hearing. Gibutang usab sa LTO ubos sa alarm status ang Isuzu MU-X nga nalambigit sa insidente aron dili una kini magamit hangtod mahuman ang imbestigasyon. Base sa CCTV footage, mihunong una ang SUV human gisinyasan sa CCTO traffic enforcer nga nagdumala sa trapiko sa eskina sa Escario Street o Gusmina Boulevard sa buntag ni adtong Hulyo 1. Gipasabot sa LTO nga ang administratibong kaso dili makapuong sa papasaka og lain kriminal og civil nga kaso batok sa driver. Samtang di pa ibausab sa Cebu City Police Office Traffic Enforcement Unit nga ilang usbon ang kasong ipasaka batok sa driver gikan sa reckless imprudence resulting in serious physical injuries ngadto sa direct assault with attempted homicide. Mga katropa, alang sa pabahimsog sa panlawas inumong Sanzona Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas kini niyo katropa Almi Mata XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting.
6: Good morning.
0: Salamat katropag Albi Mata sa Boga Report. Agad sa tuktak na 47 minutos o 39 segundos na magkakatropag nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Ay panday mga katropa, paingun-untang maniod to. Dito na puntas purinarya. Detalye sa report, sero na ito ginipinagay sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
1: Live report. Live report.
7: Kaya baga Jerry, kaya pag aganig Joe Benko sa worker, wa na kalahos sa maniod to, humang kini gida. Sa po na niya, may tugpa, humang kini nga, mingkirig kay nagkulitihan dito sa iyag kagitamuan, pasado alas 12 agatag na sa utuntutok kagahapuan daw, Hulyo 2 sa Sriba de Saiz, dito sa sitio Conerian, Barangay Cugon, Compostela, Cebu. Ang namatay kailang nga si Renel Andugon Daklan. Balisiko Anyos, nga taga sitio Liberty, sa Gubli Cebu, Barangay Karamanjiri, Barangay Kiyot, ning atong dagbayan. Ang heavy sa Compostela Police Station nga si Police Major Jose Aquino o Joseph Aquino, nibutyag nga ang Dero City Mabisa Hospital, mo ni paibawang ito kanila sa estasyon kilometer sa maong insidente. Sa gihimong investigasyon sa Compostela Police Station na Salem, dito mismo sa ang kanyang hitabuan, sa kinabuan nga edipisyo, kining mo ang biktima na seran, nga na ito higayon ng kining biktima, pagkakunta, maniod to. Apan, matupang nga sa iyang pagpaniod to, iyang gi-kuha ang sesyonuwar, kitaman sila kay magpa-electric pan, o niya ang kanyang sesyonuwar, nakakabit dito sa kanyang kakuha, kining ladder o kanyang hagdanan, nga minisulta nga kanyang nikirig dito kay naman yung live wire, ang kanyang hagdanan nga nipilit dito, mauto nga ninkirik ang kanyang mga biktima. Giswa yung mapagdala ang kanyang mga biktima sa ang kanyang tabalala na pan, girigala nga dito na rival sa Danao City Provincial Hospital ang kanyang mga biktima. Sa kasatangan, dito na kanyang gina sa Purnaria Human nga makabasag sa iyang kinabuhi. Mga ng report, kinahipo sa Compostela PNP, katapag magkalimot niya po sa Magaplas Galunay, sa Santon Herbal Oil, makatapagin ilabi na katundo ng mga pamao sa kalawasan. Santor Baluel, hinimo sa Yastro Health Incorporated, mapalit sa pamasayag botika sa iyong lugar. On board sa patrol, kaubalik katropang Jenry Redoblado, alas na sa Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
6: Good morning!
0: Salamat katropang Benji Talisik sa mong report. Nagato sa tugtag na 50 minutos o 17 segundos na magkatropa ang nakalabay sa alasing. Kani Kongresista Pablo Jan Garcia, mga katropa, may klaro. Nawalay ghost project sa lungsod sa Balamban. Sugway kinis pamahayag sa National Bureau of Investigation, mga kaigsunan. Yamantot pa doon ay duha ka mga ghost project ng kantina ng 160 milyones kapiso. Detalye sa report, sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Filerca.
1: Live report. Live report.
8: Nitataw si kanhi Congressman Pablo John Garcia sa 3rd District, pinaagi sa iyang social media post nga walay ghost project sa lungsod sa Balamban. Kinihuman niya ni pagawas og pamahayag ang National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office nga dunay duha ka ghost flood control project sa naasuing lungsod. Sigun pa niya, nagikinahanglan na niyang mutingog kabahin sa mong isyo tungod kay wa man ni pagawas og pamahayag ang Department of Public Works and Highways kon DPWH ug aduna man siya kaalam sa gipasabot ng mga proyekto. Matud niya nga ang duha ka mga proyekto na implementar na human natunol na og gidawat pa sa LGU ug na audit na usab sa Commission on Audit. Dugang pa niya nga naagian na kini sa mga baha atol sa Bagyong Tino ug wa kini matumpag ug nagpabiling nagbarog. Iyang gipasabot nga managlahi ang baruganan sa NBI o DPWH kung asa nahimutang ang maong proyekto. Sa DPWH, nahimutang ang maong proyekto sa Barangay Singsing sa Balamban base sa gigamit sa gobyerno nga geotagging application. Mauusab kini ang nakasuwat sa project title sa General Appropriations Act. Samtang sa NBI, nagtuo sila nga ang maong proyekto milapas, pipila ka metro ngadto sa sikbit nga barangay nga mao ang kantuod. Aron mapamatud-an nga natukod ang maong proyekto, nirekomendar si Garcia nga magpahigayon og joint inspection ang NBI, DPWH og COA ngadto sa naasong proyekto ug ubanan sa mga sakop sa media nga maoy magsilbing testigo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at tabad sa ulo, di makahilab sa tiyan. Ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
6: Good morning!
0: Salamat katropa Crystal Joy Filerca sa Bulgar Report. Agatod sa tungtak na 52 minutos o 59 segundos na mga katropang nagkalaway sa lasing. 140 milyones ka pesos na budget sa feeding program. Ito ka mga mobile kitchen mga katropa sa Kapitolyo. Ihatag na mga higala. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report.
9: Yes, kay paibaw ni Governor Pamela Pambre 4 kagahapong adlaw, Hulyo 1, 2026 nga mukabat sa 140 milyones pesos nga alokasyon alang sa feeding program sa probinsya Sugbo ug ang pagdeploy sa maabot 7 ka mga mobile kitchen. Aron palig-unon pa ang inisiyatiba sa Food Security Lukob Probinsya Sugbo. Ang mobile kitchen naka-schedule alang sa delivery sa bulan sa Hulyo o gikatakdang i-deploy sa nagkadayang bahin sa Probinsya Sugbo aron suportahan ang komunidad o matabangan kalabot sa health o nutrition sa mga Sugboanon. Gipahibawa ni Balik 4 ang maong karambuan atol sa Provincial Nutrition Month Launching na gipahigayon diya mismo sa May Cebu Provincial Capital Ground. Isip kabahin sa programa, ang gobernador may usa sa nangulo sa seremonyal nga paghatag og vitamin A og iron supplement.

0: Sugbo, may tamo usab sa kalihukan, mao ang si Capitol Health Consultant Dr. Nicky Catalan, kinsa mo'y isa o usa sa mga instrumento karon sa pagpanindot sa healthcare initiative diri mismo sa probinsya sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o nagharap nga paranaw, inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule, gumikan kay kinikompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa ito mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagatot sa tugtag na 55 minutos o 19 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Standby sa pagbarabanas kahimtang panahon. Dagas kahimtang panahon mga katropa. May good morning day. Ganto ni Agaw, Jima, Kiatsun, Kimson, Kiatsun. Good morning ni Agaw. Maglanta di buda. Ingon man, ganto ni Iko Talisig na sa may magdugo, Toledo Cell. Pag paminaw ninyo diha, huwag kumusta, kumusta? Dennis Cabrera, ingon man nga to ni Arvin Habas o ni Rohelmina Ana Incorporado sa may Barangay Cute, sa may Clippers Drive, Barangay Cute. May good morning. Si Arlen Placibi, may good morning. Masad nga to ni Ma'am Lorna Margarita. Si Joe Brim, mayog buntag sad o nga to ni Ma'am Flor Delica. Leon Lintimpungko, mayog paglanta niya itong tulumanon nga to man ni Mary Jane Ponce Tagra. Ni Roberto Tabulong, mga higala. Pagbaba na sa kaimtang sa panahon, makauba na itong weather forecaster sa pag-asa magtaan. Weather forecaster Mark Gallas. Sir Mark, good morning.
4: May buntag, Sir Terry. Tumang sa hindi po minso ng latest weather update para parungan dawa. Patayantaan, sa muna sa orani ni Kaning Bagyong Henry. As of 3 a.m. ang Yahang Centro pang na 1,095 kilometers west sa may northern Luzon. Sa mga karon ang maong bagyo wala na direktang epekto sa bisan-asang bahin sa nasod. Kalaing bahin is released o hangin dikan sa silangan, kalaing nag-apekto karon sa mga silangang bahin sa Central Luzon, South Luzon o sa Visayas. And para karong adlaw katunan sa weekend, ang takong bahin sa Kabisayaan makasinati ka ni init na panahon. Sa labi ang adlaw, panalanggihan po yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patapat ang mga pag-uwan, pag-unong dugilat, gumikan ani mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, doon na pagkabun tayo masinati nga hinay na doon na sa kasarangan na pupuro sa hangin, di na doon katagatan, magpabiling magpalinawan na doon na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu doon katagatan, doon ay hunas bagulang alas 5.51 sa buntag o ngutaog unyang alas 12.31 sa unto. Temperatura, karong adlaw na ang magasukod ang 26 at na sa 32 sinasimulado. Ito ang haring adlaw, ging silang galinang alas 5.27 sa buntag, masalog po niya alas 5G sa DE. Philippine Standard Time, minus 2 minuto sa lang para alas 6 o mawa na ito ang latest weather update yung may sabukatan sa DS na pagkasamagtan. Please mark tales na ayong buntag at nagkakasalang.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Ang pagbarabara sa kahimtang sa panahon, may nagpupos ni nga tutulungano ng Exciting Pilipinas Balita. Alang sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katropa-katropa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr., manabilit sa bayon. Balik ko sa Domingo pohon, alas 6 nga to sa alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero isang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Sini ako mata, sir.
6: Dili ko kaptaro lagi na og madugayan kog tutok sa computer.
5: Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
6: Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
5: Mutuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami ka

0: niyo siya. Tinang mas lamigyod, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha, nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:09.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita. Kaugak ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Sa Los Popole, est suprema lex, ang kayuhan sa katawhan. Baoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
3: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Ning kabuntagon karon sa Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday.
3: Sikas.
1: Kay nalipay karon katapusang adlaw sa pagpanarbaho mga katropa, pagpanikay-sikay, pagpaningkamot. Kaya ugma, pahuway na. Bawi na santa sa atong mga bata, sa atong tibuok pamilya, mga katropa. Ihiklinta ang atong trabaho. Huwag ang tutapaingon, mga katropas, bukids, dagat. Sa bisan asag, dapita, basta uban atong atong pamilya. Huwag watag trabaho, huwag ahuna-unag trabaho, mga katropa. Huwag kanay paagi pagpaligos pamilya. Bawo kanay paagi nga aga pagsalig, paghigugma, pag-maayong panag-uban sa mga bata, sa asawas, banas, paris, tibuok, pamilya. Magkalig-on, mga katropa. Kinahanglan naagi panahon sa tanan, panahon sa pagpanarbaho, panahon sa Ginoo, panahon sa pamilya. Noon ay pinaka-importante, mga katropa. Lipay kayo agatog mga trabahante, karong mga adlaw, mga katropa. Kaya di anata sinapos nga adlaw sa semana. Katong uban, trabaho Sabado, pero ginagmay naman lang. Importante mga katropa, paingon tas weekend, adlaw tigpahuway. Kumusta mo niya mga drivers, taxi, jeepney paseroan, mga bus, mga shuttle service mga katropa. Salamat kayo kaninyong tanan nga ang atog programa may inyong gidagsang karong mga orasa. Kumusta niya ang bagayan ni Kaysikay sa Asiras? Atong mga sidewalk vendors, anaadihas mga terminal, mga katropa, anas pantalan. Nagbukas karon sa ilang mga ginagmay nga sari-sari store, karinderia, cafeteria, kananan, restaurant, mga katropa. Ala, kumbate lang niya. Watay nalabyad, ganihas may N-Bakal, sundris may CIT, mga katropa. Nagpaminaw usab kanato, salamat kayo sa programa ni Jerry Uxilio, mga katropa, aga Exciting Pilipinas. Salamat kaninyo tanan nga gasunod sa yunig kabuntagon karon dinhi sa atong tulumanon. Sa yunig dakong leader sa Barangay Kalamba, mga katropa, Bangbang Kaumeran, kumusta diyan ay? Sa iyo din mumanggikan pa doon sa New Star na eh. Ayun din mga katropa kay kinisiya Nanay Bangbang Kaumeran. Nanay-nanay lang kung tawag. Ano yung mga katropa kay mapinanggaon, manggod? Kinabang inahan kayo sa tanan, mga katropa? Labi na sa iyang banang hilabihang kabuutan. Si Alan Kaumeran, akong utol. Naani sila sa New Star, mga katropa. O niya, multi-awarded din ang mga mamumuo dito, mga katropa. Kinis nanay na sa food and beverage. Si Alan Sam kay kanhima ni Scout Ranger, mga katropa, sa kapulisan na as Investigation Security Service, mga katropa. Una nga makigatagbo ganita sa mga dagko niya sa kining Robinson's Land Corporation, RLC, sa mga gadumas, new star mga katrota. Ito yun yung ipambit nga, kinag magtiayong kaumiran niya. Perte na ka-asset diha sa inyong kumpanya. At timan na nagmayo. Kining pamilya, labi ang kabuutan mga katrota. Kunya na ay akong linudhan, akong kinugos mga katropa. Wa lang ni pabor-pabor kinis Roxanne. Ang mauni muda unya pohon diha sa Barangay Kalamba sa Sangguniang kabataan mga katropa. Grabe ning mga academic achievements, mga awards mga katropa. Dean's Lister pa nino na. Diha sa iyang gitunghaan mga katropa. Graduado ni with honors. Unya ang mga extracurricular engaged people choice award ni sa psych booth mga katropa. Nindot kay ning matang sa leader. Ni ang atong mga gikinahanglan karon dili ning maghunahunag shooting mga katropa. Dinhi sa mga eskwelahan, dinhi sa asa mga ni sila nahimutang mga katropa aga mugna ang hunahuna kagubot lang yon.

pasagdi ang inyong komunidad diha. Hapit na ang Adlaus Panudya. Busa, panudyain ninyo na dihang way na himo din sa inyong barangay. Tuloy-tuloy na magiging barangay election. Sa magtuo adaga mga senador, moingon nga, akong gipaningkamutan nga ma suspend ang barangay elections. Barangay ug SK elections. O sama, mas gamhanan pa mo diha sa Supreme Court. Kaya nakataga naman na Supreme Court ang pizza mga katropa. Ha, sa kining eleksyon sa barangay ug sangguni ang kabataan. Palami na lang ang ilan diha. Maram sa tagwa na ana dito mga politiko kay bawo naman tayo nagpamutbot ang napita. So kanto, kaya aron urog-urog sa mga galingkod, may lang itong galingkod mga katropag daghang na himo. May lang itong galingkod nga nakapahimos ang ilang mga konstituente. Kaya ang ilang tibuo kinabuhi. Ilang gibubo diha sa panerbisyo sa komunidad diha sa barangay mga katropa. Kaya diha, katong mga sipat, katong mga waypos, katong pahimos lang sa katungdanan ang opisyo mga katropa. Mautoy angay hulipan. Kasikas! Mautoy gahuat ka doon ay suspension sa barangay o SK elections. Kaya kung saktong imong gingbuluhaton diha, imong pagtuman sa imong ipanumpa ang panerbisyo, panarbaho des barangay, di ka magapanuko. Ang doon ay eleksyon karong umaabot ka buwan mga katropa. Dili ka mahadlok. Dili ka mabalaka nga di na ka masublian diha sa imong pangatungdanan. Maunay day of reckoning mga katropas, mga barangay officials. Kung bati lang, kung kamo gaandam diha, nga tanaw ninyong way post ng inyong mga opisyalis, hala, pangilisin na ninyo diha. Bisag sa mga batanon, kay diha sa batanon, magsugod ang pag-usab, mga katropa. Diha sa batanon, magsugod ang kausaban. O na ayong taong nagahimuang ang mga trapo na nang daan diha. Gikan sa trapo, paingos trapo. Wag yun ayo ang atong barangay, mga katropa. So di ano mga bagong leader, mga misibaw karon ng mga batanon. Hala, suportahin na ninyo diha. Mas maayong lain sa pangan. Mas maayong mga bago mga katropa. Kay wapa na silaw sa salapi ng ilang naandang nakitaan diyan silang balay. Kaya ilaga mga ginikanan, apuhan. Maoy nangalagan doon sa barangay mga katropa. Kaya gusto mo sunod, tanaw tingaliga, relax, relax lang. Kaya pwede na nga ng kwarta. Kasi nagkibaw nga ang servisyo publiko mga katropa, sakripisyo. Mao na importante kayo diha. So kanang inyong mga batan-on, iandam na para sa guni ang kamatay, sakbang na. Gantos mga ipangtuboy diha ng mga karaan, mga katropa, gikas mga trapo ng mga barangay officials. Mas mayo nang naay, kuan ba? Kining legitimate contender, mga katropa. Makita gyo ga katag. Kaya hay kayo ga, mangdaog lang, kayway mga kontra, mga katropa, kay gipangpalit ka. Ay gipang impluensyahan, gipang kumbinsing dili na mudagan o niya giupirang pagtrabaho ng barangay. Sis in town, kamoy mahayan sa inyong mga bata na inyong mga apo. Kaya inyong gibaligya sila niya ang ilang prinsipyo. O naga, kung nangayong suporta la, hatagi, bubui sa gikinahaglang suporta mga katropa. Kung gusto mong kausaban, niya ay mga matanon mo ni ang kausaban nga atong gipangita. Basta kausaban nga dili is parihang punuan mga katropa. Kay parihang punuan nga ni parihang nga po nagbunga. Santol, santol, gibunga na. Ayaw ng santol niya magpaabot ang bangga. Listen kayo. Kaya nakakita na nag-unsay gawi niya. Ay nag-iang katiguangan. So di na maayo mga katropa. May na nga gikas bago, gikas lain nga punuan. Atong mapupo mga katropa. Ay ga buntag diha kaninyong tanan nga nagsunod din nga itong programa sa YouTube. Ang YouTube viewers na ito mga katropa sa FB Live sa official FB page sa 88.3 XFM Cebu. Sir Fritz Salvatierra, kamusta diha mo? Mayong pagpaminaw ang Banaing Salvatierra mga katropa. Aga ato sa suod si Attorney Maru Salvatierra at Assistant City Administrator mga katropa. Attorney Jed Lazaga, sayo kayo kibi. Ayo ga buntag mo ni nakanindot ba mga katropa kining mga judiciary personnel. Kining na address Public Attorney's Office mga katropa ubos DOJ. Mauli kini mga sayo kayo kanang naa sa korte. Kung naatay tamdanan nga mga empleyado mga katropa o mga tinugyanan sa gobyerno ang kining nanarbaho diha sa judiciary. Kay sayo kay na huwis lang dan palitlit ka mga katropa, delikado ka.

0: Ba, silutan ka niya. Ig patik sa Los Utso, inigsibog yun mga katropa sa... Kaya nag-reload, alas 8. Oh, tingog na all rise! Siguro, aman na sa kagkaog rice. Kaya di na oras ting kaon. Panihaning uban ng mga ahinsyas gobyerno. Mao'y pagsun alas 8, maupasay ting kaon. Manang kaon dapat niya, trabaho na tagsugod. Kaya pahwato ninyo ng inyong mga kliyente. Ang inyong kining... baga tao diha nga kinahanglan sa inyong serbisyo, maupay pagsun alas 8, o niya maupasay pagkaon mga katropa. At kining mga court personnel, alas 8 gani, mananatanan, alas 8 pasabot, trabaho na gana mga katropa. Kunan inigsun sa korte, ig all rise niya, awa na. Ang huwis, busog na mga katropa. Kung di mga ganahan mamahaw, o niya na dungan pa ni unto. Inig kaumas hearing, hasta ng mga process server, stenographer, kadag naadya sa korte tanan mga katropa, ang resident prosecutor, ang resident public attorney, mao na diha mga katropa, ang clerk of court, tanan diha yun na as korte, linyada yun na, kaya makakita suwis, makakita mga katropa sa ilang leader, sa ilang amo, ang amo anig mga trabahantis gobyerno, tanan, katawahan man, pero makakita sa ilang labaw diha mga katropa nga sakto kayo ang pagpanarbaho, mauaw na sila niyang magligoy-ligoy. Wala gina, reflective ang kinabag-an sa mga mamumuo sa gada nila. Kaya kung may post ang gada, pareha ko nila sa atong nasun, mga katropa. Pareha sa atong nasun. Tanawa ning atong mga departamento. Department of Energy lang daan, gana atas energy crisis, mga katropa. Wala na lang mo tingog, kay kahibaw siya, wala siya kasabot sa iyang itingog. Mika kayo, hindi kasabot yung appointing authorities, yan ang magka... Mao na'y kapait niya, mga katropa. Mao Montes Claros, kumusta na ito mga kauban? Sa Bu City Transportation Office. Mga traffic enforcers, mga katropa, mayong pagpaminaw kaninyong tanan niya, Ella Labella. Salamat kayo. Brian Ureta, kuya, mayong buntag. Lanong-lanong taron sa carbon area, mga katropa. Tuwa dito sa Kuya Brian. Lamian kayo ga unod bagay katropa. Lami na hotdog, Virginia. Distribute niya sa carbon area ni Kuya Brian Ureta. Good morning. Kaninyong tanan niya, Francis Nicolo Malazarte. Mayong buntag niya, ang banay Malazarte. Usap. Sa'yo kayo, nigga kabuntagon, ganoon naman ka na ito, mga katropa. Beam Cyrus Gakayan, engineer, kumusta niya, brother? Amping sa kanunay, Bill Amarquez, long live, brother. Shout out sa mga Brad Ugsay. Cheryl, diha sa Kauswagan. Salamat kayo, kaninyong tanan. Good morning, mga katropa. Sipa kayo sa mobile ni Chester Alce. O ni John Reynald Lemuran. Ni Chief Bautista, usap, Sir Manuel Tagaan. Ayog buntag ninyong tanan niya. Mingaw na kayo ninyo. Silang. Pohon-pohon! Good morning. Ganinyong tanan. Salamat kayo. Di ay gasunod. Inigatong tulumanon mga katropa. Good morning, Sam. Sa akong mga higala niya sa Don Bosco, nagpaminaw na ito. Karong mga urasa, mga katropa. Sila Kevin Roa, Dax Dakwa. Happy birthday, Dax, ha? May you have many more birthdays to come. Labihang kabuutan ang mga suod kay higala, mga katropa. Sugod pa elementary. Amo ning classmate, lababol kayo, mga katropa. Amo ni favorite ni Ayan Gufer Villacorta. Richard Mercado, good morning. Flynn Dolino, Ryan Ross Gamalio, Raymond Gayatin. Ayong pagpaminaw, kaninyo gata Joanne Lomoxo Kanungog. Good morning, Atty. Ray. While nagkapi, minaw Midris Kasikas, number one, Barangay Pahina Central. Good study ha, Sityo Tumoy, gikang enteng Jumiding o Madam Juanita. Salamat kayo. Inyong tanan diha sa Pahina Central. Balik kay Sikay ta, sa'yo ni kabuntagon karon. Sugda na to, aranda kong agi. Rommel Unabia, morning katropa ng Atty. Ray. Shout out lang ko rin sa Curva, San Vicente, Liluan. Sa Butungan, nilang by Ryan Margie. Kung akong mga anak, silang Day Irish, Day Mimin, Dong Miller, o Day Melissa. Minaw, minimo ka rin. Salamat kayo ninyo na sa Liluan, sir. Wilzen Panza. Good morning, Ito Rene. Shout out to Reskina Sangan Pardo. Ni Mrs. Zapanta ni Haga Hamiling Kapikas sa among kinapalanggaang maestros Don Bosco Megiketropa, William Zapanta. Sir, kumusta na sir? Salamat kay Stanan Gajan. Elvina Maikagas. Good morning, Anthony. Watching from Chera Dulce, Inayawan. Shout out ni Attorney Maru, diya sa admin. Diha po sa Inayawan. Kumusta ko na sa number one counselor na to, ang kinapalanggaan sa diya sa Inayawan. Konsihal Lito Comendador. Sa iyang igsuon is Yan Slaughterhouse, Madam Evelyn. Sa ilang pag-umang kong buutan kayong pharmacist, magkakitropa Mark Anthony Apura. Good morning kaninyong tanan niya, Marvin Morales. Long live, brother. Amping sa kanunay. Ay kung basiligan niya skiyot sa Roro Chapter, mga Brandong Sai, Stephen Luciana, number one counselor, Brad Nognog Conde. Bayog pagpaminaw og Brad Goles niya. Salamat kayo kaninyong tanan. Taberos Barbershop, ha? Ito nga mga Brad, magpatupi niya skiyot, napitas may greenbelt unahan. Salamat kayo kaninyong tanan sa inyong hugot kapag suporta. June Alforo. Morning, Attorney Ray. Musta kusog kayo kang XFM din sa MMIS Talamban. Kumusta ko sa mga guards diha, ha? Ato ng mga suod kayo ng mga gwardya di lang sa Talamban Campus. Diha sam sa Gorordo Campus. Good morning, kaninyong tanan. Salamat, ganitaon kayo. Mac-White Sweater, Neslapulapon Nature's Raw Honey. Paglamian kay 100% pure honey, mga katropa. Bawin yung pinangita sa akong mga anak kag brand Mac-White Sweater. Arvin Habas, kumusta? Good morning, katropa, katropa, katropa, watching and listening from Subang Dako, Mandawa City. Thank you kayo, JR Atome. Kayo ga buntag katrabaho ka Attorney Ray Gelon Minami. Dere sa tindahan sa akong mama kanunay ming naminaw. Salamat kayo. Still vol alive ang ilgigas ang screen name ni mo sir. Pag artista gyud. Rohel Mina Ana Incorporado. Good morning Attorney Ray watching live Clippers Drive Barangay Kiyot. Gusto niya mga silingan ako. Talavera niya sa San Carlos Heights. Niya sa Ubga, niya sa Santo Niño. Lanog-lanog tanyang napita mga katropa Justin Loy Yungko. Bayog buntag niya Loy. Ampings kanunay Danny Roger Ruiz. Bayog gabi ini naman ka sa Canada ron din, no? Okay, niya. Huwag agatong suod sa mga katropa. Aga pamilya ga Riza og Earl. Kamera mga katropa na sila sa New Zealand garon. Ang kabugnaw sa dito. Amping mo sa kanunay niya. Huwag maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Nakanindot aning online good kay maabutan dito. Bisa gasa may kikatropa. Ray Gabumpa, kumusta niya? Brother, maayong pagpaminaw. Huwag ang kinakusgan sa Kapitolyo may kikatropa. Uba na ito ha. Ang side by side ni Governor Pam Baricuatro. Si Attorney Resty Arnaiz may kikatropa. Kanang mga kinahaitan nga moves diha sa Kapitolyo mga katropa iya na kag Attorney Resty. Of course ang mupahibaw mga katropa gubernur gay. Ang tigitawag niya sa rules of power nga do not outshine the master. Muna nga si Attorney Resty behind the scene lang ni Permi. Okay ba ito mga katropa ang mga lantip, ligdong o ligon ang mga kalihukan niya sa Kapitolyo kag Attorney Resty Arnaiz na niya. Kamping niya brother o nga ayog pagpanerbisyo kaninyong tanan diha sa provincial capital. Atong takna alas 6:30 na mga katropa.
1: Time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Santone at vitamin D3.
1: pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
5: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
4: Malukoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko so mo tutoy! Ayaw!
6: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: Sister Pain.
10: Si Sara di ay ni taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: X FM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:34.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
0: Astang pahitag hapon mga katropa, gumikan kay ni Anasay Binuang atong giingon nga mga kapikat ba sa nahitabo nga shooting sud sa San Jose dito sa Tacloban City. Katong dunay tulo kapatay yun niya, duha kabuok ang may open fire mga katropa, katong active gabagad shooters atong higayuna, active kay atong pamaghigayuna. Kung diin, perting naghanasan ang mga nangaangol mga katropa. Gahapon, amin akong di ni maabot sa ato ning maong binuang. Gahapon, mga katropa, sa Cebu Eastern College, dunay may pasupot sa ilang pagpanghulga ngadto sa eskwelahan, mga katropa. Ha? Iyang gi-message nito, o niya, iyang gitumbok, mga katropa, nga mabusil kuno siya. Asa ka na? Ha? Bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen.
1: Kasikas!
0: Kani unta ba? Kini si Sanzo, mamanini message dito. sa kining eskwelahan. Siya ro na basa sa grabe og equipment na to niya. Og build up sa ato nga mga personnel nga kamao mo trace aning ingon ani di ni matrace. Ah, ang kana diha sa cybercrime office mga katropa. Naaman ang atong kapulisan ana. Naaman ang ato nga kining NBI. Naaman ang CID Jimmy kuno. Bas may tingali tutukan yun ni siya ba? Kay kung magpadayon ni ingon ani mga katropa, wag yoy peace of mind. Dili lang ang mga estudyante gatuan dito nga kiniga masuko mga katropa, nga mahadlok, nga ma-terrorize kung dili ang mga ginikanan. So, pagka balitain ni mga katropa, nga kontakay na yun sa akong asawa, kay hilabihan ka nila kanuha, pag-una, dito sa Tacloban, dibalhin dito sa kininga Negros, na ito ay party dito sa Luzon. Unya, karon di anang yun sa atong tungkaran. Now, di naman ibang-o na to, pero kasagaran, mga katropa, antong panahon na mo's college, ha? Lagi ito magbinuang kay panahon sa exam, mga katropa, maugi ipanghulga para i-evacuate ang eskwelahan. Wa na exam pa. Pero kani di naman kung binuang pang kay nakakita naman kung tag-unsa kung tinun-on eh. Mauna nga, di pwede nga ideklarar nga hoax o dili tinuon mga katropa kung na ay pagpanghulga. Kay dito sa Tacloban, rikta man to. Sila-sila na may ka-istorya ito katong duha na ilang i-carry out ang kantong pagpamusil sa ilang mga classmate mga katropa. Kasikas! Musa, di nang yun kinisiya, pwede nga ignon lang nga joke-joke. Ah, kanang binuang lang. Tanawag ko nag-iagi suwat, oh. Bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen. Kasikas! Kinahanglan, proactive taan eh. Ha? Na kita na nato ang damage, ang kamatayon sa tulo ka mga estudyante dito sa Tacloban. Dili ni Teotiao. Matag kinabuhi, importante mga katropa. O niya, pwerte pag naghanas mga nangangol kay gipanghurot ang bala dito sa mga tabanghak naggo. Kasikas! Kining mga bataa, sakto na ning paminsar. Kung isgutan na itong discernment mga katropa, kining ilang pagpanghulga, labaw pa na sa discernment. Kay kahibaw silang unsay mahitabo kung ilan ang buhaton mga katropa. Unya di na sana tiyaw-tiyaw. Kay kakita sila sa consequence, ha, sa resulta dito sa Tacloban mga katropa, pagkahitabo sa Pinusilay. Ha? Kita silang dunay mga nangamatay, tulo kabuok, mga estudyante, kita silang nagbanaw ang dugo dito, kita sila sa mga nangaangol, mga inosente. Ha? Magawa intay sa mga katropa nga mga estudyante nga ang tumong ni sud sa eskwelahan. Bu eskwela unya buhuman og eskwela aron makamput ang pangandoy. Kasikas. Pero di ani mga samukan wa baka ni katuon sa exam ni nga kanang dako. Manabla. So iya naman ang gibuhat. Giukay naman yung tibuok eskwelahan. Ang PNP dili tabuot mga katropa nga mahimong katawanan. Kasikas. Sulbara kuno ni ninyo. Ha? Kamu diha cybercrime, sige man mong seminar. Walang mong gabiyahe-biyahe diri sa Pilipinas, ambot pag yun mong gawa sa nasun. Kasikas! Sige man mong training. Ha? Sige man mong adapt inigma o nga mga threats online through the internet mga katropa. Ang mga pagpanghulga, sulbara ko nun ninyo. Maumang yun ay focus ninyo na. Ha? Naapoy division ang CIDG ini. Ang NBI na ah, ang pulis in general sa PNP organization na ah. Mikuno, paghugop ko no mo niha, aron di tamahimong katawanan kay ngano. Kada naman lang midterms, kada prelims, kada finals, magsingin na lang yun ang bomb threat, ane. Magsingin na lang yun ang paghulga, ganun ay shooting soon sa eskwelahan. Sa una, bomb threat pa man, isa mong panahon, bomb threat pa rin.

0: kauna mga katropa, manawag na sa eskwelahan. Kaya wa pa man kayo ng cellphone, unya hadlok pa man sila matres. Manawag kung igno na ay bumba diha sa kantin, na ay bumba diha sa gym, na ay bumba diha sa classroom. Kaya wa pa man din nahuna-hunaan sa una, nga tinuod din eh. Doon sa una, tanawa mga katropa, ha? Kantong baoy nahibo nga textbook, inig mga banyaga, inig mga waipuamon, inig mga kriminal nga mga bata, mga katropa. Ay, hindi lang ito mag-isgot ng mga bata o niya binibibi. Kaya si Kiko Pagilinan na yun ay sentimento, anak, mga katropa. O kinig mawa pa na biktimang krimen, kinig mga minor di edad. Ha? Ang sa una, mga katropa, manawa, pero manawag dito sa eskwelahan, bab joke. O niya i-report sa eskwelahan, dito sa kapulisan, ang mga pulis, mga katropa, buswoop in ang eskwelahan, evacuate ang eskwelahan. O niya, wa na'y klase, wa na'y exam. Pagka katong gabab joke, mga katropa, ha, naginaang lang itong mga usap ang kasimana nunggang aron makatuon siya. Panabla na to. Pero tinuray lang, wa gyoy na hitamo, mga katropa, nga pagpamumba. Dito San Carlos, kapila ba ng bab joke? Kung asa mo nag-eskwela o kung parparihat ang inan karon, di ba? Kasi dati mo na, kag imacuate mo, nahimuog mo. Ang ingon sa inyong mga classmate, dunay bab joke. Pero wag yung bab gani mo to. So puro to inabaw mga katropa. Kani karon, hindi ni inabaw gumikan kay dunay na ay nahitabo. At istinga na ta. Dito sa Tacloban mga katropa. Mauni nga, importante kayo nga masulban itaw ni sa atong mga sakops kapulisan. Atong matinugyan sa balaon ng CIDG sa NBI, aron di ta mahimong katawanan. Kahit tanang iskwilahan, ano yung mabiktima? Inig binuang nila nga pagpanghulga nga nunay pinusilay sa iskwilahan o niyang mahitabo. O niya madisrap ang mga klase, mga katropa. O niya mawa na ta sa atong gisumay nga kurikulum kahit tungod kuwang na ang adlaw sa pagtungha. Maapiktahan ta, mga katropa. So, ang mula karon na sa atong law enforcement agencies, nga sila, one step ahead, iniga mga paghitabua. Naghana niya, mga copycat. Alipay lang na, kaya ang gikapikat, mga katropa, pagpaghulga lang, dili gikapikat ang kantong shooting. Paling-una ang security na sa eskwelahan. Maunay pinakauna ang importante kay buhaton sa mga administrador anang lain-lain ng mga eskwelahan. Nilax na magkita, lamang tinuod lang, busuon mong eskwelahan, mga katropa, di na magani na ipaagi og x-ray ang inyong mga bag. Di na magani mo kapkapan diha, di na magani pangitaon o makatanaon na lang. Kung unsa nang ipagbitbit ninyo diha, naglukluk ba mong armas, itakin ba na ninyo, gisuon ba na ninyo sa bulsa, itaguan ba na ninyo sa bag, wala. I-require na unta ang maiskwilahan, mga katropa, nga dunay x-ray machine sama dito sa airport. Aron ang buhaton sa mga personnel na lang, mga security personnel, mao na lang ang pagkapkap, mga katropa. Kana nga mga drastic measures atong gikinhanglan. Kaya ato pag nahimauan karon nga purbina wa ba din nga one school, one guidance counselor ang mga eskwelahan. Wa man kaabot katuga sa ginaghanon sa mga eskwelahan ang mga guidance counselors, mga katropa. Importante na, gano'n man. Ang kining singing panghulga, ang kining mga katropa na iutok o ingunani nga pagkakriminal nga utok, wa na naghahinin sa ilang balay. Pabaya ang mga ginikanan, anak, mga katropa. Wa nagpakabana. Mauning mga bata, may rebuild eh, magpatagan. Mauning kuwang manistagan ni mga tabanghak nang ko. Importante utang na ay guidance counselor. Aron sila giyahan dito kung naamoy makita niya nga nagkinuktok lang estudyante. Nag-istorya-istoryang iya. Kinahanglan na guidance counselor, mga katropa. Kinahanglan na o tao, habtong, gandunay background sa psychology o sa mga bata. Ingon ana ka importante ang guidance counselor sud sa eskwelahan. Kaya naa kay di maistorya sa ginikanan, kay mo ginikanan, di ni mo ikita kada adlaw, kay sige lang biyahe, sige lang wa. Wa kay masumbugan, paayo na lang na ay guidance counselor sa eskwelahan. Mauna yung pinaka-importante niya, mga katropa, kay kuwang nang yung guidance, kining atong mga bata. Labing tinuon lang, kuwang kayo o guidance, mga katropa. Mauna yung naghitabo karon. So atong paghidaot nga diha sa PNP, diha sa CIDG, diha sa NBI, kining sayon kayo nga pagpanghulga. Gamit ang internet. Gamit ang gadget. Ang gamit ang cellphone. Masulban itaw na ninyo diha sa pinakadali nga panahon. Way pulos lang atong dadag armas niya o niya full battle gear tamo atong skwilahan o niya busy kayo pag crackdown ini nga mga inuag ay gunani nga makapaukyab sa mga estudyante, makapahadlok sa mga bata, di gani mo makasulban niya na way pulos lang hapon ang atong mga paningkabot ini tanan.
1: Sikas kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Atong takda alas 6:46 mga katropa.
1: Time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Don sa Kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kotokoto.
1: Santon Blas Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Blas Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ay, nahumanig kita si katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
7: Nalagay kami ng awan pa.
6: Ang sumay mga kami ng awan nga. Kuha naman tagtulo. At alang usban ka ng tataon. Nagturbo bitaw ko.
7: Gumingaw ko eh.
6: Ang sumay mga kami ng awan mo. Nga sikim kag hikap ng agwa.
7: Naamang kukuha ni sa una. Ayaw!
0: Exciting!
8: Lupig pa nimo ang na-scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong ma-scene zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi o higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga panit,
11: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
3: XFM.
4: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time at 6:53.
5: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon.
4: Padayon gyapon mga katropa ang rally lihok protesta dito sa EDSA sa kining kauluhan. Ang iglesia ni Kristo ni Pahibaw sa ilang mga miyembro, mga katropa nga kining ilaha nga paglihok, mao ni ang paglihok batok sa korupsyon dinhi sa nasod. Kita kahibaw man nga nahitabo ni mga katropa gumikan kay gipagawa sa ombudsman nga ang isunod nila og pasakag kasong non-bailable nga plunder mao si Senador Rodante Marcoleta nga iglesia ni Kristo o nga mausay ilang gilabanan yun mga katropa atol sa piniliay. Now, ang pakita nito sa iglesia ni Kristo, show of force man ha. Gipagutan na bitaw sa Bongbong Marcos, tanawan ng iyang ingon pa nga unsa may iyang reaksyon ini sentimento sa nagrally dito sa EDSA sa Bonifacio mga katropa nga pwerte mang pagkanaghana o niya nasuko kay tungod selective justice man. Ang atong nakitaang ipagukod mga katropa kantumang mga sakop sa Duterte Block apil ana si Senador Rodante Marcoleta. Pero nahibog na sa tubag man ni Bongbong rap nga murang wak man ang kanimao. Nibalik naman samsiya sa iyang tinubagan nga murang waipulos. Lahi po ni mga katropa may ato ni ipapaminaw rap. Kiniga pang ato ipapaminaw kay naunsa naman kasunod-sunod naman yung wa na ganimaog mga tubag sa atong pangulong nasod mga katropa. Gusbat na ka itong nasod sa ekonomiya tungod na sa tinubagan sa atong presidente. May tanawa ko na niya pang atong balikon ito pang kung sa iyang pabayang
6: walang pwedeng mag-agaw ng kaalaman ninyo sa inyo, walang pwedeng magnakaw niyan ng kayamanan na yan. Kaya gamitin ninyo sa tama, gamitin ninyo, mag-aral kayo. Pwedeng mag-agaw sa inyo, walang pwedeng mag-agaw ng kaalaman ninyo sa inyo. Walang pwedeng magnakaw niyan ng kayamanan na yan.
4: Undagi na lang pag, undagi kayo, kayo matatakot mo na pangitawan pag, uy, matulibagbag, matandari pag. At tagpaitag mo ni atong, kung magdugay, kung magdanggahan mga katropa, gamay ra. Kantong lain, pag kantong iyas ang mamahayang mag-interview siya, nga, na, danggahan naman kayo na ano sa insa, nag-rally ni mo sa may mga huna-huna, ano eh. Grabihan naman lang tinubagan, ano yun. Sa tumbang pa ganina, ha? Siya nagkang smuhat. So, kinikaroon mga katropa, kay di amay sagpa gikan sa ilang gikontrang maayo. sa Office of the Vice President, mga katropa, ni pagawas og unmodified opinion ang Commission on Audit, mga katropa, labot sa Office of the Vice President. Ato ni paminaw ni nga pag-utada ganto kang Bongbong Marcos ining rally, mga katropa.
1: Behind the rally.
7: Well, you know, anyone can hold a rally, and so they held the rally. Ako malakas ang loob ko kasi kada sa
1: loob kasi. In EDSA, what he make out of their motivation behind the rally.
7: Well, you know, anyone can hold a rally, and so they held the rally. Malakas ang loob ko kasi kada sa
4: dagi pag, dagi pag, hindi tama kasi nabot pag. Dagi na lang na diha, ayaw na lang na kay Lisuda eh. Ha, perting Lisuda, kung magdaghan lagi pag, gamay lang yun ito. Kita gani ka mga Pilipino, wa kasabot niya, unsa na kas Vladimir Putin, no? Kato mag Antonias Musko pag, nagitunluan pa siya unsaon paggamit og earpiece. Kay tuan itong translation sa isulti ni Vladimir Putin. Urbag, nag-atubag si Vladimir Putin, kasabot siya Glacian daan. Nagkapila tag tuyok-tuyok, timo kalibutan, automatic mag-inam, atentang seminar, conference, forum. Ganaa manay earpiece niya. Ang kanag-earpiece niya ipagi ang translation sa speaker. Ganili in English ang sinultian. Basic ay na, ikaw, presidente ba? Huwag yun ay ka na briefing sa... Imong foreign affairs secretary niya o protocol officer maka. Gadi itaw na mag-English Putin, Russian na siya. Sus, itaw, gitunuan pa dito mga katropa pagka makaululaw kayo. O niya, mauto dito sa Russia. O niya, karon gani, bisag mag-Tinagalog, bisag mag-English, di nasanta kasabot. What do you expect ni Vladimir Putin, mga katropa, ang presidente sa Russia? So, di ane ilang igukod karon kay ang Office of the Vice President. Ipag-ausa ng unmodified opinion year 2025, mga katropa. Ikaupat na ning sunod-sunod katuig na nakabaton o kining unmodified opinion. Pasabot, why questionably ang mga transaksyon, mga katropa, ang natigayon ni anang opisina. Sa annual audit report, giingon sa COA, nga ang financial statement sa Office of the Vice President nagpakita og patas og husto nga hulagway sa pinansyal nga kahimtang, performance og cash flow. Og paggamit sa budget sa opisina hangtod Disyembre 31, tuig 2025, mga katropa. Ang unmodified opinion ihatag sa COA kung ang financial statement sa usang ahensya nahiuyon sa angayan. Katakon sa bugbog na. Nahiuyon sa angayan ng financial reporting framework o walay nakitang material nga sayo pa sa audit. Bauna mga katropa. Bauna yung klaro niya. May nagatong mapanagat na ninyong klaro ni kaya magkasalibuang tayo. Lagi tanto nga, sige tanaw-tanaw na ito, inigbong-bong, sige paminaw, unay naman sa tinuunta, mga katropa. Unay sangpa niya sa Malacanang, mga katropa, gagiingon nila, gawaldas ang busy presidente. Unsa naman na rin unmodified opinion gikan sa Commission on Audit. Lablama ninyo na.
8: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
4: Atong takna, alas 7:01 na.
8: Portion is brought by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: Sa atong pagbalik, mga katropa, hanay sa mga balita.
8: Kasikas Express Balita.

0: XFM. XFM.
1: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, kari sa kong atlido. Marino ko na sakit. Dayong muto ni imang poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
5: Nga naman.
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, mo kini mong yaya, guwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
9: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
8: Anong di magkamukis ni yaya? Sa guwapa man kay na.
9: Dili ko maoy, dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
8: Ayya!
10: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic, ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may sapatan.

0: Pilipinas sa mga butika nationwide.
1: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
0: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:07.
3: Time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita.
2: Og karon sanay sa atong mga balita adlaw nga Biyernes bisan tres buwan sa Hulyo tuig 2026. Dinhi sa ato shooting threat sa pribadong eskwelahan sa Sudan giimbestigahan.
3: Kasikas Express balita.
2: Sa kauluhan, financial statement sa buhatan ni Vice Presidente Sara Duterte, why nakaplagang irregularidad sa Commission on Audit?
3: Kasikas Express balita.
2: Sa gawa sa nasod, Trump, bikitag 1.2 bilyones dolyares gikan sa cryptocurrency.
3: Kasikas Express balita.
2: Sa business news, sa Bongbong Marcos, malipayon sa bag-ong klasifikasyon sa Pilipinas, isip upper middle income economy.
3: Kasikas Express balita.
2: Sa health news, peptic ulcer, posibleng mo grabe kung pasagdan.
3: Kasikas Express balita.
2: Sa XFM trending, managuyab ginakop human Bisakas tumoy sa Empire State Building kay ni propose ang lalaki.
3: Kasikas Express balita.
2: Sa sports news, Jaylen Brown gitrade ganto sa 76ers. Paul George padung sa Celtics.
3: Kasikas Express balita.
2: Sa showbiz news, Taylor Swift og Travis Kelce ikatahog magpakasal karong adlaw sa Madison Square Garden.
3: Kasikas Express balita.
2: Sa balitang ekspesyal, sa kianag kargahaga lungod miandar og galit mga lalaking nagtagay hapit maligsan.
3: Kasikas Express balita.
4: Headline.
3: Balitang dukan, balita sa dukan.
2: Girespondihan sa mga otoridad ang report nga school shooting threat sa usa ka pribadong unibersidad sa Dimarsanang Street, kanto sa Leon Quilat, Dakbayan sa Subo. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang hulga nagikan sa usa ka post sa social media. Sa initial report sa disaster office, giingog bomb threat ang ilang dinawat alas 10 buntag. Apan sa dugang verifikasyon, nakumpirmang shooting threat niya ikini. Pinaagi sa usa ka Facebook post nga nagtubog sa maong eskwelahan. Dayon nga gipahigayon ang sa mga emergency responders ang security measures. Nakikoordinar sila sa administrasyon sa eskwelahan o naghimog threat assessment. Ano ba sigurong kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo empleyado o mga bisita? Sa pagkakaroon na kabalik na skampo sa mga estudyante, apan ang pamilin ang kapulisan sa lugar, anon ipadayon ang investigasyon sa pagbirika, verifika sa tinuod ng gigikanan o kredibilidad sa mga hulga. Sa samtang gihagyo sa kagamhanang lokal sa Sugbo. Ang publiko nga magpabiling kalmado, di kayan ang pagpakailap og mga di tinuod nga mga impormasyon ug musalig lamang sa opisyal nga mga paybaw gikan sa mga otoridad samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
3: Kasikas Express Balita. Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Ibalik na sa normal ang kahimtang sa Visayas Grid human mabalik sa operasyon ang Unit 3 sa Panay Energy Development Corporation. Suma sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang pagbalik sa operasyon sa usa ka labing dakong coal-fired power plants hindi sa rehiyon nakadugang og 150 megawatts ng supplies kuryente sa Kabisayan. Tugod din ay wak pa magkapagawas og yellow alert alang sa Visayas Grid. Batong Amado Utara III sa Visayas System Operations sa NGCP. Sunod sa walo kasunod-sunod kasimana, nakasinati ang Visayas Grid og yellow og red alerts tungod sa taas ng konsumos kuryente og sa forced outage sa kapin 20 ka mga power plants. Gipanayang usab sa NGCP. Gagikinhaglan ang pag-andar pag-usab sa umang mga planta. Ganawatan og operasyon. Naroon mapanayon ang kalingon sa power supply. Gilauman usab ang mabalik sa operasyon ang units 1 og 2 sa Therma Visayas Incorporated. Kanimutang sa Toledo City. Anong dugang mapalingon ang supply sa kuryente sa Visayas.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa nasyonal.
2: Nakadawat ang Office of the Vice President og unmodified opinion gikan sa Commission on Audit alang sa fiscal year 2025. Ini na ang ikaupat kasunod-sunod nga tuig nakabaton ang OVP sa maong audit opinion. Sa 2025 annual audit report, giingon sa COA nga ang financial statement sa OVP nagpakita og patas og gusto nga hulagway financial nga kahimtang performance, cash flow og paggamit sa budget. Diha silang opisina hangtod Disyembre 31 tuig 2025. Ang unmodified opinion ihatag sa COA kung ang financial statement sa usa ka ahensya na hiuyon sa agay nga financial reporting framework og way nakitang material nga sayop sa audit.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: May-insister ang House Prosecution Panel nga i-presentar sa publiko sa impeachment court ang tax record sa BC Presidente ug sayang banda nga si Attorney Man Scarpio ug dili kinahibog pinaagi lamang sa usa ka closed door o executive session. Baton ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capudan, ilang gidawat ang pag-uyon sa kampo ni Duterte nga ablihan ang kahon gikas Bureau of Internal Revenue apan giingon niyang kinahanglan nga transparent ug makita sa publiko ang presentasyon sa ebidensya. Sa laing bahin, giingon ni Kongresista Laila Dilima nga dili musupak ang depensa sa pag-abli sa BIR box pan gusto nila kining himuon sa executive session. Samtang ipanayag ni Lead Prosecutor Jinky Luestro, andam na kayong prosecution panel alang sa pagsugod sa impeachment proceeding karong Hulyo 6. Gigon usab nila ang Luestro o Kapunan na sa unang adlaw sa 92 ka-adlaw ng impeachment trial. Mupresentar ang opening statements ang prosecution o defense. O andam usab ang prosecution nga propresentar sa ilang mga saksi.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: Suma ni Risa Ontiveros nga angayang unahong palingon sa gobyerno ang mga intervention o rehabilitation programs alang sa mga minor ni edad nga nakasala imbis nga ipaubos ang minimum age of criminal responsibility. Matod sa Senadora, andam siyang repasuhon ang Juvenile Justice and Welfare Act aron masiguro nga epektibo ang rehabilitasyon sa mga bata nga nagkasupak sa balaod. Panwa siya buuyon sa pagpaubos sa minimum age sa criminal liability. Ubos balaon ang mga batang 15 anyos paubos nga nakahimong krimen dili mahimong kasuhan apan ipaubos og intervention programs. Kung seryoso ang krimen o balik-balik ang paglapas, kinahanglan silang danon sa bahay pag-asa alang sa rehabilitasyon. Ipasiugdahan usab ni Ontiveros nga kinahanglan mapalingon ang pondong operasyon sa bahay pag-asa aron mas epektibo nga matabangan ang mga bata kaya nakasaog balikayan pagbalik nila ang kinabuhi sa kriminalidad.

0: of interest. Basis financial disclosures, gagipagawa sa U.S. Office of Government Ethics, nakadawat si Trump og hapit 550 milyones dolyares gikan sa iyang kalabigitan sa startup nga World Liberty Financial, samtang 635 milyones dolyares usaba ang iyang nadawat gikan sa licensing agreement sa Trump cryptocurrency. Tumala usab sa Forbes ni Saka ang personal nga mahandi ni Trump gikan sa 2.3 bilyones dolyares na itong tuwing 2024 ganto na sa 6.5 bilyones dolyares sa tuwing 2026 na kanaghanag giingon tungod sa iyang magkalihukan sa cryptocurrency. Bisan pa niini, panayong gisalikway sa White House ang mga aligasyon na adunay conflict of interest sa negosyos presidente samtang ng serbisyo sa gobyerno.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international.
0: Natapos ang bagong hugna sa indirect negotiation tali sa Iran ug Amerika nga way klarong timailhan sa dakong kalabuan padung sa usa ka malugtarong kasabutan. Suba sa mga tinubdan. Sud sa duha ka adlaw nga pinagbangi sa Doha. Gihisgutan na sa duha ka mga kampo ang kalihukan sa mga barko sa Strait of Hormuz ug mga posibleng insentibo sa pinansyal alang sa nasod Iran. Sa laibahin, maingon si U.S. President Donald Trump na doon ay pag-uswag sa panaghisgot bahin sa paglimit sa nuclear program sa Iran. Apat suma sa mga tinubdan, wa kini nahisguti sa teknikal nga negosasyon nga nahitabo. Gipahibaw usab ni U.S. President J.D. Vance nga hisgutan pa sumabot nga mga kasabutan kung panagtagbo ang issue sa nuclear program. Ang negosasyon, gihimo, pinagis sa mga tiga pati wala gikas Qatar o Pakistan ug wa magkita og personal ang mga representante sa Iran ug Amerika. Wa usab mo padayag ang duha ka habing kung adunay nahimong kasabutan o napalaw ba ang ilang pagsinabtanay.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:19 na.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, og gasukasukan ako, og kapalpitit na ang akong dughan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong asid. Karon tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-inip man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di mag, dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ako magliban na o na padung. Mga bang siguro ni ay. Yun na. Magpa-asip ko. Nga babaan bayaran.
8: Hi, sir. Mga bang ka?
9: Yaks! Kaluod!
8: Manong luod man, sir?
9: Di ko ni Moy. Parihan mo gagnaon sa kong asawa?
7: Ayaw!

0: balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit nga virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement Ferment.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:24.
11: This time check is brought to you Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
12: XFM Business News.
10: Sa kasika sa Patigayon, Bogbog Marcos Malipayon sa bagong klasifikasyon sa Pilipinas, isip upper middle income economy. Si Katropag Crystal Joy Felarca sa report.
13: Gihangop ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bagong klasifikasyon sa World Bank na nag-ila sa Pilipinas isip usa ka upper middle income economy. Matod sa Presidente, ang maong kalampusan resulta sa padayon nga pagtubo sa ekonomiya, ligon nga bilis sa piso ug dugay ng mga reforma nga nakapaligon sa ekonomiya sa nasod, bisan pa sa mga hagit sa kalibutan. Gipasiugda usab ni Marcos nga ang maong klasifikasyon usa ka katimaan sa pagsalig sa kaugmaon sa Pilipinas ug gilauman nga magdala kini og dugang nga mga oportunidad sa trabaho alang sa mga Pilipino. Sa laing bahin, miingon si Finance Secretary Frederick Goh

0: sa ulo, di makahilab sa tiyan. Ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: Kasikas Express, balita!
2: XFM Health News.
3: Sa kasika sa paglawas, peptic ulcer, posibleng mo grabe kung pasagdan. Sugin lang ta, ni katropang Ana May Perez.
4: Ulcer usa ka sama sa sulod sa lining sa tiyan o unang bahin sa tinai. Kasagaran kini tungod sa impeksyon sa bakterya nga Helicobacter pylori o kanunay nga paggamit sa mga pain reliever sama sa aspirin o ibuprofen. Kasagaran sintomas niini mao ang pagsakit sa tiyan labi na kung walay sulod ang tiyan, dali nga mabusog ug usahay pagsuka. Sumala sa mga doktor kung dili matambalan, mahimong masangput ang peptic ulcer sa pagdugo sa tiyan, pagkabuslot sa lining sa tiyan o uban pang seryosong komplikasyon. Gitambagan ang publiko nga likayan ang sobrang pag-inom og ilimnong makahubog, pagpanigarilyo og paggamit og tambal nga walay tambag sa doktor. Importante usab ang hustong pagkaon o pagpakonsulta dayon sa doktor kung padayon ang pagsakit sa tiyan o adunay pagsuka o paggalibang nga adunay dugo. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pagtumar sa Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapaligun sa immune system. Alang sa regiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ay inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
1: Kasikas Express, balita!
2: XFM, trending karon.
1: Trending karon.
3: Managuyab, gidakop, human bisakas, tumoy sa Empire State Building. Kay lalaki nag-propose. Pinatibok ang storya, umani, katropag Philip, Sirohano.
5: Mga tao ang gidakop sa mga otoridad sa New York City human sila misaka sa antena sa tumoy sa Empire State a building sa New York na itong Miyerkules. Nagsulubog itong nga sinina o gitabunan ang ilang mga naong gibukhad sa duha ang isa ka bandila nga adunay mensahe, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." Nakakuha usab og atensyon ang mga insidente human makita nga miluhon ang lalaki og murag nagpropose sa babae sa wala pa sila naghawk og nagakos. Ang observation na deck sa Empire State ang building bukas alang sa publiko apan gidili ang pagsaka sa mas taas nga bahin sa mga edipisyo. Wala pa masayri sa mga otoridad kung yun sa duha ang pagsaka ngadto na sa antena o parayon pa ang investigasyon sa maong insidente. Para sa tumay katropa ng mga kalalakin na ginsa na problema na sa ilang lawas ng kalipay. Karon magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mapalipad kini sa inyong mga suking butika. Di usab sa ground floor sa Z Plaza Building, di ako sa M Street Apad, sa Barangay Hall, sa Barangay Zapatera, nahimutang na ito ang Yes to Health Store. Alang sa regyusing Pilipino para sa Pilipinas, kini ang certified turbo user, katropang Philip Sarohano, XFM News.
1: Kasikas Express, balita!
2: XFM Archives.
3: Kuy-kuyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropag dakuy-kuy.
6: Miadong gabi sa Hulyo 3, 1892, gituko di Dr. Jose Rizal ang La Liga Filipina sa balay number 176 Ilaya Street, Tondo. Ang La Liga Filipina gituko dili lamang sa kagawasan kundili alang sa mutual aid, pagpanalipod sa mga membro o pagpasiugda sa panaghiusa sa mga Pilipino. Tungod nini, ang pagpaligon sa paghiusa sa kooperasyon sa mga Pilipino pinagi sa malinaon nga pahagi. Ang konstitusyon sa La Liga Filipina naglatid sa mga tumong, katungdanan o katungod sa mga miyembro o opisyalis, apilanin ang pagduma sa pundo, kinatibok ang mga lagda. Ang pipila kabahin ni ini unang gipatik sa London Printing Press sa Kastila o Tagalog na pinulungan. Kauban usab sa dokumento ang pagpanumpa sa mga miyembro na nagpakita sa ilang voluntaryong pagsulod o pag-uyon sa tumong sa organisasyon. Sa awahin niya itong December 30, 1903, nagtukod o monumento sa tundo isip pandumanan kang Rizal o sa mga miyembro sa La Liga Filipina. Sa yuta nga gihatag ni Timoteo Paez, usa sa mga kauban sa liga. Sa monumento, nakalatig ang pahinumdom nga dinhi sa tundo gituko ni Rizal ang La Liga Filipina niadtong Hulyo 3, 1892. Sa atong mga katropa, paliguna ang inyong lawas. Tumarigid mo kadadla o Santone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express, balita!
3: Balita sa sports. Sa kasika sa paugnat sa kusog, Jaylen Brown gitrade sa 76ers, Paul George padog adto sa Celtics. Ang atong sports news dalit kanato sa Windsor. Ayaw kalimot sa Windsor Colorant. Parehistro na adlaw nga Miyerkules ug Sabado dito sa Abellana Sports Complex. O baka i-message ang Facebook page sa Windsor. O baka bisita ha ang windsor.ph. Sa kumpletong detalyas balita, si katropang Jairo Viking.
7: Boston Celtics ug Philadelphia 76ers ang usa ka dakong trade diin ibalhin si Jaylen Brown ngadto sa 76ers samtang si Paul George moadto sa Celtics sumala sa report sa ESPN. Apil usab sa madawat sa Boston ang duha ka first round draft picks ug duha ka second round picks nga nagtapos sa napu ka tuig nga journey ni Brown sa Celtics. Sulod sa iyang napulo ka season sa Boston, nakaabot ang Celtics sa playoffs matag tuig, lakip ang unom ka Eastern Conference Finals ug duha ka NBA Finals. Nailhan usab si Brown isip NBA Finals Most Valuable Player sa kampeonato sa Celtics na adtong 2024. Gilauman sa Philadelphia ang makatabang si Brown uban nila ni Joel Embiid, Tyrese Maxey ug VJ Edgecombe aron mas mulam ang ilang playoff campaign. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug natibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santone Plus Go. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, inihan yung patropang Jairo by King, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
3: Isang araw na standby mga katropa alang sa itong traffic report. Sitwasyon sa kinatibuk ang Metro Cebu area dito sa gawas. Pasdi pa na ato sa paminaon. Kinig pipila ka mga mahinungdanon. Atong tak na alas 7:33 na.
1: It's brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, nasiyok. Ang bumong piging nasiyok. Nang buwa ko, babimog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun na ko.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: May buntag? Mo-apply yung tagong pagka-barbero?
7: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
6: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
7: Ayaw!
8: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalama sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
8: XFM.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
17: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
16: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
18: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
0: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking

0: XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:40.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
1: Isang atong i-check ang sitwasyon kanos gawas on board sa patrol. Katropag Eric Amaro.
2: Live report.
1: Katropag Eric, good morning.
3: Good morning, Katropag Eric. Good morning sa mga katropa. Lusog sa XFM Cebu 8.3. Naturon din sa gawas na bahin and Bacalso Avenue. Habing news na ibarangay kinusan at Cebu City. At iin, pero mga oras sa Katropag Atroneria. At ipakita po ang ginipog dagat sa panahon. So far, so good, no? Isan pa man sa mantok pa nagdagadang ang musod niya, super typhoon usap sa ginipong sunsimana sa ginipong Balikin. So far, so good. Init pa karo mga orasan sa sinapahin. O kuhan pa kayo. Lo pa kayo itong kawanangan po, ha? Yeah, so pag-check ron, ali, pag ginipog Pardo area po, no? Bakalso Avenue, Pardo area, unya diri musod ka sa FAKA Suite, no? Diri may kinipog padong ni Sprangay Niwa, no? Diri sa ato lang kita, kung kaurasa, flowing ang dagat sa trapiko, diri sa may kinipong Pardo area, unya ato pa ni mo slow down, ato na usap sa, kung pa ni, may dapit CIT unahan, doon ay intersection po, no? Pero diri kay, kung kaurasa, rush hour, di pagiging na napagkaot ang dagat sa trapiko ng mga tray. So para kay normal situation kung baga, no? Normal o light traffic lang ang sinati dito sa area. Even though maraga pick up area po nito, naka mga pasahero kung ngayon mga atang, there is my Pardo area. Yeah, sa pag-check po na ito, katong mga tray, mga kigilas, mga rin ng kanilang nasiga po sa pagbalas-balas sa kaganina. Basta nga pag-alinaw na po, mag-check sa Station 1 to Station 11. Ang ato sa kaginipog kwan po, SRP area, no? Alas 6 na ito sa Lasbutso na may counterflow lane. So, hindi kayo hope yung nagdagad sa trapiko. Niya, awa pa yung mga panagbangga nga naka-aligyot sa kinipog karsada or disabled kung nga nagsasakit na, no? Likewise, reports by kinipog panong sa N. Bacalso, may unong sa Dinis by Pidil Rosario, Imos, Gatos, Careta area, kato mga turn ni Ray, light drop, light upon ang traffic po, matong pasto ka, CCTO po, no? Dinis by General Maxwell Babinyo, mawag hindi ang kasagaran, mag-uot ng sakinan, dinis na sa may General Maxwell Avenue, crossing Gorordo, diara, during kinipog taas nga oras sa traffic lights, ha? Nga, Gorordo, going to JY, dinis may Salinas Drive, diri po basta kinipong intersection, diri sa may kinipong Banilan Talamban Road o kinipong Governor Cuenca, ubo sa Governor Cuenca kinipong flyover, diara gina, basta asay mas stop signal, diara mo baga po mutas ang kutay sa kinan, pero kung usual, go signal, light traffic lagi, tatro mga diri mga kaigsunan, going to Banilan Talamban area, kay tungkol sa mga no left turn na policy. Okay, kung man, pagbahan sa tusap na CCTV personnel. So, flowing lang ang gagawin sa trapiko katong mga tarimaga, kaisugunan po. Dahil niya, sa ito pag-check po sa CCTO Base Control Operation, maliwag na pagkita niya sa CCTV Monitoring Labus Record, sa ilang natala po, no? Katong mga tarimaga, mga kaisugunan po nga kining quad po, no? Kining tawag aning monitoring sa ilaw sa mga kining base control operate sa tropagator na yung mga kaigsunan po. Sa ilang latest o kinipong pinaka-last po nga kining monitoring aside sa ilaw pong kuhan po, mga daily na kinipong road crash, no? Taxi versus motorcycle colon street Osmeña Boulevard. Alas 7:22 karong buntag niya, alas 6:42 kaganina, road crash and Bacalso Macopa, SUV versus taxi, alas 6:02 counter blue lane, gibatuman diri sa may Cebu South Coastal Road, F. Vestel Street heading northbound, ha. Niya kuan po, road crash reported Guadalupe GM Vélez Street nya pedestrian versus motorcycle no, na ni physical injury ka tropa kadtoy mga kaigsoonan no nya ang sunod na kagabi na alas 11 discuss siya ka tropa kadtoy mga kaigalan so wa pay road closure nga gipaibaw ang ato sab nga CCTO aside na lang dinis may southbound lane nga tunnel sa SRP tungod sa gipaigayon sab nga counterflow lane ka tropa kadtoy mga kaigalan so far ka tropa kadtoy mga katropa mo nito kasikas dagas rabi ko ning kabuntagon dinis may kiripog mga kadlan bayan subo mga katropa para firming up tiglan sa conditions sa pagbaniho diya mga higala sa batas mga PUB drivers pangapi mo ha o Santo Plus Comex Cafe na magawa sa inyong gaduka at the same time magawa pa sa inyong balatian Alex Sergiusen Pilipino para sa Pilipinas katropa Eric Amaro XFM News
2: Live Report
1: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report
2: Showbiz News
1: sa kasika sa Showbiz Taylor Swift o Travis Kelce Gikatahog magpakasal karong adlaw sa Madison Square Garden. Si katropang DJ Reyna Chinita sa report.
0: Excited siya ka sa anong biyernes mga katropa. Good morning, kabisan. Good morning, mga katropa. O kanina po ng ating showbiz chika. Gikatahong magpakasal ang sikat nga singer nga si Taylor Swift o ang NFL star nga si Travis Kelce sa Madison Square Garden unyang gabi. Hulyo 3 sa base sa usak opisyal sa Kapuisan nga nahibalaan sa security preparation alang sa maong kalihukan. Wala pa gihapon gikumpirma o kumpirmaha nila Swift o Kelce ang balita. Bisan pa sa nagkadaghang espekulasyon nga dito ipahigayon ang ilang kasal ato sa holiday weekend sa Independence Day. Sa miaging mga adlaw na matikna niya ang pag-abot sa mga kagamitan o mga track gawa sa Madison Square Garden nga nakadugang sa pagtuo sa publiko nga adunay dakong kalihukan nga andam ipahigayon dito. Ang Madison Square Garden adunay kapasidad na kapina 19,000 katawo na imutang ibabaw sa Penn Station sa Midtown Manhattan o nainhan nga usa sa labing bantugang venue sa Estados Unidos. Dugang pa, dunay hugot na seguridad o sirado pasilidad ang makahatag o nga makahatag o prebasiya sa mga bisita o celebrity na maong mutambong. O mo ka na nga itong showbiz chika sa adnong biyernes mga katropa. TGIF, ayaw kalimot nga dunay Turbo Dietary Supplement for Men. 100% natural, safe and effective para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo. Dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
4: Mga balitang makapahimot. Makagaan sa buot. Balitang pinasahi. Katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
1: Sakyaha anan kargahan naglungod. Mi andar kalit. Mga lalaking nagtagay istubangan. Hapit maligsan. Si katropang Ray Box sa Sugilanon.
5: Kailap ang kahadlok sa usag grupo sa mga lalaki human kalit nga ni Andar kining usag kagiparad ng Mitsubishi L3 o halos midaro kanila samtang nag-inom sa usag kagrahi sa mong lugar. So by sa CCTV footage mga tropa nagtagay kining mga lalaki apilang driver nga si Paulo David o ang tag-iya sa grahi na si Joseph Matito. Sa wala pang insidente nga nahitabo o gabi sa kalit ang van ni Andar o miabante hinungdan nga napugos ang mga lalaki sa pagbarug o pagpalayo aron di sila maigo. Natinga sila mga katropa kay way nagmaneho sa mga sakyanan. Misuway si Paulo sa pag-abot sa kambyo aron mapahunong ang paglihok sa van apan wa kini mapugngi og nagpadayon gyud kini sa pag-abante. Giingon sa mga nakasaksi nga mas nakadugang silang kahadlok ang pipila ka katingad-an nga mga kasinatian sa ilang nasinati sa grahe. Lakip ang mga tingo kung uban pang dili mahinungdanong detalye nga ilang namatikdan. Ang grahe mismo na himutang kini sa usag lugar nga himuanan og lungon samtang ang van usab gigamit sa pag-deliver sa mga minatay usay sa pagserbisyo sa mga patay og pasyente. Wa pay klaro sa karon ang tinuong hinungdan sa kalit nga pag-andar nining sakyanan o giimbestigahan pa sa mga eksperto ang insidente. Awa na klaro na kikag gito kag. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag turbo na kay sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
2: Kasikas Express Balita.
6: Pulong sa kaluwasan.
1: Inuklugan tang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
7: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Mateo 7 bersikulo 11 nagingon. Busa, kun kamo bisan sa inyong pagkadautan, mahibalo man ganing muhatag ug mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pakaha ang inyong amahan nga anaa sa langit nga muhatag og mga maayong butang ngadto sa iyang mga anak nga nangayo kaniya. Higala ang atong pagsalig sa Dios, nagsumikad sa atong kaalam mahitungod kaniya, sumala sa iyang pulong. Kini gumikan kay dili kita makahimo sa pagsalig sa mga butang nga wala kita nasayon. Ang mensahe sa kasulatan nga atong gikutlo karon nagdugang na usab sa atong kaalam kun unsa ang Dios sa atong mga kinabuhi. Giawhag kita sa pagpamalandong nga kun unsa ang atong pagmahal ug pag-amuma sa atong mga kaugalingong anak. Mas labaw ang pag-amuma ug pagmahal sa Dios nga atong langitnong amahan dinhi kanato nga iyang mga anak. Kay siya hingpit, matarong ug mas mahigugmaon kun itandi kanato. Sayri nga kunway ginikanan sa saktong panghunahuna nga maghandom nga makaangkon ug sakit o balatian ang iyang anak. Ang langitnong amahan nga mas mahigugmaon labaw nga dili gayud gusto nga kita makaangkon ug balatian o magantos sa kawadon. Igsuon tuuhi nga ang balatian ug kawadon dili gayud gikan sa Dios. Ngani si Kristo mianhi aron kita maluwas sa ato mga sala ingon man sa bisan unsang balatian o kawadon. Tuuhi nga si Jesus didto sa krus maoy nahimong bayad aron kita malukat gikan sa tunglo tungod sa atong mga sala. Dawata karon si Jesus sa imong kasing-kasing, isip imong manuluwas ug imong masinati ang hingpit nga kaluwasan sa Dios alang kanimo.
2: Kasikas Express Balita.
1: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op ning atong tulumanon.
2: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
1: Mosunod karon dayon ang Bullseye. Sa nga nalang usab sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Cebu. Pinaguluhan sa itong station manager, Janley Biking. Atong news director, Philip Serohano. Atong mga kaumang news reporters at news writers. Akong partner, there's Master Control, Doc JJ Oven Jimenez. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong umos galagan sa kahanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygo na ang Diyos, katropa mo! Exciting!

0: ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga-Bugos Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Kini ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural